못참아.

mich am Anzug.

trying to hurt him all.

moya o apere mollo o apere

Come on, let me show my toe.

Just gone!

Put your hands together.

One more time, one more time, Warzone, Warzone, Warzone.

Oh, Tandanani, oh, Tandanani.

Was a WhatsApp on silence.

0: 0818
1: hi teka mingiseri a ri wo sungula sungula a moyeni ku ri musumbunuko ya kahle mina emoyeni e ni na hlayiseki na tivi n'wehe Mirini, ku best day n'wina namuntlha. Oh, Mirini no.
2: Impela mwana mhansara. Mwana pusha lavanhu va pusha mwana mhansara.
1: Ahi va pusheni. Hina hi hlayisekile kokwana kwamukwama ho ka hi nga tivi n'wihi ma tiva khoso khoso hayi problem xirhambi lexi

a yi se hi ba awara liya ya nkombo hi va yi karhi ya kona emixweni lowu wa xikwembu ku njhani mara Afrika-Dzonga a wa tivi a no ka ni nga tivi ku mi right na hayi loko ku ri mina hayi ni right ni vula ku ni hlayisekile vhele wa tiva ku hlayiseka ni vula ya ni vula ku hanya hi hanyini 0637307890 hi ku teka kwalani mixeri wa Vision FM hi va hi karhi twa wena ku wena u ri yini u pfuxa mani u navelela mani ku hola eka mixo wa siku ra namuntlha Afrika-Dzonga yawe

0: chela la ka hina arita isa la aka chilonga xikotrini chela hetla rita isa eh ni kombela ku vana velela la va tsakwe kwa ni navela va tswe kwa vo lava nga swibedlele hambile va makaya lava va tsaku hosi ayi va pfuni yi va twela vusiwa va hanya kombela ku va pfuxa maranga kwele gwangwara gungwini ra malene ra a va pfuki ndyangu munhu va sakulaka dyongo ku nga nghamu na yena a pfuki wakwani kwamukwamu kwala jilonga xikotelini xa le henhla a va pfuki papa gift kubai na vona va va pfuki mandros kubai na vona kwele ka kuzana a va pfuki man december ka mavalani a va pfuki swa namuntlha ntsena block 2 malimeheva emsinyeni yo pfumala matana na vona a va pfuki kokwani nghena na kokwani tola mafunuri a va pfuki na vonavo papa mafanele na mhani mafanele na vona a va pfuki hinkwavo ka vona lava a va naveleliwa hi mzamani khosa kwala ka jilongo danki
1: avuxeni avuxeni avuxeni maxi minjhani ku pfuka maxi ni navelela hinkwavo lava nga a swibedhlele hi le mhaka va xanisaka ku mavabyi ku hambanahambana ka wona a va holi ni kombela ku pfuxa mafumisi xibiha hi masirha ingoma ku kuma ebodjo gift ku ba hi le ka muswana ni pfuxa ntukulu wa mina Muhluri Mavasa muleteri laha yunivhesiti ya Limpopo ni pfuxa nsati wa mina Constance Mashau ni pfuxa vana va mina eGladwell Nyiko ni pfuxa hinkwavo varhandza vaseketeri va Vision FM na ku ba ingoma ni family inkomu vanhu lava hinkwavo ka vona va pfuxiwa hi tiyisa va nisizekile fane va ringomani kwala ka ximawusa inkomu
2: njhani va mongo ni kombelela vanhu hinkwavo lava nga swibedhlele lava vabyaka va ri makaya ku hola ni kombela ku va pfuxa ni pfuxa mhani December ka mavalani sesi wa mina ni pfuxa mhani Burisa na mhani Boy Sebenza kwala ka mapayeni i va sesi wa mina lava ni pfuxa kokwana wa Madliwa kwala ka mapayeni ni pfuxa ba gift joke ba ka mswana ni pfuxa vaka ri gungu ro ri kaka ro ba vana marhanga kwale gungu ra mali a Gwangwangwa street ni pfuxa mhamluva na mhani n'wamagoda ka mphambu ni pfuxa mhani Rose wa byani ka nkuzana ni pfuxa kokwani wa amu ka ngove ni pfuxa mhani Grace Makamu ka ngove ni pfuxa sesi basani wa na mhani Phosa ka ngove ni pfuxa baba ka ni ya Phineas Mayimele ka Gongongo ni hetelela hi ku pfuxa kokwani Laiza va ka makhekhe kwale ka ngove i mhani Kela kwala ka mapayenda
3: minjhani body cry minjhani so swin'wana kwamba ku navelela vavabyi hinkwavo ni lava holi se ni ya pfuxa sesimile ni wa malungana wa kumeka kwala mbekwana
4: awini n'wana mazara i pfukini na hina hi pfukini ni kombelela ku navelela lava vabyaku ku a va holi a swibedhlele hinkwavo na lava va nga makaya ka n'wana mhasara a va holi ni kombela ku va pfuxa ku na mhana Tsakelo laha ka ngove pfukani n'wananga mhani mavundza hi mina laha ka ngove pfukani kokwani wa amu laha ka ngove pfukani ku na Marikotso i miharipo wa mina laha ka ngove la pfukani Marikotso le Mountain View na n'wina pfukani hetelela hi mhani Burisa na mhani Keyilo i mhamluva la ka mphambu mhani mafanele na vona va nga kwata heyi hlayisekani ka n'wana mhasara salani ha to mi yingisela
3: minjhani body cry minjhani so swin'wana kwamba ku navelela vavabyi hinkwavo ni lava holi se ni ya pfuxa sesimile ni wa malungana wa kumeka kwala mbekwana tlhe na pfuxa mhani Phimo wa makhuvele na vo va kumeka kwala mbekwana ni lava pfuki na vona na pusha mati nyiko ngoma khuvela ni lava pfuki na vona va kumeka kwalambe hikwana na vona a va pfuxa dzunani xikwenu kwalava mandakaza pavementeni.
5: Avuxeni na hasi wa mina lava vabyaku va ri swibedhlele ni kombela ku a va holi ka mavabyi lava va nga na wona hambi lava vabyaku va ri le makaya a va holi ni kombela ku va pfuxa. Ni pfuxa mhamburisa aka mapayini ni ri pfukani, ni pfuxa mhamutheyila, ni pfuxa mhamboyi sevenza, ni pfuxa mhani ya mina n'wa va ka mukasi mhani n'wa makopiyani, ni ya pfuxa koko wa n'wamandliwa kwale ka mapayini, ni ya na pfuxa na mhandoli la n'wa khalanga la 14A ni ri a va pfuki. Ni ya pfuxa mhani ya xihlova a tiko ra le kule ra le Furasi, ni pfuxa mhani mahomani aka gawula, ni pfuxa mhani miheva emisaveni yo pfumala matomani mhani mafanele na kokwani kwamukwamu ni ri pfukani kokwani nghena na mhari kozo ni ri pfukani. Ni pfuxa baji wo kubayi leka miswana kuloni swaswaswa, ni pfuxa rikaka ro bava na marhanga ya rona la xivulani, ni ya ni ya pfuxa ba mizamani khosa la jilongo la xikotikweni xa le henhla lava va pfuxaku mhani December va ri ku aka mavalani ni ri pfukani a hi ni haxi wa mina.
4: N'wana mhani mari n'wana mhani Saru mpfukini na hina hi pfukile hiko navela lava nga swibedhlela mavabyi yo hambanahambana va holi ni karhi ni kombela ku va pfuxo ni nga rivali ku pfuxa koko wa nga lava kwale ka Thoma a va pfuki, ni pfuxa kokwani kwamukwamu na vona ni ku a va pfuki, ni pfuxa na kokwani na kokwani Ndhala wa nga lava na vona ni ku a va pfuki, ivi ni nga rivali na ku pfuxa na va Maseve kwale France leyi ni ku pfukani va Maseveni va mhana xihlovo, ivi ni pfuxa na kokwa Mbali ha Maskrale ni ku pfukani mhanda hini a khoneni na n'wina pfukani yimayimo, ni nga rivana Manxalati kwale ka Makoxa ni ku pfukani hi karhi hi ku happy birthday ni le ka kokwani ni ka mhani ka bari kaka ro bava na marhanga ya rona ni ku a va pfuki kwale kwangwangu.

karwa bi na komba ko ikume ngwet minet I see ba awara dia yamando ngari awara liya ya ngom akurna tingule ta tingena ntati teka nzaka leswi ntanga ta nwina mi ngise ngwe namba mka mbar tingu mungo hlala mbar tingu mara anzaka leswi vakushewana nwana mansara ni nabelela lava vabyaka ku hola emavabyini vito ra matimba ra Yesu ni pfuxa tatana Joe Kubayi ka mswana tatana Bakaniya Maimele na kokwani nghena na man man Petrishia ka mphambo vana veleriwa hi mani nwa ndove na kaxigamani la vako amen ni dela yona yale mixe banal 0637307890 eva ikare tjongwe Africa Zone ya yeah.

Iluke entshabeni yamangombe i 101.7 Vision FM la ilekaya.

0: Mandlakazi
1: Mandlakazi
0: Bekwani na le ka ngwajae
1: Bekwani na le ka ngwajae
0: o le ka era stitchi
1: 88.5
0: Vision FM la ile kaya
1: ile kaya.

umuhlonipho nomangala phethe imali umuhlonipho omunye umuntu umuhlonipho nomangala phethe lutho hlonipho omunye umuntu hlonipha nake umuhlonipho nomangala phethe imali

0: Arrête being sir, va provoquer des step by step, banyana, whatever loco banu ne, va vouya qual, va vouya co, even then va provoquer des step by na, kai le kungena, anda anshla aku des step biwa kata, irin tanga shungo mane, 6 minutes why being sir, ba mo orka sumta kai,
1: anda wako iniga report,
0: report,
1: yeah. And then I suppose in you guys longer 10 minutes in one.
0: Yeah. Like I mean that.
1: Monday.
0: Monday when I'm with that.
1: I'm not blue Monday. No, I'm blue.
0: I need commission. Karung want babalaza. It's a color lowiwa.
1: Oh, commission. They have some good fishing gear. They look like solution blue. They look like they have some shitani.
0: Shitani.
1: Hi God. Blue man. They are good. Hey, I'm so bonu guaka. They got some kind of bonza. It can be the man. It's 80, ne?
0: Yeah, 80.
1: Nice. Denda ninge ni ni.
0: You black usa?
1: Yes, we are. Yeah, you go no for blue boy.
2: If I nice patch the shaku akara kunene kumbe lexi ya xinwani xa ku la xisuti ndi magoli ta ku ila le ya xa la xisuti ya zipi mhm va ko loko se bona va nghenini yinghenini lani va ta ku elero kahle kahle leswi swi ta swa le ngaku avanga lavu ngopfu na le ya khandiro bani ava le ya le yo tirwa la kaya ya swigonwani
0: ya ba ivone ndi ya ava la le ya ni ya ku follow follow ti la yini. Yeah,
1: I'm a don't get a text to Nerkaliba, Murmur, I mean, like,
0: why, man?
1: I forget it.
0: Xikwembu the way leswi ni vonisaka swilo leswi nga hi swiswona ni kombela u edda ni kombela ku hanya vo 120 ku generation leyi taka yi ta kota ku twisisa
1: wena
0: ya because a ni ri ni twa nga ku swilo leswi ni nga swi khoma swi lava ku sungula na vanhu ehansi because vanhu va abana bakulu batanyari eti kereke abunge switwisisi ani masivona ku
1: one man sir twana la loko ku sungula hansa ni ani vala loko lava kulu batanyarine and all that hambire tu tlanyala hi nga ri tirhisa henhla ka vonaki batanyanile lava bakulu ku mara mhaka ikuri le yini twisaka ne a swi boyi ku zi ya fika ka 102 ku ta sungula na vanhu hansi na sweswi ku na vanwanani fanele ku sungula hansi vantshwa lava new sweswi
0: ya eku na lava vataku lava ya.
1: Here is a thing, Twan. Sungula na lava va sungulaka sweswi. Ita ku kana vo twa.
0: Eka mlanani hanyo.
1: Yingisela andri nga hanyi. Ni ri sungula na lava isungulaka na vona sweswi wa ne. ivi loko va tlakuka na vona va ka va tlakuka na vona it means kuri they will carry whatever it is leswi nga ta va swi instill endzeni ka vona leswi vula ku ri loko se ya fika ka mama 100 and something i ta va khi swi tiva ku ri ku na vanhu lava ni nga va siya ni va siyaka ku ri vona va ta sala va ya mahlweni na leswiya wa swi se we loko lata ku hey ma 100 and something ku yini loko 100 and something laha ndzoko lata sungula elata sungula loko mari lavantsongo va ri manga because nkarhi generation yin'wana yin'wana
0: a ni ri se swi ni ku va sunguleni mara eko me ba mona na ku hambi ni ri na 100 and something 120 yaleyo ya ni va na ha kota ku famba na loko ku ve ni faneke ni ya gani minenge ni ya gani minenge ya
1: yin'wana mansaro swo sukela maswo swi ku tsandzana sweswi nga tiyelela u nga jaha ntiyela musiku ya gani milenge a yi khona
0: va mona me loko swi fika ntirho wa xikwembu ne i ku na sacrifice and mine ko va hi ku kumbe swi nge koteki leswi hele hi bamore sweswi loko mi kuma ku all right a hi ngo ni faneke ni ya chumayela a kerekeni va ri ni faneke ni ya chumayela ka homeset va ku ni ya nkuwankuwa ni nga sacrifice ni ya nkuwankuwa ni tlhe ni vuya hi minenge
1: okay
0: ima a ku ni twisisa ku a hi ntirho wa munhu ntirho wa xikwembu
1: alright mara la vona va ku va kha va ku rhumela ku ri famba ya chumayela nkuwankuwa vo ku byela ku yana nkuwankuwa va nga ri va swi helela kwalani kumbe va loko va ku yana nkuwankuwa va vulava ku ri okay yana khoma la i ya nkuwankuwa
0: ya i ku va ngo ho vula mara a ni ri ma swi vona ku ku na nkarhi lowu wa ku mi kuma ku ni faneke ni vuya a ku na ti-taxi
1: okay na ku twisisa na ku twisisa lero kale kahle a swi vuli ku ri i nge vuli ku next time a na hayi hi ku ti-taxi to vuya ku hava i ta ya still na loko swi lava ku i vuya hi minenge i ta vuya hayi se na swi twisisa
0: loko i ku normal a ni redzini loko swi fika ntirho wa xikwembu
1: okay
0: i ku ni nga redzina ka mitirho hinkwayo ka ntirho wa xikwembu that's why hambi sweswi mo fika mi ku hayi i vusiku mi ni pfuxa na vusiku mi ku ha i ku ni faneke ni ya khongelela wun'wana aka n'wamito a ni nge loloyi ta famba ni miereke
1: ya hae hi swona sweswo ku lava vanhu va ku va va karhi va ti nyiketela hi ndlela yaleyo wa swi twisisa ku nga ri leswi swa ku ri i ngopfu timhaka ta mali va tiva n'wana mansara ni ze ni vaviseka ngopfu siku rin'wanyana nkarhinyana wun'wani ne i kuma ku ri kereke yo karhi yi na mfundhisi loyi a nga tshameki kona kwala ndhawini ne ivi ku ya lova wun'wani ni nga ku let's say ku ri i family member ya member ya kereke wa swi twisisa leswi vulaka ku i loveriwini a hi ngo i n'wansati a loveriwaku hi nuna i member ya kereke ivi mfundhisi va tsandzeka ku ta va ta fika reason ya kona ku va ku ku laveka mali ya petrol aka vanhu lava nga feliwa wa swi twisisa ku va va ta kota ku fambisa nku i nga ni vutshi ku waya ni swi tivi a ni vutisangi na mina
0: hayi a ni no hlamala ku hikwalaho ka yini ka ku fika ka xitage lexiya
1: ku ri i kuma ku ri swi va swi ri hi ndlela yaleyo i kuma ku va ku laveka mali ya petrol vona loko i ri na ndhawu wa xikwembu n'wana mansara i ku ri sweswi wena i lava ku sungula kereke a foveni ne a ni vuli ku hi na kereke a ni ri n'wana mansara na kereke i lava ku sungula kereke a foveni wena i khi i tshama kwini i tshama la ambekwana ne loko i fane i ya a foveni timembara ta wena i tele foveni leswi vula ku ri i ri hinkwaswo leswi nga ta va swi karhi swi humelela hi timembara ta wena le tele foveni i ta swi yimela loko ku ve a ku na vusiku ha ku heta ku vula sweswiwa i ku loko no ku rhamba na vusiku ni ku a hi famba hala ka n'wamiti wa ku ri na vusiku hi vo ma-12 vo ma-3 vo ma-4 ni ku a hi ya khongelela munhu hi nga famba mara n'wana mansara loko ku ve i timhaka ta ku ri wena i na kereke a foveni ivi i suka i la ta va byela ku ri loko va humelele hi swin'wana i ku i nge swi koti wa swi twisisa ni nga ku nyika xikombiso a ni ri va endla swona ne ku na mfundhisi Hlabyana va na branch va endla swikhongelo kwini aka ngove va suka kwini aka Malamulele every Wednesday va huma ntirhweni loko va heta ku huma ntirhweni va fika kaya va fanele va tlhela va driver va kwini va ya ka ngove from xitlhelani va ya ndla yini va ya ku fambiseni ka service liya loko ku ve ko va na something xi humelelaka hi vanhu lava khongelaka na vona ku fanele ku va na nkosi ku yini loko va ku na xikhongelo va fanele va ya xikhongelweni masiku hinkwawo
0: everyday
1: otherwise it means ku ri va fanele va delegate un'wana not ku ri va ku a ni hi mhaka ya ku ri heyi a ku na mali ya petrol swi ku yini loko n'wana mansara wena i ziku a foveni wena hi laha ku nga na kereke ya wena u nga na branch ya wena it means ku ri i ri i ta yimela timhaka ta tinyimpfu letiya wena ti nga tshembiwa hi wena
0: and the leshi vanhu fanele va twisisaka hi bamora ku sacrifice ku sacrifice mfundisi ntsena and vanhu va ku tala hi lava vafundisi va sacrifice
1: that's true
0: va ri one le eku kereke yena yi le fobeni ka mijaji that's why loko tshuka ku ve na swin'wana hayi na ku ri mina nkulukumba wun'wanyana ho tsemakanya kunene and the seka hina sweswi a ka ha ri chomu ku tsemakanya hi twa nga ku i kusuka ma vona kusuka la ni nghena na kerekeni i kusuka la ni ya fobeni a ka ha ri chomu ka tlhandle ka hina
1: that's how it is supposed to be wa swi ta ku hayi swi ri tano n'wana mansara i mhaka ku ri hi dyondzo leyi i nga yi kuma wa swi twisisa hi timhaka ta ku pfumela ka wena na ku ponisiwa ka wena na ntirho lowu nga vekiwa endzeni ka wena wa swi twisisa ku na leswiya swa ku ri hi ri timembara hi ya kerekeni hi lava ku yela mikateko hi lava ku yela yini na yini that is why loko se ku fika laha ka xiyimo lexiya xa ku ri xi lava ku ri mina ni teka nkarhi wa mina ni endla phela se hi nga ku se hi nga ku se hi ta nghena ngopfu va kerekeni
0: ivi hi rivala ku hi buroka byake
1: mara ni mana mansara ntiyiso wu ta tshama wu ri ntiyiso ni ku ka minkarhi yin'wanyana i kuma ku ri na timembara minkarhi yin'wana ne i kuma ku tikumeka ti va ti ri kona loko mfundhisi a ya loko mfundhisi a nga ri kona tiya a hi ngo ni ku nyika xikombiso hi wona nkosi wolowo ne mfundhisi a va kona loko mfundhisi va nga ri kona timembara tiya loko mfundhisi va ri kona i ta kuma ku tela hi timembara letiya laya ka xikhongelo xixiya xa membara kumbexana nkosini wolowo wu va na membara yi nga hlangana na papa ra ntima wa swi twisisa ku hi leswa swa ku ri ku yiwa hi mhaka mfundhisi wa ku chaviwa mfundhisi ku tlula ku chavalangele hi le henhlahenhla that's my biggest problem loko swi ta ka timhaka ta vapfumeri va muxaka wolowo wa swi twisisa ku ri i chava ngopfu mfundhisi ku tlula mutumbuluxi
0: mati wa ku I think vafundhisi va fika va ndlayini ba mona va fike va ti introducer ka vanhu leswi mina swi vonisaka swona va fika va ti introducer ka vanhu i nga ku voho hi vo xikwembu
1: ku ri matimba lama nga na vona i ma vona loko va ku mfundhisi wa mina i na matimba ngopfu a va va lunghisi ku ri no i xikwembu a hi mina
0: ande va tlhela va fika va nga dyondzisiwi ku tiyimela vanhu va ku tala
1: i twa n'wana mansara se ku hetelela ku fikelela na laha ka ku ri hi hetelela hi ku ri loko ni ri membara ya kereke ya wena ni god of n'wana mansara a ni n'wana mansara i mfundhisi wa mina
0: hi leswi swi endliwaka masiku lama god of my father who
1: no loko ni ku god of n'wana mansara my father ni how sure am I ku ri n'wana mansara xikwembu xa yena hi lexi nge le henhla phela hinkwavo lava ngo hosihosi va nga ta vona ku fuma ka matiko van'wana va vula ku hosihosi mara va kha va nga ri va kona
0: siku rin'wana ba mori a ni tshame na mfundhisi wa mina va ni byela mhaka yan'wanyana a va ni dyondzisa swin'wana ka laha se va vuya va ni kombisa va ku wa swi tive va ku wehe a ni nge hi ku confuse ku xikwembu xa hanya xikwembu xikona already u swi vonile u swi testini va ku sweswi wehe loko u ta ka mehe u twa ku vava swa ndleka ni ku byela ku famba na tiphilisi u tlela because aka na ndlela leyi ni nga ta ku confuse hi yona mara sweswi loko u ta munhu va ku ri pfumelera hi ri le hansi i ritsongo ni ta n'wi khongelela munhu because munhu yena a lava ku n'wi confuse ni n'wi koka a tani mina ni nga ku se a ku na ndlela leyi ni nga ha ta ku confusaku hi yona you know hi we n'wini wa swi tiva ku xikwembu xi koho
1: xa hanya
0: matimba xikwembu oredy u ma vonini u swi testini swi leswiya se va ni kombisa ku hambana n'wana wa le kaya na n'wana wa le handle
1: okay vurhonga byi hake i nga ni hundzuli nongonoko wa vanhu
0: ngaku amen
1: mina wena n'wana mansara na madyambu hi fane hi va hi ri
0: swin'we
1: laha hi nga ta va hi karhi hi vulavula hi tin'wana tin'wanyana
0: timhaka
1: ti tele ngopfu timhaka hi ti vulavulaku layana a ni ku ri i timhaka ta ku va ku ri na ku ri ku dyondziseni it doesn't matter ku dyondzisiwa rito ra xikwembu i switsundzuxo i nhlohlotelo kumbe yini kambe lowu nongonoko n'wina van'wamabindzu n'wina vatirhi n'wina mi nga ku ti laveleni ka mitirho hinkwenu ka n'wina pfukani ti tirhela mi nga sisimukani vangama mani vurhongo a byi hakeli hakelo ya vurhongo i malanga na swixalo ntsena hakela ya vurhongo emalanga na fixala a ku na swin'wanyani
0: ivi
1: munhu a dya a tlela a dya a tlela i ta hetelela yi khomana hi mavabyi twa ku se ku na hi na obesity va ku byela ku mbilu ya ho yi pfurha yi rhanderiwe ngopfu hi mafurha swi ku yini swi ku yini i fane mpfukiti yi tlakukanyana yi endla xan'wanchumu loko humi khi fambi ya ni heleketa CV hala yi karhi yi ringetela leswi ya ndla ti-application nkarhi wun'wana yi ti sungulela bindzu i swilo swin'wanyana leswi nga ta endla leswaku i kota ku feeda ndyangu wa wena n'wana a kota ku famba khomini ku ya xikolweni n'wana manzana
0: a ku ri busy mhaka nhlawulo tolo matolweni misava hinkwayo jikelele ni xiwa ku tiko hinkwaro ka tahle Afrika-Dzonga hi ku angarhela ho tshe munhu u pfumela ku ri hayi ku ta va na ku cinca
1: heyi a ri hezi ta ku yini n'wana manzana ku tipolitiki tipolitiki munhu wa nghena a ri munhu lonene a ri munhu wa kahle a yi nghena hi ku tiyimisela kambe loko a fika le ndzeni a fika a vona matirhelo ya kona ku swi endlisiwa ku yini va dyondza ku pambula na yena a va pambula
0: tolo loko ya kerekeni a ni ri na kulukumba wun'wanyana wa buti wa mehe loko hi va hi karhi hi famba hi ka hiya kerekeni a hi karhi hi vulavula hi tipolitiki loko a ha suka mara kulukumba loyi a vuya a raise a point yin'wanyana ni yi twisisa mara ni swi vona ku vanhu va ku tala va nga yi twisisa se yi ringeta ku kombisa ku vanhu lavaya munhu a nga nghena a ri right hi n'wi vona ku munhu loyi loko a nga si nghena na xitulu lexiya
1: i right
0: a ri ku tirheleni ka tiko andla everything a ku problem loko u ya nghena laha va fika va ku vekela ti-rules ta voho ti-terms and conditions ta voho
1: maendlelo ya kona
0: ya u kuma ku wehe se maendlelo lamaya ya fika ya ku tikisela u nga ha swi koti ku pusha more loko a wu nga ri kona laha ndzhaku
1: wa vona loko u vula swilo swin'wana manzara ni ku na problem yin'wanyana na yo yi va ku yi ri kona wa vona i ta kuma ku sweswi ni wena i va i ri munhu loyi a tirhelaku tiko you are very vocal loko swi ta ka timhaka to karhi wa swi kota ku vulavula wa yima layani ivi ku ta political party yo karhi hi ku vona ku ri wena i munhu loyi a nga na influence i munhu loyi vanhu va ku landzelelaka va ku yingiselaka leswi swi vulavulaka va ku teka va ku nghenisa ndzeni ka vandla rao ivi wena ene va tlhari yini lava loko va ku teka phela a va ku tekela mahala va teka a va lavi ngopfu wena va lava crowd leyi nga ndzhaku ka wena ivi vona va vhoteriwa ivi va nghena loko se i ya nghena laha i fanele swi tiva ku ri i ya tirha hi milawu ya party liya xin'wana lexi hi nga xi twisisi hi ku hina tanihi vanhu ni i ku mukhanselara a nga humesi mati mukhanselara a nga endli patu mukhanselara a nga endli yini mukhanselara i representative ya hina aka mfumo ku ri hina leswi hi lavaka swona hi nge fambi hinkwenu hi ya le hi ya fika hi nyika swikoxo swa hina mara va mukhanselara lava nga kona sweswiwani n'wana mhansara a va hlangani na vanhu ku la ta twa swikoxo swa vanhu i va teka swikoxo va swi yisa le hi mhaka ku ri loko va ya le va va yimele political party yo karhi va va yimele yini wa vo loko wa nghena i ri independent n'wana mhansara i va fika va ku vhotela va va akatiko i nghena i ri independent ne na lo na ku va vocal i nga va vocal ne le ka va ne le ka vaaki i nga vuya i ta reporta ku ri mina ni yini ni ya fika ni ku leswi le ka mfumo le ku ri va ta endla mara veri a va nge swi endli sweswiwani hi mhaka ya ku 1-2-3 mara loko ku ve i nghene hi vandla i ta fane i defendela vandla ku nga vandla leri kuma nkarhi wun'wani va ri ri ku tsandzekeni loko ku ve hi rona ri fumaka wa swi twisisa loko ku ve i nghenini lani i nghene hi vandla i fane swi ta ku loko va la ta ku susa va ngo ho no ku susa vona tanihi vandla
0: ya ivi va faka
1: loko i nghena i ri independent ne the independent candidates i vanhu lava va ku ri hi vulavula hi ku sweswiwani sweswin'wana mhansara wa kha wa tirha i tirhela tiko va ku vona ku i le ku tirheni vanhu wa swi twisisani loko va ku vona ku i le ku tirheni i tirha hi matimba ku va ku endla leswaku ri i fostela timhaka ta ku lavaya va nga le henhla ku na milawu ku na swinawanawani leswi nga kona swa ku endla ku ri ti-services ti va kona loko service ti nga ri kona i vuya i ta reporta straight ku ri okay mina sweswi ni yini ni ya va byela va te 1-2-3 i vuya i ta va report vanhu a va zi va na problem va lava sweswo i va report hayi ku i va tumbela mara loko va i nghene hi political party i ta tumbela because ku na swin'wana loko i fanele ya hlamula ka swona i exposer party ya wena
0: ya ya i ku swi ta
1: loko i fanele i nge vulavuli exposer party ya wena because ku ya hi milawu ya party leyi nga fika hi ku deploya wena ku yi nghena laha
0: a yi pfumeli
1: milawu i nghene kahle i te kahle va ku vona ku i munhu wo tshembeka wena ivi se loko ya fika le
0: wana problem
1: ya fika ka sungula ku va na problem ya ku se i sungula na ku amukela ti-brown envelope a ku ri munhu loyi a lwisana na swona wa swi twisisa
0: ya i ku yi vulavule marito man'wana hi ku loko ha ha ri college a ku ri na xisa xin'wanyana a ka strike a xi rhanga mahlweni sene xa hiri ku xivotela xi va president loko fanele ku strikiwa xi mi byela ku a ma swi tiva ku strike a hi xindzisoso hi faneke hi ya maphoriseni ya kuma mpfumelelo ma swi vona
3: i ku swilo swinawanawana
0: se swi mi i ku swiya swi vheta swi mi heta matimba mi nge strike pa
1: ene swinawanawana leswiyani ni aka yena swi apply ku tlaka vanhu hinkwavo
0: hi
1: kwani se i kota ku twisisa loko ni ri mina n'wana mhansara
0: ni nga ku
1: opposini ni nga ri kona le ndzeni ni lava ku ri swilo swi endleka a ni a ni na ku twisisa nkarhi wun'wanyana ku ri maendlelo ya kona le ndzeni na process ya kona ku yi teka nkarhi wo tanihi kwihi ni nga fika ni lava ku phuxa i kuma ku ni susumeta nkarhi wun'wanyana ni hi mhaka ya huwa ku lava va lava ku huwa yimiyela ivi vandlayini va ndla timhaka ta ku swilo swi endleka remember loko se ni ya ni ya nghena hi mina ni fanele ku ni endla ku swilo swi endleka pe loko se
0: nile
1: it means loko ku biwa huwa ku beriwa mina pesini it means ku ri ni fanele ringeta ku tima huwa by all means na mina wa swi twisisa se i nga nghena i nga famba kahle i va i ri inani kambe that's one ku ri wa vona ku nghena as an independent candidate ne loko ku ve i munhu loyi a nga na support ya vanhu is the way to go wa swi twisisa a ni i vanhu lava ku tivaku i vanhu va muganga wa ka n'wina sweswiwani mina ni wa ka Siyandhani ne aka Siyandhani yi kulukumba ngopfu ya fita ku yi va na ward yi ri yoxe a yi khomani na dzingidzingi if I'm not mistaken ku va ku ri ward yin'we ku ri muganga liya yi ri yimbirhi mara a va kha va vulavula hi timhaka ta ku ri Siyandhani yi fita ku ri yi nga va yi ri ward yi ri yoxe leswi yi nga kurisa swona wa swi twisisa se loko ku ve vanhu va ka Siyandhani va ni tiva mina va tiva na leswi ni endlaka swona va tiva mitirho ya mina va nga tsandzeka yini ku ni vhotela wona ni ya nghena ri independent candidate
0: a va nga tsandzeki nchumu
1: hi ku va vona ku va vonini mitirho leyi ni nga ngheni ni yi endlaka ene na ku loko ni nghenini loko no ya mahlweni ni kha ni endla mitirho liyani ni tiyisisa timhaka ta ku ri mara va fanele va swi twisisa na ku ri ku na swin'wana ni nge he koti ku swi endla loko ni ri le ndeni hi ku swin'wana na aleriwa ku na swin'wana a ni fanelanga ni kumeka ni va ni karhi ni swi vulavula hi ndlela yo karhi mara ni i ku ri ku na maendlelo ma kona loko ni va ni ri le ndzeni ntsena ni va ni karhi ni nga compromise ngopfu aka leswiya ni nga sungurisa xiswona kona un'wana mukanselara ni tshame n'wi tsundzuxa ni ku va ta ku loko ni nghene le ndzeni the one thing lexi vanhu va lavaka xona nghena le ndzeni i hlangana na vanhu i twa ku va ri wena a hi wena endlaka swilo swi endleka wena hi wena ku i tiyisisaka ku ri leswi va swi lava ku lava swa fika leyi ivi leswi lava va hlamulaka swona swa vuya ka lava wa swi twisisa ni loko ku ve i timhaka ta ku ri ku na nkosi ku laveka xilo lexi xa ku hala patu laha xi fanele xi ta xi ta hala patu hi wena i yisa ku report na wa swi ta ku ri wena you are responsible for those things hi nga ku tela hi ta ku lwisa loko sweswo ka swi nga endleki hikuva i ntirho wa wena wa swi twisisa hi wena i fanele ku tisa swo fanisana swi hi wena i tisaku leswi swa ti-tank tankers loko ku ri na nkosi ku swi tisa mati emutini se but then i ku na swilo swin'wanyana hambi emasipala ni nga ku nyika xikombiso hi ku masipala wa Greater Tzaneen masipala wa Greater Letaba Greater Giyani Bapalaura na Maruleng timasipala tetwani a hi tona ti nga responsible ka timhaka ta mati i masipala wa district municipality Mopane district municipality yo leyi nga responsible ka timhaka ta mati wa swi twisisa mara loko ni ri mukanselara ni tani hi loko ni ta mi endlela leswaku mati ma humi mukanselara hi me mani mina wa swi twisisa a hi sukeleni ku hembela vanhu vakhanselara mara hambi swi ri tano n'wana mhansara ya vurhonga byi hakeli
0: Afrika-Dzonga
1: yingiserile ka siku ra namuntlha na lava nge le kule audio streaming www.visionfm.co.za va va karhi va yi kuma kahle hi nga rivali na laha ka swihondzo leswiya 88.5 90.0 92.8 na 101.7 n'wana mhansara va twini mukokwana wa dakala vhikeri nga hela va ku va mahori swi lava ku va nga ngheneleli va lava ku twiwa ka minongoloko ya vanhu u ni famba
0: Robuleso
1: awu tsame halala awu nga ri ku swi twile loko ni lava ku va hulela siku leri
0: ya loko se mi tala a ni na mana ha tanga swa ku na ma fanele va ni katsini siku leri ya
1: ni va kha ku mina ni nga fambi mara ni fanele ni miyela ni fanele ni tshama ni miyela va kha va vulavula hi va kha ku baha mahori va ni fanele ku hi mina ni tshama ni miyela mina va kha va vulavula hi mina va nyika swikombiso
0: u nga miyela ka valava vambirhi mara lava phela eku vo tlhontha
1: ya ne
0: va n'wi hulela
1: ya 8 o'clock awara ya nhungu a henhla ka nhloko yi ku ngo va yi tsundzuka wachile ya khale ya kuo ku bayenani yi ku yoyo yi xa yi rhanga yimbela xingoma yi ku ndom yi la ku bela hizi ya ku 8 yelele ku imara ti wachi letiyani
0: a ta ha ri kona khale mara a ti vuyi hambi swi ri tano ba mahori mina ni kandziya laha sweswi ni va nyika tinsimu timbirhi loko ni vuya ni vuya xipapilani even then hi va hi karhi twa vayingiseri ku va va angula va ku yini kani leswi vhikile ringa hela vhulavula hi kuma binzi ya vanhu yanga oneli vanhu vanwana loko hi endla mabinzi hi meka xoka ya oneli vanhu vanwana endla ku ri mhaka ya ku xipapilana a xivula sweswo se hi vulavule ngopfu vhikile ringa hela vhikile ringa hela ntiko n'wana mansara ta day i ku n'wana mansara ntiva a ri hi ndlela leyi yaka no yo purpose a ka vurhi u nga byi hakela ni n'wi tivisi swona leswi hambi mehe ni nga cry nchowini swa ha ri so
2: a ta nwi swin'wana
0: mativa loko a nghena laha a kwate ku dala na ma-business lama ya byala ya a ku ya disturb-a vona va xikolo jikajika
2: mara wa hi ntiyiso na ntiyiso u ta tshama u ri ntiyiso
0: ivi then a vutisa ku kasi wa hi tekela swikambelo swa December nhlokweni leswi nga ta endla ku vana va pasa hi December hi nga swi tekeli nhlokweni sawundi yapa
2: xivutiso xa kahle n'wana mansara why hi tekela wa vona hi December hi langutela ku ri n'wana wa xikolo xi fanele absorb-a swihi leswiyani swa kusuka le ka January ku ya fika ka November hinkwaswo swi nghena nhlokweni ya yena why hi nga va niki na chance ya ku ri kusuka
0: hi Term 1, Term 2, Term 3
2: sweswi i va le ku tsaleni ka swikambelo swa Term 2
0: maropongo leri pongopongo ntsena
2: wa swi twisisa
0: leswi yana ri mabyaleni hikuva tlhela va swi vitana DJ
2: ene xin'wana n'wana mansara ku na mhaka leyi ya ku ri hi tekela ngopfu grade 12 enhlokweni n'wana mansara ku va na machudeni ma kahle ka grade 12 i timhaka ta ku ti-grade letin'wana ti va ti tirha kahle va va kha va tirha kahle hala kun'wana
0: e vamari mina ni twisa ku tani Vision FM ni lembe leri kumbe lembe ri taku hi ta yima nun'wana wa vahaxi loyi a nga ti byela ku ri ku fanekele ku draftiwa something submitiwa ofisini hi nge tshiki swilo swi va so hi te hi vuyisela vumunhu vanhwini so hi fanekele hi yima vumunhu byi tlelela vanhwini loko ku ri ku lwa hi lwela ti-community to karhi hi ta lwa tanihi hina hi voice man we are the voice of hope and the source of knowledge se leswiwa swi fanekele swi ya ka vanhu hi ya yimela vanhu hi leswi ni nga ti byela swoho ku ri no hayi ku fanele ku va na something ku fanele ku va na ku cinca mugangeni va swi lava va swi lavi hi ta yima hi swi yimela swi na loko ku ri ku fika le henhle leyi loko hi fanekele hi ya boxeketa le henhle leyi hi ta boxeketa ivi then vanhu va tikuma va ri right
2: vurhangeri hi ya hi ndla timhaka ta ku ri hi holder accountable
0: na loko ku ri ku hi fanekele hi dlivana na president a hi swi tivi ku ta ku ri mani nimbirhi le taku mara hi ta swi endla swisweswo
2: president va mani
0: na swi khataleki hi mani
2: hi sungula kwala hansi tihosi vundhuna
0: makhanselakahle
2: vakhanselara
0: loko ku ri ku hi fanekele hi ya le henhle hi ta hi lembe leri taku vama
2: i twa hi tshamaki hi vulavula generation ya masiku lama ya ha ri kahle i yini lexi xi hi tshike yini swi ze swi fikelela la swi nga kona sweswi
0: ende hi tlhela hi va vita vana me lexi ni va vakune i ku hi tlhela hi va vita lembe ri nga hela hi 16 June a ni ri ka noyo people ni vitana un'wana wa makhanselara ivi hi fika hi vulavula hi siku leri ra 16 June na vhela a ni mina swi kota ku yenga munhu ivi hi vulavula hi siku leriya a hi byela ku ri mina yini se ni nghena ka mhaka ya dyondzo titshwa ti tini xivutiso xa mehe xi ve simple ni vutisa xivutiso ku ri xana tanihi hi varhangeri va tiko ma hlangana hi vunharhu bya n'wina a na ku te mukhanselara ni vutisa ku wa hlangana na ndhuna na hosi na va tshama hansi va vulavula before vana va tlhelela swikolweni na i ku va swi kota ku tshama hansi va drafta ku okay hi Term 1 va ya tsala so Term 2 va ya tsala hi leyi Term 3 va ya tsala hi leyi Term 4 va ya tsala hi leyi swi vula ku ri ka period ya sona so a ku chayi music Term 1 ka period ya sona so Term 2 a ku chayi music
2: hayi ku ri end of Term 4 ntsena
0: ya a ni va nga na nhlamulo ka sweswo
2: ku kahlekahle hi lero ku fanele ku va na ku tirhisana ni ka ku ri i vurhangeri bya tiko hi nge vuli hi ku ri lava tipolitiki lava va vuhosi na ku yini va rhangela vanhu van'we vanhu
0: lavo xikolo ku rhangeriwa vanhu van'we
2: ku rhangeriwa vanhu van'we se hi nge vuli hi ku ri lava hi lava vo tani lavi lava va ku na vinyi va misava ku na va swimanimani no hi nga ndli timhaka ta ku ri loko swi ta ka timali hi va serious mara loko se swi ta ka leswo ka swi nga yenanangiku swi nga swi lava ku nhluvukiso wa vaaki phela ku na ku hambana ka nhluvukiso wa vaaki na ku va munhu a va karhati mara mo hi nga ngheni kona hi nga ze sungula ku lwa se
0: ya mara a ni ri sweswine a va swi tivi ku loko va nga cinci va ndlela hina ha yima sweswi Vision FM yi khoma ndhawu leyi kulu vama hi ta cheka hi ta sungula kwala kaya kwana
2: kuyilwa outside ku boku ku yiwa le handle le ku ya ka hlanganiwa na vona i va ta kota ku hlamula
0: sweswi ba mahori karele ku ri hi tshama eka hina i ku mbilu ya mina ba mahori loko ni va ni kha ni tshame kaya a ni karhi ni rhandza ku joka na vakulukumba van'wanyana a ni kha ni va byela siku n'wana ku va ka va chat sound ka thavele yin'wana kwala ni ku no hi va four i ku hala ka hina a ni navi vanhu va ku ka va nga dyondzanga swihlangu leswi hi lava swi dyondza xikolo se at least na loko yo chaa a hi chini sound leyi twa hina ntsena hala ka n'we hala a ti le ku dumeni sweswi
2: ene va tekwa hala ka n'wina ku ku ta buwa huwa kona
0: se hala ka hina mi le ku tidumiseni a hi ringeteni nyana ku va hi karhi hi cinca mandlela mara a ni swi ndla as joke mara kamba ku nga ri joke sweswi
2: ene loko a swi twini swi twini
0: ya i ku hi swi twini and swi ndlaka ku ni swi ndla as joke swi leswi ya ku ri vana va hala ka hina va nge dyondzi and a ni hembi swi leswi hi ba mori swi leswi le ku affecting loko phela a ni ri a hi fanelanga hi hleketelela vana va xikolo ntsena swi leswi ba mori na vanhu hi voxe hi faneke hi va hleketelela hi ba mori mhe lexi ni vavisaka ku ne i swihlangana leswi leswitsongo swa ha kulaka ti ta vhele ti nga le malayinini ni rilela swo ntsena because na topic leyi ya mi yi khomini ba mori dia siku leriya ni komba mi ka mi vulavula ku vutihlamuleri bya n'wana byi le kwini ku va a kula kahle I think swi leswi swi le ku affectena leswa tavern aka generation leyi nga ku ho sweswi a yo nwa byala hi ku nwa byala hi bama tithavhele ti nghenise xiyandla ka vanhu
2: the thing i ku ri wa vona n'wana mansara ku na mhaka yin'wani ne loko ho la ta swi langutisa wa vona n'wana hambi u nga ri n'wana ntsena hambi ku ri na vona lavo yiva ne ku na munhu wa ku yiva i tshama swi twa ku ri ku na ku yiva munhu hi leya swa ku ri ko va hi ku i kume opportunity wa swi twisisa hi ku vona swilo swi ri handle swi nga vekekangi kahle kumbe swi nga vekiwangi kahle not ku ri a swi tshamisekangi not ku ri swi tshamisekile ku ri munhu a nga teka mara na hina vanhu hi nga ndli timhaka ta ku ri hi lava ku ringa vanhu ku va teka swilo na loyi a nga ta teka nkarhi wun'wani a hi ndla a rhwalela laha a nga ta rhwalela wa swi twisisa ni ivi loko a fika rhwalela ro sungula a twisa timhaka ta ku hala ka endleka hala ka tirheka a ku ho ni jikajika ni khi ni kambakamba la switarateni leswi kumbe ni nga rhwalela swin'wanyana wa swi twisisa se na vana leswiya swa ku ri hi vulavula hi timhaka ta ku nwa mabyala opportunity loko yo presentiwa aka vona va yi teka loko ku ve chance ya ku endla swihi sweswo a va yi teki n'wana mansara loko ku ve a ku nga ri timhaka ta ku ri hi chava vatswari kaya ni ku na swihi swin'wanyana a hi ta swi endla openly wa swi twisisa ku ni ku ze ku va na minkarhi loko a tlhela i langutisa le ndzhaku leyi ku na minkarhi yin'wanyana wa vona ku la ta ku kuma munhu wa ku ri a biha mirini a nga ri vukatini a swi chavisa nyana a swi chavisa nyana wa swi twisisa ku ri na mufana a chava ku tiseriwa wa swi twa ni sweswiwani wa swi tiva ku ri wa breaka tshama ka vona yina a swa ha ri na mhaka a swa ha ri na
4: nchumu
2: wa swi twisisa ni hi mhaka ku nkarhi lowuyani a ni ku ri wa vona loko aka action ko va ku ri na ti-consequences ta koho ku ri munhu i fanele a dilana na toho ne swi hetelela swi fikelela hala ka ku i fanele i teka responsibility wa swi twisisa se sweswiwani na timhaka ta ku ri I don't take responsibility for my actions wa swi twisisa a ni teki responsibility a timhakeni ta ku kurisa n'wana wa mina ni tshika n'wana nkarhi wun'wani loko ri mina mutswari ni rhuma yena a thavheni ku a ku ni xaveleni ka byala ivi thavheni na yena i na layisense leyi n'wi byelaka ku ri sweswiwani wena a wu fanelangi ku kumeka i karhi pfumela n'wana la nga na malembe le hansi ka 18 a nghena a xava lanwana hambi ku ri n'wi nghena jarateni ri khada ri laveki a ndhawini

0: vanhu vanyana va ya ku lomiyani just because va lava timali aka vanhu lava nga ku nweni ka byala.
1: Yeah.
0: Number two, ku na timhaka ta swidzidziharisi n'wana mhanisana. Loko ku ri lani i ta kuma ku ri ku na tinyawupe, ku na ti-crystal meth, ku na yini leswi nge le ku tirhisiweni. Wa swi twisisa ni. Nkarhi wun'wanyani i kumeka i va peva ndhawu leyi ku nwaku byala n'wana mhanisana ku tshamiwa loko a lava ku dzaha un'wana n'wana u dzaha kwala nga kona.
2: Wa swi twisisa.
0: I lumeka hambi i mbangi, hambi i tinyawupe, hambi i yini sweswi va dzahaku swona swi dzahiwa kwalayani. Loko a la ta cheka sweswiwani i ta twa viri ku na sweswiwa viri yini. Vaping. Ku na xi xin'wana xa ku se a xa ha lumekiwi xi va fole xa ku yini xi tirha hi nga ku xi vona battery landeni veri va loko khoma ku ivi va humesa musi wa swi twisisa munhu i swi teka swi yisa mahawu hi ndlela yaleyo ivi vana va xikolo lavatsongo na vona vandla sweswo ni te ni ze ni vaviseka ngopfu hi ku vona n'wana wa xikolo n'wana mhanisara a kha a huma a mbale na yunifomo a begini ya yena a fika exopeni ya makula so loko swi veka hi ndlela leya hi ta va vitana a ni tiku i ma yini hambi masomaliya ma-arabu mara ma yini mara vona loko a fika layana ni a fika a lava ku xava yin'wani ya tiphayipi ta ku tlhomela ka xilo xiya va ri i bong va ri
1: veri
0: hablibabli xixiya a lava yin'wani ya tiphayipi i huma xikolweni xikolo wa vona loko a za huma xikolweni a ri na xilo lexiya ndeka bege ya yena leswi vula ku i fambe na xona xikolweni
1: axikolweni ya ntiyiso
0: a xi yandla yini xikolweni loko a za xi yinanela hi ku aza a nga a tsandzeka na ku yimela ku weekend yi fika swi komba ku xi fanele xi tirhani hi xikarhi ka vhiki a ni a nga yimelanga Saturday ku a ta kota ku ya a ya xava hi Saturday not ku ri a swi ta swi tshamisekile loko loyi xavi Saturday mara i ku ri mhaka leyi nga ni vavisa i ku ri n'wana wa xikolo a kumeka va ri na swi sweswo
2: that's why ni vula ba mahori ni ku sweswi mina ni ti byerile ku ri a yi nge vuli ku we are the voice of hope and the source of knowledge.
0: Hi kha hi tshama hi byona vutivi lebyiya.
2: Hi kha hi tshama hi byona.
0: Hi kha hi pfala milomo hi nga vulavuli.
2: Hi nga vulavuli nchumu. Oh. Loko vaakatiko swi va tsandza, hina hi ta va voice ya vona.
0: Vula na kambe n'wana.
2: Loko vaakatiko swi va tsandza sweswi, hi ta va voice ya vona. Hi leswi ni nga swi hleketa ba mahori. I ku ni swi vonini ku ri i khale. Mene xi ni karataka ku ne i ku vurhangeri a byi vita byi tala, a byi teki goza hi swona. So sweswi va ta meka sure ku vurhangeri lebyi because hi ta veka hi teka magoza lama na voya nga ta
0: landzelerisa
2: va ta meka sure ku thavheleni ku ya munhu loyi a nga na 18 years n'wana xikolo a nga ngheni thavheleni hi leswi swi fanelaka ku swi hanya
0: n'wana mhanisana hi rini ni nga hi mvulo ni nga vuya ku ri na madyambu ni na ndi tekisini ni twa eswinohetani swin'wanyana ni nga khandziya na swona la taxini swa hala ka xihoko hala swa swi vulavula hebrahmin ku kahle wa vona leswi swi nge titani phela hi 16 June ku ta va ku ri na yini ni twa va kha va vulavula ko ku hi nge vulavula hi timhaka ta ti-tavern leti nga kona va kha va vulavula hi timhaka ta yini ta mavito ya ti-tavern ku ri hi fanele hi kumeka hi va hi karhi ya hala ve ri hayi ku ta va ku karhi ku yiwa heyi mara phela ni timhaka ta nkarhi wa swikambelo nkarhi mhaka ta ko ku hayi hi ta va ha ri ku tsaleni wa swi twisisa va vula va ku hi ta va ha ri ku tsaleni van'wanyana wa
2: swi bamore and hambi last year a ku ri ku tsariweni ivi ni va vutisa ku mi ndla yini hi swoho swi leswi mi tshika i kumana ma imagine hi 16 hi ti 17 n'wana wa tsala u yithavhele come on ku na swin'wana ku penga swi leswi a hi fane ni mingiseri lava rini i ku lembe leri ne i ro dlina ku va na swa muxaka walowo leri lembe a ni mixisi a ku ve ku ri ro hetelela loko va nga yimi hina hi ta yimi avuxile
3: n'wana masara
2: hey.
3: Eish ya mbalavula mhaka yin'wana leyo rhuma vana va xava mabyala leyi sweswi ni le kukulakukuleni kwala jarateni kwala kaya ni tshamanyana khoneni nyana so ni byeleni sweswi i 8 sweswi xivutiso i ku tshaveni ti pfule nkarhi muni n'wana u le ku pusheni ka bara i n'wana ntsanana lexi na 15 years xi hava i n'wana ntsanana xa mfana xi nga ku pusheni ka bara yi nga na ti-credit timbirhi ta tibiya leswi swi vulaka ku xi vuya ku xaveni ka byala aka vona va xavisa byala hi le xipotsweni ka vona mara xi vuya a tavern a ku xaveni ka ti-case timbirhi this time xi vutisiwe kahlekahle na to ti-tavern ti pfula nkarhi muni lo roza sweswi vana va ri ku rhumiweni va ya ku switokeni mi le ku vulavuleni ka ti-point tin'wani mani tin'wani n'wana ka swilo hinkwaswo i kula kha tiva ti-price ta ku case mali muni yini i mali muni swa byala this time ni vulavula ni le ku n'wi voneni hi luya i le ku fambeni i vuya ku xaveni ka byala vanhu va Xikwembu

0: hi ya kwihi na tiko ra hina. Inkomu swinene.
1: Khenze swinene.
2: N'wana Mhandzara. Kahle kahle kumbexani xihoxo xi le ka nawu lowu nga kona. Hi ku lava va byala va endla ku byala va byeriwini timhaka ta ku va vula.
1: A hi tekeni mindzelo. Mativa. Mile moye.
3: Ahi vurhangeri bya hina mpfukini.
1: Hi hlayisekile n'wina ke.
3: Pfukini. Mina laha ni nga ko sweswi ni la ri khadiyani.
1: Ya.
3: Ya ma vona va fanekele varhangeri va hina lava hi va hloniphaku. Ni vulavula hi tindhuna. A ti ngheneleli hambileswi na voho va hungasaka kwalaya. Mara a va ngheneleli. Swi yima swihi leswi before swi ri ku za ku hela tidyondzo ma ntwisisa hi mikarhi ya xikolo loko xi humini va kona nakona swi tlhela hansi hi ku swi disturb-a vana mihleketo loko vo nghenelela swi ta va kahle se va ta ni khomela ni vulaka va tlhava ya laha va lava ku kolotiwa ma twisisa swa honeka swin'wana a hi ringeteni ku hi tiyisa timbilu hi ri varhangeri vana lava va ta kota ku kula va ri kahle emihleketweni hi ku leswiya swi tlha swi mila ka voho vana lero tiko ra lova lokukulu a ni kombela vurhangeri byi va kona vukoneni bya dyondzo swi ta va kahle swilo swi ta mi ta vona hi ya mahlweni kahle o ni nga tshami ngopfu ku yile moyeni hlayisekani kwala ndlu leyikulu
1: kenise swinene kokwani mangwe
3: ahi
2: danko laha ntsungeni wa ri khadyani la
1: i mhaka yin'wani ya hlupha leyi bamari se ai va yingiseri ne a va swi tivi ku ri tanihi Vision FM hi swi tekela nhlokweni loko ku ri mina va hamahori ni karhele ku vanhu lava tshamaka va hi byela ku vantshwa va twi yini yini
2: wa ta n'wana Mhandzara wa vona munhu loko a hetelela a va muntshwa ni a n'wi tumbuluka ri muntshwa munhu loko a za a va a kha a nga twi a nga yingiseli a n'wi tumbuluka kha a nga twi a nga yingiseli ku na swilo leswi vana ho va dyondzisa aleri loko n'wana a ha ri ntsongo i lava ta n'wi dyondzisa timhaka ta ku ri dyana i tshame hansi nga tiki famba wo n'wi dyondzisa kusuka ha ri ntsongo mara loko u n'wi tshika kusuka ha ri ntsongo a dya a ri ku fambeni i ta kula a kha a tiva ku swilo swa amukeleka
1: ya
2: loko o kula a kha a tiva ku swilo swo karhi swa amukeleka i ta swi endla openly so a nge za swi tumbeta a nge za tumbela hi swona i ta swi endla a ni le mahlweni ka n'wina tanihi vatswari i ta swi endla i ta swi endla wa swi twisisa loko hi langutisa n'wana Mhandzara wo ni vulavula hi timhaka ta mambalelo ntsena mambalelo ntsena mambalele njhe wa swi twisisa ku ri wa swi tiva ku loko i langutisa khale ne a ku ri leswia swa ku ri munhu i fanele kumeka va kha khavhara miri wa yena sweswi vaxisati a va ha khavhari not hinkwavo a ni ri hinkwavo
1: van'wanyana
2: vunyingi bya vona ka masiku lawana loko o va ambale xihi xa ku xi suka xisutini xi ya fika le nhlolweni n'wana Mhandzara i va ambale xitofi
1: xi faneke xi va xi pfulekile hambi ku ri rhoko
2: hayi ni vula ku ri loko ku va kuma ku va ku ri xitofi xa ku ni vula lexi va ku xi khavhare miri wa yena u kha u nga vonaki ku va ku ri xitofi mara i ku xi va xi khomelerini loko u la ta langusa malembe ndhawu n'wana Mhandzara a wu loko no ku byela timhaka ta ku ri munhu i ta famba mbale xitofi patwini a wu ta pfumela malembe ndzhaku ku ri ku ta hetelela ku fikelelaka ku ri munhu i ta famba mbale xitofi patwini ku ri munhu i ta famba ambale xilo leswaku ri i ta tsandzeka na ku loko a wise xilo a tsandzeka ku xi rhwalela a wu nga ta pfumela sweswo mara swi ku leswa swa ku ri hi leswa swa ku wa swi twisisa ku n'wana wa xikolo n'wana Mhandzara n'wana wa xikolo loyi a sukaku kaya a suka kaya a mbale xiketi xa ku xi ringana na rito ra mina so ni vula kusuka xisutini ku ya fika la xi helela kona xandla xa mina lexi xikulukumba ni vula ku i kusuka laha xandla xi sungulaka ka fika makumu ka tintiho i xikulukumba ka xiketi lexi n'wana a va ka ximbalini ene xiketi xexo n'wana i ximbala a huma ri kaya n'wana a xaveriwa yunifomo yi ri sayizi ya yena kahle ivi a fika yi wisa hi ku yiniwa ivi mutswari a fika va ta ni tsakise hi papa van'wanyana siku rin'wanyana batsa ba xa ba famba na nwana ba xa ba uniform wa switwa ni ba xa ba uniform lo kwa xa uniform ani fika fita fita ba vuyana yena kai ibe afika andla timhaka ta ka a xitsema a xipetsa ku xi va ku lish ita bona ita ximbala loko iri kwini a hi fambe va tlhela na yena ba xa ba uniform na kambe xiketi xinwanyana lexi vanga fika va bona marito ya kuri e fane xiketi lexi i ximbala leswi ni nga xavisa swona ani i vhike xifita i kuma ku i size ya wena i mbala xona i famba i ya xikolweni loko no ku vona i xi tsemini a ni wa swi vona ku ri lexi a ni ku ndlangi nchumu a ni ku ni te wena xiketi xexo lexiya i ta vona i ta ximbala ku ri kwini hayi loko ha tshamala ka mina wa swi twa ni loko ho va hi ri vatswari hi fika hi ala swihi swin'wanyana a matshan'wini ya ku hi swi pfumelela one i ta kuma ku munhu loko xin'wana ni xa ha ri xitsongo i xi xavela swilo leswi swa ku ri a swi mbalela ve ri ti-crop top na
1: tswiketiketiatotala
2: ivi loko n'wana a kha a kula i la ta n'wi byela ku ri swilo sweswo a swi mbaliwi a swi mbaliwi njhani ku ve a n'wi tshika a swi mbala kumbe swi cinca hi ku ya hi age kumbe hi malembe
1: hi va mori moi ni ku loko hi ta na madyambu ne hi ta vulavula ta ku tala namuntlha bishop yi nga ni kwatela hi ku ni te ni tahisa xipapilani a moyeni vhikire ni nga hela a ni yisanga kova hi ku swo vavana
2: nkarhi se wu fambile swo swa vava vhena mansara no i fanele va nyika xipapila a ti ngoma leti a timbirhi nge ti helaa tlanga
1: a ni nge ti tlanga kova ku ni ya mavhengeleni then loko ni vuya ni vuya na xipapilani then bula na vayingiseri se va ta ze va hlamula ku ka swi loyi a ngo nghena ka swiswaye se swi loyina a se va nga ze va ni khandla va ku kahlahle hayi loyi a nghena na vusiku ka 12 to 3
4: Xana u karhele hi ku heleriwa hi mati ke? Xana wa tikarhatela ku kuma vukorhokeri byo borha mati lebyi tshembekaka? U nga hakali u vilela hi swivilelo sweswo. Hi ku tirhisana va Savuki Water Drilling va ku pfuna ku kuma mati yo tenga ya le kaya kumbe bindzu ra wena. Xipano xa hina xi tiveka ngopfu ka ku borha ti-borehole, ti-steel casing, PVC downpipe, mpopo na ku vekela timoto. Hi na tiphasela kusuka eka 300 wa timitara ku ya fika eka 200 wa timitara. Ha endla ti-Odex drill naswona ti-Odex drill ta hina ti nga borha ku fika eka 400 wa timitara. Inaka, a hi nge hluriwi. Ntsengo wa phasela ra hina wu katsa ku borha meter steel casing na ku vekeriwa ka pompo hi ku helela. Tsundzuka, Savuki Water Drilling yi fika tindhawu to hlaya. Limpopo, Gauteng, Cape Town na kun'wana ha fika. U nga ha yimeli nkarhi wo lela ku tiyisisa mphakelo wa wena wa mati. Tihlanganisi na hina eka 015-306-0265 kumbe 076-315-2680. U nge salani eka ku pfumaleka ka mati ni ku pyhutshwa emiehleketweni ni ku rhula eka miehleketo hi ku tirhisana na va Savuki Water Drilling. Tsundzukani, n'wina mi nga na stop nonsense kumbe tindhawu letintsongo ta ka ti nga nghenekeki, mi nga kali mbilela. Hi na switirhisiwa swo hambanahambana leswi fikelelaka ku nghena hi mitirhela. Savuki Water Drilling.
5: Buco's biggest Orange Square sale is coming soon, starting on the 1st of June 2026. Get ready for massive savings, limited time deals and unbeatable value on over 1,000 markdown products. Now's the time to shop big at Buco. Begin with Buco.
6: Buco.
7: Hey, yeah! Vantava DBT! Don't blame God, International Ministries! Milunga Key!

vakotiwa vatweli i vanhu ngati jam phone this wa tiva hi ta kwini mixen a hi 5 minute one half 2 minute bila wara ya nhongo emixeni va siku ra namuntlha wa tiva mixen khumba ku timhaka ti tele ta ku tivulavula leti hi ti vona ku ri hayi loko ho yima ka tona hayi hi nga hava na vantshwa ka mindroko hi ndlela yo yeleyo kumbe vabanana va mindzuku va nga hava kahle hi ndlela yo yeleyo. That's why mi yingisela mi yi vonisa leswi tanihi xitichi xa Vision FM tanihileswi na n'wina mi xi tivaka we are the voice of hope and the source of knowledge. Swondzo i 88.5 90.0 92.8 101.7 megahertz FM audio streaming www.visionfm.co.za vitini cry mongwe n'wana mandzari a hi ngo hi wena eka nkarhi wa sweswi marhambi swi ri tano mixer xi kona xipapilani laha va onheriwini mhani ne se na papa se va lava ku pfuniwa kusuka ka xitichi xa Vision FM ku ri loko se swi ri so hi ndlisa ku yini ya hanyisa ku yini ve hi ta va ka rito angulo wa n'wina ku n'wini mi angula mikwini kahle kahle mingiseri wa Vision FM nga vileli tiku rona ne ha hi ta ri lunghisa ha loko ri mina ni ready ku va ni karhi ni lunghisa tiko ha wa tiva ni kuxisi mingiseri ha mina ni ready a xiti lexi taka hi ta va karhi lunghisa tiko hi ndlela yaleyo hi lexi papilani xa siku ra namuntlha va ku avuxeni a xitichini xa Vision FM na mixeweto va yingiseri na varhandzi va Vision FM nkingha ya hina hi leyi hina muti lowu hi nga wu aka endzhaku ka nkarhinyana loko hi ta va hi ake muti ku ve ku va na tavern a kusuhani na hina swi nga leswi siku rin'wanyana loko va ri ku hungaseni va tikume va va va karhi va hi tumbela khumbi khumbi ra hina ri wini n'wana mandzari movha yi tlhela yi nghena ni le ndzeni yi onha swin'wana kwalaya mutini hi ringetile ku va hi karhi hi tshama hansi na n'wini wa tavhele ku va hi karhi hi kombisana ku ri leswi nga humelela a hi swona swi nga leswi n'wana mandzari a va le ku pfumeleni ku va va hi lunghisela leswi va nga va va karhi va swi onha hi ringetile ku va hi lava ku teka magoza hi ya atinduneni hi ya ka a tihosini ka makhanselara hi va hi karhi hi lava ku pfuniwa ni vula ku na namuntlha lowu n'wana mandzari a hi swi pfuneka so loko xiyimo xi ri so hi endlisa ku yini na le ka varhangeri lava hi nga tshemba vona va tsandzekaka ku va va hi pfuna ya pfuneka kwihi vhele ya swona na mina ni tivutisa ku loko xiyimo xi ri so ya pfuneka kwihi hi ku komisa miyingiseri mani va onheriwini swinene na papa va tshama kusuhana na tavern laha siku rin'wana ni xioko hamba vo reverse hambi vondla hi makandziya mafurha swinene kasi na n'we va vevaka va tlumba khumbi ra vona movha yi vuye karhi yi nghena na le ndzeni mingiseri laha yi nga fika yi onha na swin'wanyana n'wini wa tavern a nga le ku tekeni ka vutihlamuleri loko va ya tindhuneni a va le ku pfunekeni a hosini nakona a va le ku pfunekeni ni le ka makhanselara a va le ku pfunekeni va lava ku tiva ku loko xiyimo xi ri so va endlisa ku yini ya swa vava swona mingiseri tami ka mi bela riqingho hi twangulo wa n'wina ku loko xiyimo xi ri so hi endlisa ku yini kumbe hi teka vutihlamuleri hina vini byi veka mavokweni ya hina loko se munhu a hi tlumberini khoma hi ba because a ni ri phela lexi hi faneke hi xi twisisaka mingiseri ne hi faneke hi twisisa ku ri loko munhu a aka sweyo u aka hi ku twambile ku vava swi va swi nga nandziki ni i ti-sacrifice ti nga tirha laha a ri bela ni riqingho sweswo.

0: 0637370790 mix here on Bernard Kling kumbe send a voice note like a WhatsApp iba ikari twa angulo wa wena ku wena ka tlahle uba u karu angula u kuyini eka misho wa sikura na monta e berqingo mixer mina na wena iba ikari bola emishweni lo wa what if anoka ninga switivi mixer ku ri loko ximo xiri so va faneke va endisa ku yini hey shababa what if shababa swinene ela unga tsembela ku hayi u ta pfuneka kona even then awupfunekwe what if ares mixer ita ku yina mara swin'wana me mixer me swi swin'wana a ni swi twisisi kahlahle mina ku vulavula ntisa swin'wana loko hi swilo swa ka yini swa ku vulavula ngopfu ku va hi swona swilo swo ka swi nga ri kahle hi fika njhani van i ku mi onhela munhu like kasi loko mindla ma-business a mi languti ku ya tele ku affecta ku fika kwini ay man a ni loko hindla ma-business mixere ay loko se ya onhini loko se va onhini hi faneke hi teka vutihlamuleri
1: 0637370790 hi ta veka ritoho mixer wa Vision FM kuxana wena u angula u ku yini eka mixo lowuwani wa tiva mina ahi no ka ni nga swi twisisi ku kuramona
2: ana mansar
1: aye
2: ninjhani
1: hi hlayisekile hi tivi n'we
2: hlayisa xikwembu ku hi kote ku pfukana namuntlha en'wana mansara hi tshama aka tindhawu leti u kumaku ku na ku chaviselana ku na lava va nga na matimba ehenhla ka matimba lava ku loko va languta ku fana na ku hi mina bazi ra Joni ni nga onheriwa xa mina hambiloko no swi yisa a ka vuhosi kumbe ka tindhuna a swi tekiwi swo tshikeleriwa hi ku vona ku munhu yaloye swi nga endla munhu yaloye a nga endla swona ko va ku xiyimo xa yena xi le henhla a hloniphiwa se loko ko va ku i na swa le mandeni mina ni ri hava nchumu kumbe i na rito a tikweni mina ni ri hava nchumu xa mina swi tekiwa swi nga khomi nchumu Bible loko hi hlaya ka buku ya va Efesa chapter 6 verse 12 yi ri akulweni ka hina a hili na vanhu va misava hi lwa na mimoya leyi nga pfukeni exibakabakeni leyi nga na vuduma na vafumi na tihosi so u swi tiva swa ku loko ku ku munhu loyi a nga onhela kumbe i mhani kumbe i papa loko a ri mfumi i le tikweni ra tihosi na tindhuna ene wa swi kota ku va ku va na matimba hikuva wa swi kota ku humesa mali swi nga endla a humesile mali yo tala a nikela ka tihosi na tindhuna kuma ku tindhuna tin'wani kuma swin'wana kwalahaya se a va na matimba hi mhaka ku yena a nga na mali se already i na matimba ehenhleni ka vona hambi ve ri va ri vari venyi va tiko se hi yo mhaka ya mhani kumbe ya papa yi nge yisiwi helo hambiloko vo kwata hiloko vo endla yini swi nge yisiwi helo yi ma ni byela ku swilo leswi swi nga humelela mhani na mina swi humelerile ni xava xitandi mara xitandi lexiya xi le kusuhani na nkova ivi va swi pfulanyana ku xi le kusuhani na nkova ku lahaya mati ma ta hela ya swi ta disturb-a loko ni ka ni tshama lahaya mara ku ta wun'wani mfundhisi a kusuka lahaya ku na ku ta endla kereke se ni ku no ni nge suki ku na ku tshama kona loko ku ku wani susa u lava ku endla kereke ni nyike 100,000 ivi a suka ya hosini ni vula swi xitandi xa ni xi tsuki xi te ku endliwa pati la xikarhi ka xitandi ivi xi vuya a wutsongo ha mina iyo suka spirit a ya hosini a ya teka hosi ku ta tsemiwa xitandi xa mina hi la xikarhi ku endliwa pati ndhawu leyi ya kaka a ku na pati ni vutisa loko postando lexi va xi tsemeni mhaka sweswo xi ala u na patu a xitandini xa mina a yi za ni yisiwa hi hosi yi nga ta yi ta tsema xitireti ku va na patu ndhawu leyi kaa ku nga ri na patu se ni yo vheta ni swi tshika ku tlhela ku ri na hoyihoyi nduna yi ni teka yi ni yisa kweni a tribal yi ku laha xitandini xa mi ku boha huwa hinkwaswo leswi ku ri mhaka ya ku rivengo a ni fanele xitandini xa ni nga tshami hi mhaka ku xitandi xi na ku endliwa kereke
1: hi fika njhani na loko kasi hi fika njhani na ku vafundhisi se va sungula ku ya xaxa tindhuna ni ri fika njhani na ku vafundhisi se va sungula ku ya xaxa tindhuna
2: kuna ku mi kuma swa ku munhu loyi a swi endlaku i munhu loyi a nga na vuxaka aka tihosi na tindhuna a swi na voyisi swi nga endla yaloyo a ri na vuxaka or a ri n'wana wa le vuhosini
1: ya mara a ni ri hambi no va n'wana wa le vuhosini phela yaloyo mbulavulaku ye i mfundhisi wa ku lava ku ndla kereke se why a ndla tihanyi ta hi ndlela yaleyo phela u hi komba sa hi ti rin'wana ku kahlahle
2: a nga tirhelixiwana xikwembu matimba ma le ka ku i ntukulu wa le vuhosini swi vula ku xin'wana na xin'wana yena a ngo endla hi ku rhandza ka yena swi nga endleka loyi a nga onhela mhani kumbe papa swi nga endleka a ri n'wana wa le kusuhani na vuhosi and loko a ri n'wana wa le kusuhani na vuhosi a ku nge vulavuli nchumu vo to miyela va ku huni nkarhi wo ni kuma ku i lota ku fana na mina ni ngo lota ka mahonisi ni ta fika ni tshama ni lava xitandi swi vula ku loko se ni langutiwa ku ha ni nchumu hi mhaka ku ni lota i tiko ra vakokwana se swi nga endla makwerhu ka rin'wana i lota hi lomu a nga ta kona a fika a aka ene loko mi lava ku vona taveni ya kona yi le kusuhani na muti wa yena se a ku na rito leri a nga ta ri yisa kuku loko a se a tsandzeka ku pfuniwa hi ndhuna vonani mina ni yisiwa a tribal mara ndhuna yi kona a yi tangi ka mii ta fika yi ku lahaya ku na huwa leri biwaka iyo ni teka a ni tsaleriwa patela ni yisiwa kweni yisiwa a tribal ni nga onhangi na ndhuna a hi vulavulangi na mina so swi nga endleka loko kuku loyi a nga onhela mhani i munhu loyi a nga na vudyelwana aka vuhosi a nto a to tshiza mahansi a tikhongelela loko a ri na ximalana a tlhela a kota ku a tiyisela mahlweni a pfuxa ndhawu ya yena yi va kahle ku hava va ta valavula loko xo tsandza ndhuna swi tsandza hosi loko a kuwa emaphoriseni a swi nge pfuni nchumu i tiko ra vona nkarhi wani vo tota ku na minandzu nkarhi wun'wana leyi a nga tshama a yi endla a ri kwala tikweni swin'wana a nga swi fambisi kahle ene loko se a onheriwile va tlhela va ku kote hi lava ku ta ku kuma kahle loko a tata kote hi ta vula hi milandzu leyi a nga yi endla
1: ya mara vuhlayiseki bya yena byi le kwini loko ku ve hi swoho sweswo swa ku hayi loko onheriwe mina wa xisiwana a ku na lexi nga ta vulavuriwa loko lava mali va onhini na vo hawa a va ndliwi nchumu i ku swi yisa kwini tanihi varhangeri tanihi vaakatiko
2: emuhaxi jene a hi ra vanhu va mali jene i ra vanhu vo pfumala swilo swo tala leswi u swi vonaka swi onhekaka i ku vanhu lava nga na mali a va hambi loko o ya jele madyelo na matshamelo laha tshamaka kona a swi nge fani na n'wini a yi nge fani se hi nga hi tikiseriwaka kona ku ri no yi ri bible loko ku na vana va tihosi na le bibeleni vana va tihosi a va endla hi ku rhandza hi ku tiva swa ku i vana va tihosi vana va tihosi abibeleni a va ri na moya lowu wa ku delela kumbe moya wa ku tekela van'wani hansi
1: rinyadyo
2: hi mhaka ku i vana va tihosi namuntlha loko wo languta vana va ti-president vana va varhangeri lava nga henhla va na mabindzu lamakulu ku tlula hina lava hi nga le hansi badya kahle loko wo ko hina hi ntirho ko vona badya kahle va dyondza xikolo xa le handle ka matiko a va dyondzi kona na la South Africa so leswi i nge swi koti mihaxi ho hanya hi mhaka ku hi kona kolo matikweni loko ko onha wena u ngo n'wana wa hosi swilo swa wena swi ta pfalapfariwa mara loko ko onha mina loko ni nga ri n'wana wa hosi na namuntlha sweswi ni nga byeriwa ku longa swilo swa wena u pfala se na a ni ta ku mhani loko ku va ku ku na mali leyi ni nga na yona pulani ri hola mani mo tshama hansi mi xava swipina swimbirhi mi lunghisela tindhawu ya n'wina mi tikhongelela xikwembu mi ya mahlweni a hi n'wina ntsena loyi a hlanganaka na mintlhontlho and van'wani va dlawile mhaka ku ya ku vulavula ku ri yena a nga onheriwa veta va ku loyi i fane ku na vanhu vo tala lava va nga dlawa va nga nanangi ku na vanhu vo tala lava nga jele va nga khomiweki ku ri vona va nga onheriwa ku na vanhu vo tala lava nga tshika na tikereke hi mhaka ya ku van'wani vo vulavuriwa ku biha hi malandza ya xikwembu ku na swilo swo tala mihaxi leswi swi nga la handle lawu swi vonaka ku leswi i mhaka ya ku pfumala i mhaka ya ku hava rito i mhaka ya ku hava laha u nga totaka kona ku na vanhu vo tala va nga tekeriwa swilo swa vona ku na vanhu vo tala va nga hlongoriwa mintirhweni a nga onhangi nchumu ku kula ku nghena lowo wa ka hina na namuntlha leswi ku na vanhu vo tala lava nghenaka mintirhweni hi ku tholana hi xifemeni xa vona a hi swa namuntlha na loko mhani vo kota ku hlaya matsalwa va ta swi vona ku swilo leswi swi humelelaka a hi swa namuntlha so swilo leswi yi ri bayibele a ka mudyondzisi chapter 1 leyi hlayaka chapter 1 ku ya hansi yi ri swilo leswi a ku hava xilo xintshwa swo vuyelela se a ni ta vula ku mhani ku va nga vaviseki ngopfu a va dyondzi ku swilo leswi nga humelela vona ene leswi nga humelela vona ni nga va byela ku i lucky i switsongo a ku fane nkarhi wun'wani ku lo fa munhu mara leswi nga humelela ku biwa rirhangu ra vona ri vaviseka i lucky loko a ku lo fa munhu ku ri ndlela leyi swi ka swi nga tekeriwi nhlokweni ke ku na vanhu vo tala sweswi mi vulavulaka sweswi ku na vanhu vo tala va nga ku tekeriweni ka swilo swa vona va nga dyohanga nchumu i mhaka ku va hava matimba va hava lava nga swi yisaka kona va hava lava nga swi hikotaka kona hi yo mhaka na loko u languta ntirho wa xikwembu wu pimeriwa matimba ya ku ya henhla ende loko mo vhikini mi ku mi lava ku khongela mi chayisa radio mi ka mi ri kerekeni mi ka mi khongela mi ta swi twa mi vitaniwa hosini mara ku na ti-radio teti ta ku kuma ku ti chaya a ti-tavern vusiku nkarhin'wani ya tsema hi 20 ya vusiku mara a ti vulavuli
3: kumi
2: mara leswi swi nga kahle swa soriwa leswaku swi nga ri kahle hi swo swi tsakisaka ku na minawu yin'wana ya ku hambiloko ku ri n'wana wa mina na pimeliwa na limitiwa ku komba vana va mina ku ri leswi a swi kahle i ta ku byela ku nawu wu ri government yi ri hi mhaka ku yini ku na ku limitiwa ka vatswari ku na ku limitiwa ka vanhu loko u languta vanhu va khale a va rhandzana a va khomana a va hloniphana a va yingiselana se sweswi na ntirho wa xikwembu famba kerekeni ya vona swi yi khiyiwile ku hava vanhu va khongelaka sweswi mara famba tavern yi pfuriwile famba ku ta kuma mpundzu lowu ku na swipotso leswi swi nga pfula va tele va le kumeni ka byona mara hina hambi ku ri hina kerekeni yi pfariwile mina ku kereke ya mina a yi pfuriwi loko wo khoma vakhe a ku pfuriwi laha ku pfuriwi mi nga ta tlhakisa kereke ya mina se hi le nyimpeni mhani mina ni ku tshemba ni xikwembu mi sungula swin'wana a swi sunguli hi n'wini vutomi byi ya mahlweni loko mina no khesa ku a ku lovangi munhu ku yo vaviseka leswi ni nga swi endla hi mavoko xikwembu xi ri xi ta katekisa mintirho ya mavoko ya n'wini amen a ku ri mavonelo ya bazi ra John ka mahonisi
3: khesa swinene bazi ra John na ka mahonisi la
2: ni ku obrigado
3: danko
1: I'm certain mi ngiseri wa Vision FM na wena unga ibela qingo kombo isendela yona voice note la ka WhatsApp iba ikari to angulo wa wena kahle kahle wena o angula uku yini eka makali wana wa bona le makashi tudla kuna bishop na
3: bishop a xitichin makali ma hlayisa ka mishuno
1: ne ku hlayisa ke na ntivengwe
3: hayi le ku hlayisa ke ne kume ku namuthla labo tshamlomo va hlanganile Masolo wa go bana ba tshemlomo. Ni zeni human fabane ya kerekeni kuma go ya rito ra xikwembu mini khome ku nandiya ene mintsakise go iro ri ka ntlatla birongweni mateva.
1: Mirini ba repisho.
3: Mi vulavule kahle ngopfu na pastor Mahoro. Nga u no mama vele ringwe na tlhabyane mi va banharo.
1: Ya ne.
3: Se ni kombela ku twa kahle ku miri mhaka yimise ku yini sisi.
1: Oh maka ikuna mhani vanwanani vana problem ba tumberwe stop nonsense. Ebe mova ingena la ndzeni itumbe swinwana aba hedzelang ku iye. Se loko vaya ka munhu wa tavela, ah munhu wa tavela angala ku twa hi bona, vaye hosini, vaya nduneni, vaya ka mukanselar, abule ku pfunekeni. Hi sweswo swa ku hindlela inwana va vula ku swi right leswi swingandleka la muti.
3: Mutilo wa bona.
1: Mutilo wa bona mara tavela leyi yi lukusiwa na bona.
3: Tavela leyi kusuhana.
1: Ya, swi loko vana kutani hi tigedi, ya, leswi swi vasaka swo, vana kutani.
3: Se loyi a nga tlumba xitopi na sweswi n'winyi wa tavela.
1: Ya.
3: A tlumba xitopi na sweswi xa muti wa bona.
1: Ya, ende u huma kwala taveleni.
3: A nga la ku vula nchumu hi swona.
1: Hi humi yona.
3: Hayi na mina ni vula sweswo ku loko a nga vula ku a nga la ku vula nchumu hi swona a va khisami va khongela va nga zi va lwa na yena futhi a va nga n'wi yisi na le maphoriseni hayi sweswi a ni va vulavule na yena a va la ku n'wi komba rirhandzu ra ku i onhini se koho va mali vanhu lava ti-business va na manyunyu ya mali ka ha ri mali yi endlaku ku a nga va twi
1: okay
3: loko swi leswiya swi ta wa i ta va twa mali ya endla phela leswaku ne a mi twi no hambi wo ya na le khorhweni loko a fike hetile a fika ku a nga yi twangi na mhaka ku yi sungule kwihi o fika yima ku hayi no leswiwani hinkwaswo mi swi vulavulaku i thyaka mi ta twa ku pa mavoko a va beli ku vulavule swona ni va bela tigoloji leti ya nga na tona na mali leyi a nga na yona na ti-tavela leti a nga na tona swi ta wa vona lexi va fanele va xi endla a va khisa mhansi va khongela va byela xikwembu ku xikwembu n'wi endli titswalo i nga n'wi endli ku a hlangana swo vava xona hi xo xi swi vonaka ku luwa a nga wu endla i nandzu n'wana wa mina o ni byeli hi mhaka ku ni kona ndzeni ka yena hi ya nga ta hlangana switandzhaku va nga n'wi naveleli switandzhaku ku to va xikwembu xi ngo to swi rhumela ku ri a kota ku tiva ku leswi swi nga endleka swi rhongo i ta wa hi ndlela yin'wana a nge tshembi ku hi yena waku i ta twinga ku loko a switoka swi leswiya swo va swi yiviwa na vusiku swi ya cukumetiwa a vona ku nga ngheni mali ya profit ku nga endleki nchumu se hi lexi ni xi vonaku mina hi ku va ta hlupheka va ta famba yini va karhi va va ya ku this case is reminded to this case is reminded to phela matsoro va hisa lava va endla va tshembe na ku humesa timali ti-police
1: station
3: ku ri a nge pfaleriwi a ngo endla hi mhaka nchumu ni i swi tiva kahle ku i na maloyara yo tala na ku halayani i na ti-deal le xiphoriseni i twa a nge pfaleriwi
1: and sweswi phela u kota na ku a hlangana na mukhanselara nduna hosi nkarhi wun'we ma
3: mali yi nga mi hlanganisa sweswi vo mi ngo tshika kwalani van'wana mhansari eDurban ta vuya hi kumbexa hi four mali yi endla swin'wana na swin'wana leswi mi swi lavaka loko ri zeri xa dyambu ya mi kotisa daswa mi vona a nga nengi ni mani twa ni siku rin'wana i ta ku loko se va n'wi rivalerini mhani lava va n'wi tshikini a va tibyele ku a swi na mhaka Yehovha wa swi vona and then i va i ta hleketa na yena ku swi leswi ni nga swi endla leswi swi hoxeke ngopfu ku a fanele a nga swi endlangi se a ku na ndlela yin'wana ku va jikajikile tindhawu hinkwato ma swi vona yena loko va jikajika va report heyi yana madyambu a fika sula na nduluwa hi ku humesa mali va dya swi helela mpfhukeni se mhani a va byeli xikwembu xa vona lexi nga ta n'wi jaja kahle hi xoxe xi tlhela xi n'wi panicha xikwembu xi kahle ngopfu na xi tiva mina a ni nga ta yimaka kereke mina hayi hayi a ni nga ta pfumela ku yi akiwa ni ku ni ta yi rhangela mina ni tiba ma endlele ma xikwembu
1: yeah
3: uri ma endlele ma xikwembu
1: maso yeah
3: swinga ndeka vana va tata ku kereke mu kuma ku va va swi tivi hi mhaka ku a xi vulavuli na hina ku fana loyi xi n'wi hlawulaka hi loyi xi hatlaka ngopfu xi ya ka yena xiku a ni ngo wa swi tiva swi maendlele ma xona se na vona mhani va swi tiva ku maendlele ma xikwembu i ku siku rin'wani munhu loyiwani a nga tlhela a vuya a ta vula ku mhani hi endlisa ku yini ma swi vona a ta hexa ku a mhani a mi ni rihisangi no lava ku mi lunghisela mutswari wa mina hi ku ni vona rirhandzu ra n'wina leswo minkarhi yo tala vanhu lava va nga ku va nwa ngopfu mabyala lava va fambisana swilo swa mabyala a hi va kombeteni rirhandzu hi ri vakreste ku ri ku endlela ku na siku rin'wana va ta swi vona ku hi hambane kule na vona a ko va risimu ntsene hi yo hambana a hi hinkwaswo leswi mi nga ta ku loko mi fika munhu a mi onherile mi n'wi rihisa swi nga ta fika swi famba kahle swi fika nkarhi wun'wani mi kuma ku timali leti va nga ta nyikiwa tona hi letikulu leti nga ta endla ku va nga havi munhu wa kahle
1: mara ni twa ingaku at least ku va na vumunhu nyana bishop wa va byela sorry ni khomeleni phela leswi hi swi vonaka swi vula ku mhani lava a va sungula ku onheriwa swa ku na timovha letiya ti humaka laha ta onha i ku ta onha
3: hayi leswiya hinkwaswo a va swi tshikisi sweswo va nga va ta wa mi ta wa kerekeni munhu wo

0: kongela kare a famba ngopfu milandzu yo ka yi nga heli wawa sava vanhu vo tala va vulavurini n'wana mhansara va ku hayi hina hi khongela ngopfu hina hi ta pfuka kereke hi nga tshikangi mara ku ya fika lava va lavalaku va hupa na xikongomelo xa ku loko hi ya kerekeni hi yela yini mivona 1, 2, 3 sonta leyi i xwini ya vumbirhi i xwini ya vinharhu i xwini a mi swi vona ku hala ka ha ri hava nchumu la va ta wa mhani lavawani vona a va ti byeli ku sweswi ni nga ku khongeleni mintlhontlho hinkwayo ya ta ka mina mara loyi a nga ta ni hlulela yona i hosi xikwembu ka ha ri hava phorisa rin'wana ka ha ri hava majistrate wun'wana handle ka xikwembu ku va zamile tindlela hinkwato a ve le ku pfunekeni se loyi a nga ta va pfuna ro hetelela swi tlhela swi nga vi na problem i xikwembu xi ta va pfuna i marito lama ni mi byelaka wona a ni tile ku ri ku ma xi tiva xikwembu lexiwani
1: ya xikwembu ni xi tiva kahle bishop
0: kahle kahle ku fana leswi mina ni xi tivisaka swona
1: ni xi tiva ku ni xi tiva kahle bishop
0: xi tshame xi mi petapetanyana mi swi vona ku xi tlhela xi mi phatunula
1: xikwembu xikwembu bishop i ku ni vone xikwembu hi ndlela yin'wana ya ku chavisa vuton'wini bya mina bishop
0: dankeni mi twile na mavulavulelo ya n'wina na mpundzu ku lava va hlangane na tinyarhi ti ka tirhurha
1: ya ni xikwembu ni xi vonini loko ni vulavula hi xikwembu hayi that's why a ni nge xi jikeli xikwembu
0: ni nge xi jikeli that's why mi ni twa ni kha ni vulavula ni kha ni ku loko swi swo tala swi hi tikela ni a hi tshikele ni xona xa swi kota mati va ku nkarhi wun'wani mi nga kuma ku no ku n'wina mi rivalela laha swi tikaku kona mara xona ma swi twa ku hei ku ni rivalela ka n'wina ni swi noto bada hambi no pfumela mina ni ku hahi swona ni mi rivalela xi swi noto xi languta nanduluwa ku wu kule ku fika kwini a xi cukumeti dokete
1: ya
0: a xi cukumeti
1: ya
0: xi yimele ku ku na siku rin'wana mi nga fanele mi hlangana mi hindzisana kahle xi ku he ndoda phela yi tshama yi tlumbetela xitopi na sweswo i nga swi teki swi ri nchumu ene n'wana wa mina a ri ku hluphekeni hi mhaka matimba ya wena na mali leyi ni nga ku nyika se vona ke se mhena a ta ku nyika xigwevo xi ta gweva xona hi xoxe n'we mi tsakile se mi ku mhani n'wi rivalerini ka ti swi leswiya swi yo hayekiwa swin'wana a hi ti byeleni ku swo hayekiwa hi xikwembu leswi hi ndlela ku kota ku pfuka hi kombela na munyu hi kombela na mati
1: mavona
0: vutomi byi ya mahlweni mugwevu wa kona ku heteleleni i hosi xikwembu mi hlayiseka mi xuma kahle kwala xiticini
1: danko hambi swi ri tano mikiseri nkarhi wa mina ni komba ku i minete yin'we a yi si ba wara red say b na wara ya nkaye a hi fambi mikiseri mina na wena hi tlhela hi hlangana nakambe ka siku leri ya ri landzelaka nongona ku hlula ku tikeriwa wona u landzelaka mina na wena ri hlangana nakambe ka siku ra mundzuku happiness makhadzi

0: inkomba ngisiri ba Vision FM kasi eka siku ri namuntlha mina mina suku magolidi emchinini kasi hawa menga kali mivilela mwahu na yena ikona avuxeni mwahulela
1: magolidi i Monday namuntlha ka
0: ya
1: tana n'wana tati sinela
0: nikwa
1: i Monday hi fanekele hi tikoma ku imitsumbulu ku na mani baliwe va vurini la hi va ku namuntlha chomi I right ngoba namhlanje haxani yo yima vanwanani ba tatibutsa nwaholela wa namhlanje haxani yo yima iku Jehova makomba ndlela Jehova makomba ndlela ka hinkwaswo vutonwini whether yini kumbe yini moni vula kuri Jehova makomba ndlela a beautiful Monday aka vayingiseri va hina avuxeni
0: avuxeni
1: mi pfukeni magolide
0: ni pfukeni mhlayiseki
1: the president has spoken
0: yeah yes the day night
1: yes yes the day night the president has spoken
0: Yeah.
1: You know a hi rila tani ma Afrika Dzonga hi ba hi ka rivilela swinene kuri president ya hina va ta vulavula rini va kota ku hlamula aka leswi nga va swikarhi swi humelela ka misimana luya mbuti wa hina nhlamulo sambo ka leswi nga va swikarhi swi humelela ra fikeriwa hi vutomi bya yena ivi hi ku president vona va angula va kwini kumbe mfumo hi ku angarhela va ri yini mara loko va va karhi va endlisa sweswe va angurini ku anguleni ka vona magolidi na ba yingiseri ba Vision FM leswi nga ndzi tsakisa ngopfu a ku vulavuleni ka vona ne
2: hi leswi allowed for example to confront someone in the street in the pathways of our country to demand proof of identity we know that South Africans
1: and laba ngopfu kwala ka ku we know that South Africans are not xenophobic.
0: Yes.
1: Hina tani ma Afrika Dzonga a hi vahlapfa. La hile kaya mantisa nyana. So very akuna munhu na unwe loyi anga ta nyikiwa mpfumelelo ho va akari a yimisa magolidi mina ni ri mu Afrika Dzonga ni yimisa magolidi ni ku ni nyike pasi to prove that wena you are a South African citizen. So president ya hina va vulavurini tani hi leswi hi swi tivaka ku ri veri lava va pfumalaka maphepha va nga laha tikweni ra hina swi nga ri nawini they will go back va va karhi va ti lulamisela ku kota ku vuya haleni
0: va
1: ta va ta tirha kumbe va yisa migingiriko ya vona emahlweni loko se va ri na maphepha va kombisana mhakaku va home affairs na vona va ta tirha hi matimba ku va va karhi va tirhana na swilo swa ku fana na sweswo lava nga kona ma ta chekiwa maphepha ya vona ku ri swi hi mpelampela swinene nawini ku va va ri laha tikweni ra hina ra Afrika-Dzonga na avuxeni va yingiseri laha yo hundza hi kona that's why namuntlha ni ku ni tirha ni lo yima wa tiva magolide loko Jehovha a nghenelela vutomi bya hina mo ni mi byela ku hayi man a ku nakwa a ku na ku nga n'wahiteli loko Jehovha se a fika vuton'wini bya wena a sungula ku va karhi a tlhantlhatlhantlha laha misiha a ku yime ngati magolidi loko Jehovha a fika ne
0: ya tlhantlhamuka
1: yi ku tirr
0: va yingisa ra va hi vona loko vo hi vona hi yimisana mavoko
1: amen
0: hi ku amen
1: n'wana mansara hi khensini kasi va yingiseri va Vision FM hi tolini misiwana hi tsaka na hi navo ku fana na n'wina mipfa ku mi tsaka ha khensa swinene vuyingiseri bya n'wina aka xihondzo xa 88.5 90.0 92.8 101.7
0: megahertz
1: na le ka audio streaming
0: xa hina lexi nga www.visionfm.co.za kasi ha khensa va yingiseri
1: ndlela leyo karari
0: kasi vayingiseri kasi loko n'wana mhansari i teloko a huma laha a huma hi risimu ra ku makhazi ya happiness kasi hina loko hi nghena hi xava n'wamakhomo loko a ku swa vutomi temporal kasi hi tlhela hi va na mani Colin Maluleke loko a ku makomba ndlela kasi mina na n'waholela hi nghenisa sweswo eka nongonoko wa hina eka siku ra namuntlha ku hlula ku tikeriwa ya hlula n'waholela ende loko ni swi langutisina ni president loko va veke i mbulavulo luwa swi tikomba nga ku South Africa hi le ku hluleni ni te yini Friday
1: eish
0: ni te yini
1: a muprofeta ma kumbe hi ku i thomi ya Bishop Hlungwane se maprofeta se swa ku tlulela magolidi
0: swa
1: ku jampela ka ntombi anyway va yingiseri va hina khensa swinene vuyingiseri bya n'wina n'wana mhansara hi khensa swinene buti wa hina cry mongwe kusukela ka nongonoko vurhonga bya hakeli na ku pfumela ku ri muyingiseri mi tiphine swinene kusuka eka nongonoko luwa namuntlha magolide ne i timani
0: namuntlha i ti 8 ta June 2026 minga rivali va yingiseri i n'hweti ya youth
1: n'hweti ya
0: vantshwa ya ya vantshwa
1: a ni magolide xilungu i xi kota ngopfu va yingiseri
0: and va yingiseri va nga ni yingiseli ngopfu hi xilungu va ta va kha va ku he kasi swa ha tetani va yingiseri ya mi amukela kahle ka nongonoko wa hina ka ha ri mande musumbunuku wa kahle mi ta va mi karhi mi hi byela ku mi hlwela ku tikeriwa mi ri kwini mi karhi mi hi byela ku ri n'wina mi yingisela mi ri kwini eka siku ra namuntlha
1: hi ndzawutini va fanekele va ku a hi magolidi
0: kumbexana va tolovele leswia swa ku hi ku ndhawini good morning nda swi ri sei
1: tovela
0: tovela
1: sanibonani
0: molweni.

0: Ah, oui.
1: Vuwa na we.
0: Aro vuwa ribu tisa mwena.
1: Ro vuwa mato mromo unandara.
0: Eh, mwa ulela mga miye hila.
2: Unandara, kakati gai. Kakati gai.
1: Ah, hey, ro vuwa mato mromo unandara.
2: Comrade, varubu zamini.
1: Comrade.
2: Comrade. Eh, mam kela comrade.
1: Yeah, that comrade liwan. Ari hone tshitshin. Ri kuva techeresa.
2: Ikori buwa.
1: Ah, we.
0: Ah, we.
2: Da.
1: Uko namu tshitiri. Uko bedde ya murati wanga tshifura nani romondo. Ndi bede yawe namusi murati wanga.
2: Awa, eta vana velela.
0: Eta vana velela.
1: Ah, nduri vuwa we.
2: Danku.
0: Danku.
2: Vate mama golide swa hlupha ku landzelela tindzimi ta vanhu ingari xoxo ngopfu hi swona. Loko hi haxa na mani baloyi a ni ta swi twisisa. Mara hi ku mani baloyi hayi vupfa va nghena nkarhi wun'wani hi to swi pfumelela ku xikombiso ta hi pfuna siku rin'wani hi ta hundzela.
0: Mara loko swa ha tetani n'wi holela ni swi tsakisa swinene ku ti language hinkwato ka Vision FM ta vulavuriwa na mi nga ze michavo na hi xixona ma nghena mukwa byi ri se byi ri boho ya
2: mamukwalani ngwe ni nga yimi na wena n'wana tati i ta saliriwexe
0: ntsana ni karhi na ku
2: i karhi u pfumela ntombane anyway ha khensa swinene ka vayingiseri ba hina
0: ma hi teka van'wana vayingiseri ya ma amukela ka Vision FM mimi njhani?
3: Hi pfukile njhani?
0: Hi pfukile.
3: Eyi hana hina hi hlayisekile mukhongele ya n'wina. Eyi ha ni tala ni ku fambeni. Khome xihloka. Ma tiva xihloka.
0: Beyila.
3: Khome. Mani imagine mani wa huku ri mini khome xihloka je kulu a ni na mi nyuweli. Tiketi mumbuluzana na xihloka la mina kwala. Ya mara xo xikomini ni dine sweswi ni temaka ya kun'wana kwahala ti-play station mani a ri singa ni ya ku va xe witeni ya mani. A hi xona xa maseve va nga ta tsuka va tsutsuma ni. Lexa tema.
2: A khensa swinene swilo swa lion.
0: Ya swilo swa lion le United State of Ngove. Khensa swinene a va tikomba nga ku va balekini lamaule. Ari kona network ya vona.
2: Network ya vona yi va baku. Mara ha khensa swinene.
0: Ya va tikomba va balekini va
2: tsutsuma. Okay. Kasi sweswi magolidene a ni hi va amukerini vayingiseri no va tivisa ku ri nongonoko hlula ku tikeriwa se wu kona a hi hundzile mavhengeleni loko hi vuya hi ta va hi karhi hisa nongonoko mahlweni hafu timinete a ri leya nkaye bile le ka nongonoko hlula ku tikeriwa eka mixo siku ra namuntlha kambe muyingiseri wa hina ni loko u lava ku famba na hina rhumela nkandziyiso wa wena voice note aka nomboro ya 063 730 7890 loko hi vuya u ta hi bela riqingho muyingiseri u hi byela ku ri wena u yingisela u ri kwini
0: mo hi teka okay a vuya sweswi. Ya vuya sweswi vayingiseriwa hina hi ndlela yaleyo moi
4: xana mi lava ku heleketa murhandzi wa n'wina endlwini ya ku yo hetelela hi ndlela yo hlonipheka mi nga tali mi vilela hina va ni yiseni kaya funeral services ha swi twisisa leswaku mindyangu ya hambana hikokwalaho hi mi gomele ti-funeral policy to hambanahambana ku fikelela swidingo hambi ku ri swikhwama swa n'wina ti-funeral policies ta hina ti katsa inkomo benefit traditional burial plans family plans catering plans na tin'wana to tala ntsengo wa tihakelo ta hina wu sungula eka 170 rand ntsena mi nga hi endzela eka tiofisi ta hina eGauteng hi kumeka enumber 4 Malcolm Avenue Southdale na le 76 20th Road eBrakpan kasi eLimpopo kona tihofisi ta hina ti le ka N'wamitwa kusuhi na Global Garage na le Giyani hi kumeka eximati garage hi tlhela hi kumeka na le post office ePhalaburwa kona hi kumeka epost office building kasi mi nga tlhela mi tihlanganisa na hina hi riqingho eka 010-749-1951 kumbe 072-238-7612 mi nga tlhela mi hi khumba hi WhatsApp eka 072-238-7612 ni yiseni kaya funeral services. Let's take you home with dignity.
5: Impressive Dental Studios. Emitisela vukorokeri byo hlantswa meno, ku susa kumbe ku pencha meno ku vekela hambe ku ri ku susa golidi kumbe silivhere ematinwini kasi ke eka lava pfumalaka kumbe ku va na nkayivelo wa meno hambi vuyisela n'wayitelo exikandzeni xa n'wina hi ti-dentures ti-braces ya vekela na swin'wana swo tala hi kumeka eTsakani complex ku languta na tax rank ya le Masingita mall kusuhi na Giyani fruits and veg eGiyani
4: hi kumeka na le opposite Thobela fruit and veg na Mzansi Queen eAgatha Street eZanin twanani consultation imahala ina mahala ku kuma vuxokoxoko hi xitalo mi nga tihlanganisa na hina hi riqingho eka 015-280-0946 015-280-0946 kumbe WhatsApp eka 073-054-1151 073-054-1151 Impressive Dental Studios. We care that you smile.

0: Eka swa yingiseri va Vision FM hi vuyisa sweswo emoyeni kasi hawa nkarhi mina siku magolide kwala ni kona na n'wa hulela mariko
1: ni ku a tshami fana hi xihlangi loko xi swivanga xi onhini eku hlurile xi ku xi onhini loko xi xi ku hawa xi le ku onhini minkarhi ya ku tala ka minkarhi wa hina miyingiseri wu fambini swinene wu endla kahle 23 timinete a wu ri liya ya 10 hi nga se za hi va vayingiseri va hina hi ta va hi karhi teka tiqingho ta n'wina na sweswi hi twa ku ri n'wina mi yingisela mi ri kwini ka mixo lowuwani mi busy hi yini mahele ya vhiki ya va khome njhani magolidi i va nga chavi ku hi byela loko ku va ku ri na lava va cata kumbe mi attende micato ya vona ma hi byela hi twa ku ri mi tiphine njhani emaheleni ya vhiki
0: mi amukela ka Vision FM ahe
2: Aye, minjani?
0: Hlekeni minjani, una mhlayisekile.
2: Hayi, hlayisekile.
1: Eh.
2: Ninge si seri ngantsweni.
1: Eh. Ei.
2: Ka ngwe ta mhani kwalani.
1: Okay, ntsa mativa vanwananga mativa hi.
2: Yani.
1: Miri?
2: A miti na timbuti tarila leri khapi ya le.
1: Ntas kumbe ila mini nyika inwe vanwananga mugo ile hi wanta dena kokwani khosa.
2: Mi ta dya nyama hi le kaya.
1: Impela.
2: Kwembu mi hlayiseka ndlunkulu hi mingi serini.
1: Inkomo.
2: Ayi.
1: Inkomo. Hey papa mongo kusika le ntsungeni wa rikhadi ani khenze swinene va ri va yingiserini ka siku ri namuntlha kokwani khosa va kala we mi hi xewetela voko kwahala ka rikhotsa
0: mi le moyeni ka Vision FM ya mamukela
3: ahena na mi amukela
1: ahee
3: ni pfukini mara
1: ni pfukini hi ngo n'wina
3: na na pfukini na mhani va ku rhandza mali ya mudende va pfukini
1: Maka leyi phela yi fike kun'wana mativa a ni lohlekiwa rona va kun'wana nga vo tshikila mali ya mudende
3: ni ta kota ku vuya mi finde boboyila
1: ni khome na xikhodirinka lexa xo tani tinwela ni ri one
3: leswi ku xikhodirinka xa ku mitonoko lowun'we ni ri one
1: a ni nako loko se munhu a kha a kula chukela na ro ende ri ta ri kha ri lavuwa ngopfu hi swona mara
3: a ni mi tahla matrophylaxinitatamati
1: xikhemide xa mina xi twela vusiwana xiambi
3: ni ta vuka loko fika mi nghena le xitolo le mi ku xikhodiri a ni mi ta amiriwe boboyini ieta mi ku xikhodirinkani mi ku matrophylax ivi mi nghena se mi ku na swidzimbaninyana se mi tshama hansi laya loko swi hlanginyana swi tshima swaka sweswi nkarhi wa kokwani va dya sweswiwa swa mina leswiwa ivi miswona mi ta xavela swidanunwani mi swi nyika fambelaku leswi nga swi tehetela kokwani
1: Hey, I can't sustain him at the
3: Nawa na ningi tiri ngiri kwala xongani kwala hayi kai huma ku ti xaviseleni se hi lo relaxa nyana hi la ngwe masimu nje
1: vanhu va ku vindzuka lava khensa mazi
0: va ngwa mabi
3: oh na masuka ku hina kama hi busy
1: am khetsi sa matemu
3: le ningi tsala vision FM ku sukela hi 3 loko hi 3 ni pfuka se ntsuma xa mhisa ku prepare ku sweka na hini hinkwaswo ni prepare ni karhi ningi tsala vision FM
1: yane
3: n'wana mhanisela no ka ni nga ri na chance ya ku nghena ka vona mara ni yingisela nongonoko wa va u za wu fika makumbu ni va ni ri busy hi nkarhi lwa nkarhi wa khoma foni ni va ni nga ri na
1: wona ya hi ntiyiso
3: ene va ni kani va yingiserini va nga zi va ku ha hina va yingiseli ha hina ka hina va ngheni kawu leyo ka yi nga kumi chance ya ku nghena ka vona va swi va ku loko ni ku chance ya ku nghena ka vona yi kumini loko ku ri nkarhi wa nhlokomhaka ni va se ni nga ha ri busy ngopfu se ya namuntlha hi lo ntsandza ya mhaka ku ni ve short nyana ku maku nkarhi nyana wa kose wa fambini sawa kara amrinse yo ningisela kahle le ku tshamela kwala xongani swi na xongani primary school sweswi ya masimu sweswi ya ku rimeka miroho sweswi
1: akhensa mi ta hi khela manani inkomo mazi
3: mama matendi va ri kwala xongani
1: inkomo
3: inkomo
1: thank you khensa swinene
0: ni bona tsala rinwan le ka WhatsApp le ri ku ri va ri xile va haxi hina n'wina hi ri kwala mbekwana wa n'wina xipala na ntsakisi
1: Comrade, Mateva. And I'm going to go to what I show at an organized teacher of a guy.
0: Comrade, but I talk a shell like our ally.
1: Okay. Madam Monibasi and Natsanali.
0: Yeah.
1: Nico, a comrade, verse Yamuna and Amunta, Exodus 14:14. Loco Hugo, Osish Quembo, a shona shinga tamiluela. Mwina, mommy alamuku.
0: Oh, we.
1: I found him a colleague.
0: Okay, because no one na voice not in one la. Ya man is the feeling. More you talk over Navarre, Negasuran, come let me make a vision of him, Mam Kella. Aye? Oh, she took a ma.
4: Aye, she's not going to be a man, madam speaker. I am a little bit of a
1: Mabele la, vanhu ba mabantsi la. Kahle kahle ba yingisele ba Vision FM ba kutalo I vanhu lava ba bangana mugingiriko. A hi vanhu vo tshama
0: ba tshama ba nanani I vanhu lava ku loko ri xini va hala na. Cancer swinene.
1: Thank you so much. Kambe a hi fambe magolide la ngi tshama motivation ya hina eka siku ra namuntlha cancer ba yingisele ba hina loko mba mukarhi mi yingisele eka siku ra namuntlha I birthday day ka siku ra namuntlha vanghani van'wina va tsundzukeni mi yingisele hi va hi karhi hi tlangela na vona mina na yona best friend. Ikona mngani wa mina loyi mikarhi ya ku tala loko no na ona ona wa swi tiva na loko ni kha ni kombela inananyana ni na yena wawehle ka mogolidi okay kume nkombo ne wa timineta or ya khume yi nga se za yiba loko a tlangela siku ra vanghani lava va hina va best ka siku ra namuntlha ni ku byela ku munghana wa best ni na yena luya wa ku mikarhi ya ku tala loko ni kha ni hanya vuton'wini bya mina loko swilo swi famba kahle ni loko swi nga fambi kahle na ya ka yena and hi mikarhi ya ku tala I really appreciate that person ku va a ri kona vuton'wini bya mina sescat kahle gore ra tlavala yi tekiwe ka ra tlavala mara hi wa ka midiva yi kumeka la asayitini ra fobeni la ka mujaji la you know munhu wa ku fana na luya vuton'wini bya mina a ni nge hinkumi she's always there like leswa swa ku a ni swi tivi ku ri ni nga vula yini hi yena hi leswa swa ku a nga ni judge she just give me advices ku ri okay vutomi a byi mahlweni va kona van'wani lava ni hanyaka na vona mara that one she's so different
0: she's the best
1: yi hambanini na vanhu va ku tala then ku va na Belinda Malvani Belinda Malvani mina na yena we have some ups and downs at this moment mara i mngani wa mina from 2002 I think sweswi i 24 years mara yeah she's been there ya na khensa swinene ka vona na van'wana van'wani mara sescat ne big time a hi ngheni ka motivation ya hina
0: the voice note ta teka after motivation kumbe ni veni tlanga
1: va teketeki kwalani hi ta ya ka motivation
0: loko swi tetani wan'wa ho swi ti koma nga ku i khalenyana mikarhi I medium guy man. Mara munhu loko a mela loko munhu a mu langutanyana a ngo twanga ku ha wa huiri 2K nyana.
1: Ina
0: wa mina xisona.
1: Ina hundzi.
0: Ma eta ka mi serga Vision FM mle moyena mamkela aye.
5: Aye man wa holelo minjani mana hi no na tsukini. Na mungu sele ri kwara ka jilongo. Papa ma
1: Kenzini papa mafanele na nguna mi vhakela xititi na mani mafanele ka mita hi avhandza liya nuka mtamta hi vona phuka bazira papa bazira joni va hi byela kuri va ta vhaka na swisi na very man papa gift jokoba vaku hi tata n'weti ya May yi nga si hela sweswi yi le ka June
0: ata nga ku June leyi na yo yi ta
1: hela a swi na
0: mayingiseri mi le moyenga Vision FM a ye hi ya mamukela
6: chile bahashi vambiri vamanana va mhani loko n'wina mi nga ri kona a hi to va va mhani sesi magolidi njhani ku pfuka na n'wahulela loko mi hleka mi ri vambirhi ma ndikilida ma mi ri kwala ka mahonisi i bazi ra Joni loko hinkwaswo byela Xikwembu hinkwaswo byela yena muvumbi wa wena mi yingisela kahle ni lo mvondlo a henhleni ka madabulo ni yingiserile Vision FM 101.7
1: papa Bazira John mativa a ni nga swi vona hinkwerhu va ta va kona mara ha khensa swinene swi vula ku hi famba hi moya a hi tekelaka motivation
0: mi le moyeni ka Vision FM ha mi amukela.
7: Minjani va mhani?
0: Hi pfukini hlayisekile.
7: Hi pfukini. Hi misi ya ndhaku hi ri kwala ka ngove. Hi ki lavawa. Hi misi ya ndhaku n'we va pfuxeti va hina kwala. Tiratira. Nena hi karhi hi wayela kwala
1: ka ngove. Hi wayeleni.
0: Akhensa.
1: Akhensa swinene mhani Egi. Kusuka laha ka ngove lava yingiserini mixo lowuwani magolidi a hi fambi ka motivation i ngo tlhola ka siku ra namuntlha hi laha ku ya vulavula na vayingiseri va hina lava nge le ku yingiseleni ka mixo lowuwani hi nga siza hi va nyika mavhese lama hi nga na wona ka mixo lowuwani evuton'wini loko va u karhi u la ku hlula ku tikeriwa ku na swilo swo karhi leswi fanelaka ku va karhi u swi tekela nhlokweni kumbe swilo swimbirhi loko swi va swi karhi swi tirhisana swi hetelela swi va xilo xin'we loko munhu a ri na matihlu ku fanekele a va ri na mihleketo leyi tirhaka mara loko matihlu ma wena ma ri kona mara i kuma ku mihleketo ya wena yi blank or maybe yi blind or maybe a yi le ku tirheni swi hetelela swi va swilo leswi ku ngo va swilo swa hava namuntlha hi la ku pfuna vayingiseri va hina ku ri loko munhu a karhi a hanya vuton'wini bya yena a ri karhi a vona swilo swa ku hambanahambana swi va swi karhi swi endleka evuton'wini bya yena a vi na mihleketo leyi nga le ku tirheni a vi na mihleketo leyi yi tala ku va yi karhi yi n'wi pfuna ku hleketa ku swi nga khathaleki ku ri ni vabye ku fikela kwini there's a way forward swi nga khathaleki ku ri ni twa ku vava ku fikela kwini the situations that I'm going through namuntlha a so deep but there's only a way forward whether we like it or not avuton'wini bya hina vanhu loko hi karhi hi hanya there's always a way forward se tanihi vayingiseri va Vision FM a va karhi va swi tekela enhlokweni kumbe mhaka yi ri yin'we enhlokweni ku ri xiyimo lexi hosi swi vangele ka xona ntsundzuka risimu rin'wana ra mantho a lava ku va Egipta lava va vonaka namuntlha u nge he va voni nakambe hileswo swa ku swiyimo leswi swi nga yima la mahlweni ka wena i nge he swi voni nakambe miyela i ku hwi Yehovha ta ku lweni manitwisanyana se hi na vona vayingiseri lava sweswi va nga lo tlela magolidi lava loko va langutisa vuvabyi lebyi va nga le ku byi vabyeni sweswi va twa ingaku i ku hela ka misava swi herini hi vona hi leswiya swa ku i ku va fika va tiveka aka situation leyi ya ku a swi vula ku ni ta fisa sweswi mina na wena namuntlha magolidi a va swi tiku loko sweswi karhi ku vulavula mina swi fanele ku vulavula wena leswi mina ni nga le ku swi vulavuleni hi leswi hi nga leswi kunguhata ku hi ta fika hi vulavula na vayingiseri se hi laha ku vayingiseri va hina a va swi tivi ku ri ku hlula ku tikeriwa ku kona ku hlula loko ya n'wina namuntlha mi nga ta ku vona kumbexana mi nga ta hlangana na kona siku rin'wanyana ku ta fika a swi vuli ku ri n'wina loko ku vekeni mi ri na 10 years mi kha mi vabya mi nge holi mi ta hola a swi vuli ku ri loko mi ri mhani kwala mutini mi kumaku a mi le ku tirheni na swa vana van'wina a swi fambi swi nge fambi swi ta famba siku rin'wanyana swi ngo teka nkarhi mara there will be a day laha na n'wina mi nga ta fika mi hlambanyisa n'wina mi byela ku ri hi mikarhi ya ku tala loko ni va ni karhi ni tshamile mi kuma ku ni fika ni hlangana swin'wanyana vuton'wini ni fika ni ku okay swi vula swaku Xikwembu situation leyiwa loko vi i ya khale magolidi swi vula swaku Xikwembu xo lava ku vonakarisa vukulukumba bya xona hi leswi mina ni hlanganaka na swona na ku va hetelela ku va ku ri nhlamulo ya mina I know ku ri vayingiseri va ta n'wi holela njhe wa ri lawa yes I do cry n'wi holela mara wa hlangana problem yes I do have problems mara a ni fiki laha ka ku se ni dropa kumbexana ni ti byela ku problem leyin'wana yi ta tshamisa sweswi ndi byela ku ri siku rin'wanyana a wu overcome ni ta hundza aka situation yaleyo leswi vula ku ri na vayingiseri va hina a vivi na mihleketo yaleyo ve ri the eyes are useless when the mind is blind loko mihleketo ya wena yi va yi nga ha tshamisekangi mintirho ku ri na mpfilumpfilu kumbe yi nga ri ku tirheni mahlo ya wena ma useless a ma pfuni nchumu
0: ya mi veke mhaka ya kahle swinene n'wahu me ni nge ze ni veka ta ku tala no la ta va tsundzuxa laha ka ku hi yo bona hi hlangene na xiyimo a karhi a vabya nsati wa yena ku rhuka na xikwembu swo fana a wu pfuni nchumu kambe yo ba ku yini ni tile misaveni ni nga ri na nchumu naswona ni ta ya etilweni ni nga ri na nchumu sweswo ni ringeta ku ku vula ku I hlangane na xiyimo mara anga zangi a give up hi ndlela yin'wanyana xikwembu anga xiruketela anga xirukanangi hikuva a ri na yini a ri na ku tshemba ku leswi a nge le ka swona i ta hlula and himpela hlurini
1: yes
0: yeah
1: better be proud of yourself as no one knows the battle you fight every day magolidi mina na wena hina leswi hi hlanganaka na swona vayingiseri va Vision FM kuna leswi va hlanganaka na swona so be proud of yourself ti bi xifuva eku mina ni ri mhani rikhoto ni mhani rikhoto kota namuntla hi mhaka ku leswi nhlanganaka na swona hi leswi hlanganaka na mina ni ri wexe ene na swi kota ku huma aka swona he mani egi vateva loko mba mukari mitshamini kwala ximutani xa n'wina be proud of yourself vana va n'wina a va tsaki ku mbona toloni veni khari ni dzeriwa marito man'wanyana hi vana va mina lama nga hetelela ma ni endla ntwinga ku vutomi lebyiwani ingaku hi ngo hanyisa sweswiya
0: siku na siku
1: swi ku mhani wa tiva wa ni tsakisa I swihlanga swa mina swi dyi swi ku mama wa tiva wa hi khata ma tiva ha ku rhandza hi no a ni swi tivi swa ku why va ni dye leswi swa ku fana leswiya mara loko ni tshamini ni ku xikwembu you give me this two i vanharhu mara ni fika ni ku xikwembu why i ni nyike vana lavaya hi minkarhi yin'wanyana ku vekene swiyimo swi ba swi tika mara tolo ni fike ni va na nhlamuselo yin'wanyana ya ku hambana ku ri a ni ta byeriwa hi mani ku ri mani ha ku rhandza mhani wa hi tsakisa wa tiva hi magolobye swi ni themendela wa tiva hambisi va ra wena va ni themenderi
0: tisoriswiku
1: hi khoma kahle hi mama wa tiva a tsaka hi wehe wa tiva hi mama wa hi tsakisa lexin'wana xi khisa rama ra left lexin'wana xi khisa ra right magolide lexi a xe xitsongo xi jeleza xi ni haka kunene magolide wa tiva hey ni ve ni va kahle ni ku xikwembu na ku khensa because i ni nyike vana lava hi xikongomelo a no leswi a no mi kholela vayingiseri mani no ringeta ku kombisa ku be proud of what you have leswi u nga na swona miyingiseri ti bi xifuva hi swona nsati waloye mi nga na yena miyingiseri hambi o pfa nkarhi wun'wana a pfa ndlinga ku wo penganyana be proud yena
0: n'wahu loko ya ha ri kwalana ni va vona ka nkarhi lowu nge le ka wona generation leyi nge le ka yona sweswi ku va na nsati i nkateko ku va na nuna i nkateko vavanuna va kala vavasati va kala hlayisani vavanuna va n'wina mi hlayisa vavasati va n'wina
1: be proud hi papa va lava mi tshamaku na vona kwala ka mi va hlantswela mi va phumundha mi yingiseri ku na risimu rin'wana ra Thembanyati a ku vavanuna hi tihosi vavasati hi swiluva se a hi va khomeni tanihi tihosi ta hina ma tiva swi bihangi loko mi va vitama ku oh my king
0: kahle n'wahu yi veke kahle laha i ku my odogu
1: igweloko
0: va ku my odogani hi xilungu xa ku hlantsweka va ku my husband my lord
1: mi va themendela
0: a ku na swo ni tlula sweswo
1: na vana lava n'wina lava hi nga si vana handle a va vi vana lava hi va themendelaku all the time yingiseri hi swi byela ku ri mativa you are so beautiful hambi mi swi vala ku ri
0: na loko ku ve ni vitira xo hi hlonani ni fane xi vitanyana ni ku papa ku vula ka bixo
1: va ku papa
0: loko ku ri xisesana ni ku mhani i ku xi pfa xi tsaka
1: xikwaka
0: me namuntlha mama i rime mhani
1: lungulungu
0: lungulungu wa mina
1: mi khandetela mavitelo ma seka mi vita swi hlangile swa n'wina la mingiseri be proud hi vana va n'wina va rhandzeni mingiseri mi va hlambisa phen'wana na hi saseka ngopfu loko a hlambisiwa mi va tota mafurha mingiseri sweswi June loko vo jubo gobo mi xava liya leyikulu mingiseri mi xi phama mi xixi to hatima xi nge gwavuleleki xi nge gwavuleleki ma swi twisisa se mingiseri rhandzani swilo leswi mi nga na swona Xikwembu xi nga mi nyika swona hi vuyaka vana vana appreciatani vatswari va n'wina va rhandzeni mingiseri ma tiva ku tikeriwa kun'wana loko ku nga na vatswari sweswi i mhaka ku va hava vana lava kombisaka rirhandzu vatswari van'wana sweswi va cukumetiwini ma tiva ti-birthdays ti ta fika enkarhi luwa wa ku hi tsundzuka vamhani kumbexani ku tlangela siku ra vamhani wa fika mi kuma ku ri ku kala na n'wana loyi a ku tshinelelaka vo ku fonela kunene mara n'wina mi nga le kusuhi na vatswari va n'wina va kombiseni kuma va rhandza mi kuma na mina ma sasekani xa vava mi va themendela mi ku boyfriend ya vava
0: mi ku nkata kokwani nuna
1: mi va themendela vabava lava n'wina lava mingiseri a va themenderiweni swikhala byani leswiya swi themenderiwa ene ma teva vabava va hluphi mana va fana na vamhani a va hluphi vabapa ni
0: vamhani hi voho va ra va hluphi va ri vamhani loko voho va kwatina ni mi vitana hi vito ra xilungu i ku swithi va ri mi ta va vana va tlulatlula
1: ene va ri na loko mi va vita hi vito ra firstborn mi ku hayi mhana nhlanhla hela swi ve swi hela hinkwaswo
0: va ri vamhani na hambi voho va kwatise ku yini n'wa holelo ya n'we papa mi nga ha swi tikwa mi ta va hlamurisa ku yini mo fika laha mi ku adali xithi wa mina wo saseka
1: a hlekelela
0: va ri ku n'wayitela ntsena hinkwaswo swilungwini
1: na mali
0: mi vona se mi vona mhani lava va ku ha mara va papa boy mara mi endli swona va ku ha sori xithi katanga
1: va karhi va tlhavetela foni va tlhavetela va ku ha wo cheka foni ya hokwalani ri sori ka sori my dali loko ni ku ini kuma Capitec mani ini ni va ni hlekelela ni yima ni swekasweka ni gingirika migingiriko ya le kaya ya mahlweni
0: ya hina vavasati a hi hluphi ntsana marito ya xilungunyana mi ku swithiswithi mi wini
1: mi ni tatisiwana hi mali hayi swithiswithi a yi tirhi ngopfu lana no tibulela kambe mingiseri wa Vision FM a yo hundza hi kona hi mi kombisa sweswo ku ri ka siku ra namuntlha ku tikeriwa loko hi hlanganaka na kona a hi ku hluleni hikuva hi karhi hi endla leswinene mihleketo ya hina a yi tirhi kahle be proud of yourself as no one knows the battle that you fight every day ku hava munhu loyi a tivaka leswi n'wina mi hlanganaka na swona hi heta hi ku va nyika tsala leriya kusuka le ka buku ya Exodus 40 a ni tivo hi ta teka leya yin'wana swi swa kona swa ni baleke Exodus 14 verse 14 ne sorry vayingiseri va hina loko yi ku hosi Xikwembu hi xona xi nga ta mi lwela n'wina ho mi yela mi ku wi hi minkarhi ya ku tala hi tala ku hlamula namuntlha miyingiseri wa Vision FM nyika marito ya lama ku ri swin'wana mi nga hlamula mi yelani mi ku hi tinyimpi leti mi hlanganaka na tona ku tikeriwa loko mi hlanganaka na kona mi yelani mi ku wi Xikwembu xa swi vona ende xi ta mi lwela
0: kahlekahle n'wa hulela ni buku leyi a ni hi ta va hi karhi hi vulavula leswi a swa vukhanselari ka awara leyi hi fanele hi tlhela hi tlhandlekela kasi buku leyi yin'wanyana yi ku Proverbs 3:5 leyi vulaka trust in the Lord with all your heart tshembelani ka Xikwembu hi mbilu ya wena hinkwayo and lean not on your own understanding
1: okay voni va nyika hi ririmi ra Xitsonga hi ku magolidi i milungu
0: me ni milungu
1: swivuriso 3:5
0: yeah.
1: Tshemba hosi Xikwembu hi mbilu ya wena hinkwayo
0: kahlekahle
1: u nga tshembi ntsena vutlhari bya wena leyi ta tlhela yi tlhandlekela ni le ka lava
0: kahlekahle tibuku leti
1: namuntlha ti fambisana na vona
0: ti fambisana na vona ti-comrades ta hina
1: okay vayingiseri va hina tshembani Xikwembu hi timbilu ta n'wina hinkwato hi minkarhi hinkwayo mi nga titshembi vutlhari bya n'wina ku na vanhu van'wana magolidi va hlayeni tibuku swinene va nga byi tirhisi ngopfu ku fika laha ka ku se va nga ha xitshembi na Xikwembu a va xitshembi xi ta va pfuna ku ya emahlweni a va ngo amen
0: amen
1: vayingiseri va hina a vo ngo amen
0: va ngo amen
1: ha loko mi nga ha pfumela ku hi chumerini vazalani ha
0: lelo loko ku ri mina na wena loko va ri ku tikeriweni swa boha va hlula
1: hi
0: ta va twa va yingisela nga ri khale va ku hawa hi na ha hlula
1: lakahi
0: hlurinilakaniunukuluwa a ni tibuku hi tshama hi va nyukeni
1: mavhese mana a yi jikajikina
0: hambi mavhese yo ka hi nga makhumbakhumbi ntsena hi va byela ku a hi khensen lawa matimba hinkwawo
1: hi khensena muhumelerisi wa hina va pfaku va hi nyika mavhese ni na ti-motivation ta hina I can see the visitor. Thank you so much. Ba ikumaka audio streaming ya khetsa swinene loko va khari ba tira hi matimba and then ba khari ba hi rumela. Thank you so much. We really appreciate you. Ba mukhari mi swi endla, ba mukhari mi hi rumela siku rin'wana na rin'wana. Kari rin'wana mingiseri wa Vision FM hi tirha na vona. Ba khari ba hi pfuna ha khetsa swinene ku ba khari ba endla sweswo. Kambe a hi fambi magolidi inkari munhu kwala ingeni ka hora ya 10 ne? Ai hundzile mavhengeleni hi va nyika risimu rin'we hi vuya na nhlokomhaka
0: hi vuya na nhlokomhaka mpela alright u nga holela no ku
8: vantshwa va DBT don't blame God International Ministries milungeki

0: ka se ba eng se re buisa sese e re se mo ra bishop ya ba kha ba go re ba la swelentsako
1: she donks
0: yeah
1: ya ba tla go tsena go bona she donks
0: yeah
1: yes
0: yeah
1: rawa Archbishop M.E. Malunga ndi tsimile re ya ku irona ka nongono kwa hina wa hlula ku tikeriwa nkarhi wa hina ku rendla kahle 10 mbiri ti minute or ya 10 se mbile le ka or ya mbiri magolide
0: yeah kasi ba ingi serva hina mangari ba le ku hikuma la ka 88.5 90.0 92.8 101.7 megahertz kasi mangari ba le ka audio streaming xa hina hi va hi kumeka kahle anda ku twa munhu le pitora ku Anguna vele bedhe anga strange. Eka iku www.visionfm.co.za.
1: Mhm.
0: Eshona wole. Menga rivali nongo noko iku hlula ku tikeriwa. Ande loko moyingisela ku hlula ku tikeriwa. A swinge enhle ke menga hlula na beja ni khome nwa hula. Vari munti e nwa mgwena. Munti ya mona.
1: Mara uko mara.
0: Siya ko mara.
1: Kumbe sesi ku voniwe buti wa mhisi muwe ni tevendela vagolini
0: ka sister tani va yingiseri hi vuyisa sweswo ka nongonoko wa hina ya se hi n'wi hulela okay loko switetani va yingiseri hi vurini hi ku hi na nhlokomhaka mayelana na leswi nga humelela emahele ya vhiki kasi hi karhi hi va hi languta sweswo swa vukhanselara khanselara hi ndlela yaleyo kasi loko hi languta le wa 12 hi vone vanhu tolo le tribal leyi va karhi va komba ku tsaka va karhi Dr Mathebula kusuka ganganoyi a karhi a va n'wi hlawula ku va mukhanselara kasi hi ti 4 ta November va ta va n'wi veka ximfumo a va khansela ya ward 12 kasi loko hi languta la ward 13 la hi karhi hi vona ntsakiso xipalani hi tisikisi ku ri migqivela a karhi community ya ka mandlakazi va ku ya n'wi lava i tirhela rixaka kasi i switetani n'wa hulela tibuku letiya Enga tle ba nyika na sweswi. Ya. Enga tle iti hla kahle, u ti hlaya hi xitsonga xa ku basa. Ba switwa. Ba switwa.
1: Mara ne before ni ba nyika ma vesela mawana, a hi bona ntsena ba nga tena kahle. Ka tindawu ta ku hambana hambana ani hina hi le kusuhani swinene. Aka ba yingiseri ba hina, ha mukhensisa ka n'wina minga tirha kahle. N'wina minga kota ku humelela ka ku va se hi ta hambi veka ximfumo hi ti 4 ta November ku ri ku va n'wina. Ba khanselara ba hina yana ni matirhela tiko yana ni matirhela rixaka loko hina hi tshamini la hi langutele ku n'wina mi ya mi ya hi tirhela hi langutele ku ri va va karhi va tisa ku hambana magolide mina a ni voni nga ku hi minkarhi ya ku tala loko munhu a vhoteriwa ku ri a vi mutshama xitulu kumbe a vi ka leadership vanhu va langutele ku ri ku ve na swo karhi leswo ka swi nga fambangi kahle hi kombela ku ri go and represent us go and fix it nkarhi wun'wanyani go and make a plan ku ri hi nga kota ku swi hundzuluxa njhani hi ku loko a fambi a ya swi lunghisa ni a nge swi koti because already se swi onhakile yena a ti na tindlela ta yena leti nga ta ta na swilo swintshwa ku ri hi ya emahlweni xa yena lexi a nga ta swi kota ku humelela ka xona i ku va a tshemba Xikwembu hi mbilu ya yena hinkwayo a nga tshembi vutlhari bya yena kambe a ya a tshemba Xikwembu vakhanselara va hina congratulations mi ya mi ya tirha
0: va ya va ya tirha
1: namuntlha hi laha ku vulavula hi nhlokomhaka leyi magolidi ya ku loko ku va ku karhi ku vekiwa vanhu lava va nga vantshwa aka leadership swi hi veka kwini tanihi tiko tanihi tiko ra Afrika-Dzonga tanihi muganga leyi tshamaka ka yona a hi vuli ku vanhu lavakulu njhaninjhani kambe hi laha ku langutisa aka leyo ntsena ku ri xana loko va karhi ku vekiwa vanhu lava va nga ha ri ku vantshwa tanihi tiko ra hina ra Afrika-Dzonga swi hi veka kwini ku ri a ku vi vona va hi rhangelaka n'wina mi ri yini miyingiseri u ta va karhi mavonelo ya miyingiseri ne i mavonelo ya miyingiseri a hi makaneti hambi ku ri ku ma sola naswona tanihi Vision FM hava xiavo aka mavonelo ya mayingiseri ene a hi lavi ku ri va sola munhu xa vona i ku va hi byela ku ri xana loko va karhi ku vekiwa vanhu lava va nga ha ri ku vantshwa swi hi veka kwini tanihi tiko ra Afrika-Dzonga 063

0: 0860-7307890 unga rhumela hambi ku ri nkandziyiso wena voice note na ku hala n'wina mi nga kona ma hi byela ku ri va tirhe njhani va khanselara mi happy swonaki ehe a swi bihangi vayingiseri kambe muyingiseri wa Vision FM na le ka line 2 ya hina ya 063-132-0818 hi va hi karhi hi twa hi leswi muyingiseri wa Vision FM n'wina mi nga ta vula swona mayelana nhlokomhaka ya hina loko ku va ku karhi ku vekiwa vanhu lava va nga vantshwa lava nga ha ri ku vantshwa a ri ku tlangeleni ka n'hweti ya vantshwa muyingiseri mi hi byela ku tanihi tiko ra Afrika-Dzonga swi hi veka kwihi loko hi ri na varhangeri lava va nga ha ri ku vantshwa
1: ande xin'wana wa hulela sorry ku mi kavanyeta ni vona tsala rin'wanyana laha ri tikomba ri suka kwala ka ward 13 loko va hlamusela hi tisikisi kahlekahle hi Saturday hi vona hi vantshwa mo hi teka seri me le mo yenka Vision FM am ke
2: aye ma go di no
0: aye yi mi muri no mase no hu am ke la
2: na i don't talk maka ne hi ku ya ene na ma bona le ya ne leke sheshu ku hlawuriwa ba ni vona na swi ku tata leswintshwa hi ku na vo lava va nga rhangela sweswi vanhu lavakulu a va sungulanga va ri lavakulu va sungule va ri lavantshwa va kula va ri kwalaha ndzeni va cinca swilo va ri kwalaha ndzeni se na vantshwa va hina loko sweswi ku nghenetela vona na vona va tata na swa vona leswintshwa xa ku hi susa kun'wana va hi veka kun'wanyana hi ku loko ha ha fositela ku lavakulu a va tshami xin'wana swi le ku onhakeni se vantshwa a va ngheni va kota ku lunghisa swilo swi kota ku famba kahle se and na hi ku ya hi mihlawulo ne ni wela ward 12 na wena nhlawulo wu fambi kahle a va ngi na probleme leyi a faneke a tandla mukhanselara wa hina sweswi i Dr. Mathevula i tshama hala ka ndhuna xirhendeleriara le nganganoyi a hi ri kandziyeleni leriya a vulavuli hi rona le ka ndhuna ya xirhendelele kumbe muko a katekani kantswaku swo masiku lawa se hi vona ku vantshwa a va hi teli na leswintshwa tanihileswi va nga vantshwa hi lava leswintshwa tanihileswi va nga vantshwa hi lava ku vona ku hluvuka timesiteki letiya hinkwato ti nga ndleka hala malembe lama hi nga languti tona a hi languteni ku muntshwa i ta na yini i tela ku sungula yini ku la a nga ta a sungune koho ku ya mahlweni leswo swa khale a hi swi pfaleni buku ya swoho a hi pfaleni hi pfula leyintshwa tanihiloko hi tshambana leswintshwa mavonelo ya vamama PNB va ri la xiungana
0: khense swinene mihlayiseka
2: inkomu
0: ni ri vambirhi va tlula un'we ka ndhina xirilela a va khensisa wa 12
1: kasi mahuu a va ha vula ku ni vona tsala rin'wana ra kusuka laha emugangeni wa ward 13 a ni hi languti hi mudlivela hi ve hi languta laha vaakatiko va karhi va kombisa ku ri vona ve le ku tsakeleni ka ntsakiso xipalana yena vhele ve te i hlurini na yena swi tlhela swi confirm-iwa ku i hlurini a swi tolo loko ni languti va langutisa van'wani va nga rhumela tsala va ku tolo a swi fambangi kahle se a yi tivi ku ri swi nga va i karhi yena kumbe njhani mara hi ku famba ka masiku a ni i karhi busy hi swona ku ya mahlweni hi ta va hi karhi hi swi tiva ku hawa hi yena kumbe a ka ha ri yena ke ya hi ndlela leyo va kombisa ku hawa lawa 13 tolo a swi fambangi ta kahle tolo a ku ri 7 se a hi swi tivi ku swona hi xini ka nkarhi wa sweswi ya ni basisa va wa 13 hikuva va nga nghena va fika va ku hale ka vision a hi vulavula swo ka swi nga ri swona ya hi ndlela yaleyo
0: hayi a redzi muyingiseri kambe na ku pfumela ku ri ntiyiso wu ta hetelela humele erivaleni hi tlhela hi kota ku swi confirm-a ku va swilo leswi hi swi tivaka kambe nhlokomhaka ya hina hi vuya kwala hi ku muyingiseri xana loko va karhi ku nyikiwa nkarhi aka vantshwa ku ri a ku vi vona va nga kona ka leadership swi hi veka kwini tanihi tiko ra Afrika-Dzonga mazi va kombise ku ri loko ku ri vantshwa va ta na swilo swintshwa hi le ka n'hweti ya vantshwa hi le ku lulamiseni ku ri i mani a nga ta hi rhangela ku nghena muntshwa swi veka ku internet ku ri Afrika Dzonga loko va karhi u langutisa lavantshwa na technology va hitiwa lavantshwa a ni tivi ku ri ni nga swi veka njhani lavantshwa lava va nga serious van'wani va vona xikolo va nghenini lavantshwa van'wani va vona ti-skills ta vona va good ngopfu aka swona lavantshwa yes lavakulu va kona lava va va ku va karhi va pfuneta hi le tlhelo va nge swi koti ku ri swi endla va ri one kambe hi laha ku tiva ku ri miyingiseri hi ku vona ka n'wina aka n'wina ku ta yini amihleketweni loko mi va mi karhi mi langutisa mhaka le ya ku vantshwa va nghena va tshama ku va vona va hi rhangelaka loko u langutisa hambi mina ni nga muntshwa ni nga tshama kona loko teka munhu lonkulu hiku a yi tshamani kwalani a ku ve a ni vuli ku a hi lavi ku va inana mara no kombisa ku ri ku na ku hambana xikarhi ka muntshwa na munhu lonkulu lavakulu va va kona ku hi pfuna ku ri ma swi vona swi so
1: swi so
0: n'wina mi ri yini swi fambe so swi fambe so swi fambe so n'wina ya n'wina mihleketo hi lavambirhi loko va tshama swin'we swi ta hi pfuna ku ya emahlweni
1: mi le moyeni ka Vision FM ya mamukele vayingiseri
2: Aye. Nantongo.
0: Aye, ulu minjani?
2: Sekon njano.
0: Comrade.
2: La vantsa vangeni, mara loko vangeni lani. Ava hluvukisi tiku va tirhela muganga ya vona. Loko va ri lava ku a va na mati a va na swinini va va endlela. Va endla mati va leswaku loko vanhu va za va va vhotela. Vuvarhandza vuvarhandza va tiva ku va ta tisa nhluvuko va nga tlhotlheli ndhaku ma swi vona a va lunghiseli vanhu mapatu hinkwaswo va tisa na tibuhulu leti ti nga to ka ti nga ha tirhi ta khale ku ri loko mati ya xota va ta kota ku kuma mati mati i xixi kulukumba ngopfu na le mapatwini timovha a ti fambi kahle phela ya va ya celekile a va tiva tisa nhluvuko wa kahle ya va khensela tisa swinene komrati vila swa swina mina
0: kahle ndzi nga n'wi famba deputy kahle komrati matholele lama ma n'wi a ma ta hi pfuna ngopfu
2: mina ni lava swo sweswo a ku na swin'wanyana komrati leri n'wa ri lava swo ri na ku lunghiseriwa
0: ni nge mi rivali ma swi tiva mara comrade
1: nkomu
0: ma ni ri khoto loko ni ku khombre okay
1: ya n'wa wulela ni mi twa mi karhi mi kombisa mhaka yin'wana ya kahle swinene ku lavakulu a va kombisi vantshwa vantshwa mi nga nyadi lavakulu hi ku i khale va karhi va swi tiva na vona se leswi swi xotaku laha na laha fambani ka vo va mpfuna a n'wa lavakulu va ri mali ya khale hi xiave ya a ya hi xiave se va ringeta ku hlamusela ku a ku tirheni vantshwa mali yi ta kota ku xiava hi ndlela yin'wana ya
0: se lavakulu a va pfuneti aka vantshwa va hina i ku wa tiva magolide loko u cheka hambi ku ri n'wana ni loko va ri ku onheni a ku nga ri na munhu lonkulu la kusuhi na yena i onha swinene
1: i onha swinene
0: yi ta onheta mi ta kuma ti-lipstick ta n'we xitori ni mafurha
1: loko wo vekeri hala handle hala i ku ha namuntlha sesi i miri i busy i na na gobo
0: loko va yingiseri mi nga se za mi hlangana ni sweswo swo kopoleriwa gobo mafurha ma n'wina
1: masi ya hala tayeriwa
0: mi kuma na tirhayisi tidibeteriwa
1: i miri ni langa kona
0: i le
1: ku phongeleni i le ku onheni
0: sweswo hi vulela yini na hi vulela ku vantshwa va ta onha loko mi nga va tshineleni
1: loko mi nga va tshineleni
0: lavakulu na lavantshwa a va tirhisani va va xilo xin'we then va kota ku va va karhi va pfunana aka riendzo leriwani hi ku loko wo langutisa magolide lava va nga ku nga va khale already se swi swa ku tala va swi tiva ku ri kwini ku ndleke yini ku onhake kwini va swi tiva hina hi vantshwa hi nga va hi swi vone switsongo mara loko va hi karhi hi langutisa vutomi byebyo mani ku byela ku ri mingiseri wa Vision FM a hi pfuna nini ku va hi tirhisana swin'we hi va xilo xin'we hi va nyandza yin'we hi swona swi nga ta va swi karhi swi hi pfuna vantshwa nkarhi wun'wani va fast loko swi ta ka mhaka ya ku hleketa a swi zi swi tika ku fika kwalano va active kun'wani na ku tsutsumatsutsuma va ya hala na hala va ta swi kota ku va va karhi va tsutsumatsutsuma so tanihi vanhu lavakulu nkarhi wun'wanyani le kun'wani va fika va tsandzekisa hi sweswo moko se va te va byela kokwandala va ta tshamela hansi nkarhi wun'wani loko va byeriwa swi swa ku swi tele nkarhi wun'wani na ku rivala va rivala mara loko ko va ku nyikiwe chance ka vantshwa na vona vanhu lavakulu va ri kona swi va swi karhi swi pfuna
1: swinene sweswo hi ringeta ku hlamusela ku n'wa huna loko mi karhi mi kula ku ri na kokwani loko mi endla swin'wana va ku e-e n'wa hulela hawa a hi wena sweswo hi ringeta ku mi hlamusela ku hawa vantshwa ku tirha hi swona mara ti tshuneteni ka vanhu lava a va tirha hi swona khale mi ta kota ku kuma vutivi ku na loko 5 years hi hela va tlhe va ku hawa ku ka vuyeriwa atleast mi va mi la ku kalaku mapatu a ma vi kona la ku kalaku mati a ma vi kona ku loko 5 years hi hela va ku hawa a ku tlheli ku vhotiwa va ku hina hi laha n'wa hulela i hi endlele mati i hi endlele mapatu kahle kahle vana a va rile hi nchumu swo fana sweswiya hi ndlela yaleyo kasi na mehe makuma ku vona n'wa hulela a ni tiko ni to va ni endla xihoxo nichava ku xiya movha leyi lwandla munhu a ku fambeki ya hi ndlela yaleyo ma hi teka mingiseri hi le moyeni ka Vision FM ahihi
3: ahihi minjhani
1: pfukeni minjhani
3: epfukeni magoli magolidi n'wa golidi
1: hi mi hinkwaswo ma va
3: yiwan'wa jin'wa mali
1: ya n'wa mali
3: hayi nhlokomhaka ya n'wina mativa yi kahle mi kha mi yi vulavula nga n'wa hlekete yo laha ku munhu a yi yingisela
1: yi lunghiseleni
3: ya a yi yingisela a swi twa ku a va lavula hi mhaka leyi vantshwa va laveka sweswi va laveka vantshwa a hi kheteni vantshwa ivi vantshwa loko hi va kheta hi va nyika ndhwalo hi ku a swi vuli ku loko mikheti wa mi ya tshama aswitolweni leswiya mi fanefika vakulukumba mi nga ha va hloniphi hloniphani lavaya va ta kota ku komba ku laha a hi famba hi laha laha a hi famba hi laha ma swi vona sweswiwani aka sweswi hi nga kona sweswiwani mati a ya kona why na a va swi lavi ku tshunela ka lavaya vakulukumba lavaya va tivaka ku phayipi liya a yi fambe hi
0: laha
3: liya a yi fambe hi laha se swi endla ku onge vo ka va nga tivi nchumu hi mhaka ya ku a va lava ku kombiwa nchumu se vantshwa loko mi nghena vana va mina Lunghizani lexi mi xi vonaka xi mi tsandza tshinelani ka kokwani khegulu lavaya va nga kwele henhla hi vuli hina va mbuyangwani tshinela ka kokwani dala va lava va nga kwele henhla va tivaka swilomu ku ho leswi swi famisasi loko mi swi vona onge va mi lahla no lexiwani loko ni xi languta n'wa kokwani mhanto hi nga ku loko o jika hi laha mi ta vona na ku va ta kambisisa xixi xakwa xa wena muntshwa va ku i ri hi jika hi lawa kunjhani loko hi nga ku va byelana lavan'wani va ku a hi vonisaneni leswi a vulaka swona hi makumu muntshwa u le ku dyondzeni ka swin'wana kwalaya mara nhlonipho amahlweni va nga yi va ya nyeketa va ya va ya ndla leswo yini a va hlayisi dyondzo ya vona va hlayisa tinghondo ta vona hi ta kota ku vona vantshwa va nga nghenisa ku cinca lavakulu se hi kurile munhu phela va kurile va kwele henhla va na tidyondzo mara swin'wana a va swi swin'wana hi mambabulupheni chele ndzeni ka buku i nga swi voni se vantshwa matihlo ya vona ya ha vona tinhloko ta vona ta ha ri na byongo bya ku hleketa va ha vona swinene ni nto hi nga ku vantshwa n'wini hi ku va suka kwala hi kha hi twa tora va nge yi va ya tshama le va tshika ku vona swin'wanyana ku akaya hi suki ku nga niwi mati akaya hi suki ku ri hava patu ku ri na magoji swi nga ndleka va ndla swin'wana vantshwa a hi va rhangiseni mahlweni hi vona vona i mukhegula luya wa le ka makoxa vutsuvi
1: kokwani gaveni
0: a ni kumbe mi nge vuli
1: n'wahwani
0: ni yo hi mpela ni rindzele ku va fika le makumba tivule kokwani gave ma ta mindlela siku siku rin'wana na rin'wana loko ni bula na n'we swi nge endleli nga n'wa yi teli
4: mamakhuveni na mina ni mi rhandzisa swi huma ndzeni vana va mina
0: inkomu
4: inkomu
0: hi la kuya ka makoxi ya vana kokwani gave ni nge chayi leyi
1: ane hamba nchava ku kula ku kokwani gaveni mukhegula wa tsotsi mara ku vo va ti vulerini moyeni hi mina swi vulaka kasi loko ya ha langutaleye va ku vantshwa ringetana hi ku tirha a swi vula ku loko va ku a ku na mati mi fane mi lavalava madamu mi koka e-e borhelani vanhu mati ya a ku ve na tiboholi mi kuma ku tiboholi ti hlayini ndhawu ya so lava va sovaka la mati lava sovaka la mati mi nga ku munhu a suka laha ka mati leyi na swi tshamisekanga endlelani vanhu tiboholi hi wo mati ya koya lama ende loko mi endla tiboholi hi ndlela leya mi hlayisa mati mi nga pfuleli boholi every day ku fika laha yi karhalaka se mi kuma ku yini mati a ma huma kona ma veka mugawa wa ku i Monday Tuesday Thursday Friday Saturday a ku kewu mati ivi hi wa vunharhu i nani yi wisa na hi Sunday muchini wu hisa mi ta kota ku hlayisa mati as na n'wehe va community na n'we mi teka responsibility ka swilo swa n'wehe i seketeri n'wo lelele
0: comrade chesa comrade my comrade
1: i ku ni wena hinkwavo ku comrade na hala ka pasta nyana swi ya konya
0: reke ya konga ku na yi vona but anyway ha ri kwalani ka le magolidi na vayingiseri ba vision va hina loko hi langutisa minkarhi ya ku tala vanhu lava va nga na mati a va ma hlayisi mathiko wa mahalaka tiphayipi ti le ku halateni ka mati mara lava va nga ni twe kokwani gaveni va ku a va vutisi lava va khale ku tiphayipi a ti ta hi kwini ku na migerho leyi nga kona yi lo tshikiwa sweswi a ya ha ri ku fambiseni ka mati tindhawu leti ti nga kona a va hi va ti pfuxa vakhanselari va hina ho kombela ku vanhu va kuma mati lama ma nga tenga ka tindhawu leti swi pfumelaka ne vanhu a va kumi mati lama ya nga basa vanhu wa mati lama ma nga basa lava swi va swi vonaka ku ri hayi swa tiphayipi swi ta hlwela kumbe i process a va ndleriwi tona tiboholi va kota ku wa vona muganga wa lwandlamuni a wo lo kula swa ku yini loko vo tiveka khoni leya laha va veka na le ka liya va veka laha xikarhi na liya le makumu leyi
1: va karhi va ni veka na xikontiri ni ta kota ku xa movha leya miliyoni na hlupheka loko ni ta ntirhweni ya ni hlupheka
0: momomola pavement xikontiri a xi hi ku hala ka ti-main road wa swona ku xo tanga mbaku hayi
1: mara hi ni twisa ku nkamba ku mara na xo mara mhele lwandla muna ne ni chaku xa movha leya miliyoni mhaka ku a ku na xikontiri a ku na pavement so loko vona endlela xikontiri lexa xa le ka Geelong xa le henhla hi mehe va ni vonaku hi movha lowa wa miliyoni
0: va ma fanele a mi va byele ku xa ku hala xinjhani but anyway ka vayingiseri va hina a hi lava ku kombisa swona sweswo ku ri lavantshwa a va nyikiweni chance va kota ku tirha va swi kota ku tsutsumatsutsuma vantshwa va swi kota ku ya hala na hala va tiva na tindhawu leti nga le kule hi to teka miyingiseri lawa a ma amukela ka Vision FM ahe
5: ahe vaxi
0: ahe minjhani
5: mipfukile
1: hlayisekile
5: ni le ku vulavuleni ka mhaka yin'wana leyikulu leyi loko lavakulu a vo kota ku swi tekela nhlokweni ku loko hi nge seza hi suka hi fanele hi tirha na lavantshwa u nga ku ku na moya wun'wana lowu u nga kona aka vanhu lava se va nga kula loko va ka va tirha a va koti ku tekela lavantshwa enhlokweni ku no matimba ya hina se ma herile loko no nghenanyana swintsongo mina ni le ka ripfumelo ra xikreste hi laha ni ponisiwile ni tlhela ni hundzuka ni tlhela ni khuvuriwa
0: eka mahonisi la
5: so ni le ka ripfumelo ra xikreste leri loko ni vulavula language ririmi ni fanele ni nghena hi kona ni khota matsalo hi ku loko hi languta vantshwa hi languta avele xikwembu xi n'wi rhandzile a ri ntsongo. Hi languta vantshwa, hi languta Joseph. Xikwembu xi n'wi rhandzile a ri ntsongo. Moses se a ri na 40 years a sungula ku tirha ntirho wa Xikwembu xi n'wi vitana Joshua. So vantshwa va laveka ku tirha ku tirha na vanhu lavakulu ku va va dyondzisa miehleketo. Sweswi miehleketo ya mina a ya ha tirhi ku fana na vana va mina. And loko hi languta mina ni nga ha vula swa ku a mina i khale ni ka ni tiva mina ni tiva swilo swo tala mara ni kuma swa ku hi le ka minkarhi leyi ku faneke ku ku na thekinoloji swin'wana swa swi lava ku swi hatlisa swi fika ka vanhu hi thekinoloji hi ku tsala hi ku rhumelarhumela. So loko munhu se a kurile swin'wana wa rivala. So a ni ta kucetela na vantshwa ku loko mi hlawuriwa fambani na umuntu bya ku hi la ku hi ya tirhela vanhu. Fikisani leswi mi fanele ku swi ya ka vanhu a swi nyika vanhu. Munhu a pfumeli ku loko u thoriwa ku u ya tirhela vanhu muholo wa wena a wu fikeleli ka leswi u fanele ku u endla swona. Swi nga endli ku muholo wa wena se u endla timhaka ta ku u endla ku u vona ku u ntsongo ende mali a yi tali mali yo lava ku hlayisiwa.
0: I ntiyiso kwalani papa.
5: Vonani vonani Avele na Kaini a va ri va makwana hinkwavo a va yimela xilo xin'we ku nga mpfula. Loko yi na mpfula Kaini a fane a rima ku misava a byala a kota ku misava yi milisa swi xa kahle. Loko yi na mpfula tihomu ta Avele a ti fane ti kuma byasi ti kota ku dya byasi ti nwa mati. Mara loko swi va va nikela boti a nga tsaki leswi nga endliwa hi mbisana. Se i byala emakwavo. Hi leswo munhu a byeli ku mina loko ni nghena entirhweni ni fanele ni tisa ku cinca. Ni fanele ni antswisa leswi lavakulu a va swi tsandzeka ni fanele mina ni swi antswisa swi va kahle. A mi ta vona loko tiko ra Afrika loko endla a ro rhangeriwa hi vanhu lava va swi tivaka swa ku vono thoriwa va va tirhela erixaka. Tiko ra Afrika a ri ta va kahle. Vonani ntirho wa Xikwembu na namuntlha ku u njhani hi ku mina a ni pfumeli ku wa humela i spiritual father xa mina. A ni pfumeli ku tonga hala ku ni n'wi yimbisa ku a ni byela ku leswi a hi swona n'wanaka. Loko no za ni ku ni vitaniwile hi Xikwembu se na ku ta tiva hinkwaswo ni tlhela ni hleva na spiritual father xa mina. Nhleva ku a nga na nchumu loyi a nge ni pfuni mina ni vona ku tlula yena. Vana va mhani n'wina mi nga kuma nkateko ya ku hlawuriwa ka tindhawu to hambanahambana ta ku ya tirhela rixaka a mi yo hlawuriwa ku mi ya tirhela swa n'wina. Huku ya Xikwembu a ka Mateo chapter 6 verse 33 ku rhangani mi ti lavela mfumo wa yena na ku lulama ka yena hinkwaswo leswi swi ta mi landzela. Namuntlha hi vaviseka hi yini na hi hava vatirheli ho va na vanhu lava tirhaka. Loko a ho va na vatirheli va lava nga hlawuriwa sweswi ni va rivele swa ku va va endla yini. Minduku hi vona va nga ta tlhela va vavisa timbilu ta vanhu. Hi vona va nga ta humesa misoti ya vanhu. N'wana mani ungwa wu ya hundzuka rimpfani. Rimpfani la ri nghenaku kona ri teka mihlovo. Na mihlovo wa rimpfani u nge ri tivi ku hi ri ya njhani rimpfani. Mara wena u n'wana wa munhu lowu nga lo beburiwa wu kurisiwa hi munhu. A ni ta ku hi nga rivaleli ku ya ku tirheleni a yi ku tirheni ya ku tirheleni
0: ya
5: vanhu va lava ku vona mihandzu hala ndzhaku hala hi taku hi kona ni khensile ngopfu vahaxi Xikwembu a xi mi katekisa mi ri na bazi ra joni ta mahungisi inene
0: khensa swinene pa mihlayiseka ni ri
5: iswo
0: inkomu hi khensa swinene papa bazi ra joni kusuka le ka mahonisi hi khensa swinene kambe mingiseri wa Vision FM hi pfarisa sweswo nhlokomhaka ya hina hi lava ku tsutsumela ka ti-birthdays kambe magolidi ne vantshwa va nyikiwe chance va tirhisa na vona va lama va khale va kota ku va va karhi va tirha ku yiwa emahlweni lexi xi salaka i ku a vo ti tirhela ni va tirhela tiko munhu hi faneke a swi tekela nhlokweni ndzi mfundhisi tlhabyani va yi khumba mhaka leyi va ku murhangeri faneke a tiva mhaka yi rin'we ntsena ku ri wo tirhela ngo ti tirhela yena u tirhela i murhangeri i tirhela vanhu lava va nga n'wi hlawula ehe kasi hi khense swinene ka vayingiseri va hina yanani mi ya tirha mi tirhela tiko swi mi fambela kahle Xikwembu xi mi hlayisa ku ya mahlweni
1: ya ande vanhu va mi hlawula hi ku mi tshemba
0: hiseswoasi
1: swi hatitani hi ri something so we talk happy birthday hi mahungu
0: ehe
1: ya ni tekateka
0: ni tekateka hi twa ku ri makheke ya dya kwini papa gift jokuba va rhandza ku la mhaka yin'wana va ku Bishop Hlukwana va khongelele makheke hi ta mama se sweswi hi lava ku ya mama miyingiseri aka lava nga velekiwa hi ti-8 June namuntlha hi tlangela na vona hi lembe ra 2026 happy birthday ka vona
1: something so we talk happy birthday
0: kezo
1: watwa

0: si vi sa sweswe wa holela laha va bede mo hi va teka laha mo hi va teka mi le moyeni ka Vision FM ya mamukela
1: mani wa hu wa holela n'wabuti ya mona na sweswi suku n'wamagolidi mpfukele na
0: hi pfukeli minjhani
1: hi pfukeli kuna rikaka tshava na marhanga ya rona emthindhambi kusuka laya xivulani va kula ka siku ra namuntlha kulani kulani ndhambi kwalani ku na mhani wa mina omutswari wa mina i mhani phephu n'wamemo kusuka kona laha sikweni ra ka muswana kulani mhani wa mina xikwembu a xi ni nyike mikateka mi hekulela n'wana bava ku na sungulo ngoveni kusuka laha sikweni ra ka makoxa nsukulo wa kokwani gaveni leyiwa kuna xichavo mathevula kusuka laha sikweni ra ka makoxa na kungu xivuri kusuka laha ka mapayeni ku na avele ntsondolo kusuka kona laha sikweni ra ka mapuve xikwembu a xi va nyike mikateko vanhu lavawani hinkwavo xi tlhela xi va nyika na mali va ta hi xavela gede hi ta mamamboya avanhu va ta kuma titenti ti okubayi kusuka laha sikweni ra ka muswani titambu aka mhani wa hu wa hulela n'wamhuti ya mona na sweswinsoko n'wamagolidi ni ku hi te
2: n'wana ba hayi khensa swinene buti wa hina mihlayiseka
1: swi vona na
2: inkomu
0: kasi va yingiseriwa hi khensa swinene ka siku ra namuntlha mo heteka mingiseri lawa mi le moyi nga Vision FM amukela
3: votwa
2: ma
3: yala u tla kumure di le kwenzeli singwana
2: etso ka hulu
3: la bona ku botswa ni vula ku mizumbili na
2: di dzumbini ngo mwina
3: eh so se la bona ku botswa na bona mu kwa rotwa hello
0: botswa
3: ku mizumbili na మీరు ఏపీ మగ్గున లేపి చూడన్నా మీరు ఏపీ మనీ కులని కులని చిన్నే కులని కొంచి మేంత ఎత్తించాలి మన సారీ మన మన
0: మీకు
3: మాకులు మన గవేని తుములు వచ్చి లేక మాకోసాలి ఆ కులా చిన్న నా na lava nga naveriwa hi ta ku bayi na lava nga ta naveleriwa hi to hi kakari u bava lexi vulani leyi
2: ene i birthday ya vona
3: i birthday ya vona i birthday ka n'wino I'm very man
2: papa nt
0: ndhambi
3: ndhambi kulani swinene xikombisi miendla hi tintswalo kulani a hi hlanguniwaendi ya hove hinkwenu hinkwavo lava nga ndhavile va siku ra namuta hepi hepi birthday ka vonu va nga ta hi tona mali yo xaa ku dringi na va lero hi mari koti kwala makeni danko
2: I can't just name a man record so.
0: I'm gonna go Vision FM and let me
2: happy birthday to you. Happy birthday to you. Happy birthday. Happy birthday. Abata vuya hita balala.
0: Oh, mekona.
2: Happy birthday. Happy birthday to you. Happy Hooray! Happy birthday, Papa NT! I'm a
4: Kessel and Ken Wiela, and a Gungra Malir Kona, and Kosnava Kek, and Tananta, and Nasa.
2: Even the lady.
4: I'm born in Avela Valavo, and in a while, I have a papa gift to Joko by Vacona, Mantepo. Sam, Bunavana Vacula, and a moon. Ivi ku tlhela ku kula na suku na hi wa kula ivi na ntondolo va kula na vona hinkwavo ni katsa na mina ha va navelela hi ri kaka ro bava emtswana ndhambi ni kwala gwangwangwa kwala kwana gungu ra mali a ni se rhurha va ha xi vaswinene
2: kulaveletiwa na mina danke
0: mila moyeni ka Vision FM mamukele va ye.
5: Ahe mpukini magolidi na mani wa hu.
2: I pukini ngomwina.
5: I puke swinene. Hey, happy birthday ka Mantsongo, man Grace, n'wakhalanga lexi fulanani leyi. Hey. Hey, makweni wa Mhandi Khoto va lavo, avakuli va kula swinene, va hlayisana na Mhandi Khoto va khomana va xilo xin'we.
0: Yeah.
5: Ntsena ku happy birthday ka ri kaka ro bava na marhanga ya rona le gwangwangwa lexi vulani leyi.
2: Yeah. Yeah.
5: Ni ri na vona vakuli va kula swinene. Xikwembu xi va katekisa xi va endla hi tintswalo. Hi ta kota ku kuma mali le gwangwangwa leyi loko vona va ri kona.
0: Ya.
5: Ni tlhela ni ku happy birthday ka mhani n'wa mphephu n'wa memo. Le ve ri le ku hiki le ku tshama ku baji ku baji. Ni ngo ku rivala ni tshama ni ka ni ku vula
2: kamswani
0: kamswani
5: ni ri na vona a vakuli va kula swinene xikwembu xi va katekisa xi va endla hi tintswalo na hinkwavo lava nga naveleriwa hi baji wo ku bayi misava hinkwayo jikelele lava kulaka siku ra namuntlha na vona hi ri makheke makheke eka vona xikwembu a xi va katekisi xi va endla hi tintswalo xi va katekisa loko va nghenani loko va huma leswi va nga ta swi khoma hi mavoko ya vona swi kateke swinene ku tlula no kateka xilorani hi xexo na makheke kwale gwangwangwa kwaleyo xi ta rhanga xi ya mbekwani xi ya katekisiwa xi ya gwangwangwa xi phakela khekhe xi hindza hi lexiya xi ya kamswani xi hindza xi ya xipfulanani hinkwakokwako kwalomu ku nga na makheke xi ta famba xi phakela na ntukulu wa mina tin'wa tola mafurha ya khomi xikudza xa mafurha namuntlha vanhu va ta hatima ngopfu ku tekiwa hinkwavo le dilongo giyani hinkwawo matiko lama hinkwawo lama hi ya famba hi dya makheke hi ta tiphina namuntlha na tihove na hinkwaswo vana va lelewa hi mhani miheva la mi ri vebimisanatini yo pfumala matamani I love you so much.
2: We love you too.
5: Thank you.
2: Thank you.
0: Thank you. Va lava hi mhani miheva kusuka le Merva Bizo.
2: Happy birthday, so. Happy birthday ka kokwani, kokwani Phepho Mkhavele la nkambako ka maweni wa Frank, i kokwani wa mina. Mi vana siku leri nene, mi tiphina hi siku ra n'wina, rovelekiwa ka siku ra namuntlha. N'wa hulela iri happy birthday ka n'wina gogo.
0: Mile moyeni ka Vision FM amukela.
6: Ahe, makovide mpukeni.
0: Mpukeni minjhani.
2: Hello, gagana dekere.
6: Impukile.
2: Impukile ngomina.
6: Impukile.
2: Ingaku iloko hi ri la gangeni la ti new stand ka kokana dakare kai huwelela. Lomene kokulo.
6: Ani na vas baktan na vas rai mina hetha ka xitsu ka ka ba.
0: Yeah.
2: Yeah, ni amamkela.
0: Aye.
6: Aye. Ba bana ba le zo.
0: Ba teken.
6: Etsa go ya ke best ka re ka lo babo, a ba se kore ka tse. Ne go ya ke best ka kula go kwa ka makosha la. Ne go ya ke best ka ba ne kwa, la ba best ya ko. Mo. Sa ba sa isa ka kwa se tshe.
2: Ke se nene.
6: Gente.
0: Yeah, mo lela na men ka no happy birthday ka kokwane Phepho.
2: Ngwa frenge iri happy birthday ka mwina na nkambaka ka maweni. Ba ta mala pavement ina.
0: Ala ka maweni.
2: Eh, ka maweni da pavement ina. Ko ita isu ka ile ka bingo le gankeni.
0: Mo noktiva mara nkambako na.
2: Eh. Eta ze kutiva ani se swi i ha xana mela. Mpfa loko hi chaisa ni ngwe haka. Ya le ka mina ni na kuma ku nkamba ko kunjani i ta ku vona ku hi le nkambako swilweyi
0: le lokishini
2: le lokishini
0: vhela nkambako swilo hinkwaswo va na swilo hinkwaswo nkambako
2: na mati a hi swipeki
0: and the mati vanhu va lama ya pure water
2: a hi no dzunga hina
0: vanhu yo dzunga la
2: na ma ku purifyiwa
0: pure ya vanhu va swilo ku kona a nghena
2: na ndhawu yo xava swakudya ne yi koho
0: ni vona line 2 ku tsope nuku milemo yen ka Vision FM en karne mamkela endlela le aye milemo yen ka Vision FM na mamkela aye ba ante ku bolo palega poko
2: ba ri ko aye se si kona vanga famba
0: sisi ba baleke aye endlela le ka se ha wa ma abukelekini ba yingisire ka se ni karne bona in the voice note le ka WhatsApp le mo itwa ku bona ba ri ene ka soko rena monhla mo iwa mkena mile moyeni aye
2: ba yisi moyeni ma gole de
6: kwa la me kamela kona ve la happy birthday dare happy birthday aye se su ku na manwa u kwa la me kamela kona ve la happy birthday dare happy birthday aga sesu wa mina Grace le venda le ni ri kulani ka sesi ka kulani nwana nwa ngoveni mukula swinene ni ku happy birthday kari ka kari o bava ri bava na marango la xivulani la ni ngo kulani mukula swinene na lava nga naveleli ba ku ba hinkwavo ni ri a vakulu va kula swinene hi ku twa ka makoxa hi kona ni le ka mapayini hi kona na kwahala kwahala va tshamaka kona kwale na ku yi kona ni ri a vakulu va kula swinene mhandzi zamba va ri ka mavalani va ri hepi hepi makhekhekhekhe wu ri hinkwavo lava nga ta hlaya wa siku leri a vakulu va kula swinene ahe va haxi vambirhi
7: minjhani minjhani minjhani vahaxi va mino mina ni kono moni ya ku happy birthday eka mhani Grace makwenu wa mhani Rikotso kwale xifulala va ri xi yini yini xivenda xi nga ta hi rhuketerisa ni ku happy birthday ka papa NT ni ku happy birthday ka ntukulu wa kokwani Gaveni ni ku happy happy happy birthday ka hinkwavo hinkwavo hinkwavo hinkwavo ni ri siku ra voho a ri vi kahle ndhambi ya mikateko yi vanela Xikwembu xi va nyika leswi naveriwaka hi timbilu ta vona hinkwavo na lava ni kalaka ni nga va twangi inkomu i mhanstefelina na mavele danku
0: kasi ya khensa mhanstefelina kusuka kwala mavele lana mani December leyi ka mavalani va ku vona va va navelela hinkwavo lava bedeyaku eka siku ra namuntlha kasi va yingiseri nkarhi laha mo heteka mi yingiseri twa ku vona va ri yini mi le moyeni ka Vision FM ka ya amukela
8: hi n'wahulelo mativa ni rivele makona wa mhani Rikhotso a ni nga swange phela mhani Rikhotso kokwana wa mina ni no vona lume
2: a mi nga ta tikuma tihove namuntlha
8: loko se ni ya le ka vabari va vona le ka gapu leyi a va ta fika va ni twana i vuswa va ku ve hi ku bya vona a ni va navelelangi maswona se ni retibese ka vona
2: inkomukhensesinene kokwani wa daki
0: mani mi heva mi le moyeni
8: na mina sorry ni rivele ntukulu wa kokwani Gaveni a ni nga swi twangi a kulakula swinene ntukulu wa kokwani Gaveni Gaveni ntukulu wa hina hinkwerhu kwele ka makoxa xikwembu xi xi katekisa xi xi endla hi tintswalo danko
2: inkomu swi ndleka ntsena ka Vision FM leswi a swi ndleki kun'wana na kun'wana na wena wa swi twa mi yingiseri ku ri mo rhelela
0: mi
2: le ku nandzikeriweni ku le ku nyanganyeni loko ho tirhisa riti leriya na hina hi ta ya dya tihove a ni kokwani munhu wo sweka sweka hayi nyama yi kona ni xoko ya mbuti hi nge tsandzi
0: ya
2: i rhandzaka ngopfu nyama magolide ho swa ku hanga holela namuntlha hi nga muka swin'wena a ni muki na munhu
0: a loko ku ri ya mbuti n'wa huha ho dintsona
2: va ta wayi ni vulavula so ni vulavula hi mhaka ku tolo ni ve ni karhi ni bula na manche person manche a va tiva hinkwenu mi yingiseri wa Vision FM va kombisa ku ri hayi la Mozambique hi le ku tiphineni swinene va ku tola a ku ri save yourself ku na swin'wana va swi vulaka hi riti ra xinghezi loko mi ya n'wina mi nga tirha ka tindhawu letiya va ri buffet va ri ini yini ka magolidi leswa swo wa ti-seva kwalani swi tele swo va ri yini hi ko Anti le ka bafe ka magodi de ka nezi.
9: Mento shitivelo ku
2: ina. Ni tirin la nu. La. Cha ku la vite. La. E tirin magodi mara mingi sere nga ku fambesa na swona bu bafe nyana. Ba ku it's a bafe. Se tola ba manje abadini we. Ba ri dini wa olela o wo chuza ku lava nyama ya mbuti. Ma ai sembe vari va tiphinini ka spirito vari va tiphi ei swa bo ya mbuti ani vhele leni vari ku swekiwana nyama va yi kandzela so ni kandzeriwa hi timanga ya ya ni tivi ku ni nga survivor na leswi mina na manga hi nga ri ki tichumi ya ei kambe va le ku tiphineni swinene va kha va ku hayi le ku tlangeni loko va vuya va fanekele va hi byela hi fanekele hi va vutisa ku va fambi i va sungula ku hi gavela ku ri va fambe njhani hambi vo CEO va nga hi byela swibiha
9: ku ri
2: va fambi
9: ya va khomise kwini
2: na le beachini a va yini hi va vonini ka
9: a wu zange nga va byela nyana va hi vuyela na na swin'wanyana swa
2: kwaleswigolidi mi nga ta lumalumini
9: ta lumalumini
2: u fanekele munhu ka dya power a nwa na mati ya kwaleyi na juice ya kwaleyi a leti
9: ya vanhu va hi vele ku kholeleni ndlela leyi muholela va
2: sikani vanhu va tidyela loko ho va hi vulela na na leswiya va ri yini kambe va ri yini kambe miceka liya
9: miceka liya
2: Very mine.
9: Manish Steve. Nga him.
2: Bang Serbavish, come and check out in Mozambique, even than wine. Yin, by one of the two, one, but Teresa, come on.
9: Babble, check out.

0: Gravelod. Ahi kuri vali na hood spray. Ule tikwene rantwamba na bulombe eka 92.8. Vision FM. La, ile kaya. Gia. Kakala na mchipi. Iluke. Entabeni ya mangombe. I 101.7. Vision FM. La, ile kaya. Manzakazi. Bekwani nale kangwa jai. Ule kaya rashtichi 88.5. Vision FM. La, ile kaya.
1: Kaswa ingserva Vision FM. Ebuyi sasheshe. Eka sikona namuntlha nkarhi kuri 20 past 11 ka awara liya ya hina ya ku hetelela heti kasi mi nga rivali ku hi kuma laha ka swihondzo leswiya swa yena swa mune ku sukisela kwalaya ka 88.5 ku ya fikelela kwalaya ka 101.7 megahertz kasi le ka audio streaming xa hina ya kumeka xi ngo www.visionfm.co.za. Eka siku ra namuntlha kasi mi nga rivali nongonoko ku hlula ku tikeriwa ya hlurisa sweswe na n'wa hulela eka siku ra namuntlha
2: wena loko wa ha ri laya ka audio streaming ne van'wani va kombisa ku ri va hi kuma le ka stream.radio.com a swi bihangi
1: ntsena mi hi kuma ya
2: a maheleni ya vhiki lawa hi humaka ka wona kumbexani ka siku ra tolo ne ku ve na mutirhi loyi a tirhaka leswi swa ti-car track loyi a nga tikuma va karhi a hundza emisaveni loyi a nga va karhi a tikuma a ya entirhweni a ri karhi a vabya swinene hi ku ya hi swilo loko va swi hlamusela loyi a nga va karhi a tikuma a byeriwa ku loko wo ka i nga ti ntirhweni i ta langutana na voko ro tika swinene or maybe that person will face disciplinary action or maybe u ta hetelela va karhi a jajiwa entirhweni so nhlokomhaka ya hina ka siku ra namuntlha hi ta famba kwala henhleni ka mhaka yaleyo ku ri xana ha fanele ku va hi karhi hi ya emintirhweni hambi hi ri karhi hi vabya na hikwalaho ka ku van'wani va hi karhi hi byeriwa ku kumbexana hi ri na ku chava ku hi ta hlongoriwa emintirhweni munhu wa vabya wa hlamusela ku ri a ni pfukangi ivi a ku fambeni ka nkarhi hi ya kuma hungu ra ku i hundze emisaveni hikwalaho ka ku a chava ku hlongoriwa a nga swi tivi na ni swa ku ri a nga swi tivi ku a nga hundza emisaveni o tibyela ku leswi ni vabyaku loko no ringeta ku khwita ni ya fika ntirhweni va swi vona ku ri hi mpelampela na vabya swi ta va kahle ni nge cachiwi ntirhweni ene ni nge langutani na ku va ni karhi ni tshinyiwa a ku heteleleni n'wansati luya kumbe mutirhi luya ibe a hetelela a hundza emisaveni hikwalaho ka ku va a karhi a fositele ku ya entirhweni even though a ri karhi a
1: vabya
2: se namuntlha hi la ku tivaka vayingiseri va hina ku xana i xikolokolo ku hi ya ntirhweni na
1: hi
2: karhi hi vabya na ku miyingiseri hi endla sweswo hikwalaho ka ku hi chava ku hlongoriwa mintirhweni mintirho ya kala swi kona sweswo swi dumile ene swi le ku endlekeni ha swi vona vana va hina va na ti-degree va na ti-diploma van'wani ti-doctorate va na ti-ona se vanhu va gavhi mabandi
1: va gavheleri
2: mara a va tirhi se hi loyi munhu a tirha a vabya ivi a byeriwa ku loko wo ka yi nga ti ntirhweni wa caciwa kumbe i langutana na disciplinary action a fositela ntirhweni a hundza emisaveni a ri ntirhweni se miyingiseri mi ri yini nhlokomhaka leyi a we supposed to go to work even when we are sick hambi hi khi hi vabya
1: miyingiseriya
2: mintirhweni na hi ku chava ku hlongoriwa
1: 063 730 7897
3: hayi kasi ampilo mpukini maxaka
2: mpukini ngongwini
3: hayi mhaka yo vava leyi nga lavaka ku yi
2: mara
3: ku vulavula ntiyiso a swi ya hi ku hi tirhaka kwini ka mintirho ya hina leyi tirhaka hi fana na vomhani valava va nga tlhava hi byela va ku heyi yena ni kavo leyinga labor because hambi u heka labor loko munhu a nga lati kunika mali ya leti
2: iswa
3: hi wo hanya kha mi ta hi wa ntshikelela wa ku a hi le ku tlwelaneni va hi byela ku heyi loko a ku yini yana kwinikwini loko hi la ta vulavula hi ya ti-cost loko ku ri ha mali swa wena swi mi fambisaka to ti dyela nkarhi ku ya ti-cost vo swi tela ku ya tirha na lomu ku nga na tinyoka koyo mhaka ku hi ta ndlela hina ni hi kuka hi tlela hi nga dyangi ma swi vona and then na solo wo tika kwala ku anga hisa ku tinyoke swa ta vula ku hi ta fana na vanwanyani
4: ku
3: kumbe hambi leswi va ku ndlala hi dlaya kids va ku ndlala ya dlaya eh si timhaka to tala laha misaveni wo ti wo vulavula tena hi ku xongela n'wi mara mitirho leyi tirhaka hi vanhu vo slow
4: ku
3: fosteliwa a ku na holiday a ku na lunch a ku na nchumu wo just ku tirha u kuma yi leyi nga ta kuma ntsena u ka wu tlela wu dyile a se hina kahlehle hina hi wu tirhela khwini
4: leswo
3: tala naswona ni tshama nkhini byema siku hinkwalo loko mikhini ku e munhu ku fanele pfuka dya yina dya yini loko sweswo mo ti byelela va nga na swo hina hi nga hava hi languti no hi dya
4: yiniko
3: hi dya leswi hi swi kumaka a hi dyi leswi hi swi lavaka
4: mirhu
3: a hi tirhe leyi hi lavaka hi tirha leyi hi kumaka ma ku vula ku van'wani va dyondzi and then mpela va dyondzi mara mitirho leyi va yi lavaka va yi kuma va za va tirha mitirho leyi va nga yi laziku leyi va yi lavaka va yi kuma va tirha leyi va yi kumaka se na hina a hi dyi leswi hi swi lavaka hi dya leswi hi swi kumaka naswa vona mikarhi yo tala na mitirho yo leyi vulavula ku yona eyi nawu wa South Africa kumbe na nawu wa ku hanya misaveni munhu loko a vabya ku na tiholiday to karhi va kha ku va vula ku na matiki ya tiholiday ku vabya ka munhu
4: matwisisi
3: loko ku na vaxisati ku na masiku ya lama ya tin'hweti ma tivaka se na masiku ya ku vanhu va vabya ya kona se mara hi ku a ya tekeliwi nhlokweni hi ku munhu a tirhaka ka vona ko va munhu nje ye wo lava ku ndleriwa swa yena swi va kahle a nga languti swa van'wanyana va swi vi kahle hi swa ku hi hanya amisaveni ya vubihi eyo khetha xikwembu ku pfuka a ha ri kona eyi tila hi tirhaka kona wo tirha hi kwihi hi lava ku dya ntsena hi lava swo tala
4: un'wana
3: wa tirha na mali nga yi kumi hi lava kusuka ya pota ka mali
4: hi
3: ku loko ya pota va ta ku tana khoto loko ya khoto fane siku hlambini va va na xisibi ku mulu a nga kolela na loko ya khoto khandi
4: yaula
3: ku i nga tsandzekano ya ku tengeni hikuva e ya pfuna hlambi thing i tsandzeka ku ya khoto hikuva i pfumala mali ya ku khandziya taxi ku ya khoto ma swi vona hi wo hanya xikwembu hi khetha sweswi hi nga ku hanyini mara South Africa hi le ku xikwisaneni milawu leyi nga bohiwa yo tirhela vo va lava va nga na swoho kumbe va lava nga tipalamende lava nga na mali
4: swa
3: ku hi ku na rihanyo ra kahle u dya yini u dya hina sweswi ni nga ku tirheni ko loko swi humelela swa ku u dyanani na swona a ku ni hlambini mavoko swi ta tikomba se khwiri rikulini kwalaho hi ku u ta kuma kuni ku na mati kwalaho ya kona a ni ta vula ku eyi hi hanya amisaveni yaleya swo biha
4: ande
3: ku hi hanya amisaveni ya ka va satana a hi khongeleni xikwembu lembe rin'wana xi nga hi tshuxa hi va kahle loko u languta vanhu va le ku dyondzeni va dyondzela mahala ku ta munhu loko a nga dyondzi a nga fika a tholiwa ka ntirho lowu fanele ku tirha munhu loyi a nga dyondza ta swa mi kuma ku loko va ku hakeleni mati ma ta va makumi cause va thola munhu loyi a tiva ku kumbe ku chela swigodo a ya lunghisa mati na pipe mi fanele yingisiwa ku yini a nga swi tivi mara loyi a nga dyondzela swo va nga n'wi nyiki
4: hi
3: mhaka ku luya i saka ra vona kumbe u rhange a hakela mali
4: leswaku
3: amisaveni sweswi hi xava ntirho hi mali hi lava mali se wo kumela ku mali hi ta fana na vamhani va lavaya se mani ta ku mara mhaka yikulu a hi khongeleki ka tshana loyi na hi nga n'wi hlula loko hi twanana hi khongela swilo swa layoni byingo swi tele nkomu ni nga zali
2: humami bansi tele hi khense swinene
3: ani swi vulavula ntiyiso swi tele na nkomu
2: khensa swinene swilo swa layona va khumbe mhaka yin'wana ya kahle swinene mavonelo ya miyingiseri ne ya miyingiseri a hi masoli hambi ku ri ku makaneta a ma amukela ka Vision FM avuxeni
5: a xitichini makari ma hlayiseka mixon
2: ahe bishop
5: hi n'wina mbaku nkulunkwani mpela man'wana
2: gelegelegelegele
5: nkulunkwani lowu nga woni khumisa lo a wona straight mina na swi tiva swa mikulunkwani ku
2: se ni ku yini ka bishop loko ni
5: a mi fanele mi ta wu bala kerekeni a ni ta vona ku wa ntiyiso lowu ba moyeni so
1: eya
2: mipukeni mara bishop
5: hi pfukile mani n'wa wulela hi ngo vona
2: swinene a kuma amukela mativa
5: e hayi lava ni nga tiva mitshikanyana va nga na mikhuhlwani medele ni tiva mitshikanyana namuntlha a va zanga va nga mi pfuxela kahle
2: va lo byeriwa ku i nga n'wi pfuxi
5: asese a nga pavala la ni tshamela ku va la tlhelo ta hatla bulumuwa
2: a mi fambela kule phela
5: hola ni hambi mi nga n'wi yisangi tliliniki loko a teka xisangwana tlela laha ndutini n'wina mo xitulu mi ta kuma burumukile mi kuma ku o-o mi ku hi ku ya kunene ni ya tshama kwala kusuhi na ku mheni kahle va va tata ha vanhu vo vabyavabya ngopfu vo ngo vabyisa hi mhaka ya hina vavanuna hi nga va rhandze kuswona vanhu vo vabya loko nga n'wi rhandzi swona wa boheka ku khohlola
2: a mi wu vonangi na wa me wu lo teka siku rin'we mukhuhlwani wu hola
5: wa n'wina wu teke malembe ku komba ku mo va n'wa yexe mihanchuma
2: bixopumara
5: fikelela 3 days n'wansati wa kahle a nga na nuna a ku na hatlele na vabya ha lavo fika va ku na vabya hi va lava vo mi kuma ku yi ti lan'wise vukati nkarhi wun'wani hlongoriwile ta horisi mani phela n'wanuni philisi ka nsati wa
2: yena
5: ndzibuba nkarhi wolelo mo twa munu akara khodlakodlo zeku mavhiki mambirhi hangele vukatini munhu yalo
2: a mi ta yi chavisa no vabya amukela
5: bisopikona ni mi byela masiku hinkwawo mhani wa holele ku n'wanuna i philisi ka nsati wa yena na n'wansati i philisi ka nuna wa yena vanhu lavambirhi va hlanganisiwe hi xikwembu va tshungulana va tshungulana loko mo vona nsati wa n'wana tsakilani siku rin'wana mi nga kuma mi rivala no xava mugayo hikuva a tsakile a mi komba rirhandzu mi swi vona ku haleswi a nchumu leswiwani no kuma khuguriwa hambi ko humangati mi to chela misava mindzwani ku
2: horile leswiwana mi ni tshama ni tsakini
5: a ni ta vula ku ka thopiki leyiwani loko hi ya vulavula hi yona na ni ta mi byela kahle ku hayi ku munhu a ya ntirhweni a karhi a nga pfukangi a swi kahle ene na hina valungu va kona a hi swi tiveni ku a ho va valungu va kahle u nge tirhisi munhu a vabyaku xem hayi munhu a fane a tliliniki munhu a fane a vona ku i hanya njhani wena ku tana ntirhweni i karhi swi vona ku a nga hanyangi a swi tshamisekanga hileswaku lexi faneleke i ku twela munhu un'wana visiwana loko mo twela munhu un'wana visiwana mi ta vona na vutomi byi va lebyinene a hanya a ta ta vuyela ntirhweni ku tirha a ha swa hi boha mara hayi loko munhu a nga pfukangi
2: ya i ntiyiso
5: i va i n'wi tara fengo loko o fela ntirhweni ke ku ri ku ku byerini ku a ni pfukanga van'wani phela i ni byela karhi a hlekelela ku a ni nge swi koti namuna n'wina na swi vona a ni ri mavona n'wina a mi ni chavisi ni i ku ri loko na ha ri xikolweni ka 5 ne ni tshame ni dyondza swi swin'wana leswi va nge grade 8 masiku lawa ni dyondza swin'wana va ku to laugh is the best medicine after all na sweswi ni tshama na mina ni karhi ni hlekelela ni tsakile ni karhi ni swi tiva ku swi leswi le ku ni tshunguleni ku hava murhi wu nga tirhaku ku tlula ku hleka ku hava murhi na wutsinini ku hava na wun'we wu nga na matimba daswiwa loko munhu a karhi a vabya hi fanele hi tlhe hi va landa na kwale xibedhlele ku ya va kamba ku ri vutomi byi fambela kwini se a ni ta vula kahle ni ku hayi munhu loko o za ku tirhisa mpela a karhi a swi twa ku report yi ri a ni pfukangi a nga ku rhandzi a nga ku rhandzi na siku na rin'we na ntirho wolowo hi woxe a wu kahle xi lexi va nge i rifu mavabyi valungu va swi chava ngoswi leswi loko mo va byela mo ku a ni pfukanga ni i ta hatla a ta ta mi vona swi bejele na loko mi karhi mi famba na yona mativa nsuku n'wana tshame ni famba na milungu wun'wana a ni thole swa ti-public phone milungu i tlharihe ngopfu ka leswa tibodobodo mapatwini u vona ku tsariwe ku tliliniki a ku are you okay now mi no vutisa are you okay now what i ri noni na ta ku yisa tliliniki loko ku ri ku a wu pfukangi yena loko a vona bodo i hleketa ku ri munhu loyi ni nga na yena ni fanele n'wi vutisa ku i kahle na hi famba hi tlhela hi ya fika kun'wana a ku still okay ni ku am alright ni swi twisisa ku muyisa loyi i na khena vutomi bya mina loyiwani munhu wa ntima mi nga sukana hi ka n'wamatatana mi ze mi ya fika tsani na nga mi vutisangi a ku cincangi swin'wana ka n'wina a nga na mhaka hi rihanyo ra munhu un'wana rihanyo ra munhu un'wana ri a hi khumbekeni. That's why ni ku a swi kahle swi bihe ku tlula na rito ku biha. A swi kahle na siku na rin'we.
1: Na siku na one day.
5: Hayi loko munhu a nga pfukanga a nga pfukanga. If she's not healthy, she's not healthy. Hi nga fosteri ku ta ta tirha hayi khona man. Hi ta hlangana na danger zone siku rin'wana munhu a hi fela. Hi ya sungula ku vitana vatswari ba yena ha. Tana ni mi ta hi pfuna munhu i file laha i wile. Mara a nga mi byelangi na.
2: Vurini.
5: I ni byerile ma swi vona ku valungu amukahle phela a ni yo tshama i n'wana wa mina munhu waloye. I mi reportela ku a nga pfukangi ni na yena n'wina mi ku xikolokolo tana ntirhweni. A ku vonani mi endlisa ku yini. Hi munhu yaloye ni ta hlwela ku va kona kwalano. Hi le kule na le kaya. Mi ta kaka mi endla yini n'wana wa n'wina mi nge n'wi yisi mochara mi nge endli nchumu. Munhu loko a nga pfukanga a nga pfukanga a hi pfumeleni hi ri valungu a wisa hi n'wi pimela masiku yo karhi ta tlha hi fowunela ku na hina hexe nkarhi wun'wana a hi ti dyondzisele ku vutisa ku a swi se antswa na ku fowunela muboyi ya wena swi nandziha ngopfu hi ku swa kombisa ku wa n'wi rhandza masiku se hayi leswo swo loko a ku na vabya a pfutseke famba ta suka a ka ha na ntirho ni ta thola van'wana swona leswi a fanele a report-a ka mani ku a nga pfukanga
2: ene loko a nga report naswona swi va swi nga tshamisekanga
5: swi nga va swi nga sasekanga se a ni ta vula ni ku mhani wa holela hlayisekani mi xuma kahle kwala xiticina ni ni loko mi vona mi nga holi sweswi ni nga mi siyaku na swona loko ku ri ku mi ti tshamela kaya mi ri n'wexe ma teka na hi n'wampopo mi huhisa xitandla sweswo xi ku fiki mi ze mi kota ku chucheka mi hola
2: mina ka ni tshami ni ri wexe
5: sweswi matsaku sweswi ni nga na mhani bishop la ndhutini ni khome xipfalo xa bakiti na ka nandla moya hikuva fene yi le kule la ta nyanyisa n'wansati wu khomiwa kahle n'wansati ni khomeni kahle va kala vavasati ku tele vo tala lava nga ta pfuka va nga mi makelangi miti lava lava ku fika va hanya na n'wina va mi akelani sese inga ku va vanharhu va tele ngoku ku ngo va wun'we ene ku hlangana na yena i lucky mi nge hi n'wi thumbi ndleleni
1: mi nge hi n'wi kumi
5: se a hi khongeleni sweswo ni mi byelaka swona ku loko ku ri ku mi ya mindyangwini fikani mi rhula mi hlayiseka xikwembu xi mi hlayisa xi hlayisa na vapapa lava na vana lavawani ku fana na mina ni nga hlayiseka ni nga rhulani ni nga rhuli ni ri nexe na mhani bishop n'we mi hlupheka khona hlayiseka ni mixo
2: nkomo
5: hi swona mhani wa wolee
1: mi le moyeni mhani mieva kwala ka Vision FM.
6: Ahee mpfukini mhani wa huu na magolidi
1: hi pfukini minjhani
6: hi pfukini
1: n'wa huu a ku hawana no mati magolidi
6: a yi twa nhloko mhaka ya kahle
1: ya
6: munhu loko a nga pfukangi loko yena a za a vula hi nomo wa yena a ku a ni pfukangi
1: a nga pfukangi
6: swi komba ku wa swi twana nyameni ku a swi fambi kahle n'wina nkarhi wun'wani mi nga n'wi vona a ri kahle loko mi n'wi languta mara mizimba wa yena wu nga tshamisekangi ene nako munhu loyi mi ta n'wi vona ku hi lowo tshamela ku na vabya siku na sikuku
1: ya
6: kumbe hi lowo vabya loko n'hweti yi herini loko n'hweti yi hela yena wa vabya leswiya mi ta kota ku hambanyisa mara loko munhu u kuri ku a nga pfukangi a nge tali ku vabya loko n'hweti yi herini
1: impela
6: hikuva ni ku na valava vo koka i sweswi ya swin'wanyana loko se va holini ni n'hweti loko yi herini wa ya ka sick leave a ku hayi a ni pfukangi ku ri ku pfukini yo tshama kwahalaya kha a ti hungasela se a ni swi leswiya loko ku ri mandi se u fanele ku tlhele entirhweni miri a pfumeli u lava ku wisa
1: ya
6: nako loko munhu a kha a tirha mari vona na tirhele ra yena loko a nge se tshama a loloha ma swi vona ku loyi himpela wa vabya va kona lovo a ni pfukangi ku ri ku yena yaloye i munhu wo tala ku a ni pfukangi i na vulolo
1: ya
6: a nga tirhi n'hweti yi hela yi za yi ku biha a nga tshamangi se na yaloye ma kota ku n'wi hlayelela ku ha loyi i ntirho wa yena loyi milungu wa swi vona ku n'hweti le loko yi za yi sungula yi nge heli a nga xwangi
1: ya
6: ku sungula yin'wana yi nge heli a nga xwangi yi ta tirha rona vabya
1: ntiyiso
6: mara loko ku ri ku hi lowo mi vona ku wa tirha a ku hayi a ni pfukangi hayi mi ta swi vona ku hi mpela a nga pfukangi a swi kahle ku tana ntirhweni tana ntirhweni wena wo n'wi pfuxela hi ku a ni pfuxa ni teka ku tiwa yena nako i ntirhisani loko o ta kwalaya mikarhi ya sweswi yi bihini vanhu a va ha tiyangi wo a tana ntirhweni o to fika a tshama kwale u fambela kwalaya i ta titwa njhani wena i nga fositela ku muthori na muthoriwa a va koti ku twisisana va tlhela va dyondzana a ni khesa na marito ya kahle lama nga vuliwa hi bishop va ku wa n'wansati wa ntiyiso wa kala wo aka ndyangu i gadi ya kahle ngopfu
2: kala hina
6: loko vanhu va nga yi teka va nga hanya
2: hakala mpela
6: na mani bishop a va holi kutwana va holi hi vito ra Yesu mavonelo ya mhani ni heva lamerivedi mi xana tinye u pfumana matamani shumashumani mhani n'wa huna magolidi
1: danke
6: I love you so much.
1: We love you too, my darling.
6: Danko.
1: Danko. Mile mo yenge Vision FM aye. Yamamkela ka Vision FM aye.
7: Aye mjani.
1: Ipukile mjani.
7: Ipukile.
1: Yebo.
7: Ha loko mi titwa ka tinyonga ta n'wati kasi a swi fosteriwi tliliniki mahala
1: mpela
7: va tshungula mahala a wu fosteli hambi mulungu o fona kwala na ku tanani loko twa ku va vitwa ku vava miya mi ya tshunguriwa leyi mi tlhe mi n'wi byele ku ni le tliliniki mi ndzi ku mpfuka mi ya ntirhweni a swi fosteriwi loko mo miya wela koleke va ta ku mova ringa musa a ku yi huka yena
1: ya
7: hi swo
1: hi bula na mala
2: swinene mani egi
1: mani egi ya okay, I can't sell my egg. Mo uphe the voice leta ni lahlekela ndlela le ka seni va na voice note yin'wana le kusuka ka mhani miluva eka mphambo hi ndlela leye mo hi va amukela moyeni hi twa ku vona va ri yini eka siku ra namuntlha mi le moyeni ka Vision FM na mi amukela aye
8: ndhawini kokwani no nghena sweswi ni kuma tikhati vuya ta bishopo na mhani kwalano a ni va twangi no i mhani mani hi herile hina va mikhuhlwani ya mavhiki manharhu kokwani ni na mikhuhlwani bishopo va nga yi poyili ka bishopo a ra kha mi yingisela kokwani i mhami luva la ka mpambu sala mi xuma hi kha hi mi yingisela no nghena sweni
1: mi le moyeni ka Vision FM amukerisa sweswe aye
9: mara hi sayiti ra hina hana vita ka hina hi vathori ni nga tiyimela ni vulaka ku swi kahle ku tivisa muthori ka ha ri mpundzu before yi nghena sendela message i tendela manajara loko swi tsala ku pfuka a ni miri wa ntolo loko hi siku 5 masiku hinkwawo loko swi hi 5 swaswo hayi laa ku na problem i kahle ku sendela milungu wa wena message kumbe manajara wa wena message nkumi ku yiza mutantswa ni nga pfukangi ni nge koti ku fika entirhweni nga miyeti ku mirana switolo hi nga swi miyeti
2: loko
9: muthori wa wena
1: ya
9: hi ku a ni mirhi na mina vata na switolo miri a yi fani nkarhi wun'wana yi ngo no pfuka yi kota ku i kahle kota ku fisa nkarhi wun'wana wo no pfuka yi nga ri kahle totala
1: ya
9: ene swi kahle ku munhu un'wana na un'wanyani a va na nkarhi yo vona madokodela loko a ri mitirhweni ni fanele loko ni le muthori ni swi tiva ku hawa hi nkarhi wa swoso va rini ni nga ha no kuma message wa ku munhu a nga pfukangi kahle swi ni tshama swi languterile na tshame langutela ku vana va vona fanele va ta mi tirhi masiku hinkwawo va karhi va twa ku vava mitirhi yin'wani a yi lavi munhu yo lava munhu a fika a relaxa loko o va a fikile loko se a twa ku vava mara leyi ya hina hi liya ku fanele xeka yi fanele yimayimi yi fanele pfuna vana yi nge lungu loko yi nga pfukangi swi kahle mi tisa muthori na mpundzu kumbe na madyambu loko ri wa swambele se wu cincile mi fika lopresi mikhuhlwani u tele ngopfu n'wi tivisa ku heyi ni nge koti ku fika mindzuku a ni kahle ndzi nga ha vuli muthori ntsena, kahle kahle munhu un'wana na un'wana a tirha ku fana va na responsibility ya muti wa yena. Laha swi nga ndleka ku vabya n'wana swi pfuna yini i ya ntirho lowun'wana a karhi a twa ku vava. Ikwasitela n'wana ku i fanele a ya xikolweni n'wana a karhi a twa ku vava. Swin'wana swi lava wehe i na mikhalabyi tshama na hi mutini a nga pfukanga, va ka hi loko va fika kuma hi wexe i kana munhu wa n'wi nyiketa mati va ta ku ta ku yini.
2: Se mi vula ku loko bava kasi va ri mi vula ku loko bava ka hina va vabya na mehe ni fanekele ni tshama kaya ni va hlayisa.
9: Hi xilungu leswaku van'wana loko munhu a ri muyimani wa n'wanuna khala swi nga ndluva ku sweswiwa i teka na tisi na n'wanuna i langusa nsati wa wehe ma swi tomo sweswo loko swi vona ku na hala kun'wana a swi vitana loko mukhalabyi a va a nga pfukangi hawa a va va ri koho mhani swi va ri va langutisa masuku va va va viketa swakudya ni swikumela kusuhana
2: yane
9: sapota fe bishop va vula ku ri tama ku i fanele munhu n'wi tekela ku ri munhu fanele n'wi rhandza
2: hi
9: va vula sweswiya
2: hi se na mehe ni fanekele ni teka xitulu ni tshama kwalaha bava ka hina va tlele na mehe ni teka xitulu ni tshama kwalaha ku va ta hatla va hola.
9: Hamzikandzini mi fika mi loko mi pfukana mpfundzu mi va khongela hi n'wenexe ha mi wa vona lwa phaka taku sweswa ntsena ku tlha ku ya tlhela ka mehe kukata nga ngoni ku khongelela mi khongela xikomu ku hlayisi mikhutana a wu fambi ha loko a ho ri ta vula ku ta kambela ku ni vabya wa ni khongelela
2: va ta nuna va ndhavizitha hi dlewe
9: ku ni kwala loko rhumu ya koho yi kwala tlhela ka tilo loko ri rhumu ya koho kusuna switendo vunyana ku tala xitirumu ya kwala kwala kwala ri vantima ku kukata nga ni kwala tlhelo ku na swin'wana ndhavi byana loko ri ri kwamela xa ku va yingetela mafika o mi ta swi vona n'wi ha muti wu ta swiseka. Okay, ha vabya hina tata ku i hambana mi wa famba i ya tirha swa yena ma ta hambi wana business loko se swilo swi nga ntlangela kaya wa tshama kaya i pfala business nyana mali nge heti i languta leswi nga kona swi mi posa na ku n'wana karhi a ta ku vava a mi fambi entirhweni mi kombela ka mi loko n'wana a ma nga pfona nguta tliliniki loko no kota ku hatla ni va tliliniki ni ta ndla yini ni ta ndla ni ta ntirhweni va swo boha yi nghena ntirhweni va ri kahle yini ku ta ntirhweni va ri yini hi xilungu va swi vulendelewa ku a swi fanele ku nga tangi mara ku tubileti yi nga ku swa antswa a swi landzi loko se swi kona ku hawa mukhaza swa ku swi va prepare-prepareni ku hawa ta kombela ku nghenanyana leti a ntirhweni namuntlha ta wu kwala ka n'wana a ku ngheneki leti munhu to vheta a nga ha tivi ku a ni loko ti karhi ku famba ta wu fambiwa wa hulela
2: makoleni
9: u ta nghena leti
2: inkomo se va ra ikhensini
9: a wona va mi hlayisaka xitikini mi rhandza suka mbilwini
2: dankeza
1: hina sivara
2: sivara kusuka la ka ndhambi laha vo hetelela. A hi pfaleli nhlokomhaka hi kombela bamahori va hi pfalela tirhi xikhongelo minjhani ka bamahori Mr. Mahori ka hamixeweta
10: hi pfukile minjhani
2: pfukile se namuntlha hi vulavula hi mhaka leyi nga endleka Mr. Mahori ya munhu wa xisati i mutirhi kahle kahle loyi a nga va a karhi a kumeka a hundza misaveni andzhaku ka loko a kombisile ka vathori va yena ku a nga pfukangi a nge swi koti ku fika ntirhweni va humesa marito ya ku ka yena a tsandzeka ku fika ntirhweni swi ngo ho no endla ku a langutana na disciplinary actions or a heleriwa hi ntirho a decide-a ku ya ntirhweni se hi lavaku ku tiva ku ri mara swi va swi tshamisekini ku ri munhu a ala a ya ntirhweni a karhi a vabya na hi mhaka ya ku va a karhi a tibyela ku i chava ku hlongoriwa ntirhweni kumbe i ta langutana na vukuri wo tshinya na
10: xivutiso i ku entirhweni wa kona ku hava sick leave na loko va ze va n'wi fositela ku i fanele a ta handle ka swona i ta lahlekeriwa hi ntirho ku na swilo leswi va swi vitanaka CCMA loko munhu a nga pfukangi i khi swi tiva ku yeka dokodela ku nga ri leswa swa ku ri mi fambe mi hembela vanhu no ku vavabyi mi nga ri kuvabyeni a ni ku ri loko i vabya i fanele i ya ka dokodela ivi i kuma na papila ra kona ku wena i yeka dokodela se ku na this thing ya ku ri vanhu va yini laha ku va chava ku ya ntirhweni va nga yi ntirhweni mara i ku ri a va nge ku hlongoli hikuva wena i khi i vabya i ya kuma vutshunguri loko vo ku hlongola it's unfair dismissal swilo sweswo swi nga endla ku ri vona va kumeka va kha va ku hakela vo swilo leswi so timhaka ta ku ri munhu a fositela a ya ntirhweni sweswiwani phelani wa vona ku ri i fositele a ya ntirhweni what if vo fika va kaneta ku ri yena a nga va byelangi ku ri wa a va n'wi a nga va byelangi wa vabya na swi twisisa because i nga vula hi ku ri a ku na proof vona va nga nuna nga vuli na nga swi twini loko a swi vula sweswo mara vona loko vo fika va kaneta ku ri proof ya kona hi kwini ku ri i vurini ku ri wa vabya ivi va n'wi fositela na swi twisisa mara loko wena wo tshama ivi i famba i ya ku kumeni ka vutshunguri i ta ve ri na papila ku hi leriwa papila mina hi mpela ni yi kumeni ka vutshunguri siku leriya loko ve va ku hlongola hi mhaka ya sweswo vona ku tava ku ri unfair dismissal i nge fositeli fambe ya ntirhweni khi nga pfukanga va n'wi holela swa ku va ta tshamelela microphone va ri ku khohloleni
1: Mente ka leswi bishop va nga swi vula kun'wa hu a nga na darling.
2: Like really guys?
1: But you don't have a darling.
2: Mara vanhu va xikwembu a hi fikeni na kumi ka nongonoko. Nongonoko wu herini. A hi hlanganeni ka siku ra mundzuku hi va hi karhi hi hlayiseka. Kwalomu tirha kona mindzeri, tirhani hi ndlela ya vutihlamuleri. Loko munhu a vabya a swi tikombi a ku vi na vumbhoni bya ku a nga pfukangi. Ni sure ku ri ku na tindhawu tin'wanyana va lava papila ra ku va ri ri na xigandlo. A vo tikisela ngomilawu.
10: I nga lavi ku tshama kaya. Ivi i ku a ni vabya a ni tsandzeka ku pfuka. I yini proof ya ku himpela a wu vabya? Ku na vanhu vo tala ngopfu va nga na vukungundzwani. Ku na vanhu vo tala ngopfu va nga na vukungundzwani nga holela va ndla ku vukungundzwani bya ku ri i nga ku vona va vabya va nga ri ku vabyeni. Va ndla ku timhaka ta ku ri va ya ka vadokodela va vuya na mapapila. Se ku na munhu loyi a vabyaka swa mampela. Ene nkarhi wun'wana kun'wana data wa ku hava ri lava papila ri tliliniki.
1: Hambiswiritano mahuna Mr. Mahuriranero vathori loko munhu a ku wa vabya wa vabya a ni tatana papila mundzuku kombisa ku wa vabya ya munhu a nga tshuki a mi lovela ntirhweni
10: ya i vabya i doja ntirhweni i fane ya ka dokodela data wazaa kwala papila ra ka dokodela
1: mara tshemba
10: va swi tiva ku i bala 200 rand hi siku ya ka dokodela ya hakela 500 rand
1: mara tshemba ni vatirhi van'we loko va ku va vabya
2: mara swi va ra veri
1: ya
2: sick leave it's 26 very sick leave it's 26 says in 3 years divide 26 days in 3 years
10: if I know what the 26 wa masiko ah 20 years
2: if I know va madzongo if I know va madzongo lava vanga rimela switichi va madzongo vanhu va vutivi
10: the source of knowledge
2: the source of knowledge and the voice of hope
1: yeah va yi seri ya famba ku na xikhongelo nge famba
2: nga no hla ku pima
10: i kona munhu loyi a nga heta masiku ya yena masiku leave 3 years a yi se hela cycle liya 3 years a yi se hela masiku ya siku leave karhi hava hambi a hi ti lungisa va ti tateka hi family responsibility
2: se va heta va ku vula va ku babuleri tirin'wana va ku car track is a problem and it has a lot of cases that are revealed ka nkarhi wa sweswiwani so hawa mi yingiserisana mi tiphina hi minongonoko ya Vision FM a ni tivi nongonoko think for yourself u ta wu ri kona and hayi ku a ni swi tivi mara no vula ku ri nongonoko think for yourself u kona
1: ni
2: hole mukhuhlwani hi 2 days
10: va yingisela va kha va yingisela va n'wi

0: holela ku i hupe siku rinwe hi ra vumbirhi nwa holela
1: bishop vete bishop loko va hlamisela va ku nwa holela nga na darling
0: nwa holela nga na darling va vula sweswo mara nwa holela hole mukhohlwani
1: hi masiku mabihi mara a nga na darling
2: mara bonani Mr. Maurine ku ve siku ro sungula ne ni khameka nane mi ira mbire ni nga vi kona
1: ni va na rabu ya wanhu swivula ku hi ndlela yin'wanyana
0: iswe siku rin'we ntsena nwa hulela
1: swivula ku i bishop va sandza nwa hu kahle kahle
0: va sandza nwa hu ma bishop
1: ene va ri a nga na dali
0: na kombisai nwa hulela nga va byela swo bishop
1: awa
2: ava pfumeli loko ni vula ni ku ndhavezi ta va ri ya ku na ndhavezi ta wa nchumu
0: bishop n'wa holela i hole mukhuhlwani hi masiku mambirhi ni ri mukhuhlwani loko mi ndza hola hi masiku mambirhi kwa
2: mara kahle kahle n'we va mi ta tshemba loko swi ko va ku arendzi mara va ri if you forfeit your days it becomes unpaid leave a hi fambeni mi yingise ri nongonoko tikosa ku ta landzela xikhongelo hi xexo babayi
1: ma hi twa xikhongelo eka siku ra namuntlha va yingiseri
0: xirini
1: na Mr. Mahuri ni lwana ku pfula na xikhongelo lexi
0: a va lava swigula ntirhweni va ku nyika 23 days in 3 years
1: ya
2: 23 years
1: Oh.
0: Eh masanga ka pala line yena a tsika ku pala line la.
2: Pala line tate. Eh ibi ku tania hi famba.
1: Na ku baba hi. Ta bona na mizo.
2: Amchini na ku
1: ribisi.
2: Mantu.
0: Kasi fa. Ene ngo holela e hole mpufani 2 days.
2: Kasi mhaka leyi i fika njani ka tshimwe sesho. 2 days yet is enough.
1: Kasi fa misa sesho va yisa. Mizo.
0: Bishop vete munhu i hola mpufani masiku
2: mambirhi. Matanda ngena ka nungono kwa ti dyondza mi solve ka tshe mhaka leyi ku ri na madokodela.
3: Bunch of activity. Don't blame God. International Ministries. Milungeki.

ya intsebo timinete ku bile awara ya kumembe ri hlekani ba ingiseri ba Vision FM hlekani ka dawe nkwato la wa sokona na motlhami ga me ikuma ka hlemere a Northwest tempo malanga Gauteng kwa KwaZulu-Natal ku mesana sifuneni ku lesa sa Eastern Cape and out of ana malonga ri ba East London na swona sifunda nkulu swa tiko na ngona me ikuma ka hlemere a Randrani wa malwandle audio streaming ya www.visionfm.co.za ku fana ba tatana Abraham Manasi kusuka le atikweni le ra America vele ku yingiseleni kahle emadambu le America leswi swi ngete ta wena mingiseri wa Vision FM ka ske ukona na mani loko ngari wise man baloi hi jara la ka mashavele kambe sweswi kumeka ndhawu leti ta Cape Town van'wana lava kumaka ka va kha va yingisela hi audio streaming emasiku ni minkarhi hambi swiritano mingiseri wa Vision FM tshemba na kumbela swaku kwalonga kona rixe kahle swinene ka ndhawu ta ku hambanahambana khari khenseka vatri glory lava va nga swi kota ku va na wena kusuka kwale a ximixwe ku fika eka nhlekani wa siku ra namuntlha ekhari cancer swinene ngopfu eka mali ku nga ri n'wa hulela na nsuku magolidi va ve na wena xikarhi ka wara ya nkaye ku ta fika eka wara ya 12 eka nongonoko hlula ku tikeriwa swi na nkoka miyingiseri wa Vision FM ku loko i va i kha yi tikeriwa emakumu ka siku i hetelela i va i hlula ku tikeriwa koloko leswaku i ta kota ku va u ya emahlweni u ti anakanyela na vutomi bya wena kumbe vutomi bya wena hi ndlela yaleyo hambi swotano miyingiseri wa Vision FM ni tshemba na ku pfumela leswaku mahele ya vhiki kuve mahele ya vhiki ya kahle eka tindhawu hinkwato lomu a mi ri kona ni tshemba na ku pfumela leswaku a mi hlayisekile hikoko hinkwako lomu a mi ri kona vayingiseri va Vision FM na mina avu mahele ya vhiki a ya ri kahle wena miyingiseri wa Vision FM hambileswa ku ri mahele ya vhiki ya ku heleketa varhandziwa va hina etindlwini ta vona ta makomu kambe migingiriko hinkwayo yi fambe kahle ka ndhawu ta ku hambanahambana lomu a ni ri kona hi ndlela yaleyo namuntlha hi misumbunoko wa siku ra nhungu n'hweti i n'hweti ya Khotavuxika i n'hweti leyi nga hlambanyiwa ximfumo tanihi n'hweti ya ku tlangela vantshwa etikweni ra Afrika-Dzonga migingiriko ya kona yi sungule kahle lembe ra 1976 laha we miyingiseri wa Vision FM swi endlaka 50 kumbe 50 wa malembe eka lembe leriwani migingiriko liya yi teke ndhawu kusuka le a tindhawu leti ya ta Soweto lembe 2026 i lembe leri hi nga ka roho miyingiseri wa Vision FM u nga rivali leswaku ni ku haxela twi hi magandlati ya 88.5 90.092.80 ku fika le ka 101.7 megahertz FM ni ku haxela twi ni ri kwala embekwani ka n'wamintwa ehansi ka masipala wa Greater Tzaneen kona kwala ka xifundzankulu xa Limpopo hi ndlela yaleyo ka sike wa yi kuma le ka tluka ra xitici miyingiseri ni vulavula hi Facebook page ya Vision FM u tsala rito i ku Vision u siya vangwa i ku FM u nga rivali ku tshika lela troka leriya kumbe ku like a page leriya leswaku ta kota ku vona migingiriko hinkwayo ya xitichi leyi va ka kha ri yi humelela ka lembe ra 2026 kasi nomboro riqingho ya xitichi i 0603 730 7890 i nomboro leyi miyingiseri wa Vision FM u nga yi tirhisaka eka minongonoko hi ku hambanahambana ka yona hi masiku ni minkarhi hi ndlela yaleyo kambe ke tsundzuka miyingiseri wa Vision FM kumbe tiva leswaku mavonelo ya muyingiseri i mavonelo ya muyingiseri Vision FM a hina xiave na switsanana ehenhleni ka mavonelo yalawa hi ndlela yaleyo think for yourself ti anakanyeli ti ehleketeleli wena miyingiseri wa Vision FM munhu loyi a ti anakanyelaka miyingiseri i munhu loyi a nga na xivono hi ndlela yaleyo ti anakanyeli kwala ndyangwini lowu nga ka wona ti anakanyeli muganga ka n'wina ti anakanyeli ka ndhawu leyi wena miyingiseri wa Vision FM u va ka u ri ka yona hi ndlela yaleyo ti anakanyeli swiyimo swa vukorhokeri ti anakanyeli hi mintlhontlho kumbe swiyimo leswi swi tshikelelaka miganga ya ku hambanahambana kumbe malayini ya ku hambanahambana laha wehe miyingiseri wa Vision FM i va ka yi kha yi kumeka kona hi masiku ni minkarhi kasi ke miyingiseri wa Vision FM handleni ka ku dya nkarhi mhaka leyi nga ta va yi kha yi vulavula hi yoho eka nhlekani wa siku ra namuntlha yi ta endzhaka loko mahele ya vhiki tanihiloko swi tiva leswaku miganga ya ku tala kumbe malayini ya ku tala ka hlanganiwa hi tinsonto lomuya swivijwini lomuya a tikhorweni hi ndlela yaleyo kambe ku fika sweswi miyingiseri wa Vision FM ka ha ri na vaaki van'wana lava va kombisaka ku ka va nga tsakisiwi hi tindhawu leti ti nga ta marhumbi kumbe hi mindyangu leyi ko ka nga ha tshameki vanhu ku ve na swivilelo swo tala swinene ngopfu hikuva loko ku langutisisiwa ku ve ku kumeka leswaku ku na miganga yo hlaya kumbe malayini yo hlaya laha mi kumaka leswaku hi le xitandzeni kumbe hi le tikweni ku na marhumbi kumbexana ka ha tshame
tshami vanhu mindyangu liya yakaka nga ha tshami vanhu van'wani nkarhi wun'wani timhaka to va tshametela majoni va nga ha vuyi nkarhi wun'wani swi vangiwa hi ku va ndyangu wolowo kuma leswaku vinyi va mindyangu va lovile nkarhi wun'wani va rhurhile ku na ti-reason kumbe swivangelo swa ku hambanahambana miyingiselo kambe vaaki vo tala wena miyingiselo wa Vision FM va kha va vilerisiwa swinene ngopfu hi ku mindyangu liya ko ka nga ha tshameki vanhu kumbe mindyangu liya yi nga hundzuka marhumbi hi yin'wana leyi hetelelaka yi endla tindhawu ta vutumbelo bya swigevenga va kombisa leswaku swigevenga swi va swi kha swi tumbela koho miyingiselo wa Vision FM na vantshwa lava va va ka va kha va tirhisa swidzidziharisi va tikuma va kha va tirhisa tindhawu letiya ta ka nga ha tshameki vanhu hi ndlela yaleyo se i mhaka yin'wana leyi lavaka ku va hi bula hi yo ka nhlekani wa siku ra namuntlha hi langutisa mintlhontlho leyi hi langutisa kahle kahle i vutihlamuleri bya mani loko se rhumbi ri ri koho lahaya ndyangu.

0: 0863 730 7890.
1: I sweswo mi yingiseriwa Vision FM kumbe u ba riqingho ka nambara yaleyo hi twa wehe leswaku hi angula kwini eka nhlekani wa siku ra namuntlha. Tsundzuka leswaku mavonelo ya muyingiseri i mavonelo ya muyingiseri. Vision FM a hi na xiave na switsanana ehenhleni ka mavonelo yalawa, kambe ke loko lava ku vona kumbe ku twisisa ku himpela mhaka leyi vulavulaka hi yona i ntiyiso, ku hava tiko leri marhumbi lawa one yo ka ya nga ri kona. Ku hava tiko leri ko ka nga ri ki na muti lowu ku tshamaka munhu wona muyingiseri wa Vision FM. Matiko yo tala sweswiwani kumbe miganga yo tala mindyangu yin'wana a ka ha tshame vanhu wena muyingiseri wa Vision FM. Se va kombisa leswaku swi vanga ntlhontlho wukulukumba ngopfu, swi vanga ntshikelelo eka vaakatiko ngopfungopfu lava va ka va ri kusuhi na tindhawu teto wena muyingiseri wa Vision FM. Wu na angula ku yini eka 0603 730 7890 0603 730 7890. U nga rivali leswaku mavonelo ya muyingiseri i mavonelo ya muyingiseri. Vision FM a yi na xiave na switsanana ehenhleni ka mavonelo yalawa eka nhlekani wa siku ra namuntlha. Hi ndlela yaleyo hi kha hi bula muyingiseri wa Vision FM. Tsundzuka leswaku mavonelo ya wena, miehleketo ya wena yi nga ha kota ku va yi tisa ku cinca wena muyingiseri wa Vision FM. Yi nga ha pfuna vanhu vo tala leswaku va kota ku twisisa na ku na tindlela leti ti nga kotaka ku va ti pfuna, hikuva mhaka leyi wena muyingiseri wa Vision FM yi vanga ntshikelelo wukulukumba swinene ngopfu eka miganga yo tala, yi vanga ntshikelelo swinene ngopfu eka vaaki lava va nge le kusuhisuhi swinene na mhaka leyi hi vulavulaka yo ka nhlekani wa siku ra namuntlha. Kambe ke a hi bull mixer eka 0603 730 7890 0603 730 7890. U nga rivali leswaku mavonelo ya muyingiseri i mavonelo ya muyingiseri. Vision FM a yi na xiave na switsanana ehenhleni ka mavonelo yalawa. Kambe ke muyingiseri wa Vision FM tozwa kahle leswaku mhaka leyi hi bula hi yona endzhaku ka tinhlengeletano leti vaakatiko va va ka va ri na tona hi minkarhi na masiku, lava van'wani va va ka va kha va lemukisana ku ri hayi khona n'wina maxaka na n'wina mi tivaka vanhu lavaya va nga endla ku ri mindyangu liya yi va yi marhumbi. Lemukisana leswaku va fanekele va endla xa n'wanchumu kumbe ku xavisela vanhu van'wana, hikuva muyingiseri wa Vision FM tindhawu letiya ku ya hi swiviko swi kombisa leswaku ti hetelela ti vanga makhombo ka vaakatiko. Se hi twa wehe muyingiseri wa Vision FM leswaku wehe wa angula ku yini eka nhlekani wa siku ra namuntlha.
0: Hi bele riqingho hi nomu lowu eka 0603 730 7890 kumbe 0631320818.
2: Xana mi lava ku heleketa murhandzi wa n'wina endlwini ya ku yo hetelela hi ndlela yo hlonipheka? Mi nga kali mi vilela, hina va ni yiseni kaya funeral services. Ha swi twisisa leswaku mindyangu ya hambana, hikokwalaho hi mi gomele ti funeral policy to hambanahambana ku fikelela swidingo hambi ku ri swikhwama swa n'wina. Ti funeral policies ta hina ti katsa inkomo benefit, traditional burial plans, family plans, catering plans na tin'wana to tala. Ntsengo wa tihakelo ta hina wu sungula eka 170 rand ntsena. Mi nga hi endzela eka tiofisi ta hina eGauteng hi kumeka number 4 Malcolm Avenue Southdale na le 76 20th Road eBrakpan. Kasi eLimpopo kona tiofisi ta hina ti le ka N'wamitwa kusuhi na Global Garage na le Giyani hi kumeka eximati garage, hi tlhela hi kumeka na le post office ePhalaborwa kona hi kumeka ePost Office Building. Kasi mi nga tlhela mi tihlanganisa na hina hi riqingho eka 0107491951 kumbe 0722387612. Mi nga tlhela mi hi khumba hi WhatsApp eka 0722387612. Ni yiseni kaya funeral services. Let's take you home with dignity.
3: Impressive Dental Studios. Emitisela vukorokeri byo hlantswa meno, ku susa kumbe ku pencha meno, ku vekela, hambe ku ri ku susa golidi kumbe silivhere ematinwini. Kasi ke, eka lava pfumalaka kumbe ku va na nkayivelo wa meno, hambi vuyisela n'wayitelo exikandzeni xa n'wina hi ti-dentures, ti-braces ya vekela na swin'wana swo tala. Hi kumeka eTsakani Complex ku languta na tax rank ya le Masingita Mall kusuhi na Giyani Fruits and Veg eGiyani.
2: Hi kumeka na le opposite Thobela Fruit and Veg na Mzansi Queen eAgatha Street eZanin. Twanani! Consultation imahala. Ina mahala. Kukuma ushokoshoko hi xitalo minga ti hlanganisa na hina hi riqingho eka 015-280-0946, 015-280-0946 kumbe WhatsApp eka 073-054-1151, 073-054-1151. Impressive Dental Studios, we care that you smile.
4: Hi hanya emikarini yo tika, a ha koti ku titlina hikokwalaho ka madyelo hambi ku ri vutomi bya ximanguva lawa. Vanhu va dya ngopfu ti-processed food leswi emahetelelweni swi vangaka mavabyi yo fana na constipation, high blood pressure, chukele, prostate disorders na man'wani mo tala. Hina va Positive Green Wellness hi mi khomele ti-food supplement leti pfunaka miri leswaku wu vuyela ematshan'wini ku kota ku lwa na mavabyi hambi ku ri ku titlina. Vukorhokeri bya hina byi katsa full body scanning, food detoxification, full body detox, wellness massage na ku xavisa switirhisiwa swa Green World. Hi kumeka eRwanda eka N'wamitwa hi tora ku ya enkambako kusuka at junction. Office leyi yi tirha musumbunuko ku fika ravuntlhanu kusuka awara ya nhungu nimixo ku fika awara ya nharhu ni ndzenga. Kasi yin'wana ofisi ya hina yi le Tzanin e-34 Danny Jobert Street kusuhi na Kilimanjaro. Leyi ofisi yona yi tirha musumbunuko ku fika mugqivela kusuka awara ya nhungu nimixo ku fika awara ya ntlhanu ni ndzenga. Posit Green Wellness.
5: Vision FM. Xivono Imatimba.
6: Vision is power.
0: Yi bele riqingho hi nomulo eka 063-730-7890 kumbe 063-132-0818.
1: Kavula miyingiseri wa Vision FM bi riqingho ka nhlekani wa siku ra namuntlha hi to ya wena ka mhaka ya nkoka swinene, mhaka leyi akaka yi tlhela yi dyondzisa, mhaka leyi vaakatiko vo tala loko va ri aswibijwini va ri tikhorhweni lomu tinhlengeletanini ta vaakatiko hi minkarhi ya ku tala va vilerisiwaka hi yoho, mhaka liya ya marhumbi kumbe mindyangu leyi koka nga ha tshameki vanhu, lava van'wani va kombaka leswaku swi hetelela swi vanga ntshikelelo eka vaaki hikuva van'wani va kha va vilerisiwa hi ku vugevenga byi va byi kha byi andra hikuva tinsulavoya ti tumbela kona laya miyingiseriwa Vision FM na timhaka ta ku van'wani lava va dzahadzahaku vantshwa va ya va tumbelatumbela kwalaya. Se hi la ku tiva na ku twisa kusuka ka wena leswaku kahlekahle i vutihlamuleri bya mani ku tiyisa leswaku tindhawu letiya ti nga vi marhumbi. 063-730-7890 nhlekani na ku mamukela.
7: Inhlekani muhaxi, inhlekani na vayingiseri.
1: Inkomu swinene ngopfu, mpfukile.
7: Yi pfukile minjhani?
1: Inkomu swinene ngopfu ya khensa.
7: Topic yona hi twile muhaxi na vayingiseri. Mhaka ya kona leyi ni yi vonaka vutihlamuleri i munhu loyi a nga aka ndhawu yaleyo u na maxaka ya le kunele kusuhi. Hi vona lava va fanela ku va va teka vutihlamuleri hi ndhawu hi yaleyo ku ri va veka mani wa le rixakeni. Hi ku nge ti munhu wa le handle a fika a teka ndhawu a tshama aka ndhawu liya hi ku ri munhu swin'wana na swin'wana ku fana na le aka matiko xikaya ku na lava ku nga tsariwa kona ku ri aka ndhawu leyi ku na mani, vana va muti walowo i va mani na va mani, maxaka ya le kusuhi ya muti walowo i va mani na va mani na va mani. Se vanhu maxaka yalawo ya le kusuhi na vana va munhu yaloye a nga aka ndhawu yaleyo hi vona va fanela ku va va teka vutihlamuleri hinkwabyo hi vona va tsariweke ku ri na loko no tshuka ni nyengililaka misava leyiwani n'wina mi fanele ku va mi yisa ndhuti wa swilo leswi ni swi korhokeleke ku vava evuton'wini mi titsoneke swo tala ku ri mi tshama mi londota ndhawu yaleyo i vutihlamuleri bya vana kumbe maxaka ya munhu yaloyi a va aki ndhawu yaleyo. Se loko ene kunwanyana swa endla kuva kuri na mhaka ya nkokelano.
1: Mm.
7: Se loko kuri na mhaka ya nkokelano unga na se hi kufanele ku yiwa aka mhaka ya na vanawu hi bona va fanele ku

0: va tana xiboho ku ri loyi a suke va tsarile ndhawu yaleyo a bodhisi. Ene loko ku va ku bodhisiwile xo va swi hunguta, ene u va a tiveka na munhu yaloye ku ri munhu yaloye ni nga n'wi bodhisa i mani wa ka mani, i huma kwihi.
1: Kambe timhaka letiwani vulavulaka hi tona se ti anamile swinene. Se kun'wani ku na malembe ku nga ha tshami vanhu, mi swi vona ku se a ka ha tshami vanhu irhumbi swigevenga swi tumbela koho, migingiriko yo tala yi endlekela koho. Se ku fanekele ku endliwa yini? Vaaki va fanekele va endla yini ku se swi va swi kha swi tikomba ku kahle kahle laha a ka ha ri na munhu laya?
0: Loko ku ri ku i ndhawu leyi lawuriwaka hi masipala, a ku yiwa aka masipala.
1: A hi vulavuleni kwala mugangeni.
0: Ey, ku na ni ta khoma muganga laha aka matikoxikaya, ni ta khoma muganga laha ku lawuriwaka hi masipala. Ni ta sungula hi laka masipala. Ku na ti-meetings leti ti khomiwaka hi vaakatiko ku lunghisa tiko ra vona. Se kwalaho loko laha ku lawuriwaka hi masipala va ta kota ku va va teka swivilelo swa vona va swi yisa aka ti-regional offices. Laha va nga ta kota ku va regional office va ta kota ku va va pfula fayili ya muti wo walowo, va kota ku va va vona ku va nga kuma mani loyi a nga ta kota ku va a va nyika xintshunxo, hi ku ri ownership yi le maphepheni, ene loko once ku zela ku va ku xaviwile xitandi xexo ve nge xi xavisi ra vumbirhi.
1: Okay, a hi vuyeni mugangeni.
0: Se loko hi vuya aka lava muganga, munhu yaloye u na maxaka. Se maxaka ya yena ku fanele ku va ku ri vona, it's hambi i ve le kule hambi i ve le kusuhi va ta rhanga hi lava le kusuhi ku ri hi na xirilo hi mhaka ya ndhawu leyi ya xaka ra n'wina. Se n'wina vonani ku ri loko ku ri ku swa koteka wun'wana a loko ku ri ku a swi koteka a ku na nchumu laha ya ndlwini a vuyi hi ku tlela, hi ku swilo swo tala swi humelela ngopfu navusiku.
1: Loko ku ri ku munhu waloye a tshama koho kwalaha i susiwe hi swo ka swi nga ri kahle ke, kumbexana a ri na matikhomelo yo biha ka vaakatiko ivi vaakatiko va n'wi dumba hi nyikeni xikombiso hi tlhelo rero, se ku fanekele ku endliwa yini hi rhumbiro rero?
0: Loko ku ri ku loko hi mavonelo ya mina loko hi rhumbiro rero va community a va twanani ku ri a va endli plan ku va hlangana na vamuti ku a yi xavisiwi. Loko ku ri ku xavisiwa ndhawu yeleyo ku tata munhu loyi a nga ta tiveka ku ri ku nga havi rhumi hi ku loko ene na ku loko ku ta vanhu lava hi nga va tiveki va ta occupy ndhawu yeleyo swilo swin'wana na swin'wana, hi ku phela loko ku veka munhu a fika a dlayiwa a cukumetiwa kwalaya va ta fika va languta ku maphepha ku ri i ndhawu ya mani, va kuma ku i ndhawu ya swimanimani. Va ta fika va languta ku okay mi n'wina loko mi ku swilo swo karhi a mi swi tivi mi vi endli yini? Se hinkwaswo leswo biha leswi nga ta humelela hi ndhawu yaleyo ku nga tshameki vanhu swi ya backfire aka maxaka na vana va munhu luya a nga aka property yaleyo a yi tshika. Se kwalaho muhaxi na vayingiseri vinyi va ndhawu maxaka ya munhu yaloye a nga aka ndhawu yaleyo va le kule na va le kusuhi a va vi na vutihlamuleri hi ndhawu ya xaka ra vona. Hi swona swi nga ta kota ku va swi hunguta, hi ku phela ndhawu loko ku nga tshami munhu mafestere va fayelela, vugevenga hinkwabyo bya humelela. Se kwalaho ku papalata swilo swo fana na sweswo maxaka na vanghana va munhu yaloye a nga aka ndhawu yaleyo a va teki vutihlamuleri, hi swona swi nga ta kota ku va swi hunguta.
1: No inkomu swina ni khesile mavonelo ya n'wina. Inkomu tsundzuka muyingiseri wa Vision FM leswaku mavonelo ya muyingiseri i mavonelo ya muyingiseri. Vision FM a yi na xiave na switsanana ehenhleni ka mavonelo yalawa. Wena ya ngulaku yini muyingiseri? Ni vona riqingho nakambe laha hlekana na ku mamukela.
2: Ahi mpfukini.
1: Hayi na hi vatomi ngo kombela ku twa n'wina.
2: Hi pfukini.
1: Inkomu swinene ngopfu mamukela.
2: A ni khese ngopfu ku amukerile. mavona a swi veti swi tika ngopfu aka constitution ya muganga mayiveka kunola ni wa loko koka kunga tshami munhu hi endla leswi mia mia endla so ungaba ku cheka shaka na ko shaka leri ya yari cheka ni nkarhi wun'wana ri huma riri kwalomu hi nga ku tiveki ya yari lavisisa ku na anga na milandru na hi nge cheli vaakatiko va ndhawu leyi anghozini na ku hi ta teka munhu kasi hala i ta ku ri swa boha se swi ta boha na hala loko mi vekini tiveka ku laniwa munhu a hi n'wi teki loko a huma ri a handle or n'wi teka hi ni vona swi tshamisekile swi ri ta mhaka yikulu i ku mi n'wi lavisisa ku munhu yaloyi nga va a ri kahle ku fika kwini makumu hawo wa tshama munhu
1: no hi vulavula ngopfu hi tindhawu leti mi kumaka ku a ka ha ri na vanhu nkarhi wun'wani va tshame majoni va nga ha vuyi se ku hundzuke marhumbi nkarhi wun'wani va lovini ti tele ti-reason leti ndzhaku ku tindhawu to tala kumbe mindyangu yo tala yi sala yi ri marhumbi ku ri hikuva akatiko ve le ku vileleni ku tindhawu letiya ti hundzuka tindhawu ta vugevenga se hi lava ku tiva ku loko swi te tani i vutihlamuleri bya mani
2: ya a hi ngo maxaka ya hi munhu yaloye lava nga kuswi na yena ma va vutisisa ta kota ku kuma ntiyiso ku na i tshame hi ndlela munhu ndlela makumu hikwala mi nga ta mi ya yi veka koho ka mulawutheo wa n'wina taniwa loko munhu wa ya tshama joni a tshama malembe a nga vuyi hina ndlela hi hindzisa swilo leswi ku isiya munhu i teka munhu yaloyo a n'wi tisa vubyeni laha hi ta tiva ku mahanyelelo ya njhani ya ya cheka na kwale a humaka kona loko a basini munhu yaloyo ma kuma tshama a languta ndhawu yaleyo
1: loko se u nga ri na munhu ku endlekela yini
2: askisi
1: loko se u nga ri na munhu ku endlekela yini
2: ti nga ri na munhu se ni kwala hikwalaho yi nga ta tekiwa ndhawu yi nyikiwa wun'wana loyi a lava wa mutshami wa kwalani kumbe loyi a taku ku ri ku i ta basini va yi ri kona aka mulawutheo wa
1: n'wina
2: ni vona nga ku swi ta famba kahle tiva a ni munhu wo tshama ngopfu moyeni
1: no inkomu swinene
2: hlayisekana ndlunkulu
1: inkomu 0673307890 tsundzuka miyingiseri wa Vision FM leswaku mavonelo ya miyingiseri mavonelo ya miyingiseri Vision FM a hi na xiave enhlekana ku mamukela
3: a xitutini makarhi ma hlayiseka ndingalowu
1: a ka ha hlayiseka bixopo wa mina ngo kombela ku twa n'wina la ka n'wamatatana
3: hi hlayiseke u tlula na rito ku hlayiseka mpela
1: no inkomu swinene ngopfu bixop
3: mativa mi te na mhaka yin'wana yo vava mi nkarhi kusuhi na swona mi nge swi twisisi
1: ya i ntiyiso
3: hey,

0: misho kule topic yin'wana a yi ri ndzeni ngopfu.
1: Bishop.
0: Alo.
1: Ya a ri ri ku mukhateni swinyawula riqingho ra n'wina.
0: Mani twa sweswi.
1: Ya se mi twakala kahle swinene.
0: Ma vona ku swi fana na sweswiwani minkarhi yo tala ni. Swi tandzi leswi mi vulavulaka hi swona swi vanga na vugevenga. Hi yiveriwa swilo va tumbeta laya. Ene hina hi famba hi kayakaya ku TV va hoxa laha ka switandzi leswiya swa marhumbi. Mi kuma ku swilo swa kona hinkwaswo a mi ku swi kuma kumeni kahle. Se i swi swin'wana swi hluphaka ngopfu leswiya bava wa mina leswiya. A hi swilo swa ku olova se loko mihaxi hi karhi hi vulavurisa xilo leswiwani a ka timhaka leti taka na tona marhumbi. Hi ku no khurhela laya a ku hava vakhurheli
1: ya
0: hleketani ma ta ku siku rin'wana hi tshame hi swi endla yini hi yiveriwa ngopfu la gangeni hi kuma ku sweswi hi yiveriwaku swona hi hela hi nga swi kumi na ku swi nga swi ri kwini mara siku rin'wana ma vona hi tela hi miehleketo ya ku ya laya rhumbini hi kumaku ku na mabikiri ku na tifiriji ku hoxeteriwa swi swo tala ngopfu leswi vanhu a va swi rila loro swo kumeriwa nkarhi swi ta swi ta rhwariwa na vusiku hi movha va paketela kona swigevenga se ayi xitandzi xo fana na xexo mi kuma ku ene vanhu va rhurhini va ha xi khomeleta a va niki vanhu lava va va kuma xitandzi xin'wana va tshama mara hi mhaka ku i xitandzi xa le vuhosini a xi xavisiwi a xi nikiwi vanhu vanhu va kumikuma tinyoka ti tele mabasisa ku sala ku ri nhoveni ku ri koxe kun'wana ku ze ku mila na swimondzwamondzwani kwala kusuhi na mina ni tivutisi ni u zani va vutisa ku kasi hi fane hi endlisa ku yini hi ku hala a ku fambeki ene ta ndzi byela va gredara va hi bela patu ku hala xika ene mi kuma nkarhi wolowo a va xi xavisi va yimela n'wana ntsanana ngopfu va ku i xa manimani a ha ri ntsanane lero ni u tirhanga tirhi munhu waloye ku a nga tshama la xitandzeni a swo tivana na munhu mara va ku ha i xa manimani lava va nga kusuhi na xitandzi lexi a va tweri wuvisiwana ku va tshame nhoveni hayi a swi langutiwi swi sweswo se sweswo a swi fanele swi lunghisiwa hi tindhuna va nyika vanhu switandzi sweswo ku tihlanganisa na maxaka ku hayi loko ku ri ku mi lava hi nga nyiki munhu a ku yi laha xitandzini ku ya tshama munhu ku na mabyasi man'wani mi kuma ku tshumise swin'wana a ku fambeki loro na vusiku mi twa vuchokolo byin'wana loko mi kha mi hindza hi kona loro a ku ti komba kahle ku a ku ri na munhu a nga ta khurhela se hi yo mhaka ni nge mi xokole topic yin'wana yi ya le nghozini ngopfu yi tumberini kahle kahle ya ku vulavula hi switandzi swi tele na kwala ni nga kona la u pfune hi mhaka ku xikwembu xi ni pfunini a ku ri marhumbi mo ringana mambirhi manharhu mune vinyi va wona va fambeterini ma swi vona se mara hi mhaka ku ni kona kusuhani ni kota ku vona ku laya a ku tshame vana va mina laya a ku tshame kereke laya a ku endleke yini ku ri ku kumeka ku ri occupy ku vanhu va swi vona ku ku na vanhu ndhawu leyi no ku va ta na vusiku va swi vona ku hi le mitini se va ta ku ri marhumbini a swi tshamisekangi swi swo fana na sweswo hi ku na tinyoka mi ka kuma vana va huhaku mi kuma xihlangi xi tseteriwa hi nyoka xi fini
1: swi tele ngopfu
0: se ku loko swi andhawini switandzi swi ze swi fika 12 swi ri ha vanhu vo tshama a swi tshamisekangi
1: ku ri ku swi va swi kha swi vangiwa ngopfu yini bishop wa mina sweswiya
0: sweswi ni mi byelaku ni nge mi ta kuma ku swin'wana swi le kusuhi na ndhuna swin'wana swi le kusuhi na vuhosi a va swi koti ku chucha vanhu va tshama swi tala ku endlisa hi sweswo ku ri kwalano va tshama hi xivona a va lavi munhu wa xivongo xin'wana swi tala ku ndzisa sweswo i mani a nga bohelela ku xitandzi ku ri ku i fambini a nga ha tshami kona swi tala ku va kusuhi na vuhosi kumbe vatukulu va vuhosi hi vona mi kuma ku va ku hayi laha hi havekele manimani vanhu va ri ha ku tshama va swi vona ku ene vanhu va le ku hanyeni a nhoveni lava nga na vutihlamuleri i tindhuna i tihosi a swi lavi mikhaselara leswiwani hayi ku laveka vona va lavi ku loko munhu a lava xitandzi i ya ka vona a kota ku kombela xitandzi a tshama se hi swi tani mi hlayiseka mi xuma kwala xitichini
1: no inkomu swinene ngopfu na n'wina swivetani bishop
0: ni khesile kwala yingwekhulu ku hlakaka ta kokwana va le rikhadzani Waka a very indlu khulu.
1: Eh indlu nkulu. Eh swiwa swa kwela na sweswiya.
0: Ah mukalabya lava ntsakisa ngo ane mata vona changani xinwani loko vanghena vaku kuthama. Swini tsakisa ngo changa xa papa lava. Nero ku banga ngheni ni twani luze ngopfu ku ani switwi swa xihlave lambeni hlayiseka ni mixuma kahle kwala xitijini
1: no inkomo hambi swi ri tani ba mandla ya vuyelela mavonelo ya miyingiseri mavonelo ya miyingiseri Vision FM a yi na xiave na switsanana ehenhleni ka mavonelo yalawa timinete i 18 hi kongoma kahle le ka awara liya ya n'we kahle kani wa siku ra namuntlha kha ri hi bula hi mhaka ya nkoka swinene eka nongonoko think for yourself nkarhi i 18 timinete hi ndlela leyo kongoma kahle le ka awara ya n'we nhlekani
2: ahe mhlengwe la babangu
1: hinhlekani hinhlekani mfundhisi na vaxumi
2: ahee
1: inkomo swinene ngopfu na ku ma amukela
2: na khensa swinene ku motwa huwanyana yi breki yi nga kumeki yi mikarhati
1: no a ku na xiphiqo
2: na yi twa mhaka ya switandi leswi swi ngo va marhumbi a ka ha ri ku tshameni ka vanhu ivi no va yi ku hudya ndhawu yaleyo ende hanya nkarhini wa vugevenga swinene sweswi ni nga ku vulavuleni vulavula ni langute switandi swimbirhi kun'wana a ku ri yindlu ya sweswi a ku ri ivi kun'wana a ku ri ndhawu ya business ku va vona nhova ya kona ivi mi vona vukhamba lebyi hi byi experience a ku kwala

0: exikolweni se ni lava ku aki ku va na switandi leswi nga tshami ku vanhu swi mila nhova swi nga tlhogomeriwi ku va siya na miako kwalaya swi vanga problem xivutiso i ku vutihlamuleri bya mani ku vona ku ndhawu liya yi kumeka yi basa na ku kumeka yi tshama vanhu i va vukosi hina yi tshama switandini ku hava munhu a nga na title deed ya ndhawu leyi a tshamaka ka yona i ti-PTO hinkwenu permission to occupy swi vula ku vun'winyi hinkwabyo bya tindhawu leti tshamaka ka tona byi kwele evukosini se challenge i ku hi hanya enkarhini wo tika swinene na va vukosi a va ha ri na rito ro hetelela masiku lama va vulavula ivi ku ya vulavula munhu ni chava ku tirhisa rito xikamba ri tengisi Bishop Hlungwani ku va ri tirhisa se a ni lavi ku ri tirhisa mara wa vulavula ndhavezitha ivi a ndhawu ka ndhavezitha wu ta fositela munhu njhe wa ku ri a ngo va na xiyimo xa chumu mara u lava ku vulavula kaneta rito ra ndhavezitha aka tiko ra ndhavezitha i nkarhi wo tika swinezi ni va byela mina murhangeri wa tiko ra ka hina hikuva ni twa va phemita ku kandziyeriwa hi munhu ku ri ku va niki rito ro hetela tanihi murhangeri pfuki mi ni byeli nchumu ende a ku na nchumu mi nga ta ni endla wona ni va byela mahlweni ka vanhu hinkwavo ku lava ku va kombeta ku va nga pfumeleli va nga teki in English nonsense leyi vaakatiko va kumeka ku va hi endla va tsan'wa vurhangeri va nga lavi ku recognize ku hi fanele hi rhangeriwa ivi loko va twa marito malama va kumeki va ri karhi va yima va tiya ivi va kumeka va ri karhi va nga kombeta ku ri loko wo nceta u vula leswi u nga kumeka u swi vula ni ta ku tekela magoza ya vukarhi se mo ni kombeta ku ri hi le ku laveni ka varhangeri lava nga ta kumeka va ri ku hi rhangeleni ivi hi kota ku rhangeleka hi ku i ku kumeka vo vula rito ntsena va ku switandi hinkwaswo leswi nga kona mugangeni wa mina swi nga ri ku na vanhu ni kumeka ni ri karhi ni nyika masiku kumbe yo ringana 30 n'hweti loko swo kumeka swi nga endli nchumu ni ta nyika van'wani va tshama kona hi ku swi xungeta ku hlayiseka ka vanhu va mina lava va akeka tikweni aka nkarhi lowu nga hundza tihosi a ti ri na matimba malamo mara namuntlha a nga vula hi ndlela yaleyo i ta kumeka a ri karhi a challenjiwa rito ra yena ri nga vi rito ro hetelela aka tiko leri a ri rhangelaka mo ni swi vula leswi xidemokirasi xi hi onheli ngopfu xi nga va na byona vunene a hi ali loko swi ta aka nhlonipho aka vurhangeri hi onheriwi ngopfu vanhu lava va nga hansi ka vurhangeri va kumeka va ri karhi va tlula va va henhla ka varhangeri va alana na ku lerisa ka vurhangeri va nga endli hi laha va vulaka hi kona va tlhela va nga endli nchumu se hi ku kongomisa ni nga zi ni teka nkarhi wo tala ni lava ku kombeta ku ri loko ku ri ku hi tshama eswitandini va vukosi i vutihlamuleri bya vona ko va va hi tshika hi kumeka hi va na ntlhontlho tanihi vaaki hi madumba na nhova leyi yi kumeka ku yi ri kwala matlhelo ka switandi swa hina ivi hi dzumba hi hlaseriwa ku rhwaleteliwa swilo mitini swi ya mfumbiwa kwalaya va rindza ku loko se ku titimela va ta teka va ya xavisa loko ku ri ku va le ku switweni va vukosi kumbekani mi ri karhi mina mi koka masokisi mi kombeta kumbe varhangeri va hina hi yo langa ku tshama la ku rhangela ku n'wina a hi mitweni ivi hi landzelela leswi mi kumeka ku mi hi byela swona loko swi ri swinene marito a ni nga ma kombetaku emihlengwela baba
1: ku ri ku mfundhisi van'wani va kombisa leswaku loko ku ri na maxaka ya yehe munhu yaloye maxaka ya fanekele ya sala ya take over loko se munhu wa ndhawu yaleyo a sala vuya malembe yalawa ku ya humelela yini
0: hi leswo a ku zi ku laveka maxaka ma take over va vukosi va kombeta ku ku na switandi leswi hi swi identifyeke atikweni leswi nga marhumbi hi nyika rito leri ngo endzhaku ka 30 days loko swi nga endli nchumu hi ta swi nyika van'wani va swi tirhisa ivi hi va na ndhawu yo basa hi hlayiseka tanihi tiko loko ku ri ku a nga kona maxaka ma kona va ta n'wi fikisela mahungu ivi va vona ku va endla swo karhi ndhawu yaleyo loko yi nga endli nchumu a ndhawu ka 30 days swi vuriwi mahlweni ka tiko hinkwaro a xivijweni ivi swi nyikiwa vanhu va rejistara hi vuntshwa va tshama hikuva swi tandi swi le ku lavekeli swa kahle mara swi yo tshama kwalaha xikarhi ka vanhu swimila nhova va siya madomba na ku va le kwihi mi nge swi tivi mara loko va vona munhu a yimayima laya mi ta va vona va humelela i xitandi xa ka hina mara mi endlani hi xona xi kha xi nyika xungeto aka vuhlayiseki bya hina tanihi vaaki sweswi ni nga ku vulavuleni kwala ni tshamaku kona mi ni tshama number 750 i number 750 RTC kwala tlhelo ka mina kwala ku na xitandi hanhova hanhova mi nga hada na mabyanyi mi fulela yindlu yikulu swinene yi helela hi nhova leyi nga kona laya mara loko ku yima munhu a kombeta ku wa xi lava mi vona vanhu va humelela i xitandi xa hina mara a va kumeki va endla nchumu hi xona se mina a ni soli vona ni sola varhangeri va hina va tsandzeka ku tirhisa matimba lama va nga na wona tanihi va vukosi kumbe va vuhosi hikuva va ha swi lavi kutani va vukosi ku ma tirhisa ku endla ku tiko ra vona ri va aka xiyimo xa kahle ivi lava va kumeka ku va vatwa na ku endla leswi lavekaka va hlayiseka tikweni why hi fane hi xungetiwa ku hlayiseka ka hina hi madumba na nhova leswi nga ri ku na vanhu ni ri na kombeta sweswikwana ni langutile ku na miako yikulukumba layi a ku ri vhengele se a va kona va ndyangu walowo laha tikweni a ka ha ri na munhu wa kona la mara madumba lama ma tshamile ku hundzirini misaveni n'winyi wa wona gale ngopfu mara ma tshamile madumba sweswi sweswi ni languti mission house la na ku ri va sukirini lembe rihi na sweswi dumba ra ha yo tshama laya se swi hi nyika problem se va vukosi a va kumeki va ri karhi va endla ntirho wa vona va nga chavi kumbe ku fevha munhu mara va endla leswi nga ta endla hinkwenu hi ba mavoko ku ri va kumeka va ri ku hi rhangeleni hi le ku laveli ka ku rhangeriwa a va hi rhangeli loko va nga hi rhangeli ko ta endla sweswi nga kona aka tikokulu ra South Africa amhakeni ya ti-foreigners hi ku kala vurhangeri se va teki nawu mazulu va kumeka va ri karhi va endla maveri much and much
1: much and much
0: i va kumeka va ri karhi va tivekela na masiku vona and a hi president a vulaku sweswo a hi timinisitara a hi ti-MEC a hi ti-premier a hi ti-councelara kumbe ti-municipal councelors ko va vanhu njhe vo ngo teka matimba hi ku vona ku lava a va fanele va ma tirhisa a va le ku ma tirhisa ende sweswo swi ya vanga ku vavisiwa ka vanhu ku dlayiwa ka vanhu na ku onhekeriwa ka nhundzu leswi a swi nga bohi ku va tani mara nkala vurhangeri loko vanhu va nga rhangeriwanga ko kumeka ku ri karhi ku nga pfuka revolution leyi nga hava loyi a rhangaku emahlweni a yi lawula ivi swi vanga khayosi atikweni swi tani na kwalomu hi tshamaku kona loko ku nga endli nchumu vo to byela vaaki ku ya kusuhani va ku a hi yeni hi ya pfa madumba ivi loko va mapa va humelela vinyi va madumba malama va lwisana lavaya va nga hikuva vurhangeri byi nga ri ku endleni leswi a byi fane byi endla swona hi ri a va kumeki va pima masiku va ku loko ma hundza madumba lama hina va vukosi hi ta kumeka hi ri karhi hi mafaya ivi hi teka switandi sweswo hi nyika van'wana va kota ku tshama ivi vanhu va hlayiseka why hi fanele nyikiwa problem loko a no va ndhuna kumbe hosi a ni ta kumeka ni va na maendlelo malama a ni nga ta teka hasahasa leyi humelelaka se no va xikamba ku hlaya ka Bishop Shungwana semba ku va le ku tweni hi le xikamba xi ri loko a xo rhangela tiko a xi ta kumeka xi vona ku ri ku hava munhu a tshamaku na madumba a nyikiwa problem ya tinyoka na hinkwaswo swikokovi hi nge se za hi hlaya makhamba tinyoka leti na tihuku a ta ha koti no tlhotlhora va sweswo amaxinjani hinkwaswo vuya kwalaya swi ta dzumaka swi lumetela swihukwana swi dlayetela laya ivi na tinyoka vana na hina va lavakulu hi xungetiwa vuhlayiseki hikuva ku nga ri ku endliweni leswi va vahosi a va fanele va kumeka va endla swona. Ni tshemba ku swi twele loko o va a swi twile wun'wani wa vukosi ngopfungopfu kwala kaya ivi va kumeka va tirhisa matimba ya vona va lunghisa tiko ra vona ri kongoma mahlweni. Yaleyo mihle ni yi vula handle ko chava kumbe ku fevha, ni chavi munhu, ni vulavula pha swi nga ri na mhaka ku i mani a swi twaku, a swi ti va endle swi nga fanela swi lava ku yena ivi hi kota ku tshama hi hlayisekile.
1: No inkomu swinene ngo mfundhisi wa mina.
0: U khensa mina.
1: Inkomu mavonelo ya muyingiseri, mavonelo ya muyingiseri Vision FM. A hi na xiave na switsanana ehenhleni ka mavonelo lawa. I mfundhisi Thabyani va veka mavonelo ya vona kahle kani wa siku ra namuntlha. Wo ni angula kwini muyingiseri eka lowu nkarhi 0683730789 0683730789 tsundzuka leswaku mavonelo ya muyingiseri i mavonelo ya muyingiseri Vision FM. A hi na xiave na switsanana ehenhleni ka mavonelo lawa. I ntsevu timinete kongoma kahle leka awara liya yan'we va lavula hi mhaka ya nkoka laha va lavula hi mhaka leyi muyingiseri wa Vision FM na kwala i nga koho wehe sweswi i nga le ku hi yingiseleni mhaka leyi yi kona, mhaka leyi yi le ku humeleleni. Va lavula hi mindyangu leyi mi kumaka leswaku a ya ha tshami munhu kumbe mimiti leyo ka yi nga ha tshameki munhu kumbe vanhu yi hundzuke marhumbu wena muyingiseri wa Vision FM kun'wana mi ta kuma leswaku

0: kuna swifuwo switshamatshamaku kona nkarhi wun'wani ku ni ku ri ku nghena vamani mi nga swi tivi mi kuma leswaku i xindledyani lexi kumbe i xindlelani lexi tinsulavoya ti xi tirhisaka loko ti yive swilo hi ndlela yaleyo. Se i mhaka leyi nga le ku humeleleni hi la ku tiva na ku twisisa ku kahlekahle i vutihlamuleri bya mani hi marhumbi lama nga kona lomu emugangeni lomu switandini lomu inhlekani na ku mamukela hina vatoyi hi ngo kombela ku twa vona tatana ndo inkombi swinene ngopfu laka swikhunyana
1: monirhanga hi famba la mfundhisi laka a famba kona
0: swiesifazana
1: mfundhisi ya va hi mpfuka ni va tiva cauka ni munhu ku le kuleri mihleketweni loko va vulavula a va sasi ku leswi ndhoisa ngo fevha ku iyisa leyi mhaka va yi vule kahle i vurhangeri mitemba a ni khunyani ngoko i nyike ndhuna mchavi na ndhuna nkuna ku ri wena mchavi walowo muganga wu rhangile nkuna hi walowo muganga wu rhangile ni nga fika leswiwa kwala ka hina mi koka nkarhi va yipaa xitarata vaakatiko va matimba mo ni hlamula mina ndhuna hi yaka ka chika ku no la a wu pfali loyi a nga nyika matimba i ten control ndhawu leyiwa la a wu pfali vanhu va ta hindla hi kona masiku lama munhu a nga n'wi pfalela mihlengo mi nga tsemaka ni xitarhi xa yena ni nga mbechumi ngo vaakatiko na ndhuna mi yena ka swivona na ku hale kaha swi vona munhu yo pfale xitarata mihlengo va ni mi komba le xitarateni munhu a kukula hi ta faka marivi movha wu fambele kule va ta hela wena
0: ku kukuliwa ku fakiwa maribye ku timovha ti nga hundri
1: va ta hela wena why faka maribye patini ri nga lara mfumo na kwala ndhuni faka tlakuka ku no wehe ku nike 30x30 i control ndeka jarata swi nga affectini na vahendi va patu kumbe vamakhelwana se momeni ku sorry mhlengo masiku lama varhangelani va langute mali munhu loyi va taka na ro va hakela wo fana na hosi hambi u ni laya xihokeleka xikandzela vaakatiko va yela nga varhangeli a nge vulavuli munhu a xavelela tray munhu ku vurhangeri a zinge leswi byi nga tholeriwa swona fela mhlengo kuma ndzi ka makhelwani mi kuma ku twana ku fambeka ndzi khume ku tlhuma makhembe ni n'wi hlamula ta ndhoketela ku muti wa yena wo ndhuna hi kwini wata bodo ku nghena tinyoka hale ka ti hi lumela vana laniwani hi makhelwani a basi muti wa yena xa munhu ku ni famba kwala mfeti nga famba kona ku vurhangeri a vandli leswi swi nga fanela kwala giyani a ku na muti tiko leri ri nga hava marhumbi mi nga yo tshaini a ni ngo va swi kwile swi nga right ku hava munti lowu un'wana ni nga tava munhu wun'we mutini a swi kona va kona vana vatsongo vakhulu na loko va khula rirasi ya muti wu tlhumini ndhuna sorry ndhuna a yi jimeli i hlamula va ndyangu ku n'wi lava cawuke hi kombela vakhulu va muti lowuwa va ku hale giyani vandla ku va n'wi landa va tshama na hansi va ku heyi na loko nga la ku veka munhu a ku basisiwe i basisa kumbe yi nga rima kumbe swin'wana hlakula etlisi u ti komba ku na munhu hayi kumbela nhova yi rikhanda hi muhlwa na nghena se hambi swigevenga swi tumbele kwalaha mhlengo
0: ntiyiso
1: na nhlikwana swi tlele kwalaha ni madyanga swi huma swi tirha hi nga swi tiki vanhu lava va tumbela kuyi kasi hi wena na vafuwa hi vosi ya marhumbi munhu ku ndhuna a yi vin'wana yi swi twini yi vitana lava siya marhumbi ndhawu yi selivhiwa ntlengo hi le mikhuhlu tshama ri busy a hi twini na van'wana haya vutirhiveki hi moyalo
0: no inkomu swinene ngopfu tatana ndo
1: a hi hlayisekeni ngopfu
0: inkomu mavonelo ya miyingiseri mavonelo ya miyingiseri Vision FM a yi na xiave na switsalana ehenhleni ka mavonelo yalawa ku lo sala tisekeni tingatingani nghena kahle laha ka wara yan'we kambe ke ni vona miyingiseri nakambe la eka riqingho a hi twi leswaku vahangu lava ku yini nhlekani
2: ahe
0: mpfukile
2: ngopfu
0: hayi vatomi swinene ngopfu laha ka Jim Jones no kambe ke mina ni le kumi tweni hi ndlela yaleyo
2: vutihlamuleri byi le mavokweni ya ndhuna mhlengo loko swilo a ni ndhuna ti vekeliwa ku ti kota ku vona leswi humelaka switandzeni tihosi mara loko vona va fika va luza ku tirha ntirho lowu va nga vekeliwa wona swi vula ku tiko ta va ri hava control hi ku loko xitandzi xi za yi tshama leswo phela swi sweswo swilo leswi nga ku humele swi vava ngopfu loko munhu tshamini basini hala kun'wana ni nga kona ku ri na tinyoka vutlhumini imagine ndo kumerimeni ka nwana la ka makhano vanga rimanga kuri na nhova so le sutala sitimela ka aka nwana so ndi hlamuleri dzile ka katindu hiku hosi a itiriwa yona vhele ku daita khotrola na standi
0: kuna vanhu lava vanga thoreliwa swona
2: eh kuna vanhu lava nga thoreliwa swona mwari va fika va mitsa kuri leswi va swi tirhaka i yini na yini vona se vo tala ku vo va tihosi ku ri i tindhu i headman i nhloko ya ku languta hi leswi i munhu loyi na loko vaaki ho ka hi nga swi tivi loko ho ka hi nga n'wi lavi ho ka va nga swi tivaki vo tala loko ho ka hi nga n'wi lava na hi fambisi kahle ha complain-a a cinciwa headman a munhu loyi a tswaleliwaku vuhosi ndhuna yi tswaleliwa vuhosi hosi yo yi tswaliwaku yi ri hosi ndhuna yi vekiwa hi va ndyangu loko hi complain-a a nga hi fambisi kahle haya se ene abo va ku tirhela swa ka ndhuna to tala sweswi mara a ti koti ku swi twisisa ku ntirho wa tona i yini na yini vona va tsutsumela ku boha vanhu ku endla yini tindhuna hi tona ti control-aku lawulaku la standing leswi loko muaki un'wana na un'wana loyi a nga tshama na ndhawu la nga tshama ka ndhawu leyi ku komba ku thyakini u na right ya ku a report-a endhuneni ivi ndhuna yi a hlula mara loko mo languta vana va hava vutlhari va fika va tsandza leswi va tsandzeka ku teka xitandi lexi nga va ha na nkarhi va nge n'wi pimeli munhu va tsala ku pima hambi u pima lembe ku loko lembe ri taku ko va na xitandi lexi nga ta xi nga se makiwaku xi ri xikarhi ka switandi xa tekiwa xinikiwa n'wana va nge a va tshama a va vuli swi sweswo ntirho wa vona mhlengo i ku pandzetela va kha va ya mahlweni va kha va panda ku sala marhumbi va panda vo va kha va endlela mati ku sala ku ri rhumbi
0: ku ri ku loko ku langutisiwile ku ri na nkayivelo wa switandi loko swi kha swi ndlandlamuka ku fika kun'wana va ku a ka ha ri na switandi mara loko mi cheka mi kuma ku ku na nambara ya le henhla ya mindyangu leyi koka nga ha tshameki vanhu xivutiso ku hikwalaho ka hina swo sweswo swi nga langutisisiwi
2: a va languti va fika va tekeriwa matimba hi vaaki ene mi ya kuma ku xitandi xexi xi nga tshama malembe na malembe a xi le nawini a xi rejistiwangi no rejistariwa i lexi tekatela sweswi a nga humesa mali ka ndhuna hi ku phela xitandi nawu swi pandziwa hi masipala vanhu ho pfumala vutivi loko hi gurupana hi fika 100 hi ya aka masipala va fika va tirhisana na tindhuna ivi va ta democrata ndhawu leyi va yi pandza xitandi se hi ku tindhuna to fika tona tipandi dasa mikuma swa kona swi va swi ri hamapati mara swi fika swi endla hi masipala swi fika swi va kahle ene tindhuna i ntirho wa tona hambi ku pandza masipala i ntirho wa tona i ku languta tindhawu leti ti nga ka tona ka muganga leti nga ka tona se vona swi leswi va vurhangeri dasa ku vula ka mpfuni tshabyani va ku hala KZN va voni ku vurhangeri a byi le ku tirheni a boda gate a kule ku tirheni se va fika ku no hi nge tshami hi swoto hi suka hi yima hi milenge hi yimela tiko and obvious loko a va nga yimanga swilo swi nga ta onha a swi ta onhaka ngopfu loko hi ngo va blema kun'wana va tirhini ku vonani sweswi va nga swi endla mfumo se

0: Shivono I Matimba.
1: Vision is power.
2: Gongongo Nkuzani na baba
3: Ufa
2: Ayu buiseleni bumunu
3: Evanwini
2: Hi 101.7 Vision FM La ilikaya
1: ilikaya
4: Kabula mingi serwa Vision FM ilikaya nkarhi wa kona swi kha swi endla kahle 14 timinete ku bile awara yambe yanwe nongonoko think for yourself te anakanyeli te ehleketeleli nongonoko ngiseri kasi mina ni mhlengwe babangu loko ri ku ha ku pfulela xiyani moya mingi seri mhaka leyi vulavulaka hi yo I mhaka ya nkoka swinene mhaka leyi akaka yi tlhela yi dyondzisa kambe vulavula hi mhaka leyi wa ni ndzhaku ka loko vaakatiko vo tala va ri ku yini emahlweni va va va kha va khoma tinhlengeletano va ti anakanyela hi tindhawu leti va tshamaka eka tona va ti ehleketelela hi miganga leyi va va ka ku vaakatiko vo tala eka tindhawu tin'wana va le ku vileleni mhaka ya ku va ku ri na mindyangu leyi mi kumaka leswaku a ka ha tshami munhu kumbe ku na marhumbi hi ndlela yaleyo swi tele swivangelo miyingiseri wa Vision FM.

0: Leswaku mindyangu yo tala kumbe mindyangu yin'wana yi hundzuka marhumbi, kasi kun'wana wena mi yingiseri wa Vision FM hi sweswo swi kuma ku vanhu valavaya va nga suka kwalaha mutini waluwa va ye va ya tshama kun'wana nkarhi wun'wani va nga zanga va va landzelerisa tindlela ta kahle kumbe ku va va tivisa atindhawini leti va tshamaka toho ku ra hi khona se harhurha kumbe vutshamo kun'wana hi ndlela yaleyo vona mba va tikumela tindhawu kun'wana va tshama hi ndlela yaleyo. Kasi kun'wana swi vangiwa ngopfu hikuva nkarhi wun'wana u kuma leswaku vinyi va mindyangu yaleyo va loveterile ka ha ri na munhu nkarhi wun'wana na vana kumbe vatukulu a va ha ri na ku tsakela ku ya tshamatshama kwalaya hi marito man'wana kahlekahle ku na swivangelo swo tala leswi swi hetelelaka swi endla leswaku mindyangu yo tala yi sala yi ri marhumbi. Se xivutiso ku i vutihlamuleri bya mani miyingiseri wa Vision FM loko hi langutisile mindyangu leyi koka nga ha tshameki munhu, hikuva swi tshikelela vaakatiko. Van'wani va kombisa leswaku loko tindhawu letiya ku nga ha tshami vanhu ku hetelela ku va ku ri na vugevenga lebyi byi va ka byi kha byi humelela. Ku na timhangu to tala ti nga vekiwa leti ti nga vangiwa swinene ngopfu hikuva nkarhi wun'wani u kuma leswaku na vana lavatsongo va tlhakisiwa va ya bohiwa kwalomuya ka tiyindlu tetiya kumbe miako yaliya ko ka nga ha tshameki vanhu, van'wani va pfinyiwa. Kasi na lava va tirhisaka swidzahadzahani swidzidziharisi va ya va ya tirhisa swihi sweswo ka tindhawu letiyawe miyingiseri wa Vision FM. Kasi loko u lava ku swi vona ku himpela swilo leswi swa humelela i to vona hi xindle byani ku kahlekahle ndlela leyiwani yi ya kwihi ya leyiwani, i nge va voni vatirhisi va yona. Kambe we loko i hundra i ta vona xindle byani ku a yi khona laha ku na xindle byani xi nghena kwahala, mara i nge va voni vanhu va koho hi ndlela leyi. Va se va kombisile van'wani va vayingiseri ku swilo leswi swo tala swi va ka swi kha swi yiviwa lomu amugangeni swi ya swi ya tumbetiwa ko kwalomuya emarhumbini yalawa ya. Kasi vanhu lava va tirhaka tanihi ti-community policing forum lava hi ngo emaforum lomu mugangeni va va ka va kha va va langa leswaku tindhawu ta hina ti hlayiseka kumbe muganga leyi tshamaka yona yi va yi hlayisekile van'wani lava va swi vona kahle hikuva nkarhi wun'wani loko se va kha va langa na miganga na vusiku va hetelela va kuma ku ku na tindhawu leti ku nga tumbetiwa swingolongondwana kumbe tinhundzu leti ti nga yiviwa miyingiseri wa Vision FM. Se i mhaka yin'wana leyi tikombaka yi ri ntshikelelo swinene ngopfu hikuva loko u lava ku swi vona kahle ku mhaka leyi i ntiyiso leyi vulavulaka hi yona, miganga yo tala kumbe switandi swo tala laha yi tshama koho miyingiseri wa Vision FM swi nge endleki mindyangu mimbirhi yinharhu yi nga ri koho leyi nga hundzuka marhumbi kun'wana to vona swifuwo swi kha swi tshamatshama koho se swi vula ntsena leswaku mhaka leyiwani yi fanekele yi tekeriwa magoza hikuva tiko ra lova miyingiseri wa Vision FM hi ndlela yaleyo. Kambe ke we angula ku yini eka nhlekani wa siku ra namuntlha miyingiseri hi bele riqingho kumbe rhumela nkandziyiso wa wena wa rito hi twa leswaku loko swi tetani i vutihlamuleri bya mani hi ku twisisa ka wehe miyingiseri wa Vision FM.
1: Hi bele riqingho hi nomu lowu eka 063 7

Nkarhi swi endla kahle timinete ta ku ringana 27 ntlha hi karhi hi khensa swinene vuyingiseri bya n'wina hinkwankwako laha mi yingiseleke Vision FM mi ri kona kasi ke emagondzweni a hi chayeleni vukheta hi landzelela swikoweto hinkwaswo leswi swi nga kona leswaku hi ta kota ku fika lomu hi yaka kona a hlayisekile hi ndlela yaleyo. Wena muyingiseri wa Vision FM kambe ke hi tlulela ka xiphemu xa ku hetelela wena muyingiseri eka nhlekani wa siku ra namuntlha hikuva laha ka fukubilawara yan'we hi ta va hi karhi hi tlulela ka xiphemu xa hina xa vumbirhi xa nongonoko hi ndlela yaleyo. Ntsemba na pfumela leswaku na n'wina mi nga le ku yingiseleni makha matiphina hi nongonoko kusuka eka tindhawu ta ku hambana hambana hi ndlela yaleyo kambe ke a hi chaleni vukheta lebyi kulukumba emagondzweni landzelela swikoweto hinkwaswo leswi swi nga kona leswaku hi ta kota ku fika lomu hi yaka kona a hlayisekile kambe ke a hi nweni mati kantsongo hi risimu leri ta kahle na Moza George Ntlemo MG Ntlemo kusuka laya eBasani ka Nhlani hi kivaka hi khona ndzi rhurhile ehostele risimu leri wa miyingiseri wa Vision FM loko ri ta va ri fika emakumu hi ta va hi kha hi ya emahlweni na nongonoko eka nhlekani wa siku ra namuntlha eka 0683730 7890 0683730 7890 hi ndlela yaleyo.

Ya, nkarhi wa kona mi yingiseri wa Vision FM swi endla kahle timinete ta ku ringana 27 kongoma kahle le ka awara liya ya mali loko nga ri awara ya 2 eka nhlekani wa siku ra namuntlha. Nongonoko Think for Yourself, ti anakanyeli ti ehleketeleli. Wena mi yingiseri wa Vision FM ekarhi cancer eka n'wina mi nge le ku yingiseleni kusuka eka tindhawu ta ku hambanahambana. Chayani vukheta lebyi kulukumba mi ya emahlweni mi landzelela swikoweto hinkwaswo leswi nga kona emagondzweni. Se swi languteka ingaku timhaka ta nhlangano luwa wa March and March se wu le ka xiyimo xin'wana xo ka xi nga ha.

KwaZulu-Natal, asifunda swa ku fana na ba Eastern Cape. Kambe sweswi loko hi langutisile eka mixowo wa siku ra namuntlha, eka nhlangano wa siku ra namuntlha, sweswi hi nge le ku vulavuleni mina na wehe miyingiseri, nhlangano lowuwani wu tikomba se wu ri na marhavirhavi kumbe wu ri na ti-branch-branch hi ndlela yaleyo. Sweswi ni vulavulaka va kombisa leswaku ve le tindhawini letiya ta Polokwane hi ndlela yaleyo. Xivutsuku kahlekahle loko se va ze va fika a Polokwane swi vula ku tindhawu to fana le na vamalamulele na va Phalaborwa, va Dzanini na va Musina, tindhawu leti nga kokwala Limpopo hi marito man'wana leswi vulaka ku se va fikile. Mara xa ku tsakisa hi ku maphorisa etindhawu leti ya ta Polokwane va ri va tirha hi matimba ku hangalasa xitshungu lexiya a xi ringeta timhaka ta ku va va hlongola vaaki lava humaka matikweni man'wana va ri hava maphepha wena miyingiseri wa Vision FM. Kambe ta tsundzuka leswaku sweswi hi nge le ku vulavuleni nakambe ku na vutomi bya vaaki lebyi byi nga lahleka hi ndlela yaleyo. Na le ka mahele ya vhiki lawa hi humaka eka wona ku ve na van'wana lava a va vekiwa tindlwini ta vona ta makumu kumbe ta ku hetelela lava va nga kumeka va khumbekile hikwalaho ka ku fumbuteriwa kumbe hikwalaho ka ku biwa hi van'wana va vaaki lava va nga koka nhlangano luwa wa March and March. Kambe miyingiseri wa Vision FM i nhlangano lowu va nga tlhela va kombisa leswaku va veke masiku ya leswaku vaaki hinkwavo lava va nga kona laha atikweni ra Afrika-Dzonga va fanekele loko ku ya fika ti-30 n'hweti ya leyi nga ka yona hi siku ra vumakumenharhu va fanekele va va va fambile. Miyingiseri wa Vision FM ku ri ku loko se hi langutisile hi kuma leswaku ku na lava va nga endla vuxisi kumbe va nga feka maphepha van'wani va voo ya ku va laha tikweni to vula ntsena ku va lo salela ntsena hi ma to vula ku mavhiki manharhu wana miyingiseri wa Vision FM. Ku va va va va fambile hikuva va ri hi ti-30 a va ha lavi ku vona muakatiko loyi a nga laha tikweni ra Afrika-Dzonga kumbe muaki wa matiko man'wana loyi a nga laha tikweni ra Afrika-Dzonga a ri hava maphepha a ha kumeka laha miyingiseri wa Vision FM va kombisa tani leswaku loko ti ku ti-30 swi ta vula leswaku xiyimo xi ta va xi kha xi tika swinene ngopfu. Se hi lava ku twisisa miyingiseri kusuka ka wena ku ri i ri yini nhlangano lowuwani hi matirhelo ya wona i vona nhlangano lowuwani.

wa match and match va ri ku landzeleleni ka tindlela ta kahle ku dilana na vaava maphepha ke ra ti-30 swi ta humelela swi ta pasa ku ri himpela vaaki lavawani va tikuma va fambile ke hikuva emasiku lawa va nga nyikiwa wona ku nga fiki ti-30 va ha ri koho laha tikweni ra Afrika-Dzonga se hi vulavula van'wana va vaaki eka matiko ya ku fana na va Ghana va Malawi na va Zimbabwe na yan'wana matiko va fambile se hi lava ku vulavula hi yoho miyingiselo wa Vision FM hi karhi hi lava ku twisisa ku ri timhaka ta nhlangano lowuwani wa March and March hi vona ku ri nhlangano lowu vengele ku tirheni hi tindlela ta kahle ke kumbexana va tikuma va karhi va kandzela na timfanelo ta vanhu van'wana ke na ku masiku lama va nga ma veka siku leri va nga ri veka ra ti-30 hi vona ingaku ri ta tswala mihandru ke himpela vaaki va matiko mambe va ta va va fambile lava va nga hava maphepha laha tikweni ra Afrika-Dzonga ke na ku loko vo ka va nga fambi miyingiselo wa Vision FM i ri vona njhani tiko ra Afrika-Dzonga a ku nge pfuki madzolonga ke ku ri swin'wana hi fanekele hi ti anakanyela ka vula hi ti ehleketelela ku loko se swi va swi ri hi ndlela leyiwani vaaki lava va nga vekeliwa masiku vo venge va ku phela hina ha ya ha ri na laha hi nga ta kona hi te laha tikweni ra n'wina hi mhaka ndlala se loko mi hi dumba mi hleketa ku hi ta ya kwini ivi se va

0: layini mara ba aki ba tiko ra Afrika-Dzonga na va lava va nga koka mihlangano leyi hinkwayo ya ti-March and March va ti anakanyela ke va ti ehleketelela ku swilo leswi swi nga ha va nga mpfilumpfilu
1: i ku sweswo ni nga vula ni ku va lava va swi tivaka va rhangisaka swilo sweswo va swi tiva va tisirhelelini miti ya vona hi TV va na swibamu swa mikokotelo se wena mbuyangwani ku vo nghenelela wehe vo va lava va nga ta tlhava va vita wena cause a ni a hi swi tekile loko vo ka va nga fambi na vo va tilwela kumbe va nga tilweli ivi lava ya va ya hi matimba ma swi vona ivi loko va ya hi matimba va a khumba na vanhu va rhongo voko nga ri vona i boheka ku un'wani undliwa ka hina hi la ku tlherisela Mm. Se gina swi nga ku kuna hi vanhu lava yimaka swi huma ni ta ku sweswi ni ku a swi fambisiwi nawu mfumo wu kha wu nghene a swi mfumo wo tsandzeka loko ku hina hina mfumo hina xiphorisa hina xisocha vanhu va nga tsandziwa hi vanhu va vona nto va kha va tshama va kha vulavula xivulavulelo va ku ndlopfu a yi tsandziwi hi xakwa xa yona wad wad leswi vulaka mfumo wa hina wa tsandziwa hi hina vaakatiko so mfumo wa hina wu nga yi tleki hi ku tiva ku vona tiyindlu ta vona ti tile a va koti ku nghenelela ha hina wa yi ka minkarhi leyin'wani loko kha ku na swin'wana va ku hi teka na huve ka mavokwini loko hi onha sweswiwa loko hi khi hi onhela lava a hi teki na huve ka mavokwini na phela se swi ndzi nga ku mfumo wa hina wa etleka la hi ku tiva ku vo va safe hi ku tiva ku ku na lava va nga ta va teka ivi mfumo wu kota ku ndla mfumo wa hina wu rhandza ngopfu ku pfuniwa hi matiko yan'wani ka swilo leswi a swi fanele ku nga pfuniwi hi swona sweswiwa wu tshika nyimpi yi sungula ivi loko yi sungulini va ta kombela ku lava ku pfuniwa hi masocha ya le China va kombela ya le America va kha va swi tiva kha va hlamula nkate na Trump i ta matisa va tlhela hi nga ku va ta ku pfuneni va tlhela va fika va dlayisela hina mhani ta ku a wu lamu miyiiyisungula cause loko wa relax loko ya sungula va ta kombela masocha yo karhi va ku ya ta pfuna ya ya pfuna nyimpi leyi mi nga yi vona loko yi sungula mi khepha ndzilo n'wexe mi tlhe mi pfurhetela vuloko se wu pfurha swinene mi lava vanhu va ta mi timela wona se mhani ta ku mfumo a wu ngheneleli ka nyimpi leyi yi nge se za yi va na handle ka ku va matiko vosi va nga hi pfukela matimba hexe hi ta pfukelana matimba hi ku sweswi ku na mavarivari ya n'wana yaliwa ka manthangana mina ta vula ku va ha hlamulana kahle ndzimi yaliyana ndzimi yaliya loko ti hlangana vo pretendelana se ya pfuka ya hina ya kwala tikweni ivi lava ya va tlhava hi langutisa va ku a va ku va lava hina va tlhava va ri koho kwana va yima sayitini va hi tshika ivi se hi hungutana ivi se vo va sala va fuma tiko hina loyi ta va hi hungutanini ta hanga tala ku tala voma swi vona mfumo a wu ngheneleli wu tshika ku tshemba nyimpi wu ta lava ku donetiwa hi timali ka matiko yan'wana ivi timali leti ya tikumisa vona va nga ha nyiki vona va fanele va pfuna vona leswaku loko ma languta mfumo wa hina wu tshika mati ya tala ku dyiwa vanhu va sungula ku ya hlengahlenga timali i timali letiya ti nga ha yi ka vona lava fanelani ka vona ti tlhelela ka vo van'wana tipolitiki ntwo hi nga ku va a va pfuna lava ka dyiwa vo tipfuna ma swi vona a va tshiki ku dya mali hi ku lava ku pfuniwa a va tilunghiseli swavo swa ha vonaka leswi hi kulo hwihi a ku za ku swa yini a va koti ku control loko u va swi kota mfumo wa famba hi ku tekateka hwihi n'wina mi ta famba so va nga yimeli va famba hi ti-tachi loko va nga swi kota loko va nga swi koti a va tibyeli vanhu lava ha vulo tala va va March and March ku tlula hina hi nga loko va March and March va lava ku ndla nyisi va ndza marhavela ku fana na man'wana a va mangi ma ku na maphorisa ku tshamaka va kha va va khoma because loko tleba ndzilo yehle a mhani ri va nga fambi mfumo wa wundle swin'wanyana va kota ku famba mara hayi hina na mi a swi tekile kumbe ni xigevenga na mina ni ngo lava ku endla swin'wana ivi ni la ku nghenisa n'wemihlengwe mitami ya khomiwa na mina na swi tiva ku hi ti-13 ta November ni ya ku tengile mina no ni ka xikombile na swi tiva obvious va ku ni gwevile se loko u kha ku sungula machinimachi liya a ni lava ku famba na van'wanyana a jele se ni ku swi ndla ni na swi tiva ku mina ya ku gweviwe hi ti-13 ta November se ni ku ni ndla machinimachi liya ni va rhambetela va fana ni tlhele va xavela na byala ni va nyika ni ku lexiya hahisi lexi phela kwalaya hi dlayisana ku ivi ni khe ni swi ta ku lava ni famba na vo jele va ta va tibodi ka data mina loko ni na vo mantii se mhaka ya nyimpi a hi lunghiseni yi fambiwa hi moya wa bolo loko ka hi nga fambisi hi moya wa bolo hi ta tivavisa hehe
0: no kumbe swinene ngopfu khalanga
1: a yi treni
0: enkomu mavonelo ya miyingiseri mavonelo ya miyingiseri Vision FM a hi na xiave na switsanana ehenhleni ka mavonelo yalawa i 10 timinete kongoma kahle le ka awara ya 2 vulavula hi mhaka nkoka laha nhlangano luwa wa March and March ba bese dorobeni ra Polokwane ka siku ra namuntlha ta tsundzuka leswaku valwa swinene ngopfu na vaaki lava va pfumalaka maphepha laha tikweni kambe va veke siku ra ti-30 ku ri vaaki hinkwavo va matiko mambe lava va nga laha tikweni va ra hava maphepha va fanekele va va fambini we angula kwini mingiseri hleka na ku mamukela
2: ahi ni khisini minjhani
0: hayi na hi vatomi na ku khensa ku va mahari na hina ka nongonoko
2: awa no na khensa
0: no inkomi swinene
2: nkulukumba lava humaka laniwa va ambile ku nona iloko ku faka yona hi twini xinyenyani xi akela xisaka xa kahle hi tinsiva ta xinyenya xin'wana ni la ku ringeta ku vula yini hi ngheneleli swilo swo ka swi nga hi lavi ta endla swihoxo hi ta tsandzekisa lava fanekele ku va tirha hi swoho ku yisa mahlweni kahle a hi tshikeleni va mfumo va swi fambisa hi ndlela ya vona laha hi nghenelelaku laya a hi rejistangi a hi tiveki mhenu huma hale luya hi huma hala hi ta hi ri swigevenga ya fika yi hona laya a hi penda tiko leri pendiwaka yi nga ri kahle ku ri ku a ta kahle na loko ku ri ku vanhu lava nkarhi lowu va nga va vekela va nga fambangi va tata na pulani yin'wana phela hi vulavula hi vanhu la ku nga va ku ri na xiyimo xin'wana xi nga va khoma swi vula ku loko va tsandzekini ku sukulela va va helerini va fanekele va xanisiwa kumbe va ndliwa tihanyini ku fanekele ku twa hi pulani yin'wana ya vumunhu ku va kota ku hlayiseka va vuyelaka va hlayisekile ta hi pfuna yini swi ta hi pfuna ku hina hi tshama hi basini aka matiko man'wana lero hi nga ngheneleli swilo ni nge vichichara mani a ni vuyunivhesiti a ni vuyikwini a ni swi tivi ni ta vona swihi swa vanhu vanhu lava va lava ku hi swekisa mboza mativa ku mina a ni ta ku yini a ta ku vanhu lavaya loko ku ri ku na vanhu lava ndlaku leswiya a va tsarisi hansi na ti-ID ta vona va endla sweswo va famba hi nawu wo karhi loko u kumeka ku ndliwe nandlu va pfaleriwa a swi ta swi kota ku va kahle a hi sukeleni lava nga swi dyondzela va tirha hi swoho ku hi nga ti hi ta tsandzekisa mfumo ku tirha leswi u nga faneleka sweswi va swi sungune kahle mara se ni hina vona ni la ku va swekisa mboza no a swi kahle a swi tshikeni va swi fambisa hi ndlela yaleyo hi vona ku amahetelelweni ku ta ndleka yini hambi ro siku reriya va nga ri veka ro hindra van'wani va ri koho

0: leli ti ehlekete leli mingiseriwa Vision FM hi vulavula hi mhaka ya nkoka laha hi vulavula hi mhaka leyi nga le mahungwini swinene hi swi vonile emahungwini mavhiki lama nga hundza. Ndhawu ta ku fana na va swifundha swa va Gauteng leha majoni leyi na va KwaZulu-Natal na swifundhankulu swin'wana swa ku fana na va Eastern Cape hi ndlela yaleyo. Kambe miyingiseriwa Vision FM i timhaka ta nhlangano luwa wa March and March laha va vulaka leswaku vaaki va matiko mambe kumbe vaaki lava humaka matiko yan'wana va raha maphepha va fanekele va tikuma va va va kha va famba. Se ku vekiwe na siku ku ri hi ti 30 ta June va fanekele va va fambile. Sweswi hi vulavulaka eka siku ra namuntlha migingiriko leya ti-March and March leyi leyi nga le ku endlekeni le tindhawini letiya ta Polokwane. Se wehe miyingiseri ya ngulaa ku yini? Xana lava va March and March wena miyingiseri wa Vision FM voni nga ku va endla swilo hi tindlela ta kahle ke na ku hi siku lera ra ti-30 voni nga ku swi ta pasa kumbe swi to feyila vaaki va matiko mambe va ku hayi kona hina a hi fambi hi tshama kwala tiko ra Afrika-Dzonga hikuva se hi kume vudyelwa hi kume mitirho hi kume na tindlela ta ku ndla mali hikuva ku vekiwini siku ku ri hi ti-30 va fanekele va va fambile. Xana hi voni ngaku va ta famba ke wena miyingiseri? Loko vo ka va nga fambi ku ta humelela yini wena miyingiseri wa Vision FM emhaka leyi bulaka hi yoho ka nhlekani wa siku ra namuntlha eka 063 730 7890 063 730 7890. Kasike u nga ha tlhela u rhumela kahle na nkandziyiso wa wena wa rito hi ta wu teka twi hi wisa emoyeni nkandziyiso wa lowo voice note yaleyo hi twa hi wehe miyingiseri wa Vision FM leswaku wena angula i ku yini ehenhleni ka mhaka leyi hikuva timhaka letiwani ta March and March wena miyingiseri ti vange mpfilumpfilu yo kulukumba swinene ngopfu. Sweswi ku na swiviko leswi swi kombaka leswaku se ku na vaaki vo hlaya lava va nga lahlekeriwa hi vutomi wena miyingiseri wa Vision FM hikwalaho ka matikhomelo kumbe maendlelo ya van'wani lava nga koka mihlangano leyi ya March and March hi ndlela yaleyo. Se date leyi nga vekiwa ti-30 loko vaakatiko va matiko yan'wana va nga fambi ngopfungopfu valava va nga hava maphepha ku ta humelela yini wena miyingiseri wa Vision FM hikuva na voho sweswi lava nga koho va le ku tirhiseni ka miehleketo va le ku dyeni ka marhambu ya nhloko ku hi fanekele hi endlisa ku yini ku ri hi ta kota ku tlhelela emakaya. Van'wani va le ku pulaneni ku okay hina phela a ha ha ri na vutshamo kaya swi ta vula ntsena ku hayi kona laha Afrika-Dzonga se hi phela hi kume mitirho hi kumena mindyangu koho a swa ha olovi hi ndlela yaleyo. Se hi swin'wana leswi hi fanekele hi swi langutisa ku loko se vo ka va nga fambi a swi nge vangi mpfilumpfilu ke a swi nge susi madzolonga ke kambe ka emhaka leyi bulaka hi yo miyingiseri eka 063 730 8890 kandi ya mavhengele loko vuya ya emahlweni na nongonoko.
1: Impressive Dental Studios hi mi tisela vukorhokeri byo hlantswa meno ku susa kumbe ku phencha meno ku vekela hambi ku ri ku susa golidi kumbe silivhere ematinwini. Kasi ke eka lava pfumalaka kumbe ku va na nkayivelo wa meno hambi vuyisela n'wayitelo exikandzeni xa n'wina hi ti-dentures, ti-braces ya vekela na swin'wana swo tala. Hi kumeka eTsakani Complex ku languta na tax rank ya le Masingita Mall kusuhi na Giyani Fruits and Veg eGiyani.
2: Hi kumeka na le opposite Thobela Fruit and Veg na Mzansi Queen eAgatha Street eZanini. Twanani! Consultation i mahala. Ina mahala. Ku kuma vuxokoxoko hi xitalo mi nga tihlanganisa na hina hi riqingho eka 015 280 0946 015 280 0946 kumbe WhatsApp eka 073 054 1151 073 054 1151. Impressive Dental Studios, we care that you smile.
3: Xana u karhele hi ku heleriwa hi mati ke? Xana wa tikarhatela ku kuma vukorhokeri byo borha mati lebyi tshembekaka? U nga hakani u vilela hi swivilelo sweswo. Hi ku tirhisana na va Savuki Water Drilling va ku pfuna ku kuma mati yo tenga ya le kaya kumbe bindzu ra wena. Xipano xa hina xi tiveka ngopfu ka ku borha ti-borehole, ti-steel casing, PVC downpipe, mpopo na ku vekela timoto. Hi na tiphasele kusuka eka 300 wa timitara ku ya fika eka 200 wa timitara. Ha endla ti-Odex drill naswona ti-Odex drill ta hina ti nga borha ku fika eka 100 wa timitara. Inaka a hi nge hluriwi. Ntsengo wa phasele ra hina wu katsa ku borha meter steel casing na ku vekeriwa ka pompo hi ku helela. Tsundzuka Savuki Water Drilling yi fika tindhawu to hlaya Limpopo, Gauteng, Cape Town na kun'wana ha fika. U nga ha yimeli nkarhi wo lela ku tiyisisa mphakelo wa wena wa mati. Tihlanganisi na hina eka 015 0206-0265 kumbe 076-315-2680. Ungisalane eka kupfumaleka ka mati ni ku tshwetshwa emiehleketweni ni ku rhula eka miehleketo hi ku tirhisana na vasavuki water drilling. Tsundzukani n'wina mi nga na stop nonsense kumbe tindhawu letintsongo ta ka ti nga nghenekeki mi nga kalimbilela hi na switirhisiwa swo hambanahambana leswi fikelelaka ku nghena hi mitirhela. Savuki water drilling.

0: 88.5 and 101.7 megahertz. Vision is power.
1: Kabula xivono e matimba mingiseriwa Vision FM eka nhlekani wa siku ra namuntlha eka hi twewe kari cancer swinene eka n'wina mi nga le ku yingiseleni eka nhlekani wa siku ra namuntlha van'wani va yingisele kahle va ri emakaya kasi van'wana miyingiseriwa Vision FM va yingisele kahle va ri emintirhweni eka tindhawu ta ku hambanahambana na n'wina mi nga le ka swo famba swa mani na mani akhesa swinene na n'wina mi nga le ka swipandzamananga swa n'wina eri xandla henhla ka xin'wana xandla yana ni mahlweni mi yingisela minongonoko hinkwayo ya Vision FM mi tlhela mi boha mabandi ya n'wina ya vuhlayiseki kwala ka swipandzamananga leswaku mi ta kota ku fika lomu mi yaka koho ma ha hlayisekile se awara yambirhi henhla ka nhloko hi le ka awara ya ku hetelela xiphemu xa ku hetelela wena mi yingiseri kambe ke haya mahlweni hi karhi hi bula eka 0603 730 7890 0603 730 7890. Hi bula hi mhaka yin'wana wena mi yingiseri wa Vision FM mhaka ya nkoka swinene leyi nga le mahungwini laha tikweni na le ka nhlekani wa siku ra namuntlha vulavula hi mhaka ya nhlangano luwa wa March and March mi ta tsundzuka leswaku mpfilumpfilu liya yi nga kona le a ka swiphemu swa ku fana na va Gauteng ka swifundha leswiya na va KwaZulu-Natal na va Eastern Cape na swin'wana swifundha wena mi yingiseri wa Vision FM swo fana na va Western Cape swifundha swo hlayahlaya se timhaka letiwani ta March and March ti tlhandlukerile ti tlulerile na le ka swifundha swin'wana sweswi hi vulavulaka namuntlha yin'wana ya mihlangano ku katsa na nhlangano lowu na yin'wana ya mihlangano ya mavandla swa tipolitiki va tikume va ri kole a Polokwana dorobeni va kha va macha va lwisana swinene ngopfu na vaaki lava nghenaka laha tikweni swi nga ri enawini kumbe va ri hava maphepha wena miyingiseri kambe ku ve ku siku ku ri ti 30 vaaki hinkwavo lava pfumalaka maphepha ya ku nghena laha tikweni va swi nga ri enawini kumbe ya ku va laha tikweni va nga ri enawini va fanekele va tikuma va va kha va tlhelela nkarhi hinkwavo va famba va huma laha tikweni ra Afrika-Dzonga wena miyingiseri xivutiso ku e voni ngaku swi ta tswala mihandzu ke miyingiseri wa Vision FM e vona ya ku himpelampela vaaki lava ya va ta famba ke hikuva vo tala loko se va va va kha va vutisiwa hi vateki va mahungu va komba leswaku tiko ra Afrika-Dzonga i tiko ra kahle va twa kahle va twa ku nandzika va vevukeriwa hi ndlela yaleyo va ri laha tiko ra Afrika-Dzonga va twa kahle va vevukeriwa se hi voni ngaku swi ta tshamiseka miyingiseri wa Vision FM loko i langutisile hi ndlela yaleyo ke hi voni ngaku swi ta tswala mihandzu ke hi ndlela yaleyo hikuva loko se hi langutisile mhaka leyi miyingiseri i mhaka leyi yi tikombaka yi ri na nxungeto wukulukumba na le ka vaaki va Afrika-Dzonga hi ku angarhela hikuva loko se vo ka va nga fambi vaaki va matiko mambe swi ta vula leswaku ku ta va ku ri na tindlela leti na vo va nga ta va kha va ti tirhisa ta ku tikuma va kha va lwa tinyimpi leti swa ku tikuma va karhi va tlherisela va ku a yi khona hina hina a hi fambi hi ndlela yaleyo ku ri ku loko se hi langutisile ku na nhlayo ya le henhla swinene ngopfu wena miyingiseri ku na magidigidi wa vaakatiko va matiko mambe lava nga kola tiko ra Afrika-Dzonga va ri hava maphepha na koho vo tala va voho van'wani va voho va kume vutshamo va na mabindzu va le ku tirheni va na swilo swo talatala se i voni ngaku vanhu va muxaka lowu munhu wa muxaka lowu swi nga ha n'wi olovela ku tikuma karhi a famba ke hi ndlela yaleyo kambe ke i mhaka leyi nga le ku buleni yo ka 0603 730 7890 0603 730 7890. U nga ri vani muyingiseri wa Vision FM leswaku mavonelo ya muyingiseri i mavonelo ya muyingiseri. Vision FM a yi na xiave na switsanana ehenhleni ka mavonelo yalawa. Va se va nghenile van'wani va vayingiseri va kha va komba leswaku a yi khona swi tikombe ingaku van'wani se va swi endla hi tlhelo leriya ra ku endla migingiriko ya vugevenga hi ndlela yaleyo. Leswi swi tikombaka swi nga tsakisi nakantsongo hikuva loko se van'wani va va va kha va swi endla ku ri timhaka ta vugevenga wona miyingiseri wa Vision FM swi ta hetelela swi tisa mbuyelo wo ka wu nga ri kahle eka vanhu vo valava hi ndlela yaleyo kambe loko

0: va khona vele ku hi voneni mhaka leyi, kambe mina na wena mi yingisela ya bula eka 0637307890 ni vona mi yingiseri nakambe la ehlekana na kumbe amukela a ka ha hlayiseka bishop wa mina la ka n'wamatatana wa khensa loko ma ha ri na hina ka nongonoko
1: hi tshamile hi nge suki impela
0: ya swi khensa swinene ngopfu bishop
1: kusuka hi loko ku ri busy swinene hi sapota ya hina yi kona ka vision
0: swa khenseka swinene
1: loko ni ya langutisa maendlele ma ku se vanhu va ta tirhisana vugevenga hi wona ma nga biha ku macha a swi nga bihangi leswi va swi endlaka swi biha loko va nghenisa vugevenga hikuva a ni lani phela a voliwana va vanhu va le handle a mi nge suki n'wina mi ya Zimbabwe n'wina mi ri ha passport hambi ku ri Malawi mi nge hi leswiwani ko va ku ringeta ku lunghisa ku ta kota ku va na swa kahle swi biha loko ku ya dlayiwa vanhu hi yo mhaka yi nga ri kahle ku tekiwa timhaka va rhwa swihi swa vona se kwalano a ha ha ri ku ndleni swona a hi endleni swona ku ri va tikuma va endla mapampiri malamo va nghena kahle hi nawu swi tiveka ku i vanhu va ka hina lava hi tshamaka na vona ku fana na kwele ka vona kwele loko va mi lava mi ya kona mina mfanelo yo ya hi ku ya a mi yiswa mara njhe sweswo a swi nga bihanga mara xo biha hi leswi va swi endlaka leswi vulaka ku hayi na wona mfumo ku komba ku himpela wu le ku tirheni a wu ngheneleli wu hoxa xandla ka mhaka leyi ku yi hunguteka ya ku roba swilo leswi ho ka hi nga swi sungulangi swikombisi loko mi ya tshovelela mi tekela munhu swi swa hi swo xavisa mavhengeleni ma swi vona ku mi onhe ngopfu mi hisahisa swilo swo ka swi nga sunguriwangi hi n'wini a swi kahle swi sweswo mi teketela swilo hi ndlela yo biha lexi lavekaka i ku va ntsena ku mfumo wu nghenelela va karhi va endla sweswo va kava ku fambani mi ya lunghisa maphepha mara ku nga halaki ngati ya munhu a hansi hikuva a dlayiwe hi munhu un'wana hi ku xikongomelonkulu loko hi ku machi leyiwani a hi nga vuli ku hi lava ku dlayetela vanhu a hi ku hi lava ku tiko ri ta kota ku ri hunguteka ka vugevenga swi tiveka ku lava va huma kwini hi nkarhi wo karhi va tlhela hi nkarhi wo karhi va ta pfuxeta tiphemiti ta vona to tshama laha tikweni ra hina a hi nga pulanangi ku va dlaya a hi nga pulanangi ku va roba loko swi ri tani mfumo a wu ngheneleli wu vona ku swi endlisiwa ku yini maendlelo lama loko se hi ya vangela vanhu van'wani nkosi hi ya vangela vanhu van'wani ma vona na ku vanhu va fanele va lahla munhu ku hana mali ku hana nchumu hi ndlela ya ku ri no munhu wa kona a va nga pulanangi swa nkosi wu lo pulaniwa hi mhaka ya machi a hi pulani ya xikwembu phela yaleyo i timhakeni ta ku a ni o dlayiwa hi ndlela yo fana na leyi hi nge vuli ku nkosi lowu ta ku huma ka xikwembu ni nakona wa hi fanele hi dlaya vanhu ku ri ku hina hi ri lunghisa tiko a swi tshamiseleki a swi amukelekangi ni vulavula ni nga tipfinyingi hi nga dlayi vanhu va South Africa hi nga dlayi vanhu va matiko ma le handle hayi khona a ho va khoma hi va yisa kweli a kaya ka vona va vula ku hi huma kwini va fambisiwa va huma vula ku hi huma kwini va fambisiwa loko va vuya ina a va vuyi hi tolovele ku tshama na vona va ta vuya na maphepha a swi karhati sweswo hi ta hanya na vona va tirha mintirho ya vona mabindzu na hinkwaswo mara hi nga va dlayangi ku dlaya munhu mani swi swin'wana a swi amukeleki ni vula na le ka mina hi nexe ni nga munhu se xikwembu xona xi nga moya xi nga swi tsakela njhani xona ku dlayiwa munhu hi mhaka ya ku i huma tikweni rin'wani ya kahle
0: bishopo loko ya fika ti-30 himpela ku vetele ku tiku ti-30 June va fanekele va va va fambile moni nga ku himpela swi ta pasa swilo leswi
1: leswi swi ta ku pasini swi serious a va ta famba ntiyiso wo hetelela hi ku a ni va tshami hansi va langutisa phela laha ku hanyeni ku na ko kwala South Africa koxe ku tele ngopfu vugevenga ku ri lava dlayaka vanhu hi vahi va South Africa kumbe va Namibia kumbe va le kwihi a swi tiveki se ku ta kota ku vonaka ku mafu lama a ma ta hi tindlela to biha ma vanga hi lava lani kumbe hi lava le handle na se mi ta kuma na ti-fingerprint phela ta vulavula se

0: swi ta kumeka ku olova ngopfu vanhu va le handle handle ku fana na rona mi nge yi matiko lama ni nga mi byela wona hinkwawo mi ri ha maphepha mi nge yi mi nge yi hikuva swi tiva kahle ku loko se vugevenga byi sungula a hi nga swi tiku hi luwa South Africa kumbe hi luwa la kaya na se va lwisa ku endla sweswo mara se mfumo a wu hoxi xandla ku vona ku ri swi leswi endliwa hi ndlela ya ku rhula ku nga vi na ku dlayiwa ka munhu un'wana ni kombela ku mi hlayiseka kahle exitichini
1: no inkomu swinene ngo bishop wa mina n'wina mi hlayiseka
0: danki
1: inkomu Bishop Hlongwane kusuka laya ka N'waMatatani va veka mavonelo ya vona miyingiseri eka mhaka ya nkoka mhaka leyi hi bulaka yo kahle ka ni wa siku ra namuntlha nkarhi i 10 timinete ku bile awara ya malo ku nga ri awara ya mbirhi 0603730 7890 0603730 7890 ka skaming sero vision fm nga ha rhumelana nkandziyiso wa wena wa rito eka mhaka leyi vulavulaka hi yona hi twa hi wehe leswaku wena i angula i ku yini eka nhlekani wa siku ra namuntlha tsundzuka leswaku mavonelo ya muyingiseri i mavonelo ya muyingiseri Vision FM a yi na xiave na switsanana ehenhleni ka mavonelo yalawa 0603730 7890 0603730 7890 nkarhi i 19 wa timinete ku bile awara ya mbirhi eka nhlekani wa siku ra namuntlha
2: vantshwa va DBG don't blame God international ministries milungeki

0: Xana wa tikarhatela ku kuma vukorhokeri byo borha mati lebyi tshembekaka u ri kaya kumbe bindzu ra wena? Xipano xa hina xi tiveka ngopfu ka ku borha ti-borehole, ti-steel casing, PVC downpipe, mpopo na ku vekela timoto. Hi na tiphasela kusuka eka 300 wa timitara ku ya fika eka 200 wa timitara. Ha endla naswona ku borha meter steel casing na ku vekeriwa ka pompo hi ku helela. Tsundzuka, Savuki Water Drilling yi fika tindhawu to hlaya, Limpopo, Gauteng, Cape Town na kun'wana ha fika. U nga ha yimeli nkarhi wo lela ku tiyisisa mphakelo wa wena wa mati. Tihlanganisi na hina eka 015-306-0265 kumbe 076-315-2680. U nge salani eka ku pfumaleka ka mati ni ku pyopya emiehleketweni ni ku rhula eka miehleketo hi ku tirhisana na va Savuki Water Drilling. Tsundzukani, n'wina mi nga na stop nonsense kumbe tindhawu letintsongo ta ka ti nga nghenekeki, mi nga kalimbilela. Hi na switirhisiwa swo hambanahambana leswi fikelelaka ku nghena hi mitirhela. Savuki Water Drilling.
1: Vision FM 88.5 and 101.7 megahertz. Tshama na hina.
2: Kabula miyingiseri wa Vision FM, tshama na hina hi masiku ni minkarhi. Hambi swiritano ya emahlweni ka 063-730-7890. Nongonoko Think for Yourself, ti anakanyele, ti ehleketeleli. Kasi mina wona miyingiseri wa Vision FM ni mhlengwe babangu hi le ka xiphemu xa ku hetelela ku losala timinete tintsongo leswaku mina na wena hi hambana. Kambe hi nga se hambana miyingiseri, hi ya emahlweni bula eka 063-730-7890 063-730-7890. U nga rivala leswaku mavonelo ya muyingiseri i mavonelo ya muyingiseri. Loko ri ku ha pfulela xiyanimoya wena muyingiseri ka 88.5, 90.0, 92.8 ku fika laha.

0: 0 7 8 9 0. Tsundzuka wena muyingiseri wa Vision FM leswaku mavonelo ya muyingiseri i mavonelo ya muyingiseri. Vision FM a yi na xiave na switsanana ehenhleni ka mavonelo yalawa. Nkarhi i 19 wa timinete ku bile awara ya 2 eka nhlekani wa siku ra namuntlha. I karhi hi khenseka n'wina mi nga le ku yingiseleni kusuka eka tindhawu ta ku hambanahambana lama yingiseleke Vision FM mi ri kona hi ndlela yaleyo. Nkarhi i 19 ku bile awara ya malo ngari awara ya 2 ni vona mi yingiseri nakambe laha nhlekani.
1: Hi
0: nhlekani na ku mamuke.
1: Ahe njhani?
0: Hina hi vatomi na kombela ku twa n'wini.
1: Ya lana lana ka hoyohoyi leyi nga kona leyi. No ka ni nga tivi ku loko u languta lahaya ka swi swa mahungu swihungwahungwana ni na mahungu. Ni vona tinxaka leti ti nga longoloxiwa laha kumbe matiko. Ni vona tiko ra Mozambique, Zimbabwe, Malawi, Nigeria, Ghana. Mara ano la kuta vutisa mhaxi ku loko u langutile Afrika-Dzonga vahlampfa lava va nga tata tiko leri ko va vona va matiko ya lama nga vuliwa kwala ntsena.
0: I xivutiso xa kahle lexi xi olovaka tanihi muhaxi ku ni nga xi hlamula. Hi ku ya hi vulavisisi byi komba kahle ku tiko ra Afrika-Dzonga ri khome vaaki vo tala swinene. Hi vulavula hi matiko ya ku fana va Ghana, Nigeria, Mali va kona kwala tikweni ra Afrika-Dzonga.
1: Eko sweswi na ha ku twa ku veri va kume swidzidziharisi leswi a swi suka tikweni ra Amerika swo 34 million. So loko u swi langutisa kahle ku tiko lera Afrika-Dzonga matiko lawa hikuva va vulavula ngopfu hi ti-border leti va vulaka hi tona va tikhuma na leti a swihahampfhuka ta hlayiwa na tona ku tiboda ta swihahampfhuka na tona ti kona na kumbe ko va ku hi ku loko u langutisa muhaxi loko u swi vona kahle langutisa ku atikweni ra Swaziland ku na vahlapa lava nga kona kwala. Atikweni ra Risotho ku na vahlapa lava nga kona kwala. Atikweni ra Botswana ni vulavula hi matiko yo fana na va Namibia va kona vahlapa kwala. Mara loko u yingisela swihami moya ku na le ka ti-social media u vona matiko lawa ma nga matsongo ngopfu lawa hi mhaka ku vanhu va kona u tata wa vulavula hi ti-border hi mhaka ku vanhu va kona a ni swi tivi ku va akelani ngopfu na Afrika-Dzonga leswiya swo va swi kota ku ta hi milenge. Matiko ngopfungopfu matiko lama hlayiwaka ngopfu hi ku hahlulela ti-border matiko mambirhi ku nga Mozambique na Zimbabwe. Mara a ni se tshama ni twa va vula ku ku na vaakatiko va nga ta hi va hahlulela border va huma hala Swaziland mara vahlapa va kona va ku hala kumbe va ku ku na vahlapa lava va nga ta hi swihahampfhuka va ka va huma ematikweni ya va Australia matiko lawa ya vo Asia na va UK a ma hlayiwi ngopfu. Xana loko hi ku hi loyi mhlampfa a nga na timfanelo iya nghena njhani a company iya nghena njhani kwala ka Vision FM a haxa a nga ri na timfanelo. Hiku loko i ngi timhaka ta ku ni van'wana namuntlha va ka va kombisa ku vilela laha tolikwana va ku va hi tekela mitirho na le ka ZBet a hi kumi mitirho. Xana loko ko va ku i mhaka ya ku munhu a ku hi mi teka ntirho hi wihi ntirho lowo ko fana mimi no tikakayela kwala Afrika-Dzonga hi wihi ntirho hi swimo haxi leswi mfumo wa Afrika-Dzonga u wa tshamaku hansi u swi languta ku vahlapa lava nga la tikweni va tele ngopfu a hi vo va vona ntsena lava va va hlayaka lava nga tata na Afrika-Dzonga. Matiko laman'wana lama nga tala lapa va na xiavi xihi lexi va kotaka ku vuyeriwa hi swo leswi va vulaka ku tikweni ra Mozambique ku na vahlapa vo tala na Zimbabwe, Nigeria, Malawi, Ghana. Xana matiko ya misava hinkwayo South Africa yi khomile matiko ya misava hinkwayo. Xana vahlapa lavan'wana lava vo va na yini lavan'wana hi ku loko hi langusa ku halahaya va cinacinaka ka tiko leriya va kona vahlamba lava vanga na nhlonge leyin'wana ya ku yi nga fani na vohina. Xana vona vahlapa lava vo lo khoma yini lexi va nga na xona lexi kumbe ko va na van'wani vahlapa lava va nga ri vahlapa lava va nga khoma swa kahle swa ku kota ku va hendlela hi mhaka ku loko va ku va heta mintirho. Xana loko va heta ku va hlongola vahlapa lavo nga a va fambi hinkwavo lavo pfumala maphepha ni xana ku na laha va nga veka ku hina hi ta hi ya sungula tikhampani ta hina loko vahlapa lavo vo pfumala maphepha va fambile, xana ku na laha va nga kumbe government yi nga veka mali ku loko mo hlongola vahlapa lava va fambi hi ta mi nyika mali ku mi sungula tikhampani ta n'wina he muhaxi muhaxi
0: na mito mingiseri wa mina
1: loko Afrika-Dzonga we vona hi voxe munhu a nga hi na xivono ku fana i vision FM xivono loko munhu o ka a nga ri na xivono leswi ni ku byelaka muhaxi leswaku va ku i va hlapa lavo pfumala maphepha andzhaku ka swona loko va hela vahlapa lava famba hinkwavo lavo pfumala maphepha le henhla ti ta lumana wa ti vona tihlampi leya Jona leyi yi nga mita nkulukumba luya na yona kumbe i Jona na yena vi Jona laa nga mitiwa hi Jona
0: a swi twisise ku ku hi wilo a nga mitiwa ku ve ni la ku mintana
1: ku Jona i ta mita Jona hi mhaka ku solva swona ni a ku ri ku endla mintirho vanhu lava tirha se va ku no mintirho yi kona Afrika-Dzonga se leswi mintirho yi nga kona vanhu va le ku tirheni vanhu va hina va le ku tirheni n'wina lava mi pfumalaka maphepha hi mhaka ku a mi le ku tirheni mi le ku xanisekeni fambani se swivongo sungula nyimpi hi ku a ku hava na masungulo xana loko va heta ku hlongola lava maphepha ku na laha mali yi nga vekiwa ku va ta endla mintirho na
0: ku tikomba ku ri hava hi ku a ni rito hi rira ra ku lava va nga hava maphepha va fanekele va famba swi ta vula ntsena ku va lava va nga na maphepha hi vo va nga ta va va kha va vuyeriwa
1: ku vuyeriwa va ta vuyeriwa hi ndlela yihi ku sweswi wena muhaxi akatiko u hava na garden ya ku u ya rima kota u vilela hi mhaka ku vanhu lava nga tala la va heta mintirho lavo pfumala maphepha va tisa vugevenga hi swona mara xana wena n'winyi wa tiko endla yini loko mi heta ku hlongola lavo pfumala maphepha mi veke yini xikulukumba lexi mi nga ta tshama hansi ni ku hi mhaka ku lava a va hi disturbe vo pfumala maphepha se sweswi hi sungula laha hi ya mahlweni mina loko vhotiwa ni ri kona laha Afrika-Dzonga 1994
0: leswi vulaka ku i khale mi ri kona
1: loko mintirho yi sungula ku ta kala lava nhlonge yo basa va tshiketela mapurasi hi laha ku nga vuriwa 2005 va ku no mali yi fanele yi engeteriwa emapurasini valungu va sungula ku tshika masimu van'wani va ku no a va tlherisi misava leyi va nga teka valungu va tshika loko langusa mapurasi yo fana na va Dzanini le tiyeni va saphiku le tiyeni a Dzanini u langusa saphiku yala thoya loko u ta hi pati leriya ra N1 u lava ku nghena matoxi u ngo sweswo wa ha ku huma Pulukwani ku na mapurasi lawa a ma rhimiwa leswo a ma rhimiwa ti-cavage a ma rhimiwa mazambani sweswi i nhova sweswi valungu va fambile

0: vaka ntimeni va tekile misava liya va va sweswi hi ku u twa hungu leri ri humaka Zimbabwe va Robert Mugabe hlongori valungu kha va fambi sweswi mina nga kwa i ri valungu a va vohi mhaka ku mapurasi lawaya ko va nhova va va endli nchumu so nkarhi wun'wani u nga ku hina vanhu va ka ntimeni hi hava xivono xa loko hi va songola hina hi ya endla yini ku loko ingi ku na xivono xa ku okay vanhu lava heta mitirho enaka endla tikhampani mi tholana n'we mi nga na mitirho se mi tirha se loko mi heta mi ku no vanhu lava le ku hluphekeni wena government a va fambi hikuva va hava ndhawu leyi va tirhaka kona wa yi vona jona loko leswi muhaxi leswi mi swi vulavulaka leyi loko va heta ku hlongola lavo pfumala maphepha hinkwavo va sala lavo va nga na maphepha va lava nga ta sala loko ku va na swibindzwana va na mabindzu ku ta sungula ku se va ku a heni ya teka minkumba mavhengeleni ya vona madorobeni hi ka xirhamya a ha ha va lavi na vona lava nga na maphepha ku se va na tixopo i masungulo ya ku la Jona i ta minta Jona a ni ku endleni Jona i ta minta Jona hi ku a ku handle ka swona loko ko va ku mfumo wa valungu wo tlhela wu vuya futhi hi kona ni vonaku ngaku ku ta endliwa mintirho mara loko ka ha fuma va ka ntimeni a ku na mintirho leyi nga ta endliwa i rini i rini i rini ti-president ti nga nghena Afrika-Dzonga loyi a nghena ka ka tshembisa ku a ku ta va na mintirho hi mi ta thoriwa mi ta tirha mi nga vileli ivi a tshama xitulwini loko ku vhotiwa 2024 loko u yingiserile kahle tani miteko wa mahungu ku swi khwini kahle ku vulavuriwile yini mintirho yi ta va yi tele ngopfu vana va nge hlupheki vanhu va ta tirha swinene mara namuntlha vanhu va le ku rileni Jona i ta minta yin'wana Jona na kova ku loko u ri ku ha tsandeka hi ri vanhu va ntima ho tsandeka muhaxi ha leswiya ho tsandeka leswi timhaka leti ku na xihundla lexi xi nga kona lexi xi nga tumbela hi ku loko wo vona vanhu lava nga ku endleni matimba va ma kuma kwini ya ku va nga endla sweswiya va kha va ku a swi le nawini so laniwani ku na van'wani lava va nga tumbelela van'wani kumbe ku na tinxaka tin'wani leti ka ti nga pfumeleriweki ku va nga swi kota ku rhangela tiko ku na tinxaka tin'wani leti ti tekeriwaku hansi ku lava hambi ko ba lexi dumaka ku nge te un'wana ngete ya fika za a vuya hi nhafu so ku na ku Afrika-Dzonga ku na tinxaka leti tekeriwaku hansi ku lava hambi loko ko va na yini a ni ka ni hlaya kun'wana nhlayo ngu rin'wana va ka un'wana a ka vula ku hina a ka swilo swo tala loko ku yimbeleriwa tinsimbi ni rhimi ra hina ri tirhaka a ku na tihosi sweswi loko ti vitaniwa hi mavito ya hina vona a va na ririmi leri va ri tirhisaka ka vuhosi bya vona vo vitana ku i vamanimani i xa hina lexiya hi na matimba ku hi hina hi nga le henhla na matimba ya ku hi kota ku endla swilo leswi hinkwaswo lavan'wani lava le hansi a va pfuni nchumu ene a va na tiku lavan'wani lava nga na tikweni yena yaluya wa murhangeri wa swixiya swa march and march
1: na n'wi vona nkulu
0: ku nga ri khale a Joni a hlangene na vanhu va le Lesotho a fika a ku mina la ni ta mi byela ku n'wina hi vaku ni dyina na n'wina hi vaku hi mhaka ku lava Lesotho a vete hina hi tiyimiserile ku loko va tala hi talwa ende hina hi nge hlongoli va ka hina hi ku va Lesotho lava nga a Lesotho na hina yi nga la Afrika-Dzonga hi vaku se a fika a ku n'wina n'wina mi hi yima na n'wina mi va ka hina mara la hi va lava ku a va fambi ma Nigeria maghana mazambikwa mazimbabwe a va fambi
1: ku ri ku swi nga va swi hi yisa kwini tanihiloko hinkwerhu ka hina hi ri maAfrika ina nawu wa tiko wu ri munhu hi fanekele a nghena hi swi ri nawini kumbe a ri na maphepha hi ndlela yaleyo
0: muhaxi ku yiwa ku votiweni swisani. Tin'wani tiparty a ti nga qualify ku titlhela ta ha vuyela leti nga kona tin'wana. Nyimpi loko wo yi langutisa nyimpi yi langutisiwi timhaka ta kona. I mani loyi a rhangelaka tiko. And loyi a rhangelaka tiko loko wo languta le ka history leyi a swi talangi ku a va kona loyi a rhangelaka tiko. A ku fanele ku va muhlovo wun'wana. Loko a nga ri hala wa matlhelo ya Durban a fanele a ri hala wa tlhelo ya Cape Town. Se i mani loyi a rhangelaka tiko. Loyi a rhangelaka tiko a hi yena muakatiko wa Afrika-Dzonga. He muhaxi na loko wo nghena ka social media u languta mahungu u languta ku swihungwahungwana u ta swi vona ku leswi vulavuriwaka ngaku Afrika-Dzonga ka ha ri hava murhangeri. Hi mhaka ku loyi a rhangelaka a nga hloniphiwa hambi murhangeri wa tiko ra Afrika-Dzonga a nga hloniphiwa. Mara loko ingi wa rixaka rimbe tlhelo ra Durban or tlhelo ra Cape Town a wu ta swika. A swi nga ta endleka leswi endlekaka mhaka ku se a fanele a vulavurile ku ho a swi endliwi sweswo. A va ta swika. So swin'wana tinxaka leti nga la Afrika-Dzonga ku na lava va tekaka advantage ka tinxaka tin'wana. Ku hina hi na matimba. Sweswi wa yi ta hoyohoyo leyi nga Cape Town ku yi njhani. Vele a va lavi munhu loyi a vulavulaka ku avuxeni. Loko ku avuxeni swi endle ngaku u huma atikweni rin'wana ra le Mozambique ku tlhelelani ka n'wina laha a hi mi lavi. Hi yo mhaka ni ku byela muhaxini ku laha a ndzhaku ka Jona le henhla le ni vulavula hi le henhla kwenu a palamende Jona i ta mita wun'wana Jona. Hi mhaka ku sweswi ku yiwaku ka tivhoti leti ta miganga leti van'wani va ya ku reteni a va nga ha vuyi. Ane loko se va hleketa xinkwa tiya leyi va yinwa le henhla leyi va ya ku humbulukeni a tlhela a mbala worksuit a kuma ku i voniwa hi mani na mani ke le a hloniphile. Leswi i ku prepare ku se loko u vona leyi i ku prepare xihundla lexi nga kona ku hina se hi tsandzekile lexi nga kona swa antswa hi ba vanhu lava suka va tsutsuma. Hi tsandzekile. So va swi vona lava nga na tihlo ra ku vona ku vama u ta swi twa muhaxi ku a ku famba ka nkarhi ku na lava nga ta huma loko ni ka nitwa hi vhidiyo yin'wana yi vulavula hala Polokwane a ka khumba mavandla man'wana a ku hina hi seketeriwa hi vandla ra nso na vandla ra nso na vamani ku hi kota ku endla ntirho lowu kwala Polokwane kwala. Ene vanhu lava va sungulaka swilo leswi i vanhu va ririmi leri u kumaka ku loko u ya u nghena ka history i vanhu lava taka va humele na Zimbabwe. Mara se va sungula ku hina ku nghenelela ka swilo leswi a tlhela a vula ku mina hina hi va vandla ra nso mara a ka vandla lera hina hi sapotiwa hi vandla ra nso na ku hina lavaya va machi and machi hi vona va hi nga swin'we hi mintlawa ku za hi fikelela ka ku hi kota ku hlongola vahlava. Muhaxi loko ku ya ku vhotiweni a ku se va na nyimpini mara loko ta ku after loko vhotiwile va hlaya tivhoti va ku loyi a nga nghenangi loyi a nga nghenangi ke a ri kwele xinkwini. A wu ta yita yi ta suka hikwala Afrika-Dzonga.
1: No khensile swinene mavonelo ya n'wina.
0: Khensile swinene muhaxi.
1: Inkomu. Mavonelo ya miyingiseri i mavonelo ya miyingiseri Vision FM a yi na xiave na switsanana ehenhleni ka mavonelo yalawo i 23 wa timinete kongoma kahle le ka wara nharhu kuma miyingiseri wa ku hetelela laha enhlekani miri wa ku hetelela
2: a hina vaxumi
1: enhlekani enhlekani mfundhisi wa mina khensa nakambe loko ya ha ri na n'wina
2: a hi ku khensa mina swinene nhlokomhaka yo hisa swinene
1: no inkomu mfundhisi
2: hi ku kongomisa moni kombeta ku ri loko mina swi hlaya a yi ku chayini kahle leyi a yi nga chayi kahle na switsanana. Loko vaaki vo za va tshikiwa va teka nawu va wu veka mavokweni ya wona a mhakeni yo karhi leyi va nga rila hi yona nkarhi wo leha va kombeta ku ri ya va vavisa ivi vurhangeri byi nga endli nchumu hi yona kuna vutomi byi nga ta lahleka, kuna vanhu va nga ta limala, kuna miako yi nga ta onhiwa, kuna tinhundzu leti nga ta kumeka ti ri karhi ti onhaka. A kuna vunene lebyi nga ta huma aka mhaka leyi kumekaka yi vekiwile ya tifeti. Ku hava vunene byi nga ta huma kona. I ntiyiso, va kona vahlampfa lava nga ta chava va tsutsumela makaya ya vona va ponisa vutomi bya vona. Va kona lava nga ta sindzisa vatwa wonge va le ku vo tivulavulela ende va ta lahlekeriwa hi vutomi van'wani va vona, ivi va vavisa na vona na ku herisa vutomi bya van'wana hi ku na vona tanihi vahlampfa lava nga kona laha tikweni va na swona switlhavatlhavani swo hambanahambana swin'wana swikulukumba ko tlula na leswi lava va twa ku onge hi ku va tshama tiko leri va na matimba va ta kota ku endla yini laha na vatsundzuxa vaaki va tiko leri van'wani va hina lava hi kumekaka hi ri ka pfhumba leri vutomi byi ta kumeka byi nga ha vi kona ivi ni tsundzuxa aka vahlampfa lava va twa ku onge i ku tivulavulela tiko ra South Africa ri karhele hi leswi kumekaka swi ri ku endlekeni aka rona ku nghenetela ka vanhu va nga ri na maphepha ku tala ka vugevenga ku pfumaleka ka mintirho hinkwaswo leswi swi susumeteriwa vanhu lava nga kona atikweni va ri hava maphepha hambi ku nga ri vona minkarhi yin'wana mo nyika xikombiso i mani a nga rivala ka rifu ra xiyimbeleri xa ndhuma xa reggae Lucky Dube a dume misava hinkwayo mara u herisiwe hi vahlampfa kusuka ka vamakhelwani kwala Mozambique endzhaku ka malembe ya 100 ku nga se endleka vugevenga bya ku khutuza na ku herisa vutomi a Kuroga ko humelele vugevenga byebyo sweswi loko mikamba i vanhu va huma Mozambique va kumeka ku va endli sweswo ni lava ku mi kombeta lawa ku ri tiko leri ri rinini ri karhele a va endlanga nchumu lava a va fane va endli nchumu hi ku tirhisa nawu ku vonisisa ku ri la tikweni ka ngheniwa hi maphepha ku humiwa swi ri ku tivekeni u mani u lava yini i ta tshama nkarhi wo leha ku fika kwini a va twanga ku rila ka vaaki varhangeri va hina until vaaki va teka nawu va wu veka mavokweni ya hi twanani a hi mfumo wu ngo hi titeca haha milavi hinkwerhu atikweni hinkwaro i vaaki va susumetiwa hi ku tiko ra hina varhangeri a va lavi ku rhangela va tirhisa nawu lowu hi nga

0: na wona atikweni minga lava ku va sola va machetaka va zava macha and match again minge koti ku xikaneta manelwi na va makweri va matiko man'wana mara ku hava tiko a Afrika laha ku ngheniwaka tanihile South Africa vanhu va ri hava pfumelelo zamani ku ya Mozambique va ta mi khoma yana ni Zimbabwe va ta mi khoma yana ni Malawi mi ya Lesotho mi ya Swaziland mi ya Botswana ni hlaya ti-neighboring countries va ta mi khoma mara vaaki va matiko malama va nga vamakhelwani va sindzisa ku ri ku nghena aka tiko ra South Africa va nga ri na maphepha a swi tekiwi wonge swi kahle vaaki va matiko mambe mina mi tsundzuxa tiko leri ri na vanhu lava nga frustrated for the sake ya ku hlayiseka ka vutomi bya n'wina before 30 kumekani mi ri karhi mi vonisisa ku ri mi le ka tindhawu laha vutomi bya n'wina byi nga ta hlayiseka a ni mprofeta ende a ni zami no profeta mara munhu un'wana na un'wana loyi a kotaka ku ehleketa wa kota ku vona ku ri andhaku ka ti-30 kota hala ka ngati kota vaviseka vanhu kota onhiwa miako kota onhiwa tinhundzu kota va na vanhu lava nga ta kumeka va ri karhi va limala evuton'wini bya vona va tiko reri va ri na mapasi na mpfumelelo hinkwawo va ta limala va fa van'wana aka tiko reri ivi na va matiko man'wana va ta limala va ta dlawa van'wana na ku onhekeriwa hi nhundzu ku vulavula ka presidente moni kombeta u vulavuli ku ri leti ende ku vulavula ka yena a ku tisi ku cinca ku ri ku na siku ra ti-30 leri vekeke hi vaaki lava hlundzukeke ende va nga tumbetiki ku hlundzuka ka vona hi hava varhangeri lava lavaka ku rhangela hi na varhangeri vito lavo ngo tivuyerisa hi matimba lama va nga na wona va nga ri na mhaka na xiyimo xa hina tanihi vaaki
1: ku ri ku mpfundhisi mi te na point yin'wana ya nkoka swinene ku kavula presidente va vulavule tolo na madyambu ku vulavula ka vo tolo na madyambu swi ve na mavhiki yo tala swinene swilo leswi swi kha swi endleka ni vula ku vo lo hwi kwalaha ofisini ya vona
0: mixengo a babangu na vayingiseli maphorisa matiko ra South Africa a hansi ka commander in chief ya tiko a nga Cyril Ramaphosa a va kumeka va kha va famba na march and march va nghena na miako yo hambanahambana va ku ya va hlampfa va ku va lava tidiradzi na swilo hi ndlela yaleyo a miyerile tanihi murhangerikulu se i kota ku vona ku namuntlha masiku ya tshinela ku fika ka ti-30 va kambi na tinsimu vayimbeleri va tirigeyi na va xitsonga va kombeta ku presidente u miyelela yini loko tiko ri kombeta ku tshwa xana hi kona sweswo a lava ku vulavula o hetisisa nawu ku vulavula ka yena ku hava matimba yo cinca leswi vaaki va swi kongomeke ku hava matimba marito lama emixengwe ni kha ni ta yiza mi ya mahlweni na swikhongelo marito lama ni kombela vaaki va matiko mambe na vaaki va kwala kaya va ma khwatihata va nga ma rivali a va ma hlayisi ivi andhaku ka ti-30 va ta vula ku tlhabyani u vurile mali le ka nyimpi na munhu mara mo hi swi kombeta ku nghena a tiko byo tala a tikweni leri rhangeriwaku hi varhangeri lava nga ku tsandzekeni ku endla mintirho ivi ku hehliwa ku ri i hi lava va nga nghena va tata tiko vanhu valava va frustrated for the sake ya vutomi bya wena papa u ri one u nga tikatsi na ntlawa tlhelela kaya andhawini ya ku hlayiseka loko ku ri ku u ta vuya ita vuya loko ku hunda hasa hasa leyi nga ta va kona andhawu ka ti-feti ava mamati marituma lama ni khesi u kuma nkarhi yo mavula ma twiwa hi vokani
1: no inkomu swinene ngopfu mfundhisi wa mina hlayisekani ba mandla yavulela ku va moxe xandla ka nongonoko eka nhlekani wa siku ra namuntlha
0: hlayisekani swinene ku navela ka mina i ku hlayiseka ka vanhu ni khesile
1: inkomu mfundhisi tlhabyani wona miyingiseri wa Vision FM va veka mavonelo ya vona eka nhlekani wa siku ra namuntlha tsundzuka leswaku xikongomelonkulu xa nhlokomhaka leyiwani ku tiyisisa leswaku vumunhu a byi vuyele evanhwini ku kondletela vun'we eka rixaka ra maAfrika leswaku ku va na kurhula ku va na ntwanano loko ku ri ku ku timhaka ta ku landzelela milawu yi landzeleriwa hi ndlela ya kahle ku nga ri timhaka ta ku va van'wani va teka nawu va wu veka mavokweni ya vona hikuva swilo leswi hinkwaswo ka swo ku hlayaka leswi vayingiseri va nga swi vekisa swona ka vula swin'wana swa swona miyingiseri wa Vision FM swi ta va swi ri na switandzhaku hambiswiritano fikisa sweswo emakomi na nongonoko think for yourself eka nhlekani wa siku ra namuntlha kasike va ta va ri kona Bishop Noko va hi nyika rito ra Xikwembu tani loko swi tiva leswaku Vision FM hi le kaya ra vukhongeri kasi laha ka wa ra nharhu wona miyingiseri wa Vision FM ka fika le ka wa ra ntsevu ta va ri kona Chopa the MC Chopa Mhlongo a ta kahle na nongonoko afternoon drive show no your purpose ku ya fika le ka wa ra liya ya ntsevu ka madyambu ya siku ra namuntlha mina na wena hi hlangana kambe ka siku ra mundzuku exikarhi ka wa ra ya 12 ku ya fika le ka awara ya nharhu ni ndzhenga eka siku ra mundzuku wena miyingiseri wa Vision FM na ku rhamba na le ka nongonoko leswaku u nga hindziwi hi woho hikuva ku ta va ku ri na mhaka yin'wana ya nkoka swinene leyi yi khumbaka miehleketo leyi yi lavaka mabyongo leyi lavaka mina na wena miyingiseri wa Vision FM hi ta va hi ri na vuendi kha hi langutisa mhaka yin'wani yi nga endleka hi mayele ya vhiki se hi laha ku va hi teka kahle mhaka leyiwani wena miyingiseri hi bula yoho se i nga hindziwi hi yoho ku twa leswaku hi ya vulavula hi yini miyingiseri mina na wena a hi hlangani eka siku ra mundzuku exikarhi ka wara ya 12 ku ya fika le ka wara ya nharhu ni ndzhenga kambe sweswi ndzi ku siya kahle na xikhongelo na Bishop Noko kambe ke a hi valandi risimu leri ta kahle na Nhlalala Brothers Intlawa kusuka le ka Jerome kahle kahle Jerome Nhlalala Brothers va ku hayi khona va fana na hina okay
2: vanhu lava va huma kwi tiku ra kona va ngo vulavula xichangana

Namuntlha na mixo ni xeweta mukhomi wa xivono xa Vision FM ku nga mfundhisi Malungani na ndyangu. Ni xeweta N'wamalisa yena mukondleteri wa swa vukhongeri eka Vision FM. Ni xeweta vatirhi na vahumelerisi na vahaxi va xihondzoluxa Vision FM. Ni xeweta vayingiseri na varhandzi va xitichi lexa Vision FM. Ni xeweta na vanhu hinkwavo lava yingisaka Vision FM. Mina ni mfundhisi Nuku wa kwala na Makhale. Ku tiva hi ta mina nomboro ya riqingho i 072-212-1227. Se namuntlha ni la ku vulavula na vanhu hi nhlokomhaka leyi nge ti ehleketi wena. Ku hlayiwa ka rito ra Xikwembu ku kuta kumeka ebukwini ya Luka chapter 15. Nto hlaya verse 17 na verse 20 ntsena. Mara xitori lexi hinkwaxo xi sungula eka verse 1. Yiri loko a ti ehleketa aku malandza leyo tala ngopfu ya ko tala ngopfu makona eka tatana lama dyaka maxurha kasi mina halelu ndza fa hi ndlala. Verse 20 yiku kutani a pfuka a ya eka tatana wa yena. Loko a ha ri kule, tata wa yena a n'wi vona, a n'wi twela vusiwana, a tsutsumela ka yena, a n'wi khoma, a n'wi ntsontswa. I mhaka leyi ni lava ku vulavula hi yona namuntlha ehenhla ka nhloko mhaka leyi nge ti ehleketi wena. Makwerhu la rhandzekaka, eka vutomi lebyi hi hanyaka ka byona, ku na vanhu lava ngeteleriwa vona va nga ti hleketi. Tswari, van'wani va hleketeleriwa hi vanghana, van'wani va hleketeleriwa hi vanhu, mara vona vinyi va nga ti ehleketi. Se laha eka mhaka leyi hi lava ku vulavula hi yona, yimani ni nga si vulavula ni rhanga ni vulavula na Xikwembu ematshan'wini ya yona, ni kombela matimba eka Xikwembu. Xikwembu hi vito ra matimba ra Yesu, ni lava ku humesela mhaka leyi eka vanhu. Na ku rhamba moya lowu kwetsi ma ni pfuni ni seketeri leswaku ni ta kota ku humesela mhaka leyi yi nga ta kota ku pfuna vanhu hi pfuna na mina hi vito leri kulukumba ra matimba ra Yesu Kreste wa Nazareta. Amen. Vamakwerhu mi tiva kahle xifaniso lexi xa n'wana wa vusofa hi laha a nga ya ka tata wa yena ku bava ni nyikeni rifuwo leri nga ta va ra mina. Mukhalabya va zangi va loloha va teke va n'wi nyika a famba. A famba a ya dya rifuwo ra yena hi ku huwa na vanghana ni maxaka ni vanhu hinkwavo lava dya na vona. Loko rifuwo ri herile ha ra swa hela swa misava hi makwerhu. Yana mahlweni tipfuti ve ti endli wena hi wena. I ti byela ku we hi kota hinkwaswo, hi kota hi nga endla hinkwaswo, mara yimani vusiku vurhongo byi nga khomi. He makwerhu la rhandzekaka, nkarhi wun'wani se ehleketa no ti dlaya, i hleketa no dlaya van'wana hi mhaka xiyimo lexi hlanganaka na xona. Yimani ku byela ti hleketi kahle i ri wexe, i nga pfuvapfuvi mihleketo ya wena hi swin'wana, vala kahle i ta kota ku hleketa. Yiri loko a pfuka loko a ya ku tleleni a kha ni ta pfuka ni ya ka tatana. I mpela ngo hleketa heta i tlhe a teka goza ehenhle ka mihleketo ya yena. Ku na vanhu van'wani va hleketa swa kahle mara va teki goza vo yima na mihleketo liya ya kahle. Mara loyi hi vona yena hi yexe endzhaku ka ku ti hleketa a teka goza a suka yi ri a pfuka nampundzu
a suka a ya ka tatana wa yena ingaku no vutomi lebyi nga ta byi hanya endzhaka loko teke Yesu byi tlula lebyiya a wu ka wu ri ka byona a ku wa tiphina kasi wo moxa vutomi bya wena a ku swi kahle kasi ku onhaka swile vuton'wini bya wena vuya ka Yesu i ta kuma vutomi hikuva Yesu hi yena ndlela na ntiyiso na vutomi lava taka ka yena wa va amukela a va ponisa se ni la ku khongela xikwembu funa mingiseri loyi a ti hleketaka a nga hleketi a heta a teka goza ta ka wena hikuva a ta kuma vutomi lebyi nga heriki inkomu makwerhu hi vito ra matimba ra Yesu amen.

pause tiva nkoka wa xikongomelo xa wena tiawara tinharhu emoyeni exikarhi ka awara leyiwani ya nharhu ku ya fika le ka awara liya ya ntsevu wena mingiseri lawani tiphina kahle hi tinhlokomhaka hi tiphina kahle hi vunanga byo tsokombela swilo swa xiyimo xa xiyimo xa le henhla le makumu ka nongonoko wana mingiseri wa Vision FM xi kona xivuriso lexi hi burisanaka hi xona wana mingiseri wa Vision FM kambe ke eka swona hinkwaswo hi vuya kahle eka mahele ya vhiki lamanene hi vuya ka mahele ya vhiki mingiseri wa Vision FM na ku tshemba na ku pfumela ku ri hinkwako hinkwako lomi ni twa kahle mi ri kona ni le ka nhlekani wa siku ra namuntlha mingiseri wa Vision FM mi hlayisekile mi pfukile swinene ngopfu na mingiseri wa Vision FM van'wani ma nga mi ri kona mi hi kuma kahle mi ri magondzweni mi le ku chayeleni mingiseri wa Vision FM kambe ke eka swona hinkwaswo hlayisekani mi famba mi chayela hi vukheta ku kondza mi ya fika lomi mi yaka kona mi hlayisekile hi ndlela yaleyo wana mingiseri mina ni kona Chopa Mhlongo Chopa the MC eka nongonoko wa matimba Know Your Purpose Monday to Friday hi ndlela leyiwani wana mingiseri ya tiphina swin'we vhiki hinkwaro tiawara tinharhu emoyeni hi karhi hi tiphina kahle hi nongonoko wa matimba Know Your Purpose mingiseri lawani ha teka na mavonelo ya vayingiseri hi burisana na n'wina hi twa leswaku n'wina angulami ku yini kambe ke eka swona hinkwaswo vone ra mingiseri ri va ri karhi ri nga soriwi naswona vone ra mingiseri a ri tekeriwi ehansi hi ndlela yaleyo wana mingiseri wa Vision FM mi nga mi ri kona mi ni kuma kahle xikondro xa 88.5 90.0 92.8 ku ya fika le eka 101.7 MHz ni bamandla ni vuyelela mingiseri hikokwalaho ka vayingiseri bya n'wina loko ri mpelampela mi hi kuma kahle mi lo xuxa emakaya.

0: 0631320818 endzhaku ka ku va ni kandziya la mingiseri mi hi kuma kahlembele eka nhlekano wa siku ra namuntlha ta va ka langutana kahle ni swihungwahungwani leswi hi belaku bembele eka nhlekano wa siku ra namuntlha mingiseri a hi kandziyeni laha ku vuya ka mina mingiseri ya UNFM ni teka mavonelo ya n'wina tswaka yi kona n'wina mi hi kuma kahle mirikwini eka nhlekano wa siku ra namuntlha
1: Impressive Dental Studios hi mi tisela vukorhokeri byo hlantswa meno ku susa kumbe ku pencha meno ku vekela hambi ku ri ku susa golidi kumbe silivhere ematinwini kasi ke eka lava pfumalaka kumbe ku va na nkayivelo wa meno hambi vuyisela n'wayitelo exikandzeni xa n'wina hi ti-dentures braces ya vekela na swin'wana swo tala hi kumeka eTsakani complex ku languta na tax rank ya le Masingita Mall kusuhi na Giyani Fruits and Veg eGiyani
2: hi kumeka na le opposite Thobela Fruit and Veg na Mzansi Queen eAgatha Street eZanini twanani consultation imahala ina mahala ku kuma vuxokoxoko hi xitalo mi nga tihlanganisa na hina hi riqingho eka 015-280-0946 015-280-0946 kumbe WhatsApp eka 073-054-1151 073-054-1151 Impressive Dental Studios We care that you smile
3: Kabungeni Chavani na le Valdezi
4: Chavani na le Valdezi
3: Eku rhandza hinga pimi eka 101.7 Vision FM La Hilekaya Hi bele riqingho hi nomulo eka 063-730-7890 kumbe 063-132-0818
0: Sosike wana mingiseri wa Vision FM hi vuyisa sweswo hi teka mavonelo ya vayingiseri mi le moyeni mingiseri wa Vision FM inhlekano hi pfukile swinene n'wina mi pfukile mingiseri
5: hi pfuke swinene mikhongelo ya n'wina hi hina vala
0: hayi ba mandla hi vuyelela mativa hi burisana na mani nhlekano wa siku ra namuntlha mativa mi hi kuma kahle mi ri kwini
5: aluwaka valoyi when you make it state
0: wa FIFA World Cup 2026 uba karo tsundru u sungula na mingiseri wa Vision FM la xipani xa South Africa xingata va xilangutene kahle na xipani xa Mexico ndlela le wena mingiseri wa Vision FM kusuka kahle le eMexico America ndlela le wena mingiseri ai teken mingiseri la one hito swa mingiseri wa Vision FM wa ikuma kahle bari kwini mle moye
6: Brahmina Trina
0: ai hlayisekile man
6: hina hina n'wina kwala ka mandaka sa pavementeni Zonani shikwene mina ka mandlakazi
0: la ka mandlakazi la he ndlela le wena mingiseri wa Vision FM loko hi ba ka ri hi langutile lomu tindhawini lomu a ni fambela kona eka siku ra tolo na mingiseri wa Vision FM a no twaka ku ba tifufuzela ku va karhi ku va na mapongo hi ndlela le loko ni hetela ni vutisa na mingiseri wa Vision FM va kona timhaka ta ku ri a ku ri ku hlawuriweni ka vurhangeri lava nga ta tikuma nkarhi va voteriwa tanihi tikhanselara hi ndlela yaleyo wena mingiseri wa Vision FM loko a ni nga tivi ku ri n'wina ku halana mi ri kona a swi va karhi swi famba njhani kambe ke mina eka siku ra tolo ni heteleni ni kuma ni hlangana na swin'wana swo fana na swaleswe vanhu va ri ku tlangeleni va ri ku kombiseni ka ku traka eka vurhangeri lebyi nga tikumaka byi hlawuriwa hi vanhu va muganga hi ndlela yaleyo wena mingiseri wa Vision FM kona eka siku ra tolo tindhawini to fana na hale ka N'wamitwa a hi leswi tikumaka swi endleka eka siku ra tolo loko hi ta va hi se hi tikumeka ri vuye kahle ekerekeni ni tikumeka ni hlangana swa kutani wena mingiseri wa Vision FM kambe ke mingiseri wa Vision FM eka swona hinkwaswo hi le ka musumbuluko wa kahle hi le ka musumbuluko lowunene wa ku va karhi u sungula vhiki ku yisa emahlweni burisana na vayingiseri siku na siku eka xiyanimoya mi le moyeni mingiseri wa Vision FM inhlekani
7: ahe
0: mwana mina ahe inhlekani na n'wina mi pfukile
7: Ipukile
0: ngavona botsho. Hi hlayisekile mativa.
7: Mama.
0: Ina la Mountain View.
7: Kona kwala Mountain View.
0: Milo ge a tlhela ka ntshaba ya mangombe mpela.
7: Kwala ka area le ya ka visit.
0: Ina ka.
7: Ayindi na kupa. Hai kona yo koma ka.
0: I koma matimba mpela.
7: Mpela botsho ta ina nwino.
0: Ba mandla vyelela ko kwala ka sweswa matimba. Kwanza ya gimeta na ngonoko.
7: Eu sou dango, quando
0: é esse aqui? Então, são pela matéria, mas recorde, me rata em capi.
7: Danko
0: la Mountain View indlela wena mingiseri na vuyingiseri kusuka la ka Man Recordro ba bolokutana ka ikona bra chopo ikone ka nanga nako na hina la e Mountain View kambe ke mingiseri no bile tani no ku laka e makume mbiri wa timinetse kuri awara liya ya mune yi ta vaka ri yiba hi langutane kahle na mahungu lama bakubembele eka hanhle ka nwa sikora na mohla kambe ke loko hi kongoma le ka awara liya ya vumbirhi mingiseri hila hi kuma kahle nhlokomhaka le burisana ke yona hi twelisa ku nwina eka msumbuluko wana montla mi angula moko yini hi ndlela yale wana mingiseri loko gibetene ka nongonoko i xivuriso kumbe xana xivulavula yini even then hi kuma nchumayelo kutani ke hi va ya ka le gimeta nongonoko kambe ke wana mingiseri mirini mi amukela kahle eka nongonoko wa matimba no your purpose hi risimu la hi famba kahle risimu kusuka le ka papapheni va ku hayi ka mina wana mingiseri wa Vision FM siburi 1 ri mi amukela kahle eka nongonoko no your purpose a hi fambeni suka mingiseri wa Vision FM mina na n'wina kondza ku ba awara liya ya ntrevu eka nhlekani wa sukurana mundla ri hlile mingiseri.

Wisa sweswo na mingiseri wa Vision FM ni leka nhlekani wa sikura na mutle. Khoma nkombote minutes awara liya ya mune yi nga se bampela na mingiseri wa Vision FM. Ayi langutini kahle mahungu lama nga kona, mahungu lama nga rhanga eka sikura na mutle na mingiseri ra ti 8 ta Khotavuxika lembe ra 2026 wa na mingiseri wa Vision FM. Swin'wana swi ba ku bembele eka sikura na mutle na mingiseri ku katra.

Swa so yena swa ku antswisa tindlela to tisela vaaki vukorhokeri eka masipala wa Tzaneen. Vandla ra Tzaneen TRT ri pfunete eka pfhumba leri endliweke hi vuxaka na maphorisa ya Giyani na Mopani District Tracking Team. Pfhumba leri endle leswaku ku khomiwa wanuna wa malembe ya 32 muaki wa le Zimbabwe Lovers Moyo eka makaratalelo ya patu ra R529 na R81 loyi a nga kumaka kahle na swidzarisi leswi a swi ringana 300,000 emovheni wa yena wa Nissan Qashqai u humelerile khoto namuntlha hi ndlela leyi wana mingiseri wa vhexitv kambe ke hungu rakwe ri hindziseriwele ka ti-12 ta June eka lembe ro raleriwani ra 2026 mingiseri wa Vision FM. Ku thoriwile tikontiraka tinharhu leti nga ta endla ntirho wo pfuxeta na ku lulamisa patu ra George Valley leri hlanganisaka Tzaneen na Polokwane hi ntsenge lowu ringanaka 45 wa timiliyoni lowu humaka eka mfumo wa xifundzankulu. Hi ndlela leyi swa ku dala swa mitlangu switirho pfhumba leri lavaka ku lavisisana na vuswikoti bya joko ra ntsena ri tlhelele enkonko wa stadium leri pfunaka ku herisa vugevenga eka vantshwa. Xipano lexi xa rugby xi le mahlweni eka logi endzhaku ka ku va xi tlangile enkarhi wo leha va nga si hluriwa nakan'we xikan'we eka xiyimo xa tinguva leri. I mahungu na mingiseri wa Vision FM lama man'wani ya kona mingiseri ya katsa kahle eka mahele ya vhiki lamanene laha hi humaka kona kambe ke yan'wani ya mahungu mingiseri wa Vision FM hi leswi va ka swi endlekaka emigangeni hi ndlela leyi wana mingiseri wa Vision FM kambe ke eka swona hinkwaswo mingiseri leyi ka awara leyi ya mune hi kona laha hi kumaka nhlokomhaka laha hi burisanaka hi yona hi twa kusuka eka n'wina mingiseri wa Vision FM leswaku n'wina muangula mo ku yini eka nhlekani wa siku ra namuntlha. Yi kona nhlokomhaka mingiseri leyi nga yima ku lunga hi lava ku ta twa kusuka ka n'wina tanihi vayingiseri xikan'we ni vatswari ni vayingiseri va Vision FM leyi katsaka ni vantshwa laha mingiseri ya FM hi lava ku twa mavonelo hinkwawo ya vayingiseri naswona vone ra mingiseri a ri soriwi naswona vone ra mingiseri a ri vekiwi ehansi hi ndlela leyi wana mingiseri wa Vision FM hi tisa nhlokomhaka masiku hinkwawo leswaku hi va hi karhi hi burisana hi ndlela leyi wana mingiseri wa Vision FM. A fambeni kahle mina na n'wina hi ta ya kuma nhlokomhaka le ka awara liya ya vumbirhi kutani ke hi ta va karhi hi sungula ku burisana na n'wina hi teka tiqingho hinkwato emoyeni hi twa leswaku n'wina miangula mo ku yini ni le ka nhlekani wa siku ra namuntlha. Famba risimu a sikho i sikhale Edumin Kokstad a tirhisana kahle na Spirit of Praise eka risimu leriwani mingiseri wa Vision FM tiphineni kahle risimu eka nhlekani wa siku ra namuntlha. Nhlokomhaka yi kona leyi nga yima ku lunga eka nhlekani wa siku ra namuntlha.

So seke wana mingiseri wa Vision FM 12 minutes awara le 1 ya mune say bile awara ya mbiri eka nongonoka matimba know your purpose tiba nkoka wa xikongomelo xa wana mingiseri hi ndlela yale kambe ke wana mingiseri eka awara le 1 hi kona la vaka kari kuma ka nhloko mhaka le burisana ke yon ne twaso ka wana mingiseri wa Vision FM nwina angula moko yini ni le ka nhlekani wa soko ra mthala mingiseri wa Vision FM hloko mhaka soko ra mthala mingiseri hi langutene kahle na swilo leswi hakanyingi swa humelela tani hi vatswari me tsami swi bona hi ndlela leyi wana mingiseri wa Vision FM hi ndlela leyi wana mingiseri na so hi huma eka manene Vision FM hakanyingi nyingi van'wani ya vhiki man'wana na man'wani kumbe xana mahele ya vhiki man'wanyani loko ku ri mpelampela vana va n'wina i vanhu vo hungasela mi tshami swi vona hi ndlela yaleyo wana mingiseri wa Vision FM kambe ke eka nhlangano swo ra namuntlha a hi dyondzeni kusuka eka n'wina vayingiseri va Vision FM ku ri xana tanihi mutswari leswi hi humaka eka mahele ya vhiki lamanene loko n'wana wa n'wina wo vuya na munhu loyi mi nga n'wi tiveki a hi n'wi kumbexana swin'wana na n'wina mingiseri wa huma hi luya a nga va ya ndhawini ta ku hungasela a nga va a ya dorobeni a nga va ya kwihi kumbe kwihi kambe ke loko a vuya hikwalaha ka n'wina laha a nga va vuya se mi tlele hi ndlela leyi ku pimela ku ri a vuya na munhu loyi mi nga n'wi tiveki na nyani ku nga va ku ri munghana wa yena ku nga va ku ri munhu loyi hi nga vulaka ku ri kumbexani va hanya swin'we hi ndlela leyi wana mingiseri wa Vision FM kamara n'wina munhu loyiwani a mi n'wi tivi mi ya n'wi vona loko se ri xile mi ri yini mingisera Vision FM ma n'wi pfuxela kumbexani loko va va va karhi mi n'wi vona na mixweni loko se a huma ku ri timhaka ta ku se va heleketana vona tanihi vanghana n'wina tanihi mutswari loko mo va mi karhi mi ri ku tlilini ka jarata ra n'wina laha kumbexana se mi pfukile n'wina mi lo tshama laha mi n'wi vona a humelela kwala ndzeni ka yindlu liya ya n'wina liya mativa mingisera Vision FM mi ri yini loko swi titani ma n'wi xoweta kumbexana mi n'wi tshika aza a huma a famba mi ta vuya mi vutisa lowa ka n'wina ku ri lavaya mi ri na vona i mani kumbexani hi n'wina hi nexe mi vhela mi teka action kwalaya mingiseri wa Vision FM mi lava ku tiva ku ri lava i mani a nga huma laha mutini wa mina a n'wi tlha a nga ni xeweti a lava yini ma lavisisa mingiseri kumbe mi yimela va heleketana loko se a vuya mi vutisa lowa ka n'wina ku ri lava a mi ri na vona tolo mi n'wi va tisa laha ka mina mi tlha mi nga ni byeli i mani kumbexana mingiseri wa Vision FM n'wina a mi tingheni 0637307890 hi ndlela leyi wana mingiseri wa Vision FM hi lava ku tiva kusuka eka n'wina mingiseri wa Vision FM loko mi hlangana xiyimo xi ri tani kwalaha ka n'wina laha ku nga va ku ri sonta mingiseri wa Vision FM buti a humeni tolo xa

0: tiva ku mindzuku loko ndzi tlhela ndzi hlangana na problem ni ta kota ku tiva ku swi fambela kwihi wa hina va Nyamalala.
1: Ey,
0: mi ta heta mi nga swi tivi ku i Nyamalala a ri kwihi.
1: I ntiyiso mpela.
0: Se mi ta tiva na ku tiva ku wo loko a nga ri kona swi ri a nga va a ri handle.
1: Ina.
0: Nkarhi wun'wani ya luyani munhu wa kona i xigevenga lexi va rilaka hi xona tikweni.
1: Eish.
0: A nga kahle munhu loyi a nga ta na yena haleni hi ta kota ku lavisisa kahle hi swi twa ku hayi munghana wun'wana lowu wa hina hi swi tiva ku i hanya vutomi bya njhani.
1: I ntiyiso mpela.
0: Hayi sweswo a ku na swin'wana.
1: A ngo famba a ta fuwa xigevenga ku hala ka n'wina mpela.
0: Hayi khona a hi lavi swona hina haleni.
1: E-e.
0: Hi lava vanhu vo nghena kereke a ni na hina hina hi nghena kereke ene futhi hina hi ve na nkate ku yi kwala kaya.
1: I ntiyiso.
0: So a hi lavi swona hi lava swihi swona ku swi endlekini mindzuku tiko ri nga hi soli ku i fuwe munhu mina hambiloko kuma ku ropele ro mpelela a ni tali ku pfumela ni pfumela ngopfu ku munhu a yi ndhunini i nawu lowu va nga ni vekela wona tikweni ku a ku fiki ku tlela munhu mi nga n'wi tivi hi ku mi murhangeri wa kereke hayi mi ta va mi tsan'wa nawu wa tiko
1: ya
0: n'wi tiseni ka hina a ta tlela kona n'wina mina right yo tlela na munhu mo va na right ya ku pfuna vanhu va tlhelela lomu va humaka kona
1: ya
0: hi ku mindzuku swi ta biha hi ya vulavula hi ku murhangeri wa kereke laha tikweni se i fuwa na swigevenga
1: i ntiyiso matimu
0: ene swi ta va swi ni fanela hi ku a ni a ni tivisangi tihosi a ni ti tivisangi tindhuni hala ka hina a ni mi xiyisa ha mi tlheli ka mina va nga mi tivanga nakona hayi va boheka ku mi ya tlela kwele hosini vona va ta vona ku loriya ri axa va mpfunise ku yini
1: tani mi twa kahle mpela bishop
0: nkarhi lowu hi nga ka wona wu bihe ngopfu
1: ina
0: a mi swi tiki loko va huma mpundzu wa luwani a va ri kwivi siku hinkwabyo va ku na n'wana wa n'wina i wela kona siku rin'wana mi langutamba ku i munhu loyi hi nga tshama hi tsandzeka ku vutisa a tlele kwana
1: ya
0: se a hi vutiseni nkarhi wa ha pfumela leswi va nge songo ri gogo ra ha tsakama
1: ntiyiso mpela
0: hi ku loko ri oma ri ta tshoveka va vula ku loko i tshika swi karhi swi vonaka swa ha ri rivaleni ka ha ri mpundzu vutisa ka ha ri mpundzu i nga yimeli ku masiku ma ngeteleleka hlayisekani mi xuma kahle exitichini
1: hlayisekani bishop na n'wina mi va kahle kwala ka n'wina
0: hi swona hi khensile na n'wina mi fambi vulavula xihlavi mi ku hi tshama kwahala swi tsakisa njhani na a swi tsakisa ngo mi ku hi tshama hala phela hi machangani mara a hi vulavuli ku fana hayi ku na vahlavi ku na van'wani swa nandziha loko hi kotlana n'wina mi ka mi vula swin'wana ni ku ni tshama ka n'wamatatana mi ku ni tshama hala ntsungeni wa ri khadyana
1: ya
0: swa nandziha ka rediya leswiya
1: i ntiyiso mpela bishop
0: hlayisekani mi xuma kahle a xitichini
1: danki na n'wina mi va kahle ku hala ka n'wamatatani mpela
0: danki
1: 0637307890 kumbexana 0631320818 miyingiseriwa Vision FM hi lowu kwaleka ka n'wina kwala mutini n'wana wa n'wina evusikwini kumbexana hi nga ha vula ku loko n'wina mi nga ri kona laha i vusale a vuya na munhu loyi n'wina mi nga n'wi tiveki kumbexana munhu leyiwani mi n'wi vona na mpundzu loko n'wina mi pfuka mingiseri wa Vision FM ku ri hayi khona ndhawu leyi ku na munhu loyi na hi nga n'wi tiveki a nga va a ri mani hi ndlela leyi wana mingiseri mara mi kuma swa ku ri a nga va i vuye na n'wana wa n'wina tanihileswi va nga vanghani swin'we se hikokwalaho ka switana mingiseri loko mi n'wi vonisa xitani kwalaya mutini wa n'wina ma vutisa mi la ku tiva ku ri loyiwani i mani kumbexana mi yimela a famba mi ta sala mi vutisa lowa ka n'wina n'wana ku ri loyi a mbuye na hina tolo i mani ke kumbexana mingisela Vision FM kwala ka n'wina un'wana na un'wana u amukelekile ku pimela ku ri a mi la ku tiva swa ku i mani a ri kona lahana na mingiseri n'wina ntsena vutomi swi ka byi ya mahlweni ku loko hi langutana na mingiseri wa Vision FM ku na vanhu lava hi nga vulaka ku ri minkarhi yin'wani va fika mingiseri wa Vision FM vana va hina minkarhi yin'wanyana va hi vuyela na vanhu lava kumbexana na hina tanihi vatswari hi nga va tiveki wana mingiseri kuma swa ku va vuya na hina kwala kaya laha se wana mingiseri loko n'wina mi vona swi ri tani kona kwala kaya mi ekita njhani loko swi ri tani na mingiseri mi n'wi hlamula hi ndlela leyinene kumbexana mi ta hi tihanyi mi la ku tiva ku ri i fikise ku yini laha i nghenise ku yini hi ndlela yaleyo ke wena mingiseri wa Vision FM kambe ke ka swona hinkwaswo hi la ku tiva kusuka eka n'wina laha ka 0637307890 hi beleni nqingho mingiseri wa Vision FM hi twa kusuka eka n'wina ku n'wina miangulamo ku yeni hi ndlela yaleyo nqingho ta mina ti pfuriwini line 1 line 2 ku ya fikele ka line 3 ti pfulekile na mingiseri ku pimela ku nga twa mavonelo ya n'wina mi hi foyinela hi ndlela leyi wena mingiseri a hi ndreni laha hi kuma risimu malumba cuma Dr. Thomas Chauke va tirhisana kahle na xinyori sister us.

0: Sweswo ke wena mingiseri mugqivela 13 ta June hi ya eka makhuva mpela mi nga sali hi ta hlangana kona le ka DBGIM ku rambiwa vantshwa hinkwavo hi 13 ta June eka mugqivela lowu ya ka wona le ka makhuva le eka Don't Blame God International Ministries va vulatana na mingiseri va ku hi hlangana kona hi karhi hi vulatana mingiseri wa fixi leswaku va na nhlamulo ya vumundzuku bya wena hi ndlela leyi wena mingiseri wa fixi nafe hikokwalaho u nga kayeli ya kona eka makhuva 15 minutes awara liya ya ntlhanu hi ta va yi karhi yi bampela na mingiseri wa fixi nafe kambe ke hi le ku burisaneni la mingiseri va fixi nafe ku ri xana tanihi mutswari leswi humaka eka mahelo ya vhiki lamanene loko n'wana wa n'wina wo vuya na munhu loyi nga n'wi tiveki loko rixa na mpundru mi n'wi vona mi ri yini loko fitetani ma n'wi xoweta mi n'wi pfuxela mi n'wi ofara na vuswa kumbexana mi n'wi ofara swakudya swa nampundzu kumbexana mi namba mi kariha hi mpundzu wolowo ku ri i mani wena u endla yini eka ka mina u fike njhani hi nkarhi muni kumbexana mi yingisela Vision FM mi fiteka hi moya wa le hansi mi ku hayi khona mi amukelekile kumbexana mi lava ku twisisa ku ri ku endleka yini mingiseri a hi twaneni kusuka eka n'wina mi hi foyinelelaka 063-730-7890 hi va hi karhi hi twa leswaku n'wina mingiseri wa Vision FM swi endlisa ku yini loko xiyimo xo va xi ri tani hi loyi wani n'wana wa n'wina mingiseri a nga va a ri wa xinuna hi loyi wani loko ri xana mpundzu i mi humela na makoti loyi kumbexana a mi n'wi tivi no n'wi tiva makoti loyi wani mi n'wi vona se a phaphuka kwala jarateni ra n'wina se ende n'wina mingiseri i tlhela a pfuka hi nkarhi lowa ku ri se mi hetini na ku tlilina a ti pfuxa va ma 10 ya lama ya wena mingiseri se mi biri na jarata se mi lo tshama laha n'wina se mi le lancini mo vona hi rivanti le ri pfuleka mi ri kumbe ku ta huma buta ri nexe khani hayi khona i na van'wani va nga kona kwalaka ka n'wina ende n'wina mi va tivi hi ndlela leyi wena mingiseri na buta a nga zanga mi tivisa ku i ta va na vayeni loko swi ri tani mingiseri wa Vision FM mi swi hendlela njhani swaleswo na mingiseri wa Vision FM mi namba mi swi teka hi mahika mi tlakuka no tlakuka mi ku yayaya i mani loyi wani kumbexani n'wina mi swi endlisa ku yini mingiseri wa Vision FM mi le moyeni mingiseri i ri perile
1: but chopachopa mpfukini
0: hi pfukile swinene mhana mina n'wana minjhani ku pfuka
1: hi pfuke swinene
0: ina ka
1: hayi twa hloko mhaka ya kahle a vhele hina hina vana va majaha
0: ya a hi twaneni mhani mi yena
1: ni nge swi teki hi higher grade a ni swi teki hi mahika ndzi a nga ni tshama na yena ni hansi ni vutisa ku munhu loyi u huma kwihi swi ku yini loko a ku swi te chakalachakala leswi a nga ta swi vulavula ivi ni n'wi se ni ya va hlanganisa va ri vambirhi ivi ni n'wi xeweta kahle hi ku xelana ni ku leswi mi ta mi huma kwihi va hlamusela sweswi a nga ta swi hlamusela ni ku yin'wana nga masuka ku masiku lama tiku ma bini
0: ina ka
1: swi lava loko mi suka ni le kaya va swi tiva ku n'wina mi ti haleni ni nge endli swona leswi n'wi hahela va masiku lama va ba a hi vona loko va khale loko no n'wi hahela u khomani ridela
0: va tiva la
1: a tlhela a suka a famba a fana lava khale a va kandziyeriwa vo yo hwihi ni ta n'wi byela ku swi lava kaya va swi tiva n'wananga
0: ya
1: swi lava kaya va swi tiva ku wena u ti haleni ene na loko i suka i tika mani na mina loko ni ku voni na khensa hikuva a ni na va ka n'wina va tlhela va kha va swi tiva
0: entiyiso
1: na mina ni kha ni swi tiva ku n'wana wa mina loko a ni n'wi tshika ni nga n'wi voni i na wena
0: ina
1: ni kota ku n'wi byirisa sweswo leswo hahela ni nge endli na ko munhu wa street u nge haheli munhu kumbe wo teka nhonga wo endlani a ni yo rhambiwa munhu luya
0: ya
1: a ngo yo titiyisa rhambiwa hi lowa ka wena n'wana
0: entiyiso mpela
1: se u fanele u n'wi xeweta kahle vulavula kahle na yena tanihi n'wana hikuva ni na yena n'wana wa wena ku fana na ya lowu wa wena
0: ya
1: hambi ko va lowu wa wena loko wa na n'wana wa nhwanyana ko ku a ni mhini na majaha
0: ina
1: ivi va ya n'wi hlekula va n'wi endlisa swin'wana na swin'wana we mbilu ya wena yi nga vava
0: entiyiso
1: hikuva a ngo ti rhambisa yo rhambiwa se ni ta kahle na yena ni n'wi byela kahle sweswiya ni nga vurisa swona
0: ya ni mi twakahle
1: se nkarhi wun'wani ni ku va foneli kaya n'wananga ku wena u yi haleni nako ku ri lowo vupfa hayi lowo wo ta ku ri ndzi hlangisa matolo xa ha kumela makhuyu ivi xi ta haleni xi ku ve ndzi ka avukatini hayi sweswo ni nge pfumeli Ta n'wi byela ku n'wina loko wa swi tiva ku i abuse swa khomeriwaka.
0: Ya, i ntiyiso.
1: Eya, i ta khomisa n'wananga. Sweswo hayi wa ha ri ntsanana tlhela u ya kahle.
0: Ni mi twa kahle.
1: E na ya luyani a ni vuli ku ni to amukela hikuva ni ku wa relatac ni dizi n'wana.
0: I mativa na.
1: Eya, nkarhi wun'wana loko u n'wi byelisa sweswiya hi ku a tlhela ivi na yena ku a hela hi n'wana wa wena. Hi ku phela n'wana loko a za a kula na ye na wehe fane hi n'wi hlonipha.
0: Ntiyiso.
1: Na yena a ta kota ku ku hlonipha. Eya, loko ni vurisi sweswo ivi va fona ni le kaya na yini ni ta tlhela ni vutisa ku a wu le xikolweni ke. Eya, loko a ku ni le xikolweni ku n'wana nga u tata hi minkarhi famba ya dyondza xikolo a ni a ri sibukati.
0: E-e.
1: Eh, dyondza xikolo n'wana nga yi ta kuma mundzuku bya kahle.
0: Ntiyiso mpela.
1: Mpempe ya labisa muti u kona kisawa. loko se u hamba wo kombela swi ta ku hlupha.
0: Ni mi twa kahle.
1: Na yena loyi a nge ku tsakeli sweswi wa ku tsakela hikuva na u se va na support.
0: Mm-mm.
1: Loko se u ta tshama kongomana na yena swi ta tika ni le ka yena.
0: Mm.
1: Dyondza xikolo na kolo wa mina hayi na hi a ri xikolweni ni
0: ya
1: ni va dyondza kwini mi kuma ku i n'wana wa 16 years n'wana wa 18 years hayi sweswo ni nga ni le ka vona ni nga ni ya va byela ni ku a ni aliswona n'wina mi ri yini hi ku n'wana loyi ntsanana lowu wa mina i ntsanana
0: entiyiso
1: va ta disturbana tidyondzweni se loko a ku hi lowo tlhariha se ni n'wi vona ku na wa mina yi tlharihini ni ngo vulavurisa sweswo ku a loko va swi tivaku na nandzu n'wananga
0: ni mi twa kahle.
1: Ene ntiyiso va kha va swi tiva hikuva a ni minkarhi leyi swa tika. Ha yona leyo pfumela xin'wana na xin'wana.
0: Ya.
1: Swa endleka loko a suka kwalano a ya kun'wana, a suka kun'wana a ya kun'wana ivi va ku hina hi tiva a ri ka miheva.
0: Ma tiva na.
1: Ma n'wi tiva laha nga kona. Se swi fanele swi fambisiwa kahle hi nawu.
0: Laha ni mi twa kahle matama ni miheva.
1: Mavonelo ya mhani miheva la Merve Bim xana tini yo pfumala matama ni boti chopachopa
0: la Merve Bim mpela mhani miheva hi khensa ngopfu ku twa mavonelo ya n'wina mativa.
1: Na mhani khense swinene hi ta twa hi vafundhisi na va bishopo loko va nghena loko va nghena phela mhani tsaka ngopfu.
0: Ina
1: loko mhaka yi za yi hlamuliwa hi vona ni na kurhula.
0: Ya
1: vatswari va hina lava hina na loko hi hlamula swin'wana na swin'wana ha ho ti hlamulela mara loko ku za u nghena vatswari va hina a rula swi twa ku swi swa kona swi na mongo.
0: Entiyiso.
1: Hayi ni khense swinene
0: a
1: mi rhandza swinene swinene ku tlula na swinene na xitichi a xi rhandza loko mi twa hi nga ri kona kumbe ho va busy hi swin'wana hi ku a ni yi vhele minkarhi leyi ku tshama ku ri busy.
0: Entiyiso mpela mani mina
1: mara ha swi lava ku hi nga ku munhu a ngo teka vision laha va ku a ri kona yi kha yi twiwa hi yena ntsena se a swi yeli.
0: A yi hlayisekani mani miheva hi mi rhandza hi nga pemi na yini.
1: Danko
0: mani miheva kusuka la Merve B 063 730 7890 miyingiseri wa Vision FM loko n'wina swi ri tani mi ri maendlelo hi wahi mi le moyeni miyingiseri wa Vision FM ri perile hi pfukile swinene n'wina minjhani hi ya leyi mhaka mativa loko n'wina swi ri tani ku hala ka n'wina mi swi endlisa ku yini. Na n'wina mi ri kilangalela mara swi vekeni mo tlhela mi gantlisela kumbe xana wun'wana a nga fitwangi n'wina mi swi veka njhani swa n'wina
2: va swi hlamuseriki loko u fika i kuma n'wana nikuza humelela kwale ntsengweni wa wena fane ni tshama na lowa wena ku sungula i la ku tiva ku i te njhani ku tiva na yini ka wena na yena nero
0: ya
2: se ku kota ku vulavula na vona.
0: Hayi ni mi twa kahle mativa hlayisekani mbana siku lerinene mativa hi marandra hi nga pima
2: danke
0: mativa na mingiseri wa Vision FM plusala ntsena ntsevu wa timinets awara liya ya ntlhanu yi ta va ka riyiba a hi tekeni mingiseri mi le moyeni mingiseri ri perile. Ahee mi pfukile mani hi hlayisekile swinene mativa ho mi twela kule se mi twa ku antswa seni ina ka
1: n'wana nga ha heriwi
0: e-e
1: hayi ku hambi wa mutiva a lunghi ngopfu loko o kapfunyisa indiyana nyama hambi yi kha yi nga lunghi ya ku lunga
0: ya
1: number one ku tshama hansi na n'wana wa wena Ya wale ni tinanga tivi chumi.
0: Hmm.
1: Ranga vula vula na loa ka wena. Ah, mungo vona miye ni maha wani.
0: Hmm.
1: Ika aveka sasa na tasu wiki tasu.
0: Hmm.
1: Pero kubuya na miye ni kaya umbabu. Ispeki sati yi.
0: Hmm.
1: Nungo puka mwana wa mwana wa mwana wa mwana wa mwana wa mwana wa mwana wa mwana wa mwana wa mwana wa mwana Wana ufambu kuminda ati kwa amiru nwa we. Loko ufiki panduwa ekoko la minanta kuhuwe na manu waka manu.
0: Mati wana.
1: Kuzese usingula kutama hasi. Mwana, unati nambara tele kaya hasi. Aku ii, nisone la kaya. Vamane, ninguwe huru kubama sewa, aminiti yuna mwaminti. Minani wana mwana la hawa. Imanu manu mamutiva hati. Waku ee, hamutiva niku kwee kaya. Miri yin wako munga mubo ni miri ile kui mwana.
0: Hmm.
1: Wata kama kia sosu wanda tatiwa sona na bo.
0: Ya.
1: Yeah. Iki, ane nagile kaya ngane langi, nakuwa hala kaya nanga mda utani. Hmm. Iki, ipavu, vafana, vanda vambiri ya.
0: Hmm.
1: Asina kuuya nda uni, ufane ile la vatuari, vasuti wasu ile kui.
0: Ya. Yeah.
1: Na bo, na ina vatuari yoku mwana ripela, inga mubo ni. Ufane ile neka show. Ku angatela nkona la kaya mwana ile kwi
0: ntiso
1: inavisisa iza isiku
0: ntiso
1: ivi vala vula kuti inga ta vala vula zona na vala vaya niku va mhale lo wa mina wa hari xikolo na lo wa mina wa hari xikolo ni kombela ku vana la ya lo ya avuyi kaya aka dyondza xikolo na lo ya avuyi xikolo mina ni supporta yena ntsena sele ku va ri vanharhu a ni nga hava kuti
0: Matibo. So seke wana mingiserwa Vision FM kuri mawanelo ya kwankwankwan kusika la Jilongo hindlela le wana mingiser ngwana angula moko yini eka madyambu ya sokona namuhla mingiserwa Vision FM 0637307890 kumbe shine 0631320818 loko sotana na mingiser loko ngwana mitaba mpfuka na kaya la kuma sauri kuna miyeni loyi minga ngutiveke na swona miyeni loyi one etisiwe la kaya hi nwana wa ngwana mingiser wa Vision FM miriyin eka bona hindlela le wena mingiserwa Vision FM me bateka hi haya grade misona go ba huku ku vulavulela ehenhla wa ka mani wana e fikisa ku hina ka mina kumbe xani milava ku tiva hinkwaso hindlela le nene hindlela ya khalmu mithela mfonela eka bona hi nkarholo kumbe xani mingiserwa Vision FM nwina mhongu tjatja ba hi akaya famba ka mwena kumbe xani mi vona nga ri mina ma endlelo lamanene ya ku va mi swi soliva hi ndlela leyo ke wena mingiseri wa Vision FM i beleni qingo la ka 0637307890 kumbe xani 0631320818 hi twa kusuka ka n'wana mingiseri wa Vision FM leswaku n'wina mi ri mi solivisa ku yini loko mhaka yi ri tani mingiseri wa Vision FM a fambeni kahle la hi risimu kusuka kahle eka Lawrence Ndlovu va ku ri ni tshama ni tsakile nkarhi vekela ka 5 ehenhla ka nhloko hi ndlela leyi wena mingiseri awara ya vumbirhi yo hetelela ya nongonoko no your purpose Lawrence Ndlovu ni tsakile.

0: Ai, sakika. Hiku naswo loko wa high grade, voto ku na vo voto high grade. A swa swi i titsongahata hiku a ni ri masikwani lama hi hina hi titsongahata ku vona va swi koti ku titsongahata aka vatswari va vona. Hina khale a hi hlonipha vatswari va hina. A swi nga endliwi sweswo swo tlakula munhu hi ta n'wi veka mutini hi nga hloniphi vatswari. A swi endleriwa le kule leyi a heleketiwa va ku veve va onhini a swi nga tekiwi swi ta swi ta vekiwa ndlwini a ku ri swilo leswi a swi hlonipheriwa ngopfu swi tha swi chavisa ende na loko mi swi vona mi swi twa a swi chavisa ku vanhu lavawa va na xivindzi va endla swo fana leswiwa swo huma ndleleni a hlekiwa na munhu wa kona se masikwani lama ka ha hlekiwi leswi karhataka sweswi i ku vana i vatsongo va tsutsumela leswi swo ka swi nga va ringanangi leswi nga va ringana swa tidyondzo va nga tsutsumeli ka swona va va na swona na sweswi sweswi ni vulavulaka ku hundza xin'wana ni xin'wana xa xi na 19 xi na vana vambirhi xi hundze kwa se ni byeleni loko n'wana a ri se a ri na 19 vumundzuku byi le kwihi hi ku a byo va mindzu a nchumu na nchumu leswiya a swi hundzi no hundza a swi na nkarhi wa ku veri leswi swi expiring swo kumeka munhu a lava vutomi lebya kahle a kula a dyondza xikolo a ti tirhela a kota ku aka muti lowu wa voho muti a wu akiwi hi lowo wo kumeka wu ri na futa xikarhi hi ku xidendani xi ta helela kwalaya hinkwaswo ta kuma ku se a swa ha hlangani swilo vana va lava ku maintain-iwa na yini hinkwaswo swi yimelele mukhegulu wa Xikwembu a karhi a na yena a nga swi koti ku ti-maintain-a hi that 2000 yindla yi a hi nchumu na nchumu ene xidendani xexa xi nga ndli nchumu i kuma swilo swa ko ku ri hansahansa kuma se munhu wa kona a nga ha languti na luya a nga n'wi ndla sweswiya i languta lava se va nga right lava nga n'wi ringana ku va a fanele a aka na vo hi leswi karhataka ka sweswi ka nkarhi wa sweswi a swi kahle Xikwembu a xi hi pfuna a hi swi khongeriseni moya lowu hundza wu nga kumeki wu ta hi nghenela mindyangwini ya hina hi swi khongerisa swinene vamhani na vabava Xikwembu xi ta hi pfuna xi hi katekisa hi ku swilo leswi a swi kahle swo saseka swi kahle leswo saseka vanhu va cata va karhi na vo un'wana na un'wana kha a tirha mi ta tiva ku valava va lava ku aka valava se lowo un'wana wa tirha un'wanyana i lwa na swihlangi hala i kuma ku a nga ha swi tivi na ku i fanele a andla yini na yini sweswi hlayisaka muti a hi swona a va na muti a va koti na wu hlayisa se loko va endla sweswo i vutomi byebyo a hi vutomi Xikwembu xi hi pfuneni xi hi katekisa hi kumeka hi ri na hi va dyondzisa vumunhu va byi tiva swa kwatisa swona hi ku i nga huma mpela i swi tiva ku i swi vona ku munhu loyi i nga ku ngo va khomi va bukutela hinkwavo mara hi ku enga a yi laveki wo swi teke hi moya wa kahle swona swi amukeleki a swi kahle swa hi vavisa hi ri vatswari hi khome ku tika inkomu swinene kokwani nghena swi nga vi
1: Xana mi lava ku heleketa murhandzi wa n'wina endlwini ya ku yo hetelela hi ndlela yo hlonipheka mi nga kali mi vilela hina va ni yiseni kaya funeral services ha swi twisisa leswaku mindyangu ya hambana hikokwalaho hi mi khomele ti-funeral policy to hambanahambana ku fikelela swidingo hambi ku ri swikhwama swa n'wina ti-funeral policies ta hina ti katsa inkomo benefit traditional burial plans family plans catering plans na tin'wana to tala ntsengo wa tihakelo ta hina wu sungula eka 170 rand ntsena mi nga hi endzela eka tiofisi ta hina eGauteng hi kumeka number 4 Malcolm Avenue Southdale na le 76 20th Road eBrakpan kasi eLimpopo kona tiofisi ta hina ti le ka N'wamitwa kusuhi na Global Garage na le Giyani hi kumeka eximati garage hi tlhela hi kumeka na le post office ePhalaborwa kona hi kumeka ePost Office Building kasi mi nga tlhela mi tihlanganisa na hina hi riqingho eka 010-749-1951 kumbe 072-238-7612 mi nga tlhela mi hi khumba hi WhatsApp eka 072-238-7612 ni yiseni kaya funeral services Let's take you home with dignity.
2: Shana ukarele kuheleriwa hi mati ke. Shana wa tikaratela ku kuma vukorekeri byo bora mati lebyi tshembekaka. Unga hakali ubilela hi swivilelo sweswo. Hi ku tirhisana va Savuki Water Drilling va ku pfuna ku kuma mati yo tenga ya le kaya kumbe bindzu ra wena. Xipano xa hina xi tiveka ngopfu ka ku bora ti borehole, ti steel drill naswona ti Odex drill ta hina ti nga bora ku fika eka 400 wa timitara. Inaka a hi nge hluriwi ntsengo wa parcel ra hina wu katsa ku bora meter steel casing na ku vekeriwa ka pompo hi ku helela. Sundzuka Savuki Water Drilling yi fika tindhawu to hlaya Limpopo, Gauteng, Cape Town na kun'wana ha fika. U nga ha yimeli nkarhi wo lela ku tiyisisa mphakelo wa wena wa mati. Tihlanganisi na hina eka 015-306-0265 kumbe 076-315-2680. U nge salani eka ku pfumaleka ka mati ni ku pyopya miehleketweni ni ku rhula eka miehleketo hi ku tirhisana na va Savuki Water Drilling. Tsundzukani n'wina mi nga na stop nonsense kumbe tindhawu letintsongo ta ka ti nga nghenekeki. Mi nga kali mbilela hi na switirhisiwa swo hambanahambana leswi fikelelaka ku nghena hi mitirhela. Savuki Water Drilling.

ndzi kombela ku tiva leswaku mi tivana njhani na n'wana wa mina. Hi swin'wana swa kona Mixerana FM, mi kombela ku va tiva hi ndlela ya xichavo. Burisana na n'wana wa wena ne wexe, mi n'wi kombisa kuri susa n'wana hi tlhelo u vulavula na yena u ri wexe hi kurhula. Munhu loyi i mani naswona u fike rini laha? Xana ku na xiendlakalo xo karhi lexi endleke leswaku u a va laha namuntlha ke? Veka nawu wa le kaya hikuva swi twisiseka swa ku mpelampela se mi veke nawu ekaya laha a hi amukeli vaendli lava hi nga va tiviki handle ko rhanga hi ku tivisiwa. Loko swi nga bohi leswaku a va laha hi xichavo, n'wi kombele ku a va tsalela ndlela hi ndlela leyo na mingiseri wa Vision FM. Loko ku ri i ni nkarhi, xana u nga ndzi tivisa, xana n'wananga wena u na malembe mangani hi loko se mi kamulavula na luyani, xana swa tikomba onge a va ri eku ku tiphineni kumbe ku va na khombo leri u ri vonaka ke hi ndlela leyi wena mingiseri. Swi kahle ngopfu ku lava ku tiva hi matlhelo hinkwawo leswaku n'wana i mani naswona u ta a huma kwini hi ndlela leyi wena mingiseri wa Vision FM. Swi kombisa kahle leswaku mpelampela mi mutswari wa xichavo na mutswari loyi a tirhaka kahle hi ku tshembeka hi ndlela leyi wena mingiseri wa Vision FM. Ka swona hinkwaswo a hi burisana nhloko mhaka ya leyi wena mingiseri, kambe ke eka awara leyiwani hi nga le ka yona awara yi hetelele awara ya ku ri burisana kahle hi xivulavulelo hi ndlela leyi wena mingiseri a fambeni kahle risimu ku yisa emahlweni ku biha ka mina emoyeni mingiseri wa Vision FM. Xi kona xivuriso xa Xitsonga xo enta lexi hi burisanaka hi xona eka nhlekani wa siku ra namuntlha eka nongonoko Know Your Purpose.

0: Xavisa lokukulu eBuco lokuburuwa ka Orange Square Sale kuta kutlhela kusukela hi siku ro sungula ra June 2026 tilunghisele ku hlayisa mali yo tala. Swipfumelelano swa nkarhi wo karhi swa ku tlakusana nkoka lowu nga hluriweki eka magidi ya swilo leswi fungiweke ehansi. Sweswi i nkarhi wo xava eBuco. Sungula na Buco.
1: Kaya ra n'wina a ro faneriwa hi ku lunghisiwa ntsena, ri faneriwa hi swa xiyimo xa le henhla. Ezola Zola Construction and Projects hi mi tisela vukorhokeri bya xiyimo xa le henhla lebyi nga fuwa hi ntokoto. Hi mi endlela plumbing, hambi ku ri ku lunghisa kusuka eka basin ku ya eka toilet, storage ku ya eka tipayipi ta storage, ti-septic tank hambi ku ri tigizara. Hi mi tisela vukorhokeri bya xiyimo xa le henhla, hi korhokela makaya na mabindzu kusuka ePhalaborwa, Tzaneen, Giyani, Hoedspruit na hinkwako laha mi hi lavaka kona. Swi nga ri na mhaka leswaku mi kumeka kwihi, hi appointment ntsena ha fika. EZolaZola a hi heleli ka plumbing ntsena, hambi u lava leswaku hi ku endlela paving, ku vekela ti-tile kumbe ku akela khumbi leri tiyeke, hina hi endla swilo swi endleka. Mi nga endleriwi ntirho ku hundzisa nawu. Tanani eka ZolaZola mi ta kuma vukorhokeri bya xiyimo xa le henhla. Eka ZolaZola projeke ya n'wina yi le mavokweni lama faneleke, lama tshembeke tokoto, naswona hi hatlisa hi heta ntirho wa hina. Mi lava certificate of compliance kumbe insurance damage report, a ho gwajula swibokisana ntsena, kambe hi mi nyika ku phyuphya ka miehleketo. Ku kuma vuxokoxoko hi hlanganiseni na hina hi WhatsApp eka 083-335-0468. ZolaZola General Construction and Projects, always there for you.
2: Vision FM. Xivono i matimba.
3: Vision is power.
4: Kavula mingi seriwa Vision FM xivono i matimba, nkarhi swi endla kahle nhungu timinete ku nkoma kahle le ka awara liya ya nkombo. Hambi swi ri tano mingi seriwa Vision FM a hi tsutsumeli ka ku va hi langutisa leswi ri nga ta va rise swona eka siku ra mundruko laha nga ta va ku ri ra vumbirhi, ku ta va ku siku ra vukaye eka n'hweti ya Khotavuxika lembe 2026. Kasi hi languta ti-minimum na ti-maximum temperature ku nga maxelo ya le hansi na ya le henhla. Kasi hi sungula kahle hikuva hi languta doroba ra Tzaneen yi ta va yi tshame kahle laha ka 10 ku ya le ka 24 loko hi langutisile ka siku ra mundzuku eka ti-minimum na ti-maximum temperature. Kasi nkwankwa eka siku ra mundzuku yi ta va yi tshame kahle laha ka 11 ku ya le ka 26. Kasi loko hi languta endhawini leti ya ta Phalaborwa eka siku ra mundzuku yi ta va yi tshame kahle laha ka 13 ku ya le ka 26. Kasi loko hi languta miyingiseri wa Vision FM endhawini leti ya ta Giyani eka siku ra mundzuku hi languta ti-minimum na ti-maximum temperature yi ta va yi tshame kahle laha ka 11 ku ya le ka 27. Kasi loko hi languta edorobeni leriya ra Malamulele eka siku ra mundzuku yi ta va yi tshame kahle laha ka 12 ku ya le ka 26. Kasi loko hi languta kahle etindhawini letiya ta Thohoyandou eka siku ra mundzuku yi ta va yi tshame kahle laha ka 11 ku ya le ka 26 loko hi langutisile kahle ti-minimum na ti-maximum temperature. Kasi loko hi languta doroba ra Monsina eka siku ra mundzuku yi ta va yi tshame kahle laha ka 12 ku ya le ka 28 loko hi langutisile kahle ti-minimum na ti-maximum temperature. Kasi loko hi langutisa kahle dorobeni ra ra Loutrichat eka siku ra mundzuku yi ta va yi tshame kahle laha ka 12 ku ya le ka 24. Kasi loko hi langutisile kahle miyingiseri wa Vision FM etindhawu letiya ta Mkopani eka siku ra mundzuku yi ta va yi tshame kahle laha ka 8 ku ya le ka 27. Kasi loko hi langutisa kahle eThabazimbi eka siku ra mundzuku yi ta va yi tshame kahle laha ka 17. Ni nga vula leswaku yi ta va yi tshame kahle laha ka 7 ku ya le ka 27. Kasi loko hi langutisile miyingiseri wa Vision FM etindhawini letiya ta Bilabila leswi ri nga ta va rise swona eka siku ra mundzuku hi languta ti-minimum na ti-maximum temperature etindhawini letiya ta Bilabila hi ku ya hi leswi vavhumbi va ta maxelo va nga vhumbisa xiswona kusuka ePitori. Bilabila eka siku ra mundzuku na miyingiseri wa Vision FM loko hi langutisile yi ta va yi tshame kahle laya eka 7 ku ya le ka 26. Kasi loko hi langutisile etindhawini letiya ta Thabazimbi eka siku ra mundzuku hi languta ti-minimum na ti-maximum temperature Thabazimbi eka siku ra mundzuku miyingiseri wa Vision FM yi ta va yi tshame kahle laya ka 7 ku ya le ka 27. Kasi loko hi languta fita homu eka siku ra mundruku ita ba itsame kahle la yaka nungu ku ya leka makume mbiri nkombo kasi loko itsumela mathlelo ya bagapane wena mingiselo wa Vision FM eka siku ra mundruku ita ba itsame kahle la ka 16 ku ya leka makume mbiri mune loko hi langutsile ti minimum na ti maximum temperature kasi loko hi languta emathleleni lawa ya ya liphalale eka siku ra mundruku ita ba itsame kahle la ka 10 ni nga vula swa ku ita ba itsame kahle la ka nungu ku ya leka makume mbiri nkombo loko hi langutsile ti minimum na ti maximum temperature kasi loko hi tsumela etindhawini letiya ta liboa homu eka siku ra mundruku na mingiseri liboa homu iku ya leswi va vumbi va ta maxelo vanga vumbisa xisona mingiseri wa Vision FM liboa homu eka siku ra mundruku yi ta va yi tshame kahle laya ka nkombo ku ya le ka makume mbirhi ntsevu loko hi langutisile ti minimum na ti maximum temperature kasi hi gimeta kahle hikuva hi languta doroba ra Polokwane leswi ri nga ta va rixise xiswona eka siku ra mundruku hi languta ti minimum na ti maximum temperature etindhawini letiya ta Polokwane hikuya hi leswi vavumbi va ta maxelo va nga vumbisa xiswona Polokwane eka siku ra mundruku yi ta va yi tshame kahle laha ka nkombo ku ya le ni nga vula leswaku ka nkaye ku ya le ka makume mbirhi ntlhanu hi leswi ri nga ta va siswa na miyingiselo wa Vision FM eka siku ra mundruku laha nga ta va ku ri ra vumbirhi wa siku ra nhungu eka n'hweti ya Khotavuxika lembe 2026 hi langutisile ti minimum na ti maximum temperature kasi ke nongonoko wa mahungu vutivi matimba wo fikisa sweswo emakumu na miyingiselo wa Vision FM kambe sweswi i ta va kha yi kuma nongonoko luwa wa ta mitlangu kusukela ka awara ya nkombo ku kondza ku ya ba awara liya ya nhungu u ta va ri kona mutirhikulori JR kha ku pfeta hinkwaswo leswi nga endleka hi mahela vhiki na mitlangu leyi nga hi langutelaka eka vhiki leri hi nga ka rona ku va a hi byela leswaku timhaka ta FIFA World Cup ti fambisa ku yini leyi atikweni leriya ra America hi ndlela yaleyo se hi swin'wana leswi wona miyingiselo wa Vision FM i nga ta va yi kha yi swi twa eka madyambu ya siku ra namuntlha ri perile.

0: loko se uze ti tsatsa simile ti tlanga ne kumbe ti simile ti biwa ndlela yo yale festival swikanga swa kha moya award cup se kwala kusuwa ne kula sala ntsene masiku manharu leswa kwala cup tsumana hi sungula ne rao mune 11 World Cup da guys ngora chimfu molo zeta ntsimbe tika tlangiwa ne wa switwala ku hlawa hlawa matikula manga kone ka World Cup le vaka va komisela swa hampela se majahelo le mirile u ti kumaka ya lwa kumbe ya tumaka ya tsimana kambe ka World Cup ingata va kona hisela hisera muna ne vona na mtlangi wana xingana vona va tlanga vaka va ka rwa wa ntse ka ground va tlanga va nwana va komisa komisa hey arohisa tanta bona hala ya World Cup ya kona ni hala USA la nga vula kona so hala USA nga rhusa ni va ya ka ximomo loko se la Afrika la eka ri nghena eka xixika hi ndlela yo yaleyo va n'wi hey arohisa na munhu va voni va no wina vona ni va kha va train va kha va kombisa leswaku hey impela ku loko hiseni va England na vona va train va kha va kombisa leswaku impela hey temperature yi le henhla ku la hisa swinene World Cup leyi nga ta va yi kha yi hlamarisa swinenene ivi ku tlhela ku va na swihungwahungwana ku kombisa leswaku tiko ra Iraq a ri nga tikuma ka ri tlanga ro heta ku tlanga mitlangu ya rona ri tlhelela kaya ni pfumeleni no ku amukela xikan'wekan'we ka 8.5 90.0 92.8 na 101.7 MHz FM na la ka Triple W dot Vision FM dot co dot ZA in a pumeleni no ku amukela ku kwako la Wingsiri bya wena byi nga kona kumbe la wena u nyisaka u ri kona ne no ku ni ba mandlani bela swinene loko ta va tekeni xikadiya xa wena eka na ya ka jara ra ka ri khotso ni nga hi chemi nyama tsimba ri rhuma nkulankondza ni eka Vision FM leswaku mina na wena ti kuma ka ri hi famba swin'we nongonoko wa hina mi swi twaka tlhela ku ze ti ku Monday ikotara ku bela wa ra ya nkombo hi vulavula na wa First Lady ivi kusuka kwalani 20 pass hi ta va ka ri hi vulavula na Malaji hi laha enongonoko wana msumbunu kun'wana na un'wana u fambisaka sweswe loko mi swi ta leswaku kotara hayi ma ha vutisi nchumu na vayingiseni ma swi ta leswaku hi mpelampela se hina hi sungula nongonoko wa hina xifumo kumbe ti kuma ka ri hi sungula nongonoko wa hina xifumo ne loko ni ba mandlani bela swinene eka mihlengwa ne ku siyeriwa xinkadiya lexi na n'wina mi nga tirha kusuka kwala ka no peoples pfuka u ti tirhela kusuka kwala ka nampundzu kwaleni ni hlwela ku tikeriwa think for self cancer vuyelela swinene loko mi ta mi yisele xikadiya lexi ane mi ku jehara hi korisela himpela ndzi va ni kha ni korisela hi ndlela yo yaleyo mpfumeleli ka nkarhi wa sweswo ri nangutala sinibye leswaku 10 pass kumbe loko swa tshekeni leswaku se ku yi ku 10 pass 7 loko yi ku tsani yi ku 10 pass 7 ndlela loko ku kotara ne hi tikuma ka ri hi hlangana na wa First Lady hi ndlela yeleyo ku ri msumbunuku ya hina kumbe ku ri mitlangu leyi yaku mahlweni kumbe mitlangu leyi nga tumaka ya mahlweni ma hela vhiki hey xipano swa ku hambanahambana swilo ku tlangeka mitlanga swo mara xipano swin'wana parhawa se ha i vonyikela lapa etournament un'wana na yin'wana leswaku se va ya ku nyikeleni ingaku se va ri vo donata lapa ka tournament yin'wana na yin'wana a swi fambaka ngopfu lomi vona swipano swi kha swi tlanga kahle mara swi nga hluli mitlangu va kuma ku hi fanekele hi lunghisa kwihi va nga swi tivisava nga lunghisa kwihi va nga swi vata xuxa kwihi va boya kwihi loko swipano swa vona va kombisa swi tikuma nga swi tlanga kahle swinenenene loko mo languta swipano leswi nga kona eka ti-community ta n'wina kumbe laha mi tshamaka kona ma swi tivaka ku na xipano lexi xa tlanga mara ku hlula ka vona heyi swi le ku tike swinene swi vonini swipano swi kha swi tlanga halaya Tigers emahela vhiki hi nga vona varhurheri va hluriwa tibolo tinharhu eka timbirhi ivi xipano xa mana xi suka ku embekwana xipano xa Milpark na xona xi tikuma xi hluriwa ka ntlangu yaleyo ya mahlweni hala ya strong runners hi ndlela leyo kasi hi vona xipano xa Arsenal ne ku va ku ri xona xi nga va tingwenya hala ya strong runners yi va xi teka kahle topeti ya tlangiwa hala ya eka n'wacha yini strong runners hi ndlela yo haleyo mitlangu leyi yin'wana hi nga tumaka ri hi tiphina hi yona emahele ya vhiki kasi mitlangu a hi yona ntsena mitlangu yi tele ngopfu swinenene leyi nga tikumaka ya mahlweni van'we va ka va tlangela ku tikumaka va fikelela nakambe ku tikumaka va yisa mahlweni ku ha fikelela ka tlanga ka NFD ivi xipano xin'wana swi tikumaka swika naswona ka swi lwa hi matimba leswaku swi tikumaka swi tshamisa kahle eka tiligi ta tona ta ku hambanahambana pasaberi vele ku cacciweni endzhaku hi swipano ivi vatlangi na vona vele ku cacciweni endzhaku hi swipano ve ku laveke va kombisa vatlangi va kumaka va lava hala na hala vasaberi va tikumaka va lava la hala na hala mara sweswo hinkwaswo ane swa ku fambafamba ka vatlangi na vasaberi hi swi ndlhari ra vunharhu na tiyani va kuma va hasa hi ndlela yo yaleyo ni pfumeleli eka nkarhi wa sweswi nangutane yi ri enkarhi wa mina wu ri 11 pass ka nkarhi wa sweswi ane 11 pass 7 hi ndlela yo yaleyo pfumeleli nakambe ni ku mitlangu leyi nga tikumaka emahlweni kumbe yin'wani leswi ku tumaka swi ya mahlweni ane mahitiwaka kambe ku na mopani talent search leyi tumaka yi ya emahlweni nda ku season inwana inwana ku season ya ntlango bola mlenge ti kumaka hi ya emahlweni le rhulelaka hi coach piece ndlela le hala tindhawini ta nkonko kumisa kusaka na nkarhi wa sweswi va tikumaka va rhulela emitlangu yaleyo kumbe taka va nakambe va va ku ri vona va tikumaka va yisa migingiriko yaleye emahlweni hi ti-four hi ndlela yo yaleye hala nkonko wa stadium va kumisa leswaku vatlangi lava nga ta va kona laha hi nga vona vatlangi va kusuka le ka NFD ane na vatlangi va tlanga ku le ka Betway ivi na nandza va tlanga ka DDC ivi hi languta va tlanga va ku hambanahambana na loko vulavula ya coach piece i humese vatlangi vo tala swinenenene ni vona na laha va nga ni sendela information ya kona kumbe va kombise mutlangi i khumala ne vo tala va nga tiva hi ra Pity Boy ivi va fanisa na Vicky emkhawane na mani na Baloyi va fuwini lava coach piece na ka sukra mzuku ni ta va kuma lava hi ta bula hi mopani talent search hi ndlela yo yaleye leyi nga ta koka yi paka va yi khomeriwa hala ya nkonko ku sa tigedi ta pfuriwa hi 8 o'clock nimixo va tlhela kumisa va kombisa leswaku hawu u nga misi talent show yi nga ta va yi ri kona kumbe talent search show ni nga ta va kona halaya tindhawini ta nkowankowa hi ndlela leyo va kombisa leswaku ku ta selectiwa 22 wa vatlangi hi ndlela yaleyo vatlangi va nga ta va kha va langutiwa kumbisa leswaku vatlangi kuva lava sukaka le ka kumbe lava nga tswariwa hi 2002 na 2009 hi vatlangi lava nga ta va kha va langutiwa swinenene hi ndlela yo yaleyo loko tiva ku xa i tswariwile hi 2002 na 2009 wa ri na nkati yo ka hi nga ti vonakarisa hala ka Mopane Talent Search hi ndlela ya hala nkonkowa stadium ni pfumeleka nkarhi wa sweswi loko na hala ku landza our first lady ende show ka sikra namuntlha ni vona ku lava le makete lava va hi khomele yini hi ndlela yaleyo loko humbeta ku xavisa hi ta va karhi hi vuya na our first lady in the show hi ndlela yo yaleyo mfumo ya nkarhi wa sweswi mina ni kandziya laha
1: Vanwater Drilling hina ba Vanwater Drilling ikona ku herisa xirilo xa nwiina la hiku borela mati la mabaseke hlelo la manyanganyaka dwana asikota ku thlela hiku endlela mati ya wena ya nyanganya masuka ko dzunga lexi tsakisaka hina asikota ku kunyika 1 year guarantee kambe loko lembe le ri hela asikota ku ya mahlweni hiku lungizela loko swilo swa wena swo onakile ku ringana nthlanu wa malembe kumbe ku tlurisa twana mintsango ya hina 40 meters 23,950 meters 29,600 60 meters 33,900 unga ikuma eka 078-913-3661 078-913-3661 kumbe 071-8096-980 071-8096-980 kumbe uyivakatshele eBaloyi Complex Office number 26 next to Top Towers unga rivali hi kumeka hinkwako la u hi lavaka kona naswona hi tlhela hi mi endlela ti-aluminium hi ntsango we le hansi hansi swinene mi nga hi kuma eka xikokwani Eco Park eka gondzo ra R81 eka yindlu ya Purple kokwancauke a va borhi mati ma nga humi
2: Sunbake has something exciting planned for all our sunbakers. Now your favorite bread is bringing you a brand new, exciting sunbake treat. As you know, sunbake is a source of vitamin D which helps with the normal function of your immune system. Sunbake is also a source of calcium which is necessary to keep your teeth and bones strong. Sunbake is free of cholesterol for a healthy heart. Sunbake is a source of dietary fiber and most of all, sunbake is great tasting. Sunbake gives your family more of delicious and nutritious meal to keep your tummy full for longer. So, what more can Sunbake gives you? Everyone deserves to treat themselves once in a while.
3: Getting fresher under the sun. Sunbake.

0: megahertz. Vision is power.
1: Ya bangzerwa Vision FM inhlala yo haleya ngana ngabula swa kholo go se kutondi phasa ne hambisa nga njola timinis timbiri nta hlangana nkulukumba Eric Malaji va ibyela mahela viki kumbe ku mahela viki va veka va tiratira njana workshop la va hosting ku va va famba famba njana Malaji amukela ka Vision FM na ku ima jambula mane
2: na tensa mosho na ku shota va yingiserwa Vision FM nkoko ku lava nga ku
1: I swone my life week mbe mga mitira mara mga sungula hi mgcibela mira na workshop i fambe njani
2: workshop yi fambe kahle mhashi varhangeri va swipano le ku tshuka va swipano swa ku hambana hambana ve hi kota ku va hi hlangana na vona.

0: burisana na vona ku va hi kombisana lana lana mafambelo ya vatlangi kusuka ka xipano swin'wanyana ku ya ka swipano swin'wanyana.
1: Ivi ku na van'wani laha va ni vutisa question yin'wana ku question leyi ni nge hlamuli hi ta langkulu Mpumalanga loko ni hlangana na vona ni va vutisa va ri va ni tsarile ndlela va ku ri perile JR la ku cheka mani loko mi kaka mi nga hi chekeli ka Malaji ku loko mi kha mi tlanga ntlangu lowa bolo lowu ivi mitlangu wun'wana a tikuma karhi kandza mitlangu wun'wana a esayitini ra timoni ku esayitini laha ti-opponente ti nga yima kona kumbe crowd ya ti-opponente yi nga yima kona ivi van'wani va ti-opponente va nghena ndzaka girawundi va ringeta ku team leta mitlangu loyi a nga kandziya wun'wani va ringeta ku n'wi chovha ku humelela yini va swi kota ku lonja complain kumbe va swi kota ku protesta na
0: lava va ku groundini mache i va mani va le kwini
1: aba ana landa ku cheka la ku vulo ntsalelo ntsalelo ngulo mga le runga ne hlamule kumbe ngwana mani hlamba ri vision FC le ku tang vision FC le ku tangeni tlanga na Malaji FC ebe mutangi wa vision FM a kanziwa mutangi wa Malaji FC it's pambira ka crowd yana ya Malaji FC ebe lava Malaji FC ba ngena groundini ba pusha mutangi wa vision FM ba ku ba swikota ku protesta na
0: swa koteka maxi ku ri ku nga ha lonjiwa va kota ku va rhumela e complain ka office mara lexi nga koho i ku loko hi va na mitlangu ya league office yi na phale ya yoho ya tirhisa lava va fambisaka mitlangu loko hi va rhumile mitlangu ra a ni ri vanhu lavaya va fambisaka mitlangu leyi i vanhu lava va humaka ti-workshop na ti-team managers ta hina swa mi vona a hi ri na ti-workshop hi mugqivela a hi karhi va dyondzisa mayelana na ta kuumaxa loko Malaji FC yo suka yi ya ka Vision FC tlanga va Hlamulela Stadium loko hi va hi nkarhi hi tlanga muhaxi ku va na leswiya swa ku va na ku dindzimetana ku kandziyana tinyimpi ta tipleyara na ti-supporters hi fika ka xiyimo lexi xa ku hina ti-opponent swi nga khataleki ku ri hi hina hi nga vakaxa kumbe hi n'wina vinyi va kaya swa endleka na n'wina ri vinyi va kaya mara hina hi fika hi mikarhata loko mi vona xiyimo xi nga ha mi pfumeleli noka ni nga tivi ku ri ni nga swi veka njhani xichangana va ri hi xilungu va ri va hi intimidata
1: ku va hi chavisetela kumbe va hi chuhusetela
0: loko munhu a chuhile emuhaxi a nge he endli ntirho lowu wu nga hetiseka na referee loko o za a chuha u sungula ku va a teka sayiti ra lavaya va n'wi chuhisaka leswi swi vulaka ku ri ku nge hi vi na ti-result ta fair se na vo lava va ti-referee va dyondzisile ku ri loko mi vona xiyimo xa ntlangu xi ka ha ri kahle mawu herisa ntlangu mi tsala report ni tsandzekile ku ya mahlweni na ntlangu a ni nga ha feel safe laha mi a ni ri kona nakambe swa pfumeleleka ka xipano na xipano na xo xa pfumeleleka ku ri xi nga swi endla swoswoleswo loko mi ri mudaberi muhaxi mi karhi mi vona vatlangi van'wana va karhi va rahateriwa referee u chuhile a va protect and then ku va na ku banana na ku banana ndzeni ka ground matsala report hi tasiku loko ya mahlweni na ntlangu hi mhaka ya ku FC lava a va hostile a va nga ha hi khomi kahle tr loko mi karhi mi endla incident report yi liyani loko yi ta ofisini lava va tirhaka hi tikhesi ta DC va ta fika va tshama hansi va languta ku ri no xiyimo xa ntlangu lowu a xi ri njhani swa wa pfumeleka ku hi ngo endla play kumbe hi nga teka ti-point hi nyika xipano xin'wana na loko ku va swa pfumeleka ku endliwa replay swi vula ku ri Vision FC va tsandzeka loko va tele va va protecta i matimba ya vinyi va ndhawu ku va va protecta va vhakachi exikan'we na n'watipepe leswo n'watipepe loko a tlanga ku a nga hlayisekanga na yena u na woho mpfumelo wa ku a nga yimisa ntlangu wa ku no ni nge hi koti ku ya na wo mahlweni laha ni nga kona a ni sirhelelekangi se loko munhu a vhakaxeka vision fc a nga sirhelelekangi swa ha endleka dc panel va fika va teka xiboho xa ku no leswi malaji fc a va eka malamulela swi tikumanga ku vision fc vaseketeri va tsandzeka ku valawula a teka ntlangu va hi wisa kwahala vona miya tiko le hi yikwini laha hi le neutral fee hi hamiyaka ku ya hikisa ntlangulo loko swo fika ka ku va a sirhelela vatlangintlangu ya mahlweni swi vula ku ri a hi va yixini
1: ivi a hi nge hi le game le ku tlangeni ivi malaji fc va gora bolo ivi ntlangu ya mahlweni hina hi nga va rhurhela ntlangu hi hayi hi ta ringanisa kumbe hi ta kopanisa hi tlhe hi hlula hi swi vona ku swa ku heyi a ku va hi tsandzeni malaji yi gokini a yi gokeki na munhu ni ivi va kundlela swa ku munhu va n'wi phuxa loko va n'wi phuxa wa laha le hansi le ivi crowd yi n'wi teka yi n'wi kokela handle va ku dya nkarhi ha swi kota ku yimisa game hi protesta game yi continue kumbe swi famba njhani
0: hi mhaka ku dya nkarhi
1: va sweswi hi le ku tlangeni ivi n'wina mi nga va rhurheli mi kandziya ku opponent yi tlela ku hansi yi hata ku vava ivi crowd yi nghena ndzeka ground before ntempe a vita va xilamelela mhangu kumbe a vita lavan'wana ka va ta vona mitlangu wa vona ivi crowd ya va rhurheri yi tlakula mitlangu yi n'wi yisa handle swa pfumeleriwa kumbe nakona va nga lonja ku i na complain va ku hawa hina hi khomiwa kahle hi mhaka ku va xilamela mhangu lava a va nga khomaki munhu ayo teki crowd va n'wi veka le handle va ku ntlangu a wu yimahlweni i hi dyela nkarhi
0: sweswo a swi pfumelekangi muhaxi hi ku loko hi va na tichini yi na va na technical bench loko va ri na technical bench loko ku ri xikwana xa malaji fc va ta va va appointile ku ri va na coachara ku na team manager ku na team doctor n'watipepe hi ya a nga ta ba ku na mutlangi a nga vaviseka a ni ri va rhanga va sungula va n'wi languta ku ri i mutlangi u ta kota ku sikima a ya mahlweni ya ntlangu kumbexana u ta lava ku va a attendiwa na loko ku ve u ta va a lava ku attendiwa va ta u ta tirhisa signal ya yehe ku ri no ni kombela mi rhumela a nghena not
1: supporters
0: va va va ri halaa va ri ku nweni va va va mutlangi ku ri
1: malaji se mani lahlekela ami nga twali kahle malaji loko swi tihile swi tita pova va nyamalarini malaji loko swi tsananane mo endla leswi tlhela ni va landza mavo loko se hi va landzile ni a ti kuma karhi hi tlhela hi ya mahlweni na vona hi ndlela yo yaleyo na va tlhela ni va cheka na kambela hiku se va ni lahlekerile ni nga ha va kumi kumbe ni nga ri ku va kumeni hi ndlela yo yaleyo ka nkarhi wa sweswi na va landzile le ta vona ku ku ta tikumaka ku humelela yini hi ndlela yo yaleyo malaji ya se malaji ni va kumina a va lahlekini ni nga ha va ha twi na mina ku va ngheni kwihi a hi continue a mi fikelaka ku va vitana team doctor leswaku hi ta languta mutlangi leswaku ta swi kota ku ya mahlweni na ntlangu ke
0: ya kwalaha hi laha mi kumaka ku ri ku dina ku va ka ri na swiboho leswi swa ku mi kuma ku ri loko ko za ku nghena vaseketeri nani ka ground ku va ku sungula ku va na tinyimpi loko ku sungula ku nghena loko va nghenile ku sungula ku va na tinyimpi loya hi nga n'wi rhumela a ya ku ya loko hi rhumela van'watipepe hi lava va yimela league vo va hi nyika ku report hi ya a nga ta va a nkarhi a cheka ku ri xiyimo lexi ntlangu lowu wa ha ri ka xiyimo lexi xa ku ni nga ha ya na woho mahlweni kumbe ni nga ha wu stop na na na na the opponent bench technical bench ita ba nka re checka gore vatlange ba hena ndi nka ground ba hlaisekile na alere e ba home team la bangena ku ground ene ba tama loko hiri ba yini tava yana ngotsa gore no ya hlaisekile kwa lana loko mo bala mo ga hlaiseka ngana ko hi fika la ka ku hi tsala the incident report and then re furne u rumela report
1: team
0: na ngwe rumela yangwe report DC panel ya fika yi tshama hasa mara ka ku tletela lexi xi nangota ku mashi nangota ku ri lava va nga endla ku ri ntlangu u nga hayi mahlweni i
1: vava
0: loko hi ri na tisapota swi ngheni endzeni ka ground i tisapota swi tamala GFC so loko ku ri tisapota swi tamala GFC swi vula ku ri mala GFC yi fanele ya xupuriwa
1: malaji ni ta humbusa question ya matele se hi ta nghena eka mbuyelo wa mahela ya vhiki ivi van'wani va ku ti-game leti loko a ti tlangiwa mikama ya pointa va fambisi kumbe ti-referee referee a vona game leyi ya mala GFC na Vision FM yi na ntikelo lowukulu swinene wa pfumeriwa ku withdraw ku mina le game a ni nge yi koti kumbe yi fanekele a endla ntirho
0: van'wana tipembe va pfumeleriwa ku ri loko hi va mita tsundzuka ku ri loko hi va nyika mitlangu leyana a hi yo teketana hi apointa hi ku wehe u nga malabyi famba refa ntlangu xikarhi ka xipano xa swona xipano xa swona hi sungula hi languta ti-qualities ta van'wana tipempe lavaya hi lava hi va tivaka hi va va ku xopaka hi va tivaka ku ri loyi a nga swi kota ku fambisa lowu ntlangu loyi a nge swi koti ku fambisa lowu ntlangu loko hi va hi nkarhi hi va rhumela na voya va rhumela van'wanyana hi ku va tshemba mara va fikala ka ku hawa lowu ni nge koti ku va ni wu fambela ku wu fambisa ntlangu ni kombela mi rhumela munhu wo karhi
1: okay malaji masiku kwalani ni tova laha loko vuya mi nyika mbuyelo wa mahela ya vhiki
0: okay
2: Vision FM 88.5 and 101.7 megahertz tshama na hina
1: malaji mbuyelo wa mahela ya vhiki wu fambe njhani
0: ntlangu wa masungulo hi ve na ntlangu xikarhi ka Zangoma Masters na xipano xa Butterfly laha xipano xa Zangoma xi nga hlula hi golo yin'we eka tata hi va na ntlangu wa vumbirhi xipano xa Napuno Masters na xipano xa Mwini Masters xipano xa Napuno Masters xi hlula xipano xa Mwini Masters hi 6-1 hi va na ntlangu wa vunharhu xikarhi ka Zex Masters na xipano xa Nkambako Masters laha xipano xa Nkambako xi nga kota ku va xi hlula hi golo yin'we eka tandza hi va na ntlangu xikarhi ka Roger Masters na xipano xa Marvin Black Aces laha xipano xa Marvin Black Aces xi nga kota ku va xi hlula hi 6-3 hi va na ntlangu xikarhi ka Vento Masters Vento Park Masters na xipano xa Masokolara laha xipano xa Vento xi nga hlula hi tigolo timbirhi eka tandza hi va na ntlangu xikarhi ka Xithuva Masters na xipano xa Matswi laha xipano xa Matswi xi nga kota ku va xi tlula xipano xa Xithuva Masters hi tigolo ta ntlhanu eka timbirhi hi va na ntlangu xikarhi ka United Masters na xipano xa Mariveni Biscuits lava va tlange 1-1 lava hi va na ntlangu xikarhi ka Ward 27 na xipano xa Xivambu Masters laha xipano xa Xivambu Masters va nga hlula hi golo yin'we eka tandza ntlangu wo hetelela ku va ntlangu karhi ka Thavini Masters na xipano xa The Legend Masters laha xipano xa Thavini xi nga hlula hi nkombo wa tigolo eka tandza
1: loko ni lava ku cheka nxaxamelo wa logo ka nkarhi wa sweswi wu yime njhani
0: nxaxamelo wa logo maxi ka xipano xo sungula hi na xipano xa Mariveni Biscuits xi nga 58 points ka xiyimo xa vumbirhi hi va na xipano xa Vento Park Masters na vo va na 58 points vo hambanisa hi goal different la hi va na xipano xa Nkambako Masters eka xipano xa vunharhu eka xiyimo xa vunharhu hi 57 points vatlange 25 wa mitlangu hivana kashi mo sha umuntu hivana xikonxa zango mazin batanga 26 games laba baba na 52 point kashi mo sha vuntano hivana xikonxa xithuba masters batanga 26 games ya 26 game and then baba na 50 point hiva ka xi mo sha
1: vuntsevu
0: number 6 ya ina hivana xikonxa imatchu masters lai kange 26 point 26 game
1: ebi ndawu ya chekale ka relegation zone hi kona nguta nkarhi wa hina la hi ngo hambana nkarhi ni vona wila pane swi nga tshama le hansi le kusuka ka xipano xa xivambu
0: i xipano xa butterfly masters va tlange 23 games va va na 14 point ka number 17 hi va na xipano xa masokolara masters va tlange 25 games va va na 12 point ka xiyimo xa

0: Hi fanele hi ya tirhisa rule book leyi ya hina leyi yi nga ti mitlangu ya ti-masters ya sungula hi 3 o'clock.
1: Hi ku
0: na
1: mu
0: fixture ya vona yi ri 3 o'clock. Hi va pakile hi ri va tlanga hi chena va ta tlhela va tlanga game yin'wana ya vumbirhi yo 1 kumbe hi 2.
1: Hi ku swa swi kota xipano game yo sungula ya 10 xi nga hi onhari mara ya mbirhi leyi va kuma ku va fikile.
0: Ya i problem leti tshumana na yoho va vulavula timhaka ta ku van'wanyana va va va ekerekini van'wana va va etisosayitini ku va ka ha ri mpondo. So hi ve hi kwalaho ka meet ka workshop leyi ya hina hi ve hi ringeta ku burisana na voho va ti-team managers va ve va swi twisisa swin'wanyana hi ku a ku ri na ku hwehlahehlana kwalaho ka swipano ku ri noko na swipano leswi nyika ku van'wanyana ti-game ku ri no ya hiya hi ya tlanga ya loyi hiya hi ya tlanga swi kumeka ku ri no a ku va swihehlo loko swi nga ri kona.
1: A ku leswaku va hi khomela laha va nga ndluli ni laha va nyikeni 3 points laha va ndlula hayi lava van'wana ta lwisana na vona.
0: Ya swihehlo i va ku va swihehlo leswi hi nga hlayisangi hi nga swi teka hi swi yisa maka ku hi va teka hi va yisa ka team. Hikuva ku ve na ku committee ve tshama hansi ka mavhiki lawa ya nga hundza va ku no swantswa swipano leswi swi ta ka DC and then va ta va ta apiyela ka DC va charge. So a ya ha kotangi ku va hi va charger ku ya hi resolution leyi nga va na yoho ka michini va ri na woho dovela maxi.
1: Nkulu n'wamalaji ni ba mandla ni vuyela ni khensile nkarhi wun'we mina n'wina a swi ndleni nakambe hi ra vuntlhanu.
0: Ku swa mina maxi.
1: Khensi ni ba mandla hi vuyelela. Valava emalaji lava hi bula na vona eka Vision FM va ka kombisa ka mitlangu ya mahela vhiki na workshop leyi a va ri na yona kumbe workshop lava yi khomini va karhi va dyondzisa ti-team manager xikan'we na vafambisi va ti-team hi mandlelo kumbe hi leswi ti hi nga kumeka hi fambisa swona hi ndlela leyo laya va nga tlhela va kombisa swinene leswaku leswi va nga fika va swi nota hansi ngopfu va kuma leswaku ti-team tin'wana a ti koti ku onara picture va kombisa va hehla leswaku ti-team tin'wani leswi va kombisaka leswaku a ngo ku ruma hi ndlela kumbe swipano swi kha swi hehlahehlana swi nyika ti-team tin'wani ti-game leswaku a hina ka game leyi mi nga yi loko.

ka tindlela leyaleyo ivi hala ka tsanini masasiki mitlangu yi ya tele vara ta group-a va ta swipanu swi tlanga tigame timbirhimbirhimbirhimbirhi ya siku va la tsumana vona va fika emakumu na league ya vona loko hi languta nakambe eka mitlangu leyi ya mahlweni ya ti-playoff xipanu lexi twaka hi hope FC yane xi kume promotion ya ka fikelela xikan'wekan'we ku ya tlanga le eka NFD eka season leyi taka kumbe ka season leyi nga languteriwa leswaku ka hi sungula hi ndlela yoyaleyo lexi va tlhela kombisa leswaku i xipano xa khale ka mitlangu wa xipano xa Kaizer Chiefs ya nga tikuma ra tanga swinenene eka Kaizer Chiefs i tikuma a nga tlanga nkarhi wo leya ngopfu ane mara ka xipano xa Kaizer Chiefs eka buku ka matimu ya xipano xa Kaizer Chiefs i tikuma a karhi a ri kona eka buku ka Kaizer Chiefs hi ndlela ya kombisa leswaku a swi vhamba ngopfu kuma ku mitlangu yi tlanga ntlangu wa bola mi nga tlhasuka a rhana xipano sweswi nga ra sweswi xi ngheneke NFD xa nin'wetela lava kombisa leswa ka season letaku hi nga n'wi vona karhi va kuma promotion va fana xipano xa mana xipano xa Kruger lava va nga tanga ntsena ti-season tinharhu va tikumaka va nghena ka PSL hi ndlela yaleyo swi vhami ku tikuma nga swi humele loko xipano xa n'wana lexi ka xi kuma xi hetela kahle xipano xa mana ka xipano xa Baroka mi swi vona xona lexi sungulana xi sungule kahle xi nga kumi ti-disturbance kumbe xi nga ri na swirhalanganyo laha xikarhi laha xi se xa fikelela eka PSL kumbe eka ABSA Premier League hi ndlela leyi a yi vitaniwa swona nkarhi luwa handle ka sweswi ku nga xipano ku nga ya Betway yane va tsumeka va tlanga hi ndlela leyi na vona va fikelela kasi ivi lava Kruger lava ku loko ndle xipano xa Baroka na hina hi nga swi endla hi ti-season tinharhu kumbe tinguva ti ri tinharhu ku ya fika eka PSL va tlhela kombisa leswaku hungu ro tsakisa i ku vona va ra va hambana na mzaberi wa vona loyi a nga tikuma karhi va tirha na yena malembe manharhu ndlela yaleyo ku swi vhamini u kuma ku xipano swi kuma swi tlanga kahle swi kuma tipromotion nghena ka Betway se va sungula ku cinca nani vazaberi va lava ku cinca na vatlangi ku cincacinca swo talatala mara vonani va ri vatlangi lava nga tirha na vona kusuka kwale hansi leyi ni loko vo cinca ku nga va ku cinca lanalanaka mara ka mzaberi va ri a va khombi nchumu vona na kantsanana hi vonini hi ntlangu lowu a wu ri kona wa ti-legend laha hi nga vona vatlangi lava nga tikumaka va tlanga swinenene na Mexico hi 2010 va Sipho Chabalala va Steven Pienaar nga tlhela vatlangi vo tala nga tikumaka va tlanga laha ka nana eka nga ntlangu lowa 2010 World Cup ane va nga tikumaka va hluriwa hi xipano xa Mexico hi tibolo ta ntlhanu ka timbirhi laha hi nga tlhela hi vona Sipho Chabalala ku va ku ri yena a hosaka nakambe ane a hosela xipano xa Mexico swi kuma ku nge swi le nyameni ka Sipho Chabalala nga kuma u nge sena mzaberi u n'wi veka titlhakeni mara nkulukumba loyi a fane n'wi tekini kumbe a nga ni tirhela ntirho ku xipano xa Mexico u nge a nga xi voni ku xi hosela ndlela yo yaleyo ni nga vona nakambe na yaya letsurinyana a hosa bolo ya mbirhi ya xipano xa Afrika-Dzonga hambile nga tikumaka va hluriwa hi ndlela leyo ane va kombisela leswaku hawa a va komba majaha leswaku hapa va nga swi kota ku ya tlanga kumbe va seketela majaha ngaku va nga ntlangu lowu u nga tikumaka u tlangeriwa kwahala Mexico va ya hi xitalo ku ya tikumaka va ya va yisa nseketelo eka xipano xa Afrika-Dzonga hi va vonini va Saibo Ngambele no Veta Monif Joseph va Intsumeni Khune va Steven Pienaar bule hi yena va Khilamphela va kona kwale va kha va yisa nseketelo eka xipano xa Afrika-Dzonga hi vonini na Papa Wawani va kwale na vona va yisa nseketelo na photograph ya hina yo duma hi kwale na yona yi joyinile xipano kawa ya va xutaxuta va ri kwele va ri a yi hupini leyi leyo ze ku koma leyi a yi hupi na muni se va ri nseketelo wa xiyimo xa le henhla va nga kuma va wisa eka Bafana Bafana hambileswi ntlangu na wona wu vula swo tala swinene eka matiko hi mambirhi ka wona ni talaka ku vula ni ku loko swipano xa pfula tinani eka opening game a swi a khathe leswaku museketeri i seketela xipano xihi kumbe xihi ku n'wana n'wana i la tikuma karhi a ri kona eka opening ceremony hi ndlela yoyaleyo ntlangu lowu wu nga na ntshikelelo eka swipano swimbirhi ka swona hambe xipano xa n'wana xipano xa Afrika-Dzonga ni va nga tikumaka va wina ntlangu wa vona wo sungulasungula wa friendly game a va tlanga na xipano xa Jamaica hi nga vona swibisa ni a husa bola yaleyo hi nga vona cross ku ri yena a nga tikumaka ra pfuna eka gola leyo ni ku tikumaka va hlula xipano xa Afrika-Dzonga ivi mzaberi wa Jamaica ku xipano xa Afrika-Dzonga a xi humesaka xiphiri xa vona hinkwaxo lexi va kombisaka va lava nga va tlanga ntlangu wa vona njhani kambe switsongo leswi va nga swi vona ni u vona xipano xa Afrika-Dzonga ni xi kha xi khompyuta because va vula leswaku va na tinxaka timbirhi ta ku tlanga kumbe tinxaka tinharhu ta ku tlanga kumbe va swi kota ku cinca game va tlanga loko vulavula hi xiyuropa na swi ta ku mitlanga hi vulavula hi yini hi leswa TikTok football leswaku n'wi nyiki a ni nyike nyika wun'wana swaku tena hi hundzisela bolo hi tlanga bolo ya mahlweni ivi a tlhela ku va swi kota ku teka bolo va tlanga tanihi bolo ra nana ra Afrika ni mitwaku nkarhi wun'wana na matimba ya kona nyana mara vatlangu va hina va Afrika-Dzonga vo talatala a va lava swi koti laha ku tirhisa matimba ni va lava ta komba talenta ya vona tlhela kombisa leswaku
eka yin'wana nga fa hi vona hi liya loko bolo yi khome hi mpfukeni a swi ndlaka ku a va rivalaki laha va humaka kona kumbe a va rivalaka filosofi ya vona kumbe kasi flavor ya vona leyi va tlangaka loko va ri kaya ne va vona xipano xa Brazil ka xitlanga mavoni va tlanga va ku hambanahambana va Ronaldinho va Rivaldo va Bebeto hi nga tlanga va tlanga vo tala va Kafu hi nga tlanga va tlanga vo tala a wu swi tiva ku xipano xa Brazil bolo ya ka mitlangu loyi na loyi na loyi na loyi a hi mandlileke mitlangu bolo leyi teka se hi leswi mzaberi wa jamaka nga tikuma karha a swi vula ku xipano xa Afrika-Dzonga xi nga tekeriwi hansi hambileswi loko ni chekala group va nga kona laha va rhetaku eka 7% leswaku a xipano xa Afrika-Dzonga xi nga humi eka group leyi hala ka group A hi ndlela yeleyo xipano lexi rhetiwaku le maninginingi le i xipano xa Mexico ne kuta xa Korea Republic ivi Afrika-Dzonga va va yi bekela ka xiyimo xa vumune ka hlakahle va kalava hi va vanika 7% loko vo mala kota ku ri tintswalo ta xikwembu hi tiku hi nga kota ku huma tanihi ri ma Afrika-Dzonga kumbe xikhongele xi nga tirha kumbe hi nga hundzi ka endla matimu hi va class of hi ta ku hi ta va ku ri class of 2026 hi ndlela yaleyo ya ku timaka ri hi vuyela xidlodlo kumbe class of 96 hi nga tikumela nkarhi wa sweswi ya beriwa va ku haka laha a hi khome xipano kumbe laha xipano impela a va ri kona va tlanga ku tiva mani mara loko a cheka laha a hi xona ntsenene va ka chumaka va xi rheta swipano xa Afrika-Dzonga swo tala ta leswi nga le a swi le ku rhetiweka kahle hi ndlela yaleyo xipano xi rhetiwaka kahle ni vona xipano xa Morocco va kha va rhetiwa kahle ni vona xipano xa Senegal va rhetiwa kahle leswaku va nga tikumaka va hundzela ka ringi landzelaka xipano xa Egypt va kumisa leswaku na vona loko u tirha kahle va nga tikumaka va hundzela ka ringi landzelaka mara lexi xi ni xi nga ni hlamarisi ku eka ti-group tin'wana na yin'wana nan'wana xipano xa xihumaka Afrika ku na tiko rin'we tikuma ku na Portugal ku na Brazil ku na Germany ka group yin'wana na yin'wani laha nga na xipano xa Afrika ne wasa loko hayi loko u khoma number one kumbe khoma number two loyi i fa nga tlanga na Brazil kumbe i fa nga tlanga na Germany kumbe i fa nga tlanga na swiya ku na xipano xa Germany ne eka ti-group ta swona swi kumaka swi tirha njhani mi ngisa ra Vision FM masiti wa musuke loko mi karhi mi tlanga mitlangu ya bolo ya milenge mi kha mi tlanga eka ti-group va ri loyi a hetaka number two a tlanga na number one ivi loyi a nga ta hetaka number one i ta tlanga na number two loko xipano xa Afrika-Dzonga xi hetaka number two xi nga tikuma xa tlanga loko eka group leyi va yi landzaka vona xipano xa Brazil kumbe xa Germany xi nga ri ka hetaka number one xipano xa Afrika-Dzonga xi ta tlanga xipano xa Germany hi ndlela yaleyo mo vutiwaku heyi van'wana va ku i ntshava ngo leyi ta hala Afrika leyi ti khayimiwa hi maribye letin'wana ti khayimiwa hi ximoko hi ndlela yo yaleyo i ntlangu wa bola milenge ta ku ma swi vonele ka African Cup of Nation ka va tlanga mi ta kuma ku xipano xa Afrika-Dzonga lexi kuva xi huma kahle xi nga kuma xa hlangana Morocco kumbe xi tlanga na Nigeria hi ndlela yaleyo va kombisa leswaku heyi kulo ku tike masiswi le ka World Cup leyi va kombisa leswaku heyi ti le ku vuyeni swinene loko nga ni cheka laha na maxelo lama vulavula hi wona ne swa ku maxelo ya tikuma karhi ya tika swinene ra hisa vatlangi van'wana va le ku weni ku hala ya ntlangu nga sungula vatlangi van'wana kombisa leswaku heyi ra hisa vone va swipano va Norway ne na vona va complain leswaku a ri hisi a ritami ta vona va England na vona va tikumaka va complain na vona va kaa a hisele ri nga kona le ndlela yaleyo va kombisa leswaku mara loko va kha va ya mahlweni va kha va lava ku tlanga mitlangu ya vona ne va nga tikumaka va tolovelaka ntsongontsongo ku lo sala ntsena masiku manharhu ne ku 11 World Cup ya sungula hi ndlela yaleyo ivi loko mindzuku mina n'wina hi hlangana va yingiseri hi ta va kha ri bula na coach Ismail Maluleke.

0: vene zvakanaro kona mitanitwa mizuku mukangara sese fumirene nakambe nuko enemisi hairi simani mujere kuti zvinenge zvingatangira nkwato tinsimuleti tivanga tabhala ka World Cup mitsimuleti tumaka titanga tihatibola sotaratara sinene eka World Cup ivi ni vona nkuru kwa mahorla enako vona nguta wakeja watsama na nshowete nkuru munhu mpoki
1: hayi murata hi titiva ta JR vautomi ku ri hayi loko mita mi nga haniyi twika wayelese swi kombaka na ha ri kona se na ivi ni ya hetelela ni twela ka ku ri ku kondza loko hi ya hlangana mizuku loko hei hi ku ni nga vani ku hefu
0: yakahlekahle
1: ho la ku lahlekeriwa hi JR
0: hayi na ri koha ni nga lahleki sweswinene na ri koho na ri kona mbula ku namuntlha loko va nga ni twika wayelese mindzuku mina u heta hlangana yisa nongonoko emahlweni hi ndlela yo yaleyo mi swi tivaka leswaku heyi ti le ku vuyele ku minkarhi ya World Cup leyi hi fanekele hi vulavula hi karhi hi tsundzuxa vayingisa leswaku World Cup yi koho leyi nga ta va koho ende hi ta va karhi hi languta ntlangu wun'wana na wun'wana mara ra swi tiva ku tanihi va Afrika-Dzonga mi lava ku twa ntsele ku xipa xa Afrika-Dzonga xi nga tirha njhani mara ku famba ka masiku loko World Cup a yi sungula hi ta va karhi hi languta mitlangu leyi vonaku ntlangu lowu u nga ku wa ntikelo u nga va ntlangu wa Brazil u nga vatlanga mani ndzi va nga ni kuma vazaberi wa ku hambanahambana
1: na ku xin'wanyani JR handle ka ku va hi karhi hi langute ka swipano swa hina a hi ngo swipano swa rixaka swa hina nkarhi wun'wanyani hi laka ku ri ku tlhekuya langutisiwa na timhaka ta World Cup leyiwani hi ku ri ka vatlangi vo tala World Cup ya vona yo hetelela vula ngopfu ka vatlangi lavo duma va kona loko hi karhi hi langutisini laha hi twa van'wani va kha va vula va ku ri Cristiano Ronaldo hi yona chance ya yena yo hetelela ku ri a tikuma a karhi a va na nchumu wun'wanyani lowu n'wi xotelaka lowu Lionel Messi a nga na wona yena wu n'wi xotelaka wu ri woxe
0: ivi loko a vulava leswiarane mina ni ka risimu leri leswi va nga swi vula laha swi kona ka risimu leri ringeseri kwala mixero vision FM n'we mi nga ta kwala America ne minwa mati ra hisa dyambu mi nga ta hi wela loko ntlangu leyi kai ya mahlweni ane mi tirhisa ngopfu mati
1: NJR hi karhi hi va khensa na vona ku ri va ha ri ku yingiseleni va ri kwale USA streaming laha ka www.visionfm.co.za leswi vulaka ku ri kahlekahle minongonoko ya vona leyi va nga yi tolovela yi va ya ha ri kona ku va ku hambane nkarhi wa

0: Ni vula lebyiyari wa tsundzuka loko ti-team ti va ti karhi ti suka Gauteng ta tlanga
1: a vulavuleni hi nani i Cape Town ngopfungopfu
0: hambi ku ri lava la Gauteng la a ni va va na ku tongatonganyana loko va ta va ya Thohoyandou va ya tlanga na va Black Leopards laya ivi a vo fika va antswa va nga gunguli ngopfu loko va ri Polokwane mara loko va vuya hala ku nga ka ti-low field ne ku nga Giyani na Thohoyandou a hi tivi ku ri loko ku va ku va na team ya le Phalavurwa kumbe na team ya le Mesina a vo to swi yini kahlekahle
1: matandza ndlayi ni ta lava nkulungu va Pat Malavila va yi tiva kahle mhaka
0: leyi
1: mahuri Kensina ne ni misiyana wireless mavoko ya n'wina tsoketa va yi hlayisekile a mi nge yi lahli
0: ni rhandza ku khensa ka n'wina JR
1: khensa
0: ta mitlangu mani mikarhi mi hinika ti-updates hi ku hambanahambana ka ta kusuka ka tindhawu ta ku hambanahambana ha swi tiva loko yingi television FM hi va hi karhi hi makuma hinkwawo mahungu hi va hi karhi hi swi twa ku va ri yini na kwalaya ka ku ri hi wavunharhu nkulukumba tiyani mavatamitamiri na vona eka mitamiri na vona khiku ya sungula na mitlangu leyi hi kulukumba
1: ya hi ku ya kahlekahle loko ni va matiyana kuma vasa se hi ti va hlela tiawara ku ya ku se tiawara tingani mara a nge vuli ku sele 24 hours ta va nga ri 24 hours a nge he hlayini that's why loko nga ni chekacheka ra vunharhu ku ta va nga ri 24 hours ku ri tikhapi yi sungula leyi ku ta swi nga ndli na siku ni ku mitlangari mikarhi ya kona ni vulaka swona loko karhi hi vulavula hi Green Witch Meridian swa ku taniya karhi nanguta mikarhi laha swi vona hawa
0: hi nga ta hupa na timhaka ta ku ri volava va salele ndhaku hi tiawara loko hina sweswi ku ri nga pela le ka vona ra ha ku xa wa swi twisisa se i xikwembu xa swi endla swi mara hi ta ku yini JR
1: rhandza
0: ku khensa ka n'wina ku va mi mile na hina kusuka kwale ka wu ri ya nkoma
1: ku fika kwala

0: Nxavisa lokukulu eBuco lokuburiwa ka Orange Square Sale ku ta ku tlhela kusukela hi siku ro sungula ra June 2026 ti lunghisele ku hlayisa mali yo tala. Swipfumelelano swa nkarhi wo karhi swa ku tlakusana nkoka lowu nga hluriweke eka magidi ya swilo leswi fungiweke ehansi. Sweswi i nkarhi wo xava eBuco. Sungula na Buco.
1: Buco.
2: Dia. Khakhala namchipi. Hi 101.7 Vision FM la hile kaya.

0: Alam po kay
1: Vision is power.
2: Vision FM.
3: Shiwono imatimba.
1: Vision is power.
4: Reperile ba yingiseri wa Vision FM, reperile hinkwenu lava nga yingisela mi ri kona eka madyambu ya siku ra namuntlha. Nkarhi wa hina wu karhi wu yi veka kahle laha ka 25 timinete ku bile awara ya 8 eka madyambu ya siku ra namuntlha. Mi yingiseri wa Vision FM hinkwako lama nga yingisela mi ri kona riperile eka n'wina ni karhi ni ku ri e-e rhandza ku khensa ku va n'wina mi teke xiboho xa ku va mi pfulela xiyanimoya xa n'wina ni mi yingisela Vision FM. Ya hi karhi hi vulavula kwala hi ri moyeni hi karhi hi vulavula na n'wina, n'wina mi ti nyika nkarhi wa n'wina vayingiseri wa ku va mi yingisela nkarhi wa n'wina wa serious, nkarhi wa n'wina wa nkoka, mi va mi karhi mi ku e-e sweswi mina ni ya yingisela Vision FM hi ri e-e hi ba mandla hi vuyelela ka sweswo vayingiseri va Vision FM. Se eka madyambu ya siku ra namuntlha hi le ka nongonoko wa hina, nongonoko dyondzo ri voningo lowu taka eka n'wina musumbunu ku fika ra vumune muyingiseri wa Vision FM kusuka kwalaho ka awara nhungu ku ya fika le ka awara liya ya 10. Kasi loko a ri mina hi mina Robert Mahuri i Bobby Rob yin'wana mudungwazi Mahuri mbatini i mabati yaviti ya ndzula mhongweni loko ku sape nhlava ri ndlokwana muyingiseri wa Vision FM. Hi va hi karhi hi famba swin'we eka madyambu ya siku ra namuntlha tanihi ntolovelo laha hi nga ta va hi ri swin'we ku ya fika kwale ka awara leyi ya 10 ni ri nongonoko lowu wu va wu karhi wu tisa etidyondzo eka n'wina, wu va wu karhi wu tisa switsundzuxo eka n'wina muyingiseri wa Vision FM. Eka madyambu ya siku ra namuntlha hi va hi karhi hi langutisa kahlekahle ma vona hi lera ra ku ri ha ri ka n'hweti ya vantshwa, a ni ku ri hi le ka n'hweti ya vantshwa, i n'hweti leyi nga sungula hi musumbunuku wa vhiki leri nga hundza ya sweswi na 8 wa masiku n'hweti leyi yi va yi sungurile hi ndlela yaleyo muyingiseri wa Vision FM ya karhi ku 26 timinete ku bile awara ya 8 hi va hi karhi hi famba swin'we mina na n'wina eka madyambu ya siku ra namuntlha. Muyingiseri wa Vision FM hi karhi hi ku ka madyambu ya siku ra namuntlha ya hi va hi karhi hi langutisile la ta ku leswaku hi langusa mhaka yin'wanyani kahlekahle a ni ri langusa mhaka yin'wanyani leyi mi kumaka ku ri okay eka vanhu va ku tala swi va swi karhi swi endleka ngopfungopfu eka vantshwa loko va ku karhi ku ri kukuriwini a ni ri mi kuma ku ri leswa swa ku ri vanhu va va karhi va kula leswi swa ku ri malembe ma ya makha ma tala kambe i kuma leswaku a ku le kukuluweni malembe ma kha ma tala mara a ku le kukuluweni malembe me le ku taleni ma kha ma ya henhla hi lamaya lembe na lembe loko hi ku happy birthday hi va hi kha hi ku plus one hi va hi ku plus one mara i kuma leswaku ri munhu waloye a nga le kukuleni. Muyingiseri wa Vision FM ya xivutiso kahlekahle ni nga ku xivutiso lexikulukumba lexi hi nga kumekaka hi va hi karhi hi vutisa xona kahlekahle muyingiseri wa Vision FM i timhaka ta ku ri mi tshama mi hlangana na munhu un'wanyani loyi a nga na malembe ya 40 kumbe 50 hambi ya ri malembe ya ku fika kwalomuyani ka 60 va ni ri mi kuma leswaku ri kambe munhu waloye leswi a nga ti khomisa xiswona wa ha ti khome hi ndlela yin'wanyani ya ku ve ni kahlekahle muyingiseri wa Vision FM i va a ri a ha ti khoma tanihi munhu loyi a nga n'wana kahlekahle mi kuma leswaku ri kahlekahle leswaku swi ri xiswona i ku ri vutihlamuleri kahlekahle byi va byi nga ri kona eka yena hi ku kahlekahle loko hi karhi hi vulavula hi vun'wana kahlekahle a ma swona leswaku ri n'wana i va a nga ri na vutihlamuleri kahle hi leswa ku ri n'wana vutihlamuleri byi va byi nga ri kona ngopfu henhla ka yena hikuva vutihlamuleri bya n'wana bya byi ri henhla a ka lava hi nga va vulaka leswaku ri i vatswari eka yena. Muyingiseri wa Vision FM i kuma ku ri munhu waloye ka ha ri munhu loyi wa ku ri loko swilo swi endleka wa ha kumeka a va a karhi a teka blame a yi tlhandleka henhla ka vanhu van'wanyana i kuma ku ri leswaku i kumeka karhi a ala loko ku ri ku lulamisiwa kumbe ku kombiwa ndlela kumbe ku kombiwa maendlelo lamanene munhu waloye ka ha ri munhu loyi a kumeka ku a va a karhi a alana naswona ivi munhu waloye a tlhela a kumeka karhi a papalata vutihlamuleri muyingiseri wa Vision FM mi kuma ku ri kha pampalata vutihlamuleri hi ndlela yin'wani ya xiyimo xa le henhla leswi swa ku ri a nga pfumeli kahlekahle ku va a karhi a langutisana na swihoxo leswi a nga va ka swi endlini kumbe switandzhaku swa swendlo swakwe leswi a va ku a va a swi endlile hi ndlela yaleyo muyingiseri. So eka madyambu ya siku ra namuntlha hi le ku vulavuleni hi yona mhaka yaleyo muyingiseri eka siku ra namuntlha kahlekahle mi kuma leswaku ri munhu waloye i munhu lonkulukumba i munhu na 40 wa malembe munhu langa 40 wa munhu a nga na 40 wa malembe i munhu loyi ku ya hi nawu wa South Africa kumbe ku ya hi leswi hikuva karhi ku langutisiwa swona eka nawu wa Afrika-Dzonga loko hi langutisa mhaka ya malembe ya vuntshwa bya munhu ku vuriwa leswaku ri loko munhu a za a fikisa 15-35 wa malembe i va a humile evuntshweni bya yena hi ndlela yaleyo. Muyingiseri wa Vision FM, kambe mi kuma leswaku ri munhu waloye wa ha kumeka karhi a endla swihoxo leswiya a nga swi endla loko a ha ri na 20 wa malembe, loko a ha ri na 18 wa malembe, swihoxo sweswo i va a ha ri ku swi endleni a karhi swi phindelela laha mi hetelelaka mi ti vutisana leswaku xana ku nga va ku ri swihoxo kumbe a hi swihoxo swilo sweswo a va ka karhi a swi endla hi ndlela yaleyo. Muyingiseri wa Vision FM, madyambu ya siku ra namuntlha hi vutisa xivutiso lexi xi va ka xikarhi xindlayini xi va ka xikarhi xi ntlhontlha kumbe xi va xikarhi xi challenge loko swi ta eka mhaka yaleyo ku ri kahle-kahle ku ri hi la ta vutisa ku ri kahle-kahle hi Xinghezi mi nge ni la ta swi veka hi Xinghezi ku na leswi swa ku ri ve ri ku na growing up, ku na growing older, ma swi twisisa ni hi leya swa ku ri hi Xitsonga ni nga ku i ku kula hinkwaswo kambe hi Xinghezi swa kota ku hambaniseka hi ku na ku kula leswi swa ku ri a person is growing up kambe ku na leswi swa ku ri a person is growing older leswi swa ku ri malembe mo ya makarhi matala leswi swin'wana i ku kula leswin'wanyana i timhaka ta ku ri malembe me le ku taleni a ni ku ri malembe swo boha swi famba sweswo ku na chronological age hi Xinghezi va swi vitana chronological age ivi ku na psychological age i malembe loko ku langutisiwa kumbe ku kula ka munhu ku ya hi malembe loko ma karhi ma famba ma ya mahlweni ku na ku kula loko hi nga ku i ku kula emianakanyweni kumbe emiehleketweni ya munhu. Muyingiseri wa Vision FM, xa kahle-kahle hi lero ma vona ku na loko hi langutisa age ne kumbe malembe ya munhu ku va ma kumeka ma karhi ma kumeka ma ya mahlweni ma karhi ma tala hi ndlela yaleyo i swilo leswi nga automatic, i swilo leswi hi nga ta ka hi nga swi kaneti swilo sweswo leswaku ri munhu i na 40 wa malembe, munhu na 15 wa malembe, kumbe munhu na malembe mangani ha 36 kumbe 37 i swilo leswin'wana leswi hi nga ta ka hi nga swi kaneti hikuva malembe ku va ku ri wona walawo. Loko hi karhi hi langutisa i ku ri munhu loko hi ta fika sweswiwani hi vulavula hi munhu loyi a nga bebriwa hi lembe leri ra 1985 i munhu loyi aka lembe leri birthday ya yena a nga celebrate kusuka hi January a va celebrate birthday ya vona ya vungani ya vu 40 man ya vu 40 ya vu 41 niri ivi lava nga ha ta celebrate kusuka kwala ku ya mahlweni va ha celebrate birthday ya vona ya vu 41 ku ta fika kwale ka December va ta va karhi va celebrate birthday ya vona ya vu 41 kasi loko karhi hi vulavula hi munhu loyi a nga bebriwa hi lembe leriyani ra 1986 i khoma 40 wa malembe kumbe 40 wa malembe eka siku ra namuntlha sweswo a hi nge swi kaneli kambe loko ho la ta langutisa ivi hi langutisa maturity ya vanhu kumbe ku kula ka munhu emiehleketweni loko hi ku munhu loyiwani i kulini munhu loyi hi karhi hi nga langutisangi ngopfu malembe leswa swa ku ri munhu loyi u vupfile kahle-kahle a ni swi tivi ku ni nga ni karhi ni swi veka kahle kumbe swi nga swi karhi swi katsana ku vongonyi endzeni ka swona ma vona ku ri ku kumeka maturity kahle-kahle aka munhu swi i xiboho lexi munhu a xi tekaka ku ri munhu a ti byela ku sweswi mina se ni kulini ma swi twisisa mi kuma ku ri ku na munhu loyi a nga na va 55 wa malembe mara wa ha ri ku a nga na ndyangu a ha hlongorisana na swinhwanyetani lomuya ti-tavern na le kwihikwihi ma swi twisisa i kuma ku ri wa ha jikajika na swinhwanyetani swa ma 20 years na yini i na nsati kaya na vana nkarhi wun'wanyana mi kuma ku ri munhu wa kona loyi a va kaya lava na yena i munhu wun'wana wa ku ri i ringana na n'wana wa yena hi ndlela yaleyo. Muyingiseri wa Vision FM, xana swi nga va swi karhi swi vula ku kula sweswo ke hi ku hi va hi karhi hi swi vona emigangeni leyi hi va ka hi karhi hi ku hi hanya eka yona. Muyingiseri wa Vision FM ri perile ka n'wina hinkwenu mi nga yingisela eka madyambu ya siku ra namuntlha. Muyingiseri wa Vision FM ya nhlokomhaka ya namuntlha yi nga kumeka yi karhi yi endla vanhu van'wanyana leswaku ri va kumeka va karhi va titwa va ri uncomfortable kumbe va nga titwi kahle hikokwalaho ka ku va ni i kuma leswaku ri swi nga va swi karhi swi khumba kumbe swi ya bani tindhawini tin'wanyana la ka ku ri i swin'wana swi hi ringetaka ku swi papalata kumbe xana a ni ku hi ku nkarhi wun'wanyani eka ku tala mi kuma leswaku ri swi endleka kwala kusuhani a byi swi ya endleka kule swi endleka vuton'wini bya hina ka vanhu lava hi hanyaka na vona swi endleka evuton'wini bya hina hi hexe hi ndlela leyi ku nga ri vanhu lava hanyaka na vona ntsena. Muyingiseri wa Vision FM, kambe minkarhi yin'wanyani ku va ku karhi ku langutisiwa mhaka kumbe ku buriwa hi leswi nga uncomfortable, muyingiseri wa Vision FM swi kumeka swi va swi karhi swi endla leswaku ri ku va na ku kula loko nga fanela andiri swi endla leswaku ku va na ku kula loko nga fanela hikuva ni loko hi karhi hi vulavula hi burisana hi ndlela leyi swi endla leswaku ri hi va hi karhi hi kuma dyondzo yo karhi tani hi swi tivaka leswaku ri no Vision FM is the voice of hope and the source of knowledge. Vision FM ya i masungulo va rini i rito ra ku tshemba ni na ya na masungulo ya yini ya vutivi hi ndlela yaleyo muyingiseri wa Vision FM loko hi karhi hi famba hi ya mahlweni hi ndlela leyi muyingiseri wa Vision FM ma vona ku ri minkarhi yin'wanyani ne sweswi ya ni nga vula ku ri ku va karhi ku va na mimbulavurisano leyi ya ku fana na leyiwani ya ku va yi ri uncomfortable yi endla leswaku ri ku va na ku kula loku nga fanela loko ku va na ku kula loku nga fanela muyingiseri wa Vision FM ha swi tiva leswaku ri lembe rin'wana na rin'wanyana hi kumeka hi va hi karhi hi celebrate ti-birthday hi va hi karhi hi hlayela malembe hi va hi karhi hlayela ku tala ka wona i kuma ku ri decade after decade muna khoma 10 years a khoma 20 years va hi karhi hi hlayela hi ndlela leyani va fika ku lwa loko 21 va tlhela ku va n'wi nyika xikhiya munhu hi ndlela yaleyo muyingiseri wa Vision FM kambe mi nge ni kumekani va ni karhi ni mbutisa swin'wanyana xana loko hi karhi hi vulavula hi this thing ya ku ri hi growing older ne a ni ku ri swi va swi ri automatic swi va xana swi tlhela swi endla leswaku ri munhu waloye automatically a tlhela a va matured ke muyingiseri wa Vision FM ku tala ka malembe swi endla xana swi nga va swi karhi swi endla ku ri automatically munhu a va a ri munhu loyi hi nga n'wi hlayaka leswaku ri i munhu loyi a nga vupfa mi nge ni swi veka hi ndlela yaleyo xana swi nga va swi karhi swi vula leswaku ri i munhu loyi a nga vupfa ke hi vula ku tala ka malembe loko ku sweswiwani n'wana mudun'wazi wa ku karhi a celebrate birthday loko a celebrate birthday ya yena leyi landzelaka va ku hayi i birthday ya 41 n'wana mudun'wazi ne va ku ri hayi ku na swimanimani loko a celebrate birthday ya yena i khoma birthday ya yena ya 21 ya 22 ku ri ku hambane yini loko hi karhi hi langutisa ku na Robert Mahori lwa wa 18 years a khoma ku 18 years swa ku ri se i na mpfumelelo ku ya hi nawu wa South Africa kumeka karhi a nghena ka ndhawu yin'wana yin'wanyana na loko se hi vulavula hi Robert Mahori loyi a khomaka malembe ya 21 hi vulavula ku hi 21 years na yena lwa wa ku khoma 35 years loko se hi vulavula hi timhaka ta ku ri i lembe ro hetelela ra youth ne leri munhu a va ka karhi a nghena ka rona hi ndlela yaleyo xana ku va ku ri na ku hambana swi endla leswaku ri loko hi vulavula hi ku tala ka malembe automatically swi kombisa ku kula ke aka munhu xana swi nga va swi karhi swi vula leswaku ri loko munhu malembe ma yena matele swi nga va swi karhi swi vula leswaku ri munhu u kurini na no vula ku ri loko hi karhi hi langutisa timhaka ta ku vanhu va hambana ku na vanhu va ku hambanahambana lava ku va ri kona i kuma nkarhi wun'wanyana van'wani va va ri matwinsa ne va tswariwe swin'we emahahlwa kambe loko hi karhi hi langutisa timhaka ta vutomi bya vona mahanyelo ya vona matikhomelo ya vona i swilo swin'wana swa ku swi hambanile leswi swi endlekaka mi kuma leswaku wun'wanyana i munhu loyi a nga tlatlaruka wun'wanyana i munhu loyi a nga rhomba munhu loyi a nga ku na loyi a nga wa ku tivuyetela ku na loyi wa ku ri hayi i tlatla ma swi twisisa ni i munhu loyi yena a nga wo tlharihela tlhelo ndlela yaleyo muyingiseri wa Vision FM eka matimba ya siku ra namuhla hi karhi hi vulavula hi yona emhaka yaleyo ku ri kahle-kahle ku na ku malembe ma karhi ma tala loko malembe ma kha ma tala swi va swi ri automatic na kumbe i xiboho lexi munhu a fanelaka xi teka ku ri sweswiwani mina sweswi ni kurile loko se munhu i kuma ku ri munhu se i va nakona i ya va mutswari i xiboho lexi munhu a xi tekaka ku ri sweswiwani mina ni mutswari seni eka vana va mina ni va ni karhi ni kurisa ndyangu hi ndlela leyiwani kumbe na timhaka ta ku ri loko se munhu a ya va mutswari hi ndlela yaleyo ku va mutswari kumbe vutswari bya munhu i swilo leswi naswona swi nga automatic kumbe ko va swilo leswi munhu a ngo teka xiboho ku ri sweswi mina ni nga n'wana wa mudun'wazi sweswi ni lava ku yini ni lava ku va ni tikhoma tanihi mutswari ni lava ku tikhoma tanihi munhu loyi malembe ma yena ma nga ti ntlhamuntlhamunyana a ni ri a nga ha ri yena loyi a va ku ri nkarhi luwani loko a ha khoma va ma 18 years le ndzhaku le ku va ta ku hae laha kumbexana loko se hi la ta vulavula hi timhaka ta le ka malembe lama loko se va sungula ku ri kondlo a vadyi n'wana mudun'wazi ku kwalayani swi va swi karhi swi komba timhaka ta ku ri i malembe kumbe i yini na hi ku vana na vona ha karhi ha va vona va ku na ku hambana i kuma ku ri ku na van'wanyana ku kondlo a vadyi va sungula loko va ri na 17 years van'wani va sungula va ri na 14 years van'wani va sungula va ri na 19 years halayani hi ndlela yaleyo muyingiseri wa Vision FM kasi loko hi va hi karhi hi swi langutisa hi ndlela yaleyo hi va hi karhi hi langutisa timhaka ti ta ku ri ku tala ka malembe swi nga va swi karhi swi vula ku ri automatically munhu I kumeka a va machu a ri machuwadi na hi ndlela yaleyo. Loko ku ve nhlamulo ya kona i e-e, muyingiseri wa Vision FM, kumbe mi nge hayi ku ri loko ku ve nhlamulo ya kona i e-e, nhlamulo ya kona kahlekahle mo ni ku vula mehe sweswiwani ku i e-e, hi ku veni hi nge vuli hi ku swi automatic. A hi swilo leswi ngo ti endlekela, kambe i swilo leswi munhu a fanelaku a kumeka a va a karhi a teka xiboho leswaku swi fanele swi va swi ri hi ndlela yaleyo. Hikuva munhu a ngo va swilo swi va swi karhi swi ti endlekela hi swoxe, ku hava swilo leswi endlekaka hi accident evuton'wini bya munhu, muyingiseri wa Vision FM. Ku hava swilo leswi ngo va ku ti endlekeleni handle ka kona ku tala ka malembe, hikuva ku famba ka malembe na ku famba ka nkarhi i swilo leswi munhu un'wana na un'wana a nga ri ku swi lawuleni. Loko hi vulavula hi timhaka ta ku ri munhu i ta fikisa 20 years, i swilo leswi munhu a nga ri ku swi lawuleni. Loko hi ku 20 years se yi fikile, yo famba 20 years ze yi ta fika hambi u la ta yi birikisa. Van'wani va kona lava ha swi navelaka hi nga ku va nga ha tlhelela evuntshweni bya vona, van'wani va karhi va endle swihoxo va karhi va twa nga ku loko ku ve vo tlhelela ndhaku ku ri loko i nge xihoxo xa ku fanisana lexiya a ni va ni nga xi endlangi hi ndlela yaleyo. Muyingiseri wa Vision FM, n'wina kwala mi nga yingisela mi ri kona ka madyambu ya siku ra namuntlha, mi nga va mi karhi mi yingiserile mi ri aka swo famba, mi nga mi karhi mi yingiserile mi ri emintirhweni, van'wani va nga nghena night shift, van'wani va karhi va yingiserile va ri kaya ku ri nkarhi wa ku wisa ni ri va ku e-e hina hi le ku wiseni, van'wani van'wani va le ku voneni ka TV kambe n'wina teka xiboho xa ku ri mina na ha pfulela xiyanimoya ni yingisela Vision FM eka madyambu ya siku ra namuntlha. Mi yingiseri wa Vision FM ni karhi ni ku hi ndlela yaleyo hi rhandza ku khensa eka n'wina ku va mi karhi mi yingisela Vision FM. I Vision FM hikokwalaho ka n'wina ni hi kona eka ndhawu leyi, hikokwalaho ka n'wina hi kona laha, hi kona for n'wina, a hi vi kona for hina vinyi kumbe va kun'wana mudun'wazi le studio sweswiwani o tiyela yena for yena. I timhaka ta ku ri hi kona laha hikokwalaho ka n'wina vayingiseri va Vision FM. So madyambu ya siku ra namuntlha ni pfumeleleni ni karhi ni vula sweswo ni ku ri no mikhenso mina ni yi tisa eka n'wina ku va n'wina mi karhi mi yingisela xiyanimoya, ku va n'wina mi teka xiboho xa ku pfulela 88.5, ku pfulela 90.0, ku pfulela 92.8 kumbe 101.7 megahertz hi ndlela yaleyo. Muyingiseri wa Vision FM, a hi yeneni mahlweni na nongonoko wa hina wa dyondzo i rivoningo na xilotela xa vutomi eka madyambu ya siku ra namuntlha. Muyingiseri wa Vision FM, loko hi karhi hi langutisa lahayani ku ri hinkwaswo leswiya swa ku va hi karhi hi vutisa ku xana swi nga swi ri automatic na ku va munhu a kumeka a va a karhi a va machuwadi kumbe a kumeka a va a karhi a tikume a vuriwa loyi a nga vupfa, ma swi twisisa? Hi Xitsonga ku na hi swa swa ku ri wa ku munhu a nga vupfangi, va ku loyi a nga vupfangi kumbe va ku loyi a nga ndlangi, ma swi twisisa? Kumbe mi kuma ku ri va ku a nga na dzanu, nkarhi wun'wani mi kuma ku va kha ku ha bya ha ri vusiku. Muyingiseri wa Vision FM, swi tele ngopfu, mi kuma ku hava ku bya ha ri vusiku, mi kuma ku ri malembe ma tele mara bya ha ri vusiku, hi ndlela yaleyo. Malembe ma kha ma tala byi va bya ha ri vusiku. Muyingiseri wa Vision FM, swi endleka, swa endleka sweswo, hi ku loko hi karhi hi langutisa vanhu vo tala va kumeka va karhi va kula physically, ni vula ku ri loko hi karhi hi vulavula hi timhaka ta malembe hi karhi hi langutisa emizimbeni ku kula ka vona, kambe mi kuma leswaku ri loko hi langutisa eka timhaka ta switwi, hi langutisa eka timhaka ta swa timali, hi langutisa eka timhaka ta swa ximoya, mianakanyweni, i kuma ku ri munhu waloye still a nge se za a kula ku fikelela kwalano. Se madyambu ya siku ra namuntlha, Muyingiseri wa Vision FM, laha leswaku ri hi kumeka hi va hi karhi hi vulavula straight, hi va hi karhi hi langutisa yona mhaka leyi ku kahlekahle ku na leswiya va swi vitanaka va ri emotional immaturity, kumbe ku va munhu loko swi ta eka timhaka ta switwi a kumeka a va a nga kulangi ku fika kwalano hi ndlela yaleyo. Muyingiseri wa Vision FM, so loko hi karhi hi vulavula hi munhu loyi hi nga ta ku ri hi Xinghezi sweswa ku va swi tana ku ri emotionally mature kumbe ku kula, loko swi va hi va hi karhi hi vulavula hi timhaka ta eka switwi a ni ri hi leswi swa ku ri munhu waloye wa kumeka a karhi a kota ku amukela ku lulamisiwa, munhu waloye wa kumeka a karhi a kota ku va a karhi a lawula switwi swa yena, a nga lawuriwi hi switwi swa yena kambe yena wa kota ku swi lawula switwi swakwe hi ndlela yaleyo. Se Ithela ithela abari munhu loyi a kotaka koteka vutihlamuleri eka swendlo swa yena eka leswi swivulavulaka aka leswi avako ava akari a langutane na swona i kota ku teka vutihlamuleri munhu waloye hi yena loyi nga ta vulavula hi timhaka ta ku e munhu loyi anga e machuani munhu loyi anga kula hi ndlela leyo kumbe munhu loyi anga vupfa mingiseriwa swinene FM kasi xin'wanyana i timhaka ta ku ri munhu waloye ne wa kumeka akari a kombela ku rivaleriwa loko a endle leswi nga fanelangiku kumbe loko ku ri yena loyi anga hoxa loko a endle xihoxo wa kombela ku rivaleriwa munhu waloye muyingiseriwa Vision FM kasi xin'wanyana i timhaka ta ku ri munhu loyi anga machuadi ne hayi ku ri anga endli swihoxo swihoxo wa endla kambe u wa dyondza eka swihoxo swa yena munhu loyi hi nga ta vulavula hi timhaka ta ku ri u emotionally machuadi wa dyondza ka swihoxo swa yena ni ri i vulavisisi lebyi kombisaka sweswo kahle kahle na hina loko hi karhi hi swi langutisa evuton'wini swi va swi ri hi ndlela yaleyo muyingiseri wa Vision FM loko hi vulavula hi lava va nga emotionally immature lava va ku ri loko swi teka switwi a va kulangi ku fika kwalano ma swi twisisa hambi ku ri tikerekeni a va hi karhi hi va vona ku ri ku na lava vo ka va nge se za ku va kula eximoyeni a swi vuhi hi nga swi vula sweswo naswona hi ku ri ku na swin'wanyana leswi ni nga byelaku mukreste loyi a nga kula eximoyeni leswaku ni nga swi vuyi ni n'wi lulamisa aka swo karhi kambe loyi a nge se zaku a kula muyingiseri wa Vision FM a nga lulamiseki ku loko n'wi lulamisa a nga hetelela tshika na kereke a nga hetelela a ku ri mina ni ta pfuka ni nga nghenangi laya hi ndlela yaleyo muyingiseri wa Vision FM so eka madyambu siku ra namuntlha hi va hi karhi hi swi langutisini hi ndlela yaleyo kasi lavo ka va nga kulangi vona muyingiseri wa Vision FM hi lava va ku ri loko hi langutisa va kumeka va karhi va teka inani vutihlamuleri va byarisa vanhu van'wanyana eka leswi vona va swi endlaka hi lela ku ri kahle kahle loko va na xihoxo leswi endlekaka va tshama ku ri na munhu wo karhi loyi va n'wi kombaka hi rintiwo ku ri hi luyani kumbe xiyimo xo karhi lexi va xi kombaka hi rintiwo ku ri hi leswiyani hi lero va endla ti-excuses leswiya swa ku ri va tshama va ri na xivangelo xa ku ri hikokwalaho ka yini swilo swi nga endlekangi and a hi vona a va pfumeli leswaku ri hi vona va nga kumeka ku va endle xihoxo hi ndlela yaleyo va kumeka va ri defensive leswiya swa ku ri no vona va tshama va ri ku ti va ri ku titengeleni nkarhi lowu hinkwawo va kumeka va karhi va ala vutihlamuleri a va pfumeli ku teka vutihlamuleri muyingiseri wa Vision FM nakoho va kumeka va tshama va karhi va maendlelo ya vona ya swilo ma tshama ma kha ma ri man'we ku tshama khi ku endleteriwa swilo swin'we hi ndlela ya ku fana kambe ku va ku karhi ku languteriwe mbuyelo wa ku hambana hi ndlela yaleyo kuma ku ri ku endliwa swihoxo swo fana nkarhi hinkwayo ku tshama ku karhi ku blamiwa vanhu ku blamiwa lava leyo loko ku ze ku endliwa swihoxo swo fana kumbe i kuma ku ri munhu i rila hi mhaka yin'we leyi i kuma ku ri ka timhaka teto hinkwato i kumeke a va a karhi a blame evanhu van'wanyana xivutiso hileswaku ri xana i vanhu lavayani kumbe hi yena a fanelaka a cinca swin'wanyana eka yena ke hi yena a fanelaka a cinca swin'wana kumbe i vanhu lava a nga ku va blameni na hi ndlela yaleyo miyingiseri wa Vision FM ma vona ku mhaka yo chavisa ni mhaka yo chavisa loko swi ta eka swona sweswiwani hi leyiwani kahle kahle ma swi twisisa ni i nga kumeka i ri munhu wo dyondzeka swinene i kumeka i ri munhu wa ku i dyondzekini i munhu i pfulini i phendlini tibuku i hakarini mabandi ma tlhela ma khurosakhurosa i teka rin'wana ri ta hi laha rin'wana ri ta hi hala rin'wana se ri hakuwa nkolweni kunene hi ndlela yaleyo kambe i kuma leswaku ri munhu waloye u emotionally immature i kuma ku ri munhu va kha va ku ri hi yena edokodela va kha ku ye professor mara munhu waloye ni i emotionally immature munhu waloye hileswaku i kuma ku i nga va i ri na timali wa swi twisisa i nga va i ri na timali kambe still i va i ri emotionally immature i nga va i ri na timali ta ku tala i va emotionally immature i nga kumeka i ri munhu loyi a nga lonkulukumba loko hi langutisa etimhaka ta malembe kambe i va i kumeka i va i ri emotionally immature i swilo leswi endlekaka sweswo muyingiseri wa Vision FM bibele yi ta yi ku ka hina loko ndza ha ri n'wana a ndzi vulavula ku fana na n'wana kambe loko ndzi hundzuke wanuna ndzi tshikile swilo swa vuhlangi hi le ka buku yo va Korinto vo sungula ku avanyisa ka 13 ndzimana ya vukhumen'we kwalano muyingiseri wa Vision FM hikokwalaho ka yini ma swi vona ku ri bibele yi hi byela kahle ku kahlekahle ma vona loko na ha ri n'wana ane hanya swa vun'wana anire andi khoma ku fana na n'wana hiku andri n'wana loko sweswi seni nga n'wanuna leswa swa vuhlangi ntshikile kambe ikuma leswaku ri kuna vanhu lava vanga tshike hiku leswa swa vuhlangi ikuma kuri leswiya ava fane va kumeka va swi tshikile va swi tshike swi hinda na vuntshwa bya vona munhu hi loyi wani wa ha ri ku endleni ka swi leswiya a fana swi endle a vuntshweni munhu leswi a fane swi endle loko ikuma kuri munhu not kuri loko munhu a ha ri muntshwani a nga kumeka karhi a swi endla munhu hi loyiwani i munhu loyi a nga nuna wa munhu wa ha kumeka a famba a kaya a ya ku byi tlhaveni a ya ku byi nwini a ya tlela lomo a nga vuyi a siye nsati kaya ku na n'wana wa vanhu loyi a nga n'wi teka n'wi veka kaya nkarhi wun'wani n'wi siyini nsati na vana kaya bona vo tshama va ri ku hlayeleleni a va swi tivi ku endleka yini ku kahlekahle hey papa va ta vuya kumbe va nge vuyi ku humelela yini hi papa ku tika yini i yini kahlekahle leswi nga le ku humeleleni aka papa a hi swi tivi va tshama va ri worried kaya hikokwalaho ka yini vanhu va tsandzeka ku kula hikokwalaho ka yini vanhu va nga kuli hikokwalaho ka yini i kuma leswaku ri people never mature i yini xivangelo xa ku vanhu va tsandzeka ku kula muyingiseri wa Vision FM lexi endlaka leswaku munhu a kumeka a va karhi a endla swilo swin'wanyana leswi i swi vonaka ku ri a swi fambisani na malembe ma yena leswi swi vonaka a swi fambisani na xiyimo xa yena hi nga vikhi hi vulavula na hi position i kuma ku ri i thichara exikolweni i le ku lavani na vana va xikolo i kuma leswaku ri i munhu loyi hi ngo i nandza wa Xikwembu kambe loko i langutisa swiendlo swa kona leswi endliwaka i swilo swin'wanyana leswi swi endlaka leswaku i sala yi ti vutisa ku ri xana hi mpelampela munhu luyani i nandzu wa Xikwembu hi mpela sweswi va vulaka i nandzu wa Xikwembu na Mingiseriwa Vision FM xana ku nga va ku ri yini lexi endlaka leswaku ri vanhu va nga kuli 063 730 7890 063 730 7890 i nomboro yeleyo Mingiseriwa Vision FM leyi hi kumekaka hi karhi hi nghena ka yona eka siku ra namuntlha hi ba riqingho eka yona nomboro liyani ya 063 730 7890 kumbe hi nga kumeka hi va hi karhi hi rhumela rungula hi rhumela nkandziyiso wa rito laha ya ka WhatsApp eka 063 730 7890 muyingiseri wa Vision FM eka siku ra namuntlha hi va hi karhi hi langutele ku twa kusuka eka n'wina xana n'wina mi va mi karhi mi swi vonisa ku yini mi va mi karhi mi hi langutisa njhani mhaka leyi va karhi langutana na yona eka siku ra namuntlha Mingiseriwa Vision FM ku ri vanhu hi lavawani vanhu a ve le kuleni karhi ma tala malembe ma karhi ma tlhandlekelana malembe hi lamaya ma ka maya le ma karhi ma tlakuka malembe munhu hi loyiwani a nge le ku tikombeni ku ri himpela malembe ma kha ma tala matikhomelo ma yena nkarhi wun'wanyana eka xiyimo i tlakukini enge a nga ha ri ka xiyimo lexiya xa ku ri a nga kumeka karhi a endla swo karhi i munhu loyi a nga tatana wa ndyangu i munhu loyi a nga munhu loyi hi nga vulaka ku ri i murhangeri i kuma ku ri munhu hi loyiwa i murhangeri wa vanhu Mingiseriwa Vision FM murhangeri wa vanhu i rhangela vanhu va ku hambanahambana munhu wa murhangeri wa vanhu i rhangela evanhu kusuka eka loko hi langutisa ku ri i rhangelengela vanhu va kusuka ka vukhongeri bya ku hambana i rhangela vanhu va kusuka eka mindyangu ya ku hambana kambe i kuma leswaku ri ku na vanhu vo karhi lava kumekaka va karhi va nyikiwa preference loko hi lata swi veka hi ndlela yeleyo leya swa ku ri u hlawuriwa vo karhi lava va kumekaka va karhi va ndla yini va tekiwa va vekiwa eka xiyimo xo karhi ma swi twisisa ni ku ri sweswi ku va karhi ku hlawuriwa ku hlawuriwa na laha ku nga fanelangi ku hlawuriwa ku ri sweswiwani loyiwani hi yena hi vona hi va tekelaka ngopfu nhlokweni lavoya vo nghena xikolo ka ti-model C schools hi vona hi fanelaku hi va hi karhi hi va tekela nhlokweni ku nga ri ngopfu timhaka ta ku la ta langutisa evuswikoti kambe ku ri timhaka ta ku va ku langutisiwa timhaka ta ku ha-e lavo va veri va huma ka private school yo karhi. Muyingiseri, hi sweswo leswi hi va ka karhi valavula hi swona ka siku ra namuntlha. Nomboro ku va ku ri 0637307890 eka madyambu ya siku ra namuntlha. Kasi n'wina mi nga yingisela mi ri ka tindhawu ta ku hambanahambana, ni twe van'wani va karhi va kombisa timhaka ta ku ri e-e ku na tindhawu leti gezi ri kumekaka ri va ri nga ri kona eka nkarhi wa sweswiwani. A ni swi tivi leswaku loko hi karhi hi langutisini ka tindhawu ta kwahala ka Mandlakazi na ndhawu ya lomuya na tindhawu tin'wani kwala Mbekwani va karhi va kombisa timhaka ta ku ri no gezi ri kumeke ri va ri karhi ri dimile eka madyambu ya siku ra namuntlha. Kasi hayi, loko ri hina la eka Vision FM gezi ri kona hi yo mhaka na sweswi hi va hi ri moyeni hi ndlela leyiwa a ku zi ku ri na swihoxo xo karhi hi nga tivi ku ri loko se va ta va karhi va lava ku lunghisa va ta sungula va tima ku va ta kota ku lunghisa kumbe njhani ke hi ndlela yaleyo. Muyingiseri wa Vision FM, so hi ta va hi karhi emahlweni na nongonoko mina na n'wina eka madyambu ya siku ra namuntlha kona kwala ka Vision FM, the voice of hope and the source of knowledge. Hi karhi hi vula leswaku ri laha hi le kaya muyingiseri eka madyambu ya siku ra namuntlha ya hi va hi kwala ka nongonoko wa hina, nongonoko dyondzo ri voningi. Nkarhi wa hina wu hi veka kahle laha ka ku lo sala munhu wa timinete na tisekende leswaku ri fika laha ka awara ya nkaye, awara yo sungula ya nongonoko yi va yi karhi yi ya ku fikeni emakumu hi ndlela yaleyo. Muyingiseri wa Vision FM, n'wina mi nga yingisela hinkwenu ka n'wina kwala mi nga yingisela mi ri kona eka madyambu ya siku ra namuntlha, ni vula leswaku ri no hi rhandza ku khensa hi khensa ngopfu kahle kahle ku va n'wina mi karhi mi ya mahlweni mi karhi mi yingisela. Kasi muyingiseri wa Vision FM, mi ngeni mi nyika risimu la ri taku ri karhi ri huma eka mani loko ku nga ri Sifiso Ncwane loko va ta va ku ri ku lunghile bava.
0: Baba kulungile makuyintando yakho okwenzeka empilweni zethu.

Ya va go edit 13 ta June inga sala mi ngisele wa Vision FM hi ku ri le ka makhuva ku nga na u ta va a karhi a n'wa hi tsheve ku ta va ku ri ku tlangeriweni ka siku ra vantshwa mi ngisele wa Vision FM mugqivelo wa 13 ta June ku ta va ku ri ka makhuva makhuva DBGIM hi ndlela yaleyo yana ni kwale mi ya hlangana kona va nga haxi va Vision FM va ta va ri kona kwaleni mi ngisele wa Vision FM ya laha ku nga ta va karhi ku va ku karhi ku tlangeriwa kona ku ta va ku ri na conference ya vantshwa ya siku ririyani ra ti 13 ta June a ni ku tava ku tlangeriwa ti 16 hi ku ri a ni 16 ku tava ku ri xikarhi ka vhiki so hi mugqivela ku ta va karhi ku ya ku tlangeriweni kwaleni muyingiseri wa Vision FM hi ndlela yaleyo muyingiseri hi ndlela yaleyo va karhi va ku no leswo sala kahle kahle va vutisa ku masala na va ku swa ku sala swa feyila sweswo se a hi yeneni hi va hi karhi hi ya hlangana kona kwale ka makhuva hi ndlela yaleyo muyingiseri wa Vision FM ya ka madyambu ya siku ra namuntlha muyingiseri hi le kumekeni hi va hi karhi hi vulavula kahle kahle hi mhaka kumbe nhlokomhaka leyi va ka yi karhi yi khumba vanhu va ku tala kahle kahle ni nga ku ri na loko ku ve a hi hi khumbi directly kumbe ku va yi va yi karhi yi hi khumba tanihi hina kambe yi va yi karhi yi khumba hikokwalaho ka ku va ni i kuma swi va swi karhi swi endleka eka wun'wani loyi hi va ka karhi hi hanya na yena munhu un'wana loyi nga kona kusuhani na hina swinene loyi a nge le kusuhani na mbilu ya n'wina muyingiseri wa Vision FM kwalaho mi nga kona mi kuma leswaku ri kahle kahle vanhu va le ku kumekeni va karhi va kula malembe ma kha ma tala hi vulavula hi ku tala ka malembe ku kula ka kona ti-birthday ta va ti karhi ti ta ti hundza misisi yi sungula ku cinca na mihlovo mimiri yi kumeka na yona yi sungula ku cinca ni ku ri munhu u huma evuntshweni ivi miri loko munhu a kha a kula miri wu va wu karhi wu tikomba leswaku ri no a ka ha ri swona leswiya swa vuntshwa bya yena munhu loyiwani hi ndlela yaleyo muyingiseri wa Vision FM kuma ku miri wu sungula ku cinca ivi ku va na swikoweto swa ku hambanahambana swa ku kombisa leswaku ri e-e malembe me le ku fambeni malembe me le ku taleni kambe muyingiseri wa Vision FM i kuma leswaku ri hayi kona mani vumunhu bya yena munhu loyi a byi le ku cinceni kahle kahle mi kuma leswaku ri maanakanyelo ya yena ma le ku cinceni i kuma leswaku ri no mintolovelo ya yena na yona a yi le ku cinceni i kuma leswaku ri vutomi bya vona bya ximoya byi tshama hi ndlela yaliya byi nga ri ku cinceni hi ndlela ya kona muyingiseri wa Vision FM ntiyiso hileswaku ri ma vona loko hi vulavula hi age kumbe malembe ya munhu ma va ma karhi ma ta automatically leswiya swa ku ri munhu wa swi lava a nga swi lavi a swi lawuli hi munhu swo ti endlekela hi swoxe kambe loko swi ta eka timhaka ta maturity laha ya ka ku ri munhu a va a kurile hi ndlela liya hi leswi munhu a kumeka ku a va a karhi a swi endla a ngo teka xiboho xa ku ve ni swi fanele swi va swi ri hi ndlela leyi vanhu va ku tala muyingiseri wa Vision FM vanhu vo tala swinene va kumeka va karhi va hanya malembe ma ku tala kambe i ku kumeka leswaku ri i kuma ku ri loko swi ta eka ximoya vanhu valava a va kulangi loko hi vulavula hi spiritually they are not grown up muyingiseri wa Vision FM kambe i kuma ku nkarhi wun'wanyana emotionally a va kulangi vanhu valava mentally a va kulangi vanhu valava kambe muyingiseri wa Vision FM xikwembu a xi vi xi karhi xi tsakisa hikuva malembe ma hina ma ri ku taleni evuton'wini bya hina xikwembu a xo tsakisa hikuva lembe na lembe i kuma ku ri ku le ku tlhandlekeriweni malembe ma kha ma tlhandlekela na hi ndlela yaleyo xikwembu xi tsakisa hi timhaka ta ku muyingiseri wa Vision FM loko ku ve malembe ma karhi ma tala hi ndlela yaliyani ku le ku ngetelekeni na swin'wanyani eka n'wina ku le ku kuleni ka swin'wanyani hi le ku kuleni na hina a hi ngopfu timhaka ta ku ri kahle kahle i ku ho va hi karhi hi talela hi malembe kambe na hina hi nga ri ku kuleni ku nga ri na ku cinca ku nga ri ku ve vonakaleni na mihandzu kahle kahle leyi nge le ku ve ni kona hikokwalaho ka ku yini hikokwalaho ka ku va hi karhi hi va hi ri ku kuleni xikwembu xi lava ku vona leswaku ri muyingiseri wa Vision FM hina hi va hi karhi hi ndla yini hi tlhandlekela ku kula ehenhla ka malembe ma hina ku nga vi malembe ma talaka kambe hina hi nga ri ku kuleni xikwembu lexi lavaka swona i timhaka ta ku ri hina hi ndla yini hi tlhandlekela eku kula ehenhla ka malembe ma hina leswi vulaka ku ri malembe a ma tali na hina hi karhi hi kula hi leswi ni vulaka swona sweswo muyingiseri wa Vision FM loko hi kumeka hi va hi karhi hi hlaya eka bibele ya hina laha ya ka buku liya ya vaheveru ne vaheveri hi hlaya ku avanyisa ka ntlhanu hi ta hlaya ndzimana liya ya vukhumembirhi ya hi ta hlaya ndzimana ya vukhumembirhi loko hi hlaya laha ka buku liya vaheverani
kahle kahle yona yiba yiri karhi yihlayeka hi ndlela leyi xinghezi yiri 4 by the time you ought to be teachers. You need someone to teach you again the first principles. By the time you ought to be teachers, you need someone again to teach you. Mingiseriwa Vision FM hi le ka buku ya vahiveri ku avanyisa ka ntlhanu loko hi langutisa laha ka ndzimana liya ya ndzimana leyitsongo ya vukhumembirhi lahaya yona hi xinghezi loko hi karhi hi langutisa xitsonga lexiya ya hi lexa 89 ani loko hi va hi karhi hi langutisa eka xitsonga lexa 89 yona yi va yi karhi yi hlayeka hi ndlela leyiwani yi ri hikuva a swi mi fanele khale ku va vafundhisi kumbe vadyondzisi mingi ku vadyondzisi kasi ni sweswi ma ha fanela ku tivisiwa masungulo ya timhaka ta Xikwembu kutani mi hundzukile vanhu lava faneriwaka hi ntswamba ku nga ri swakudya leswi tiyeke. Muyingiseri wa Vision FM ma vona hi leswa ku ri yi kombisa kahle leswaku ri loko ku fikela ka xiyimo lexi xa ku ri munhu a fanele ku va ku ri yena a nga kula la fana va karhi a dya swakudya leswaku tiyela kambe yi kombisa ku wa ha fanela hi ntswamba hi marito man'wana wa ha faneriwa hi ku mama kahle kahle leswi munhu waloye a va ku a kumeka a va a karhi a tikhomisa swona kumbe leswi a va ka karhari swona ku ri ma ha lava ku va ma ha tlhelela antswambeni ma ha lava ku tlhelela a ku mameni ka masi na hi ndlela yaleyo ma ha lava ku mamisiwa ke loko ku ve hi le ka xiyimo lexi xa ku ri n'wina a mi fanele ku ri n'wina se mi ri vadyondzisi ma swi twisisa a mi fanele ku ri n'wina vapfundhisi a ku fanele ku ri n'wina maloyara a ku fanele ku ri n'wina vapapa emindyangwini ku va n'wina va mhani emindyangwini kambe i kuma leswaku ri vanhu va kona va kumeka va ha ri njhani na va ha lava leswaku ri va kumeka va ha mama ntswamba hi ndlela yaleyo loko hi langutisa laniwa kahle kahle mutsari wa buku leya vahiveri u va a karhi a vulavula na vapfumeri lava va nga kumeka va karhi va va kona endzeni ka vupfumeri nkarhi wa ku leha vanhu lava va nga kumeka va ri kona endzeni ka vupfumeri nkarhi wa ku leha malembe a ma kumeke ma karhi ma fambini muyingiseri wa Vision FM ku hele malembe va ri kona endzeni ka vupfumeri va ri vapfumeri hi ndlela yaleyo malembe ma kumeke ma karhi ma famba kambe muyingiseri wa Vision FM ku kula a ku va kona va kumeke va tshama va ha ri swivanani eximoyeni muyingiseri wa Vision FM they remained spiritual babies. Varhandziwa va Xikwembu ku na nkarhi kumbe ku fika nkarhi laha Xikwembu xi va ka xi langutela ku kula n'wana u va a karhi a dyondza ku famba kumbe n'wana loyi a nga le ku dyondzeni ka ku famba ni wa kumeka a karhi a wa a nga kumeka a wini n'wana loyi a nga ku dyondzeni ka ku famba kambe sweswo i swilo leswi nga toloveleka i ntumbuluko wolowo ku ri n'wana loko a dyondza ku famba ha i ta ba magoza mambirhi a pfa a wa tshama hansi mara i ta tlhela a tlakuka a famba a ya mahlweni kambe muyingiseri wa Vision FM loko munhu a tshama a ri munhu loyi a tsandzekaka ku famba endzhaku ka malembe lawa yo tala sweswo swi va swi karhi swi kombisa leswaku ku na swin'wana swo ka swi nga tshamisekangi swi tano ni le ka evutomi bya hina bya ximoya swi tano ni le ka vutomi bya hina bya ximoya vayingiseri va Vision FM ku ri kahle kahle ma vona Xikwembu xi langutela leswaku ri hina hi fanele hi kumeka hi va machuwati hi fanele hi kumeka hi va hi karhi hi kula hi kumeka hi karhi hi ndlandlamuka eka vuhina muyingiseri wa Vision FM leya swa ku ri hi fanele hi kumeka hi va hi karhi hi suka eka xiyimo xo karhi ya ka xiyimo xin'wanyana hi suka eka levhele yin'wanyana hi ya eka levhele yin'wanyana hi ndlela yaleyo Xikwembu xi langutela leswaku hina hi fanele hi kumeka hi va hi karhi hi tiya Xikwembu xi langutela leswaku ri hina hi fanele hi hetelela hi va lava nga va vutlhari xivutiso ka siku ra namuntlha
mile ku kuleni kumbe ku va ku taleni ka malembe ke a karhi ha kula kumbe i malembe ma nge le ku taleni mixeriwa Vision FM ma vona loko hi vulavula hi maturity maturity kumbe ku kula i ku kula ku kumeka ku ri karhi ku amukela vutihlamuleri loko ho va hi karhi hi tsundzuka kahle loko hi karhi hi hlayele ka buku leya Geneza ku avanyisa ka 12 ku na Adam loko ku avanyisa ka 3:12 leya 12 ne i va a karhi a kombisa leswaku kahle kahle wansati loyi u ndzi nyikeke yena hi yena a ni nyikeke mihandzu ya muri lowu leswaku ni dya langutisani Adamu leswi a va ka karhi a angulisa xiswona hi loko a karhi a hlamula xikwembu hi nkarhi wolowo a ku yini na wansati loyi u ni nyikeke yena hi lero i le ku blameni ka n'wansati na xikwembu hi nkarhi wun'we hi ku xikwembu hi xona xi nga n'wi nyika n'wansati ku ri yena a sala ku ri yini wansati loyi u ni nyikeke yena hi yena a nga ni nyika mihandzu leyi leswaku ri mina ni kumeka ni va ni karhi ni dya yena a nga ni nyika murhi lowu leswaku ri mina ni kumeka ni va ni karhi ni dya endzhaku ka loko xikwembu xi n'wi lerisile leswaku ri wena Adamu i nga dya hinkwaswo leswi nga kona laha ndzeni ka ntanga kambe i nga pfuki na siku na rin'we i kumeka i karhi i dyini eka nsinya lowu a wu ri exikarhi ka ntanga mingiseriwa Vision FM loko xikwembu xi ya ka Adam Adamu i kumeka a karhi andla yini a blame Eva Eva a kumeka a karhi a blame nyoka ku ve ku karhi ku pfumaleka loyi a nga lava ku

sweswiwa swilo a swi le ku fambeni kahle i blame vutsongwana bya yena, i blame childhood ya yena. I kona un'wanyana a nga le ku blameni ka society, i le ku blameni ka tiko kahle kahle. I blame vaaki, i blame vaakatiko, i blame vaakelani, i blame munhu un'wana na un'wanyana. Un'wana i kona ka siku ra namuntlha i le ku blameni ka mfumo, a ku ri e-e swilo a swi le ku fambeni kahle hikokwalaho ka yini, hikokwalaho ka ku mfumo leswi na leswiya na leswiya. Loko muyingiseri wa Vision FM xiyimo lexi hi vaka hi karhi hi langutane na xona xi va xi karhi xi hi khumba, ku kula ka hina ku va ku karhi ku vutisa, ku fanele ku va karhi ku vutisa leswiwani, xana vutihlamuleri bya mina i yini? Vanhu lava nga kona muyingiseri wa Vision FM a va kumeki va karhi va kumeka vutomi bya vona va byi hanya va ri ku laveni ka wun'wanyana loyi va nga ta kumeka va karhi va n'wi blame eka swilo leswi nga le ku endlekeni. I kuma ku ri swi le ku endlekeni swin'wanyana swi ku le ku langutisiweni, va loyi i va manimani lava ndzi zondhaka, i va hahani, i va malume, i va kokwani, i va makhelwani, i va swimanimani. Vutihlamuleri bya mina i yini? I yini vutihlamuleri bya mina? Loko hi karhi hi langutisa i ku kahlekahle vutihlamuleri bya hina tanihi vanhu i yini kahlekahle? Muyingiseri wa Vision FM, ma vona ku kula swi kumeka hi leswi swa ku ri munhu i fanele a kumeka karhi a amukela yini ku lulamisiwa, ndzulamiso ku kumeka munhu a karhi a kombiwa ndlela, ku kombiwa leswaku ri leswi a wu swi endlangi hi ndlela ya kahle, leswi a swi tshamisekangi i fanele swi endlisa leswiwani laha a wu fanele nga endlisangi swona. Loko hi vulavula hi munhu loyi a nga kula wa kumeka karhi a amukela swo fambisana sweswo. Muyingiseri wa Vision FM, loko hi karhi hi langutisa laha ka buku ya swivuriso ku avanyisa ka 12 ndzimana ya 1 yi va yi karhi yi kombisa kahle leswaku kahlekahle laha rhandzaka ku layiwa u rhandza vutivi, kambe laha vengaka ku tshinyiwa i xihunguki. Ma vona loko hi va hi karhi hi langutisa kahlekahle xin'wanyana xa swikoweto leswo ka swi nga tumbelangi swi ngo lo ntlangani laha erivaleni xa ku kombisa ku kula i ku dyondziseka ka munhu. Loko ni ku dyondziseka ni vulavula hi timhaka ta ku ri munhu wa va a karhi a ri loyi a dyondzisekaku na, i munhu loyi a kombisekaku endlela ke, i munhu loyi a nga kotaku na ku n'wi lulamisa xana. Loko hi va hi karhi hi langutisa vanhu lava va nga kulangiku va kumeka va karhi va venga ku kumeka va karhi va lulamisiwa, vanhu lava nga kulangiku a va swi rhandzi ku kumeka va karhi va lulamisiwa. Loko wo kumeka i va i karhi n'wi lulamisa i n'wi ofendile, loko va i karhi i ringeta ku lata n'wi kombisa swihoxo swa swilo leswi a nga le ku swi endleni kumbe maendlelo ya yena i n'wi ofendile munhu waloye. Van'wani swa hetelela swi fika laha ka ku ri i kuma ku ri no hlamulana ma ha hlamulani hikokwalaho ka swona sweswo. Vanhu lava nga kulangiku va venga ku lulamisiwa, va kumeka va va ri defensive leswaku va tshama va ri ku ti vhikeleni vona, va tshama va ri ku laveni ka xixa ku yima hi xona, va tshama va ri ku laveni ka ku va vona va ti teka va ti veka ka ndhawu liya ya ku ri vona a va na nandzu. Va kumeka va karhi va kwata, a kwata munhu swinene. I kuma munhu a kwatini mani, munhu a kwatini a tlela ku kumuka, munhu a kwata muyingiseri wa Vision FM loko i ringeta ku lata n'wi layini ku lata n'wi kombisa ku ri okay vona laniwana ni ku ve xihoxo kumbe maendlelo lamayani, hambiloko nkarhi wun'wani hambi u n'wi kuma mi ri vambirhi ntsena i nga zengi i n'wi ndlelaka avanhwini, loko se i n'wi byele ku ri vona layana ni fike ni yima na wena hi mhaka ya ku ri vhele a ni ringeta ku lata ku sirhelela kambe leswi yi nga swi endlisa swona a swi tshamisekangi. Munhu i ta kwata, munhu a kwata na ku i kuma ku ri na ku hlamula a lava na ku mi nga ku mi nguka mi nga ha hlamulani kahlekahle.

0: vakumeka vakari va ala ku tsundzuxiwa kambe munhu loyi a nga ku hola mingiselo ya Vision FM i na ku twisisa. I na ku twisisa leswaku ri ku lulamisiwa a hi ku tsan'wiwa, a hi ku rejectiwa loko munhu a ku lulamisa. I kota ku twisisa timhaka ta ku ri ku lulamisiwa i ku sirheleriwa. Va ku sirhelela eka timhaka ta ku va i nga kumeka i va i karhi i endla swihoxo leswi nga ta fika swi ya ku hoxa eka ndhawu yin'wanyana leyi i kuma ku ri eka nkarhi wa sweswiwani swi nga tikomba hi nga ku a hi nchumu, kambe loko hi ya endla swihoxo sweswo ka tindhawu tin'wanyana i nga kumeka i va i nghena ekhombyeni. Va kona van'wani va nga lahlekeriwa hi mitirho mingiselo ya Vision FM hikokwalaho ka ku va va karhi va ala ku tsundzuxiwa. Loko a fika twa munhu a ku ri wena i nge ni bye loyi a nge ni byeli loyiwani ni nga i nga nga ni byeli wena i mafiki zolo. Nkarhi wun'wani i kuma ku ri i munhu loyi yena a nga dyondza a nga ya exikolweni, i kuma munhu loyi ka nga dyondzangiki a ri laha ntirhweni, la nga la ntirhweni i na ntokoto i swi tokoterile swilo leswiyani wena i nga va i exikolweni. Pfumela ku tsundzuxiwa loko va ku byela ku ri swilo swa so loko swi endla hi ndlela leyi swi nga kumeka ku va na switandzhaku leswi hi ku vona va na ntokoto. Van'wani va lahlekeriwe hi mitirho hikokwalaho ka ku yindla yini ka ku ala ku tsundzuxiwa. Loko va ringeta ku lata va tsundzuxa munhu i kuma munhu a kwata a tlhela a ku report a nga ya ku report na le ka HR a ku ri hey insubordination, a ku ri loyi wa ni kulela mina ni lonkulu ka yena ntirhweni kambe yena hi nga ku wa ni kulela. Muyingiseri wa Vision FM, vanhu lava va kulaka swinene muyingiseri wa Vision FM va kumeka va va vanhu lava va kumekaka va karhi va tiyimiserile ku kumeka va karhi va dyondza swinene. Lava kulaka swinene ni hi lava va va ku va tiyimiserile ku dyondza swinene. Tivutiseni xivutiso lexi ka siku ra namuntlha. Xana ku nga va na munhu loyi mina a nga kumeka ka karhi a ni lulamisa? Hi vula ku ri a nga va ri mi tivutisa ku ri i kona loyi mina a nga fikaka a ni correcta na? Xana a nga va a ri kona loyi a nga taku a ta ni tsundzuxa mina? Xana a nga va a ri kona loyi a nga ta fika a ni challenge? Kumbe ni yo kumeka se ni va ni ri munhu loko a nga ha dyondziseki kahle kahle? Mingiselo ya Vision FM, loko hi vulavula hi ku kula kumbe munhu loyi a nga kula i va na ku kota ku ehleketa hi switandzhaku. Munhu loyi a nga kula ni wa ehleketa hi switandzhaku, wa swi anakanya munhu switandzhaku loyi a nga kula. A ngo va munhu loyi a ngo hanya swilo kumbe ku endla swilo njhenjhe swo endliwa swilo hi ndlela yin'wana yin'wanyana sweswiyani, mara i munhu loyi loko a nga se endla swilo a va ku a anakanya hi switandzhaku swa swendlo swakwe. Bibele yi ku mi nga tshuki mi ti kanganyisa, Xikwembu a xi vungunyiwi. Hikuva lexi munhu a xi byalaka hi xona lexi a nga ta xi tshovela. Hi le ka Vagalatiya kwalano ka ku avanyisa ka tsevu ka ndzimana leyi ya vunkombo. Vana kahlekahle va kumeka va karhi va fokasa ka swilo leswi va nandzihelaka kumbe swilo leswi va tsakisaka. Kambe vanhu lava va nga kula va kumeka va karhi va langutisa switandzhaku swa leswi va kumekaka va karhi va tinghenelerisa ka swona hinkwaswo. Wa tiva n'wana a nga kumeka karhi a tivutisa ku ri i yini lexi ni faneleke ni xi endla sweswi? Kambe munhu loyi a nga kula ni i vutisa xivutiso xa ku ri i yini lexi nga ta endleka kumbe hi swihi leswi nga ta endleka loko no kumeka ni karhi ni teka xiboho lexi? maswito ku hambana ka swona nwana uri yini iri i yini lexi ni fanele ku ni xi endla sweswi what is it that I have to do right now ivi loyi a nga kula a ti vutisa ku ri kahle kahle i yini leswi nga ta humelela hi swihi switandzhaku leswi nga va ku kona loko mina no kumeka ni va ni karhi ni teka xiboho lexi xana hi yihi mihandzu leyi nga ta va kona loko mina no teka xiboho lexi vanhu vo tala mixer of Vision FM ka siku ra namuntlha va le ku xanisekeni ve le ku xanisekeni hikokwalaho ka swiboho leswi va nga kumeka va karhi va swi teka hikokwalaho ka ku a va ti twisa ku yini ku nga ri hi timhaka ta ku va va tirhisa vutlhari i kona loyi a nga khotsweni ka siku ra namuntlha sweswi hikokwalaho ka ku va a teke xiboho xa ku endla swo karhi hikuva a hlundzukile ematshan'wini ya ku va a tirhisa vutlhari i kona loyi ka siku ra namuntlha a nga kumeka sweswi i single parent sweswiwani a ha ri n'wana ntsongo hikokwalaho ka ku va yini a tsakile nkarhi walowuyani a ha tsakisiwa hi rirhandzu boyfriend ya ha ri ku n'wi themendeleni yi karhi yi n'wi bambetela ivi sweswiwani i sale na vana yena a karhi a kurisa vana a ri yehe a ri swakwe mufana i fambile muyingiseri wa Vision FM loyi a nga kula i kota ku twisisa aneri loyi a nga kula i kota ku twisisa leswaku ri swiboho leswi ni swi tekaka ka siku ra namuntlha swi hetelela swi va ntiyiso wa vutomi bya mundzuku it becomes a reality of tomorrow whatever decision whatever choice I make today a swi na mhaka leswaku hi xihi xiboho xa ku lexi ni xi tekaka xiboho lexi ni xi tekaka ka siku ra namuntlha ku fana sweswiyani laha ka vagalatiya buku yi byelaka leswaku ri kahle bibele yi byelaka ku kahle kahle u vona ku ri munhu un'wana na un'wana u tshovela leswi a swi byaleke swi kona swilo swo tika swi nga le ku humeleleni van'wanyana eka siku ra namuntlha sweswiwani ku va ku ri hikokwalaho ka swiboho leswi munhu a nga swi teka le ndzhaku un'wana ka siku ra namuntlha muyingiseri wa Vision FM i kumeka a va ri na criminal record i kuma ku ri i exikolweni malembe lamo tala hikokwalaho ka ku va a kwatini a kumeka karhi a ba wun'wanyana hi mpama ivi luyani a ya pfula nandzu hambileswi a va lo n'wi sukela yena i tlakuse voko ra yena a ba luyani ivi luya a ya pfula nandzu loko a pfula nandzu se va fika va n'wi khoma ivi va ku ya biwa na ti-admission of guilt hi ku tiva ku ri munhu a nge ndli yini a nge tshami khotsweni i ta huma a ya kaya yini tintiho va tekile se munhu i na criminal record i kuma ku ri loko se ku fanele ku va karhi ku tsalatsariwa laha tifomeni loko wena va ku do you have a criminal record i fanele ku yes ivi ka tindhawu tin'wanyana loko va fika va vona yes yaleyo va vhe va ku disqualify i va i nga ha ringanelanga mingisero Vision FM loko u nga se vulavula loko i nga se tirhisa mali loko i nga se endla xan'wanchumu loko i nga se za i kumeka i va i karhi i react-a kumbexani ku va i karhi i landzelela switwi ti vutisi xivutiso lexi xana leswi swi ya tswala mihandzu yini loko ni vulavula swi ya tswala mihandzu yini loko ni kumeka ni va ni karhi ni tirhisa mali leyi swi ya tswala mihandzu yihi loko no kumeka ni karhi ni endla leswi swi ya tswala mihandzu yihi loko no kumeka ni va ni karhi ni angula hi ndlela leyi hi yihi mihandzu leyi swi nga ta tswala yona nkarhi wa hina u karhi u yi veka kahle laha ka 28 timinete ku nga se ba awara ya 10 hi va hi karhi hi ya emakumu ka nongonoko wa hina eka madyambu ya siku ra namuntlha muyingiseri wa Vision FM ku na swo tala ngopfu leswi hi nga swi vulaka hi timhaka ta ku kula wa vona hambi a ri Yesu muyingiseri wa Vision FM Yesu a kumeka a va karhi a kula eka swiphemu kumbe swiave kumbe swigavagava hinkwaswo swa vutomi bya yena a kumeka a karhi a kula Yesu Jesus Mingisi Robis na FM loko hi va hi kari hi hlaya kahle e Bibele ya yena hi va hi kari hi langutisa la ya ka e buku ya Luka ku avanyisa kambirhi hi ta langusa le eka ndzimana liya ya vumakume ntlhanu mbirhi ku nga yona ndzimana yo hetelela eka buku liya eka ku avanyisa eka chapter 2 ya buku ya Luka yi ri yini na yi ri loko a ri Yesu a kula eku tlhariheni ni le ku leheni ni le ku verini ni le ku tswaleni ni le ku titswaleni emahlweni ka Xikwembu ni vanhu hi le ra ku kahle kahle a ku nga ri hi tlhelo rin'we kumbe a ku nga ri xigava xo karhi xa vutomi bya yena laha a karhi a kula kambe a ku ri swigava swa vutomi bya yena hinkwaswo hi Xinghezi yi ku ri and Jesus increased in wisdom, stature and favor with God and men. Mayi vona balance leyi nga kona. Yesu u kumeka a karhi a kula evutlharini. Leswi vulaka leswaku ri mianakanyo ya yena yi kumeke yi va yi karhi yi kula. Yesu i kumeka a karhi a kula yi kombisa hi timhaka ta ku ri in stature leswi vulaka ku ri miri wa yena wu kumeke wu karhi wu kula. Yesu loko swi ta eka timhaka ta favor na Xikwembu i kumeka a karhi a kula leswi vulaka a kula eximoyeni. Yesu na le ka favor aka vanhu a kumeka a karhi a kula naswona hi ku vuxaka bya yena byi kumeke byi va byi karhi byi kula yena vuxaka bya yena na vanhu. Vanhu vo tala Mingisiro Vision FM va kumeka va karhi va focusa aka area yin'we ya vutomi bya vona va kumeka va karhi va ndla yini va tsan'wa letin'wanyana i kuma ku ri ku na xigava xo karhi xa vutomi bya yena munhu a nga na mhaka na xona i langutise ngopfu ka timhaka ta ku ri sweswi mina ni fanele ni kumeka ni va ni karhi ni endla mali financially I need to grow kambe i kuma ku ri spiritually munhu waloye a nga kulangi. I kuma ku ri hi hala ka vutlhari a nga kulanga na timhaka ta ku ri i langutise timhaka ta ku ri ni fanele ni endla mali kambe loko swi teka timhaka ta ku langutisa ku okay mali yaleyo i ta yi tirhisa hi ndlela yini i ta yi tirhisa hi vutlhari na i ta yi tirhisa hi vurhonwani na i kuma ku ri a swi kona swisweswo. Mingisiro Vision FM hi fanele hi kumeka hi va hi karhi hi kula spiritually, hi kula emotionally, hi kula mentally, hi kula relationally leswi vulaka ka vuxaka bya hina na vanhu van'wanyana, hi kula financially ka swa timali. Ku kula ka munhu ku fanele ku vonakala, ku fanele ku va na mihandzu. Nkarhi wun'wanyana Mingisiro Vision FM Xikwembu xa tirhisa ku tika kumbe ku tikeriwa ku va ku kumeka ku karhi ku tswariwa yini ku tswariwa ku kula eka munhu. Ku tika nkarhi wun'wani ka va kona ku ri nga ri ngopfu timhaka ta ku ri timhaka ta ku ri ku fanele ku va na ku kula eka munhu. Masutisisa ku fanele ku va na ku kula eka munhu hikokwalaho ka ku va a hlangana na ku tika lokuya Muyingiseri wa Vision FM. Loko hi karhi hi langutisa eka buku ya Yakobo ku langutisa laha ka ndzimana ka ku avanyisa ka mbirhi ne ya no hi ta langutisa laha ku avanyisa kan'we hi nga siza ya ka avanyisa mbirhi ku avanyisa kan'we hi langutisa ndzimana yo sungula ku ya fika eka ndzimana ya hi ta langutisa ndzimana ya vumbirhi ku ya fika ka ndzimana ya mune ya Muyingiseri wa Vision FM yi ri vamakwerhu rhangisani hileswaku ri i ku tsaka ntsena loko mi humelela hi miringo leyo tala. Mi ri karhi mi swi tiva leswaku ku ringiwa ka ku pfumela ka n'wina ku humesa ku tiyisela. Kambe ku tiyisela ku fanele ku va ni ntirho lowu hetisekeke leswaku ri mi va lava hetisekeke ni lavanene ematlhelweni hinkwawo mi nga kayiri ha nchumu mi nga kayiveri ha nchumu. Muyingiseri wa Vision FM loko hi va hi karhi hi hlaya Xinghezi yi ri my brethren count it all joy when you fall into various trials knowing that the testing of your faith produces patience. Ku ringiwa ka ku pfumela ka n'wina swi kumeka swi va swi karhi swi tswala ku tiyisela mingiseri wa Vision FM. Ku hava munhu loyi a kumekaka a karhi a tiphina hi ku tikeriwa. Ku hava munhu loyi a kumekaka a karhi a tiphina hi mintlhontlho. Kambe Xikwembu ka minkarhi ya ku tala xi kumeka xi karhi xi tirhisa mintlhontlho leyiwani mingiseri wa Vision FM. Xi kumeka xi karhi xi tirhisa tinguva ta ku tika ku kumeka xi va xi karhi xi hi kurisa. Josefa i kumeke a karhi a kula a kulela kwini evuhlongeni ni le khotsweni. Davida i kumeke a karhi a kula a kula a karhi a tsutsuma kumbe a baleka Saul. Muxe i kumeke a karhi a kula a kulela hi mananga. Loko a ri Yobo yena i kumeke a karhi a kula eku xanisekeni ka yena. Mikarhi yin'wanyana mingiseri wa Vision FM, nchumu lowu hi kumekaka hi va hi karhi hi wu khongela leswaku ri ingi wu nga kumeka wu karhi wu suka kumbe wu susiwa, i nchumu lowu Xikwembu xi nga le ku wu tirhiseni leswaku ri hi kumeka hi va hi karhi hi kula. Nchumu lowu mi nga kumekaka mi va mi karhi mi wu khongelela ku kahlekahle swilo leswi a swi kumeki swi va swi karhi swi hela a swi suki swi fambela kule na mina, mi kuma leswaku ri i nchumu lowu Xikwembu xi nga le ku wu tirhiseni leswaku mi kumeka mi karhi mi kula. Mi karhi mi khongela mi ku ri Xikwembu lexi xinwelo lexi a xi ni hundzi. Mi khongela mi ku xinwelo lexi ni hundzi kasi xinwelo xexo hi xona lexi nga ta mi tlakusa leswaku mi ya va hosi. Hi xona lexi nga ta mi tlakusa leswaku mi ya va murhangeri. Hi xona lexi nga ta mi tlakusa leswaku ri mi ya kumeka mi karhi mi hlangana mi kuma promotion yeleyo. Hi ku tiyisela ka n'wina muyingiseri. Swi vona leswaku ka le ka hlaya ntirhweni hi nga ku ni le ku tikiseriweni kasi muyingiseri xexo i xitepe lexi ku tiyisela ka n'wina ku nga ta fika ku vonakala leswaku ri munhu loyi wa faneriwa hikuva a kumeka a karhi a nyikiwa promotion hikuva wa swi kota ku dilana na xiyimo xa ku tika. A hi munhu wa ku ri loko swilo swi tika a baleka vinyi va khampani va mi tshemba n'wina hi khampani ya vona hikokwalaho ka ku yini na hikokwalaho ka ku mi va mi kumeke mi va mi karhi mi hlula eka xiyimo xa ku tika. Mi nga kumeki mi karhi mi tlanga hi ku tikeriwa ka n'wina. Dyondzani ka ku tikeriwa koloko. Kulani ka ku tikeriwa koloko. Pfumelelani Xikwembu leswaku xi kumeka xi va xi karhi xi mi shape hi ku tikeriwa koloko. Muyingiseri wa Vision FM. Misava yi kumeka yi va yi karhi yi tlangela malembe. Kambe Xikwembu xi tlangela ku kula. Xivutiso a hi ku mina malembe mangani. Xivutiso i ku mi kulini na. Mi kurile eka ripfumelo ra n'wina. Mi kurile eka vutlhari bya n'wina. Mi kurile eka vumunhu bya n'wina xana. Mi kurile eka vundzeni bya n'wina ke? Mi kurile eka vuxaka bya n'wina na Xikwembu na? Hikuva siku rin'wanyana mingiseri wa Vision FM hi ta yima mahlweni ka Xikwembu. Swi ta hi vutisa. Ku nga ri ku mi celebrated birthday tingani. Xi ta langutisa leswaku ri mi kumeke mi va yini. Xi ta langutisa leswaku i yini leswi n'wina mi nga va swona. Ku nga ri timhaka ta ku ri mi ve na malembe mangani. Hi nkarhi lowu xi nga mi nyika wona tintswalo ta xona ti va ta ri henhla ka n'wina, i yini leswi n'wina mi nga hetelela mi kumeka mi va mi ri swona hi nkarhi lowu xi nga mi nyika wona? Mi kule ku fika kwini hi nkarhi lowu xi nga mi nyika wona? Mingiseri wa Vision FM, na ku va Yesu a kumeka a ya vambiwa exihambanweni, anga yimela nwi zafikisa 60 years aku na hanya nyana hiko ni nga ta ina hiko ni nga ta kumeka ni vani karri ni line hiko ni nga ta kumeka ni vani karri ni avambiwa si ikona ka siku ra namuntlha un'wanyana ngo mina ni ta ponisiwa loko ni ta va ni andzhaka nkarhi nyana na ha kula nyana na ha ku emalembe nyana hi rivala leswaku ri muyingiseri wa Vision FM a hi hina hi lawulaka nkarhi hina hi nga va hi karhi hi endla makungu ya ku ri hi lava ku endla swini hi nkarhi wa so hi nkarhi wa njhani kambe nkarhi a hi hina hi wu lawulaka. Milemo yini ka Vision FM riperile?
1: Pastor Mahuri mpukini.
0: Hi pfukile ngo kombela ku twa n'wina ka mani?
1: Hi pfukini. Ti dyondzo ta matimbu. Ta mongo swinene. Lana swinene. Ite ku nge se nghena mfundhisi. Ni fane ku nghena ni khensa. Swa matimba ngopfu. Swa matimba ku tlurisa. Hayi khense ngopfu so.
0: Hayi.
1: A khense xikomba ximikatekisi. Mandla itinzwalo eloso na switwa ku mwana okwetsi maule ku tirhini inga ku menga henda na 10 leswi munga tshona hay can say swimbu i swa matimba ku tlana matimba hi le ku mingiseleni a hi mina ntsena ku yongena mina na switwa ku hinkwave le ku yingiseleni mina i malembe mo hlaya ni kokwana mara ni le ku dyondeni swa matimba swinene dyondi ngopfu ni can say swimbu hi swona hi vitra yisi.
0: Amen.
1: Amen.
0: Amen. Kinsingo kala merve beam sana tini fumala matamani. Ya mingisiru wa Vision FM. Imani miheva wala wakarwa kono. Vile kudonze na wana ba donze. Eka madiamba skora na muntla. Kale si ingini kubalo leni so na kase kase. Mabona ku munu. Ufane la kumeka karakula mingisiru wa Vision FM. Ifane li loko iya ya imashu nika shikwembu. Ita ya ikari ya kuti samulilini hina. Leswaku ri xana i yini leswi hina hi nga va swona not ku ri hi timhaka ta ku hi celebrated birthday tingani xikwembu xa wu tiva nkarhi lowu xi nga hi pimela wona xikwembu xi wu tiva kahle nkarhi lowu xi nga hi pimela wona leswaku ri hina hi fanele hi kumeka hi va hi ri laha misaveni ya xona nkarhi wo tanihi kwihi kambe swi le ka hina hi hina hi tekaka xiboho leswaku ri hi fanele hi va yini loko hi ri kona kwala misaveni leya xikwembu mingiseri wa Vision FM. Hakara hakula na. Hakara hakula kumbe ku va ku taleni ka malembe. Malembe ma hina ma ku ponisiwa ka hina maka matala kambe hina ha va hakara hakula na. Ha va hi kari hi va lava va ku ri se hi fanele hi kumeka hi va hi kari hi dondisa. Kumbe hi va hi ri lava ya va fanelaku va kumeka va ha lava ku mamisiwa masi ke. Ku nga va ku ri hina lava hi vuriwaka leswaku ri i nkarhi wa hina wa ku dyondzisa kambe ha lava ku mamisiwa. Mingiseri wa Vision FM. Hi nga va hi karhi hi tiva xikwembu. Hi nga va hi karhi hi tiva hi xikwembu kambe hina ha n'wi tiva hi ntiyiso Jehovha loyi ke. Yesu Kreste muyingiseri wa Vision FM kumeka karhi a fa a fela vudyoho bya hina. A fela vudyoho bya munhu un'wana na un'wanyana leswaku ri un'wana na un'wanyana loyi nga ta n'wi amukela tanihi hosi na muponisi wa yena a vula hi nomo wa yena a tlhela a pfumela leswaku a kumeka karhi a kuma vutomi lebyi nga heriki. I kumeka a karhi a pfuka. Endzhaku ka loko a ta va a file leswaku ri hina hi ta kumeka hi va na vutomi lebyintshwa leswaku ri hina hi ta kumeka hi karhi hi tswariwa ra vumbirhi muyingiseri wa Vision FM kwala mi nga yingisela mi ri kona ka siku ra namuntlha a nge le ku mi vitaneni ntsena leswaku ri mi ya ku ponisiweni kambe i mi vitana tlha mi vitane leswaku mi ya kumeka mi va mi karhi mi cinca mi hundzuka hi kona ka siku ra namuntlha hikokwalaho ka tintswalo ta yena hi hi kona ka siku ra namuntlha hikokwalaho ka ku va a karhi a hi rhandza swonghasi hi ponisiwile eka siku ra namuntlha ku nga ri hi timhaka ta ku ri hina hi endle yini kambe i ku hi ku yena u hi endlele yini. Loko hi hlaya eka buku ya Vakorinto va vumbirhi ku avanyisa ka ntlhanu hi hlaya laha ka ndzima na leya vukhumenkombo 2 Corinthians chapter 5 verse 17 yi ri hikwalaho loko munhu a ri eka Kreste i xivumbiwa lexintshwa, swa khale swi herile, hinkwaswo swi sasekile. Hi xinghezi yi ku therefore, if anyone is in Christ, he is a new creation. All the things have passed away. Behold, all things have become new. Loko mi ready kumbe mi lulamirile miyingiseriwa Vision FM. Na swi tiva leswaku Vision FM a yi yingiseriwa hi lava nga ponisiwa ntsena, yi yingiseriwa hi vanhu va ku hambanahambana. Loko ku ve n'wina mi ti lulamiserile kumbe mi lulamirile kwala mi nga kona, ku kumeka hambi va mi karhi mi nyiketela vutomi bya n'wina eka Kreste, khongelani ni ku Yesu, hosi ya mina, ni ta emahlweni ka wena eka siku ra namuntlha. Ni karhi ni amukela leswaku ri ni kumeka ni va ni ri mudyohi, na leswaku ri na ku dinga. Ndzi rivalele eka swidyoho swa mina, ndzi hlantswe hi ngati ya wena. Tana evuton'wini bya mina, tana endzeni ka mbilu ya mina, u kumeka i va hosi na muponisi wa mina. Ndzi pfune leswaku ndzi kula eripfumelweni, evutlharini, ni le ku ku yingiseni. Ndzi nyikela vutomi bya mina eka siku ra namuntlha hi vito ra matimba ra Yesu Kreste wa Nazareta. Amen. Miyingiseriwa Vision FM, hi ta ku tatana ndza khensa eka madyambu ya siku ra namuntlha ku va n'wina mi hi pfunile leswaku ri hi kota ku va hi ta fikelela laha hi nga fika kona. Eka rito ra n'wina Xikwembu hi pfunile leswaku ri hi nga vi ntsena hi va hi karhi hi kula ku tala malembe, kambe hi kumeka hi va hi karhi hi kula evutlharini, eka vumunhu bya hina, eka vundzeni bya hina, ni le ripfumelweni ra hina hi kumeka hi va hi karhi hi kula. Xikwembu hi dyondziseni ku kumeka hi karhi hi amukela ku lulamisiwa, hi amukela vutihlamuleri, hi tlhela hi kumeka hi va vanhu lava n'wina mi nga va vitana leswaku ri va va xiswona. Hi pfumeleleni Xikwembu leswaku ri eku heteleleni hi kota ku fikelela leswi n'wina mi nga kunguhata leswaku vutomi bya hina hi kumeka hi va hi ri swona. Ingi hi nga kumeka hi va hi karhi hi kula eka swigavagava hinkwaswo swa vutomi bya hina, Xikwembu xa hina, tintswalo ta wena ti vonakala evuton'wini bya hina hi vito ra matimba ra Yesu Kreste wa Nazareta. Amen. Vayingiseri va Vision FM, ta kumeka hi va hi karhi ya ku gimeteni ka nan'wana kwa hina ka madyambu ya siku ra namuntlha. Vona muyingiseri va rhumele hi nkandziyiso 5 wa tisekende ntsena hi yo mhaka ni lava ku tlangisa ka madyambu ya siku ra namuntlha. Mi nga yi twa leswaku vona a va ku yini lani wani.
2: Vision i disi vision
0: ya cancel himpela i vision miyingiseriwa Vision FM i vision hi ndlela yaleyo. Rhandza ku khensa eka n'wina vuyingiseri bya n'wina eka madyambu ya siku ra namuntlha. Mi ya mahlweni mi karhi mi yingisela Vision FM hi ndlela yaleyo, hi va hi karhi hi ku ri no i swa matimba ngopfu leswi n'wina mi kumeka mi karhi mi swi endla vayingiseri va Vision FM. Ya mi va mi karhi mi teka xiboho xa ku va mi karhi mi yingisela Vision FM hi ndlela yaleyo, i swa matimba ngopfu ni karhi mi vula sweswo hi ndlela yaleyo. Kasi miyingiseriwa Vision FM kwala n'wina mi nga yingisela mi ri kona eka madyambu ya siku ra namuntlha ni karhi ni ku ri no a hi yeni mahlweni hi va hi karhi hi yingisela, a hi yeni mahlweni hi va hi karhi hi endla yini, hi va hi karhi yingisela minongonoko leyi nga kona exitichini xerhu xitichi xa Vision FM hi ndlela yaleyo. Kasi eka matimba siku ra namuntlha ni ta va ni karhi misiya na nchumayilo laha mfundhisi va nga kumeka va fanele ku va kumeka va karhi va hi pfalela nongonoko eka madyambu ya siku ra namuntlha, muyingiseri wa Vision FM. Kasi nchumayelo wa kona wona wu ta va wu karhi wu ta kusuka eka mfundhisi Mahopa hi ndlela yaleyo. N'wina salami karhi mi tiphina hi xiyanimoya iperile.
3: Lava ku xeweta Archbishop Malungani, mukhomi wa xivono xa Vision FM, vatirhi va xitichi hinkwaxo xa Vision FM, ti-admin ta hina, ni xeweta vayingiseri hinkwavo. Xewetekani hi vito ra matimba ra Yesu. I Pastor Mudika ehansi ka Archbishop Hosa eMatswi UCF. Yehovha a hi pfune na hi katekisa. A yeni ya hlayeritela Xikwembu eka buku ya Ruth chapter 1 verse 11 ku fika eka verse 18. Hloko mhaka ya hina, know your purpose. Xikombi xa hina a xi katekise, tiva xikongomelo xa wena. Bibele yi ri va ka hina endzhaku.

0: ndzeni ka Vision FM ri perile. Ahe.
1: Njani?
0: Hi fukele njani? Hai chumu. Ni nge kwati. Namutla mi teka xidodo mi khi mi nghena hi risimu ri. Ni ri mi nghena xidlodlo mi teka xidlodlo se namutlha mi teka hi ri mi nghena hi risimu rixi.
1: Ra Lulekani.
0: Lulekani. Loko va ku yini?
1: Va ku Yeso u hlurile.
0: Yeso u hlurile. Lulekani, Lulekani HMC. Okay. Ah, kasi loko mi ku mi lava Lulekani loko va ku Yeso, Yeso u hlurile. Ya. Loko ni karhi ni cheka laha na swi vona ku ri riqingho ra mina. Kensi mi ta va na madyambu lamanene. Alright, hi ndlela yaleyo miyingiseri wa Vision FM na n'wina ma kumeka mi karhi mi nghena eka madyambu ya siku ra namuntlha. Ya ivi ni vona ku ri number 2 hayi mpela yi le ku phikeleleni number 2 ya karhi ya vuyelela namuntlha.
1: Ri suke ka va xidodo namuntlha number 2.
0: Namuntlha mi number 2. Sempre mi lava lero yini namuntlha?
1: Lava ra Nazim.
0: Okay.
1: Rirato ra gago.
0: Oh. Okay. Eish. Ya. Nazim loko va ta va ku lirato la gago. Okay, lirato la gago. Neizimo.
1: Mani mi heva. Ma kombelela vanhu hinkwavo a hi tineni hi vito ra Yeso.
0: Yeso rato la hawu Neizimo. Ri nghenile layinini risimu rero.
1: Hi tlhela hi ku va xumi.
0: Ahe ka mani minjhani ka mani.
1: Hipokile minjhani?
0: Hayi
1: ku tirhiwini a ku tirhiwi hi vito ra Yeso. Danku.
0: Amen. Ni vona miyingiseri laha. Miyingiseri mi le moyeni ka Vision FM ri perile.
1: Njhani?
0: Ina hi pfukile ngo kombela ku twa n'wini.
2: I pfukile. Mani Maria la pavementeni.
0: Mani Maria la pavementeni la ka mandlakazi laha ematshamikano. Namuntlha mi lava lero yini Mani Maria?
2: Na lava lero ra Thembanyati.
0: Thembanyati.
2: Na Thari.
0: Thembanyati loko a ku na Thari na rin'we.
2: Ni ri lavela Mani Mtsenga, Mani Beli na Mani Mtsenga kwala ku tshama hinkani. Na mukhalazi wa vona va ta cina.
0: Hayi na ntshembo leswaku.
2: Na Mani Kitleni.
0: Ha na ntshembo ku va ta cina ngo namuntlha.
2: Na Zonas.
0: Bo Zonas Xikweni kwala ka mandlakazi. Ya.
2: Na Mantimbani. Mana Matsutu kwala tshame nka. Ya ka tiena simule.
0: Hi swo. Kensi.
2: Inkomu.
0: Mingisiri mi le moyeni ka Vision FM ri perile.
3: Kodima hosi.
0: Ahe mnjani ka mani?
3: Kusukile hi ngovono.
0: Hayi na hi pfukile.
3: Ina ma. Nikombela dokodela wa ku mavari va.
0: Dokodela Thomas Chauke loko va ku hi mavari va.
3: Va ngheni yani kwamkwam.
0: Ani ma mavati va vinyi va xidlodlo se va nghe a mi va twangi kahle a ni va nghene va bela hansi va tlhama vutisa ku mi hleka yini.
3: Namuntlha ni va twari kahle na ri kwala daniro
0: ex mativa hi
3: a ni ku ni ta vatwa ni va ni lo twa Mani Miheva
0: hayi eka si Mani Miheva ku ve number 2
3: mina ni namba ma
0: n'wimi number 4
3: number 3
0: mi number 4 n'wimi number 4 namuntlha ani masiku mi ringetela ko tala ngopfu
3: vatirheli vatukulu a hi nyikee tinghoma hi tina
0: hi swona ka mani mi ta va na madyambu lamanene mi yingiserimile moyeni ka Vision FM riperile
4: Pastor Mahori
0: mpfukile xiyanimoya
4: oh xiyanimoya moni xitile mukanisile langsambako DBG
0: okay ngambako DBG don't blame God international ministry ngambako kama wene
4: la ngambaka kama wene Mr. Mahora lo mon kumela Mr. Ba and Gospel Linda hina hi mawina
0: oh hina hi mawina Mr. Ba Gospel Linda na hina si
4: Ewo Pastor Mahora. Madibiji lava madibiji la kambaku vayima va cina hi cina risimu leriwa. Ni khensa ngopfu Pastor Mahora.
0: Hayi ku khensa mina la DBG nkambako la.
4: Hi swoxo emagoveni.
0: I khensa ngopfu magoveni. I khensa ngopfu magoveni. Ha mi cina phela.
4: So ha ni ta cina nakanjhani.
0: Alright.
4: Va ke Pastor Mahora tirheni.
0: Alright. Hi swo mi va na madyambu lamanene.
4: Hi swo bayi.
0: Inkomu. Ya mixer wa Vision FM loko ni karhi ni langutisa laha ni vona mixer van'wanyana ka line number 1 mixer mi le moyeni ka Vision FM riperile minjhani ka mani madyambu lamanene silo nkosi loko va ku miri va ri loko va ku litsoho ne phela nkarhi wun'wanyana hipa hi hupa swipelling phelani mo loko ririmi ku nga ra ka hina ni hi hupa ngopfu mi kuma hi hupa swikwihi mara namuntlha ni be swona ni be 100% ni be dzana namuntlha ha risimu ra silonkosi loko va ta va ku litsoho ri kona ri nghenini layenini ri ta va ri karhi ya le ka nhlaniki leyi
3: okay
0: yeso mitava na madyambu lamanene mani beti kumbe loko ya vuya ka round 2 se mi ta tlhe mi vuyelela nakambe loko hi ku phindaphinda mi ta va ma ha ri kona hi swona mingiseni va Vision FM na kwini 0637307890 0637307890 mi nga kumeka mi karhi mi kombela hala ka WhatsApp kumbe mi kombela hala wani eka hi kholo ne mi nga rhumela rungula kunene kumbe mi rhumela voice note laha ka WhatsApp line nomboro ka hari yaliya 0637307890 hi ndlela yaleyo mixer wa Vision FM kumekani mi karhi mi nghena na n'wina eka madyambu ya siku ra namuntlha mi kombela leti mi lavaka tona leswaku ri kahlekahle ti kumeka ti va ti karhi ti hi tlanga ni vona mixeri laniwani mi le moyeni ka Vision FM riperile pfukele minjhani madamu mbalalela hansi nguwe mi ri tlakusa nyana na mi famba mi ri tlakusa nyana phe masiku hinkwavo mi ri bari ku ri fake ri fambela ni hina hi pfukile vongani mavunda hi gundzile nyimpini hi tshembe wena ya vongani mavunda loko va ku ni le nyimpini ne risimu rero kasi ha ri kumeke ri va ri karhi ri nghena alayinini ri khi ri kongoma le ka makhumeke le ka nombela inku mi va na madyambu lamanene ya muyingiseri wa Vision FM na n'wina ma nghena eka madyambu ya siku ra namuntlha mi karhi mi nghena mi ta kombela leri n'wina mi lavaka rona leswaku ti ta welana ni loko ti welana ku welana leti lavaka hi vayingiseri leti n'wina mi nga langa tona hayi kona nghenani vayingiseri wa Vision FM mina ni yimele n'wina eka madyambu ya siku ra namuntlha mi nghena mi karhi mi lava leti n'wina mi lavaka tona muyingiseri wa Vision FM eka madyambu ya siku ra namuntlha va ku valava risimu ra vongani mavunda loko va ta va ku ni le nyimpini loko a kha va famba kahle na Kevmatic ne laya va ku ni le nyimpini mina ni tshembe wena hi ndlela yaleyo muyingiseri wa Vision FM 0637307890 0637307890 i nomboro leyi n'wina mi nga nghenaka eka yona mi rhumela ni le ka WhatsApp leyi kasi loko ni karhi ni cheka lani ni vona risimu ni vona risimu la ya va rhumele text va ku ni kombela risimu ra Dwaro Rocks. Yeah, yeah, we're going to come to Dwaro Rocks. We're going to come to Dwaro Rocks. Loko vata vako. Where are you? Kukotisa mala mala. Eh, we're going to come to Dwaro Rocks. Dwaro Rocks. Mgenri lava Dwaro Rocks. Yisweso moya wanga. Eh, risimu leriya ri vitaniwa leswaku hi sweswo moya wanga na ntshembo leswaku ri mi ta kumeka mi karhi mi tiphina hi rona va ku hayi risimu leri ri komberiwa hi Papa Joy i Javu Mahori o i buti buti wa mina heyi va karhi va ku kombela Dwaro Rocks a yi nga swi vonangi kahle bo Papa Joy heyi va ku va kombela risimu ra Dwaro Rocks na kuvaku hi le nyimpini lava e hi lava nga mama va hi siyela lava wa ri kahle kahle i firstborn ya mukegula le kaya le Mingiseri wa Vision FM na n'wina nghenani mi karhi mi kombela leti n'wi lavaka va tona eka madyambu ya siku ra namuntlha 063 730 7890 063 730 7890 i nomboro yaleyo leyi nghenaka ka yona eka madyambu ya siku ra namuntlha hi va hi karhi hi kombela leti hi lavaka tona muyingiseri wa Vision FM eka madyambu ya siku ra namuntlha kasi ti kona leti nga longoloka laniwani leti va nga ti kombela vayingiseri nkarhi wa hina karhi 15 timinete ku bile awara ya 10 muyingiseri wa Vision FM hi ndlela yaleyo nghenani mi karhi mi ku ri no na mina ni lava leri na mina ni lava leriya na mina ni lava leri nga hala hi ndlela yaleyo muyingiseri wa Vision FM kasi eka madyambu ya siku ra namuntlha hi karhi hi vula sweswo leswaku ri na n'wina ma kumeka mi karhi mi nghena eka madyambu lawa mi karhi mi ku ri no ni kombela ya ku sungule kokwana mo hi taka hi nga vuri vinyi va xidlodlo veti va kombela risimu ra Lulekani AFM kwai loko va ku ri u hlurile muyingiseri wa Vision FM ni lava ku lava kahle kahle ni lava ku lava laniwani ni vona risimu leri yana a ndzi ku ri lavini ni nga ri kumi se ku a ndzi ku tekatekeni ka tinqingho laya muyingiseri wa Vision FM kasi ni lava ku va ni karhi hey tile kwini ni ta kombela mhlembu ni kombela mhlembu ya risimu leriya ra ku Yesu ne wa eish na ta vona Yesu hlurile muyingiseri ni ta kombela mitlhela mbuya nakambe lawa kahle kahle loko mo kumeka mi va mi karhi ni vona ku na Yesu wa vuya leyi ni yi vonaka laniwa Yesu wa vuya mala mala yi ta biwa hi leri ni vonaka la mi ta kumeka mi karhi mi nghena mbuya nakambe hi ta kumeka hi va hi karhi hi ndlayini hi va hi karhi hi nghena hi ri vekela rin'wanyana a ni ri hi va hi karhi hi ri vekela kambe leri ra ku ri Yesu u hlurile le ku ri laveni Yesu u hlurile ya kambe loko swa ha ri tano ku ta ni ta sungurisa leriya ra ku ri ve ri yini Yesu wa vuya hi ndlela yaleyo loko ku nga ri rona va ta kumeka va karhi va nghena va vuya va ta yi byela leswaku ri hi rihi leri va lavaka rona eka madyambu ya siku ra namuntlha handle ka leriya hi ku leriya a ri le kumekeni hi ndlela yaleyo Yesu wa vuya hi leri nga kumeriwa hi vinyi va xidlodlo eka madyambu ya siku ra namuntlha muyingiseri wa Vision FM.

0: Mandlakazi. Bekwani nale ka ngwajae.
1: Bekwani nale ka ngwajae.
0: O le kae ra stitchi
1: 88.5.
0: Vision FM. La ile kaya.
1: Ile kaya.
2: Eri le mfundisi mahori. Mina ni kombela risimu ra sichava. A ku lona va ratang go phela. Ni kombelela vanhu hinkwavo va cina. I mhani ma fanele kwala ka Jilonga xikotiri xa le henhla. Danke.

0: Dia.
1: Khakhala namchipisi.
0: Entshaveni ya mangombe hi 101.7 Vision FM la hile kaya.
2: E pfulele rivante na nala ku nghena kha mi pfukile ba mahora. Vhiki leriwana ni a va tiphini xidlodlo. To teka ntsena ku tlangela tinsimu hina ni voice note. Tshama munhu a ri busy se mara u karhele. Kokwankwamikwami na kokwani Ndhakalo a va swi hleketleli swinene swidlodlo swa vona, mara vhiki leri taku va basopa. Ni kumele risimu ra Jeremhlalala ra Machangani. Vanhu vo timiyelela, vanhu va va na huwa, a va vulavuli nchumu, vo timiyelela va ku huwe Machangani. Se ni tlangeleni rona mhana xihlovo la France.

0: 0631320818 kumbe 0637307890 mingisiro vision fm kumeka mkarim gena kata nombaro 3332 line number 1 na line number 2 line number 2 is 0631320818 kumbe line number 1 0637307890 mingena mkombele tinguna mlawa kata one kama diyamba skora na munta kasi lokuri na munta mingisiro vision fm akuna supimelo yungkwenu mangena mavuya mitapinda eka nkarhi wa sweswi loko mi lava ku phinda mi va mi karhi mi kombela leti mi lavaka tona i round ya ku hetelela sweswiwani miyingiseriwa vision fm ku ra past 11 ya i ta ku pfala ya ku pfaleni ya ku pfaleni miyingiseri mi le moyeni ka vision fm ri perile ahe minjhani ka mani hayi leswo pfuka na hina hi pfukile ya mi ku ni ta va number 1 loko ti vuya ku pindeni
1: senkumeka senjhani
0: hayi loko se ti jika ta ku se mi ya va number 1 leyi aka le mvhe mi teka xidlodlo xa siku once
1: ni teka xitulu
0: mi lava lero yi namuntlha
1: James Shimange loko va ku hi hlule ma
0: okay Pastor James Shimange loko va ku u hlule mani hi ku wena loko nyimpi yi suka wo tsutsuma na u ta ku u hlule yini
1: yane
0: a yi tsutsumile
1: yi khongela hi vitana munyu wa hina
0: so kensile man records kusukela Mountain View la
1: danku
0: mi va na madyambu lamanene ra hapi
1: ea mi famba kahle hi tintolo
0: ku miyingiseri wa Vision FM na n'wina mi le moyeni ka Vision FM ri perile ahe ani xidlodlo mi xitekile mara xidlodlo mi xiteki hala ko phindaphinda mi khome number 2 mara hala kun'wana halana ni okay mi lava lero yini
1: lava Dr. Chauke xinyori
0: loko va ku yini dokotela Thomas Chauke Thomas Chauke dokotela Thomas Chauke loko va ku rivele ra manana okay mi nge ri langutisa ni ri langutisa mi nge se za mina mi nge za mi famba ni nga ta tlhelisa ni nga ri kumi loko va ku rivele ra manana masiku lama va ku ri manana ve ri mama masiku lama ve ri ra mama okay risimu ra vele ra manana ra dokotela Thomas Chauke ri nghenini layinini kensi mi ta va na madyambu lamanene hina hi ta va hi karhi hi tsema hi ri good night hi swona miyingiseri wa Vision FM na n'wina kwalamu nga kona ma kumeka mi karhi mi nghena ka madyambu ya siku ra namuntlha hi va hi karhi hi kombe leti hi lavaka tona i nkarhi wo lela ni i nkarhi wo lelani ka nkarhi wa sweswiwani miyingiseri wa Vision FM 0637307890 mi va mi karhi mi nghena na n'wina mi lava leri n'wina mi lavaka rona hi va hi karhi hi ta va hi karhi hi ya pfuna

0: komberiwa hi Man Records kusuka le Mountain View le va ku va kombela risimu ra Pastor James Shumange loko va ta va ku ri u hlule mani minsiri milimoyeni ka Vision FM riperile e pokele minjani
1: Nkombela kona mtsongo
0: mani
1: kona mtsongo
0: phela le vidi le ro sungula mhlongo na itwa mara le ria
1: kona mtsongo kona
0: oh corner corner mhlongo ambi dava etsa leswona mati va phela na hupa leswi swi nga ri ka ririmi ra ka hina na hupa phela kona mhlongo loko va ku yini
1: A
0: itangele ndi randu. Must this is a yintsundu sa xikolweni ha ri assembly khale ha dyondza religious education. Kambe vere a itangele ndi randu. Se mina ntsa leswinwa swa ku tivana mina. A itlangeleni. A hi tlangeleni. Ya, ya ku tlangeleni namuntlha. Hi tlangela rirhandzu leri tirhisaka mpimo, ku nga rirhandzu ra hosi Yesu. A hi tlangeleni rirhandzu ne? Hi va hi karhi hi ri nghenisa hi ndlela yaleyo ya rirhandzu rero. Elayinini. Ya. Hey. All right. Kasi loko risimu leri ra ku a hi tlangeleni rirhandzu. Ani o tsala swona swa ku tivana mina that's why swi nga ri ku humeni. Risimu ra khana mhlongo loko va ku a hi tlangeleni rirhandzu ri nghenini layinini na rona. Mara lava tsale ku khana as in K-H-A-N-A. Hello?
1: Iri
0: khana mhlongo mani ku phela ni a ni tsalele ya xilungu mina leya yo fanisa na va Conor McGregor va Conor. Se lava tsale ku veri i khana mhlongo i can see le la ka makumekela mi ta vona madyambu lamanene hina hi va hi karhi hi tsemakanya hi ku hi swo nkomu. Mixer wa Vision FM na n'wina ma nghena mi kombela ka madyambu ya siku rero namuntlha. Mina ni le ku fambeni na karhi na famba ni ta va ni karhi ni suka ku nga ri khala ni ri ivi ti sala ti karhi ti welana leti vayingiseri va nga kombela kasi mi nge ni vona mo ni vona leti nga kombeliwa ku ta fika sweswi vayingiseri ma ta ku ina ni mina ni lata ku ri a ka n'wina mi nga kombela ngwina mi nga kombela mbuya mi ta phinda ni kombela mbuya mi ta ni phindela 1-1 ku ti ta kota ku vheti ta kota ku ya hi fikisa makomu ka awara eka madyambu ya siku ra namuntlha mi phinda ra vunharhu sweswiwani ka n'wina mi nga fika mi kombela sweswiwani mi nga tlhe mbuya mi ta phinda ra vunharu mani mi heva na n'wina mi lava ku phinda ri perile
2: ahemauri ri na America yini kumbabyiyo pha
0: swi komba ka byi mi tekile
2: ni ri twani
0: andra ngori ve number 2
2: swirihani phanyana
0: ami te milava liya Jesu ratarla hawu ri bini
2: okay ni lava i Benjamin Dube
0: loko va ku yini Benjamin
2: Jehova is your name
0: Jehovah is your name. Nakano ana voice of ana Benjamin Dube anda imbelela ngo anda famana.
2: Leso nguna hinkwato tisimo loko ti langiwa mi imbelela swona.
0: Anda famana kini imbelela na hi xitarata. Anda famana kini imbelela Jehovah is your name hi xitarata va swi twa ku ri ya.
2: Hinkwato. Voice ya nguna yi pfumela kun'wana na kun'wana.
0: U bayizisa hi byeleni ku hi ri tlakusa voice ya ko mi ta swi twa mi ta twa hi nga ku ri na mungu na mbuti ngo me
2: bimixana tsini yo pfumala matamani a va cini vanhu hinkwavo
0: i swona ngeseni mani meva
2: danku
0: inkomu miyingiseri milimoyini ka Vision FM riperile
1: pasta mahori ni kombela yini ma xava no va ku ni chava
0: Kili tavo, tamorena.

0: Shivono Imatimba.
1: Vision is power.

laha muxa a nga vula ha kona a ku hosi loko u nga fambi na hina hi nga ka hi nga suki lama hakunene muxe a swi vonile ku amisaveni leyi munhu a nga ka a nga humeleli loko a famba yexe hikwalaho mumbu wa nga ndzingi ka wena hosi yanga.

agregafa. Aklimo. Awesome. Come on. Happy Shamato. I live.